Mamedi metsotso edula hantle ho mashuma mabedi a motsomong ka mara horena ya bobedi le sedi FM ke mollelwa mamedi ke manta ga jeno banna e bile mafela be ke atletse ntlo tsengata makhufe di papadi di le teng ke a ipotsa ha mafela be ke mo mamedi a bile joang o no le kai wetsa ngwana mme e ntho di tsamaile jwa mafelong a beke o tla ntetsetsa mano 086 000 3084 o beele o nthomelele jwalo molaetsa ga wa gatiso ho 079 758 5066 e leng WhatsApp ya lesedi mamadi a ke lethagola ka jeno lena la dikalaneng ko bapaleletse jwalo le omile a tsamaya le male ba re bana ba gwale nomfundo mo a tsamaya le simi nanini Eric Bennett a tsamaya le Tamia ba o tla pina manati spend my life with you ati haile beita a re kuku leto mamadi ke manta ka jeno re tlo sheba jwalo ditaba tse itlhommeng pele re qala ka tsona ka jeno jwalo ka le manta tse re boneng di itlhomme pele mafelong a beke dingata mo mamedi dingata fela re tla nka tse pedi tse tharo re bona hore ntho di tsamaile jwa mamedi ka mora hore a kgethwe hape le kgetlo la bone e le moporesidente wa SAFA Danny Yordan o re hana bonnete ba hore a ke ke a hlola a ema hape ha nako ya hae e fela lemong sane sa 2030 ha ba mmotsa baqolotsi ba ditaba ba re mohlompe Jordani na wa qetela ho ema a re a ke na bonnete bana beso mme sena ke sitle ka mora hore a hlole modula setulo wa tlhopha sa mazulu Sandile Zungu mafelong ana beke a sa tswa feta Zungu fumane 82 Haile Jordan fumane 157 me walla le na Sandile Zungu uri melao e tlama e fetuwe mona safing tsela eo di ntho di sebetswang ka teng di tlamea di nke motinya o mong di fetuwe are bang di sa fetuwe melao e sa fetuwe batho bana ba kgethilweng mafelong ana beke ba sa fetule melao ka tsela eo di ntho di tsamayang ka teng a keke a hlotse a iketa hape bakeng sa ho ba moporesidente wa SAFA mamedi re di bone dipapadi mafelong a beke e empe banna Milford ba che sampa mama ubani ba o tla Richards Bay ga ntlatse hlano hwele nngwe ai swele le bana bana wele le samasele swele le hubima mumamedi empa tse poisa le teng empa ba tlama o phamisa dikausu nete ya sala ho hotle hore re hle re qaleng banna re sebetseng ka thata ba bapetse ka 1-1 le Golden Arrows a Kruger United ya mamola jwalo TS Galaxy a ka ntlha e le nngwe ho noto papadi tsena ke tsa maobane ka Sontaha moqebelo di bile teng dipapadi mamedi ho tsena tsa Betway a Chipa United le Mamelodi Sundowns di bapetse ka 1-1 mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns Kadoso o lla ka lebala leo le kgethilweng ke Chipa United o re ho na le kgethollo e teng a hlopheng sena sa Chipa ha ba bapala le Mamelodi Sundowns papisong le ha ba bapala le sehlopha sa Kaizer Chiefs kapa Orlando Pirates o re ae rona ba reng ka fela jwalo ka sehlopha ha o sheba ba nkile papadi ena
ba ile bitsa stadium mong se senyane mo teng re neng re bapalla le Botlong empa o sheba ba ne ba bapalla le Orlando Pirates ba ile stadium se ne ba itseng o re papadi ena hore e fihlelle boemong ba o bapalla ka o lekana 1-1 le Chippa United e ke tsela eo Chippa e ba tshwarang ka teng le kgetho ya bona ya stadium mo mamedi ke mokotlisi wa Mamelodi Sundowns halla kamera papadi ena Polokwane City 1 Kaizer Chiefs 1 amaZulu ya hapa papadi ya o tla Marumo Gallants ka ntla e le nngwe honoto ke papadi tsa moqebelo me har sheba mane loko mo mamedi Mamelodi Sundowns bo mo mbapele ba bobedi ke Orlando Pirates amaZulu number 3 number 4 Kaizer Chiefs Milford yemi number 5 ai itla hantle man ai ai itla hantle ga nnete ba wa petse papa di ntle maobane Milford mamedi ona le tlokomi tlokomedi so eo sepolesa sa Afrika Borwa a Gauteng mona ba le mosa basadi Captain Park ha holo holo tsibakeng sa Rodsfield hore ba be hlokolosi ha holo mo mamedi sena se etsa la kamera hore ditupo tsa basadi ba ba ne di fumanwe tsibakeng se le seng nakongwa ya dikgwedi tse ka bampedi setupo sa mara ora o tjena se fumanwe ka moqebelo mantsibuya me mapolesa are hona le dintho tse tshwanang e ketsa halong tsena ditopo di fumanwe di apere halofo fela me di na le matetetso me di fumanwe sebakeng se le seng le hoja dipuputso di ntse di tswela pele mo mamedi empa sepolesa se hlile se abelela hore moetsi kapa mulai e ka ba e le motho ya le mong re ka re ke mmolai wa letoto mme sepolesa se tswela pele ho etsa diphuputso tsa bona mme ba kopa basadi Captain Park hore ba seke ba tsamaya kapa ho matha ba le bang haholoholo dibakeng tse ka thoko ba qobe dibaka tse senang batho ba dule ba fadimeile mme ha o kgonahala ba tsamaye ka sehlopha mme re bone motlatsi wa mokomishinara ya tshwere mokobobo Lieutenant General Puleng Dimpane mamedi o letse mokomishinara wa Gauteng ho theha sehlopha hanghang se ikgethileng bakeng sa diphuputso tsena jwale bana ba se hlokomelang bomme hlokomelang ka nnete ebang le tla tsamaya ka mono ho hobe ke bone tonakgolo ya Gauteng o ile ba teng mono ntate Panyaza Lesufi ho ile shea ba robanna ho etsala eng mme mosadi yona ya fumanweng ka moqebelo bakeng sena sa Rodsfield kwa bone nakong ya dikgwedi tse pedi nnete ya belaetsa ha re tlhokomeleng helo na batho ba mathang bo horentsa bo bohlano mono horeng etsa bo botshelela jwalo jwalo etsa monnete ba hore le bolokeile le tsamaya le le sehlopha mo mamedi re ya kopa metsotso dula hantle ho emashoma mararo ka mora hora ya bobedi re ne re sheba jwalo taba tse itlhommeng pele mo mamedi mesong ena ya mantaha jere matsatsi a leshome le metso mene kgwedi ya Lwetse re a di furalla re thewa le tsona ke tla ho wena re tla utlwa hore mafelo hao a beka bile jwang mona ke bitsa jolo Keith Washington o tsamaya le Shanti Moore I love you.

0: Dumela, dumela, dumela mavolovolo. Mafelo a ke a be ke a sala le monate, ke imamelletse Lesedi FM ntse ke le ntlong mona. Ko mametse 806 DSTV channel, ke masita wa lesandawana ka tloka mmakong ke re danko.
1: Hashtag dikalane. Dumela Vaja Boy, autestrata. Ke sithethe sibahle makgetha melodin Virginia leqhubung la 89.4. Na weekend ya ka ne le monate, ka nnete ne le monate, se ne le complaine o le monate, ka re ke se fele. Sithethe sibahle makgetha melodin Virginia o dutse le wena leqhubung la 89.4. Thank you, Vaja Boy.
2: Mfolisto, ke nkgono scout-u, le kae?
3: Mafelo a beke
2: ebile a monate. Wa tseba ha le kopane le batho bo ba qetetseng kgale, le moqoqo o a tšhentšha ho be monate. Ha e ne le weekend fela especially ena ho nna. Ke a leboha Mvolisto, thank you, bye.
4: Dumela mavolovolo, o tia strata, o phetse hantle?
3: Ke a phela mme.
4: Ha o le nna ke phetse. Ao mafelo ana a beke and sale ke le ntlong, ke ituletse ke imametse mmele o hana mane ho tloha labohlano moqebelo le sontaha ke a kgona le ho ya kerekeng, mare ke itisitse fela ka Lesedi, ke mametse Lesedi 90.3 memimi mona Maokeng. Ke a leboha mavolovolo.
5: Wa tswa ntate Mosake, ke ntate le sefala ka mona ka Rustenburg ka Rasimone ntate. Mafelo a ka beke ntate a tjhe ntate, ha e sale ke imamelletse Lesedi ho tloha Moqebelo. Ha ke tswa mosebetsing ntate, ke shebelletse dibolo. Ho na mo ke ileng ntate, ha e sale ke na le Lesedi.
6: Ola ola ola Mvololo, Mvololo, Mvololo, dumela ngwaneso. Maphelo a ka beke a na le monate ngwaneso, a na le monate haholo ka nnete. Ke ne ke tšhaketse motšhana a ka mane Golden Gate. Ai, ho le monate ka nnete, ho le monate, re besitse nama mono. Ai, mabane sale ke le hae mona, ke mametse Lesedi ngwaneso, ha ona mokile ba ka teng ka nnete. Ke motsamaya ditlamele mona tlelase, thank you.
7: Ao vedi mavela mavela mavela mavela mavela velolo ke tumeleng la sandawana from Bloemfontein New Yana ke mo Virginia ka mosebetsi. Mafelo ka pelo ntate a bitse sa ke theowetse mara kwatiswa ke sandaoso, sa kwatiswa ke sandaoso batle bule kepe se ne bapala di-one-one tsena. Aleluya mvele.
8: Mbolisto kgotso, kgotso Mbololo, kgotso Ubelo Mahapi ka motseng wa Pheretona na Heilbron. Mafelo a beke sala ntshwere ha monate ntate wa ka, a le monate man, ke dutse lapeng monana ho le monate, ke le hantle ntate wa ka, ke le hantle ntate, sale ke tshwarehile ha monate man. A ntshwere hantle, ke bone le dipapadi kaofela ha tsona ka baka bola le mabokoboko. Mbololo ke bometse ka 88.4, thank you.
9: Kgotso Mvololo, outia strata Mfolisto, ke tsholofelo Sedikelo mona motsethabong Welkom. Mvololo, mafelo a ka a beke a bile monate. Le ha makhosi a sa bapala hantle, a sa sebetsa hantle, hei, re kokua dintlha Mvololo man, hei, re kokua dintlha, hei, golikipa ka rona hle Mvololo, golikipa ka rona, hei, a ka bolaisa man. Mare hakana sa kgotsofetse ka mokgwa e bapalang ka teng, mare dipalong mane golikipara Brendan Petersen e ore ntsha mekola, ore ntsha mekola outia strata. Ke a leboha bodi saka, kgotso.
8: Mvololo, Mvololo, Mvololo, outia strata. Nna mafelo a beke ntate, sale ke a ja ke le hae mona, sale ke a ja ke le hae mona ntate, ntse ke iketlile ke tsanolotse ntate ke ja monakedi ke tsanolotse ntate ke na le bana le mme mona le ituletse hae mona ga ke siene ka mona ka Betleme mara ga ke fixbeke kwana Mpololo tanki.
10: Kgotsombololo a ngwana mme mafelo a ka beke a bile monate aolo Mbololo. Ke ne ke ikenela mosebetsi mona Mbololo ntse ke ithewelela a ke bitla ntlong kwana ke ithoballa ke phomola ntse ke thusetsa for night shift le yona jale ke night shift Mbololo. A mafelo a ka beke a bile monate aolo Mbololo, a bile monate aolo maobane ke dutse pele ke tla mosebetsing le famili ya ka ka tlung go le monate Mbololo o fitlhelela ke nyeloa ke tla mosebetsing kwano a ntse a le monate tanki Mbolisto.
11: Kgotso ntate sebohodi sa ka se moyeng, ke dumele mahamotsa ka mona ka dueleng ntate. Ai mafelo a na beke ntate, ai ebile o nna ntate, ebile mafelo a mang a monate gape o nna ntate. Oba jale bekeng ena ntate yako o motse ntse ke le gae ntate, ke sa ya le ko bokerekeng Mokebelo. A ntate ke ntse ke betla le planka ntate, ke mmetlwa le planka papa, ke mmetlwa le planka mooki, ke mmetlwa le planka papa, ke betla le planka ntate, ke mmetliwa patsi. Ai mafelo a beke a bile a monate go nna ntate, ke betla le planka ka mona ka gae ka mafatlhaneng ntate. Ke kgotso Mvediso.
12: Hello brada, o phelile brada? Enkosi. Hayi weekend ami bemnandi manpoti, akunangxaki qha, ibe ndineflunyane kodwa everything's is so well. Ukuthe uThixo semhle, amen. Ndiyabulela bhuti wam, betha khosi, betha, amen.
13: Hola Mvelisto, tia strate o shapo wa Mvelisto, shapo ke tsona nna ke le motlatsi di cinema di buma felo a beke ya ka a bile monate a sa dintse ke shebeletse di game di le khosi lena la ka lena la number one ne re jisang hakana kana danko Mvelisto.
14: Mela veli moloi ko mametse ka le kubula 0.6 ke nkgono masebata ka le ga Tswana. Mafelo a beke ga yana le monate, wa chesa.
15: Ofešamane o tshepi jang tshepi tse ding pele tshwere James Mokwena ka mona ka dikantorong tsa mmuso ka di-pension funding ka mona pele. A ngwana mme nna setlhopha sa ka sa tsamaya gantle ke makgosi a ya ka phoqile vele. Ee, re tsebane mokotlisi a sa kgone go change-a goalkeeper vele. Ee, galla re le makgosi man, galla.
16: Ela Mpololo ngwana mme, madume ke a tlhe, o sengwa letsatsi a tlhe kwana. Mafelo a ka beke a bile monate haholo ngwana mme, nna tlhakore la ka. Ekile ke eming yona ena mil 40 mono, ke o e shebelela mono mil 40 ntse bapala le Richards Bay le Monte mona. Ka Durban ngwana mme, ao papadi e monate ya ka lotlhe ngwana mme, e na leng dintlha e sebetsa ka thata mil 40 ngwana mme, ke batlo ka sešo ka nnete. Ke mogena ntshepe ntlhe ka Durban ka mona tango.
13: Ao mabolobolo mabolisto, mabolobolo bua le pitso wa lekgosi ka dintorontong ka motse, ke moyane monyakeng versus Brown. A bolobolo nna weekend ena ka ne ke ithuletse le bana ba ka, re iketlile a monate. Ke fumane nakonyana gore ke tlo ba bona, ke theohile lori ya mafowa. Ke re ke tlo ba bona ke ba tšhakela tsa gao le motho wa mathantsi le nako o golelenyana a o thole nako. Hala o e fumane re rare ba tšhaketse bona ka malapeng ka mona, e ke iketlile le bona. Latanyana kwana mane ka re tsamaya go lo shebelela tlhopha sena sa ka sena sa lekgosi. Kgona tlhopha sena sa ka sa lekgosi sile naga se nkutlwisa botlhoko tsatsi le tšhamane dikelang pele wa ka dula e thitibela. Ke tlhopha sena sa ka sa lekgosi senana, a kgona mabolobolo ka tona ke bona ka re tla teteletse nako e tlang re mmelela ka ntle ntate leta cruse bona ka re tla mobelela ka ntle a kgona re dula ntse re re o tlaloka bekeng ena ana a o re kenya batho bana bekeng ena a o re kenya batho ba bekeng ena a o re kenya batho ba a re tse maikemisetso ya keng nenenene ke bona ka re nako e tlang re tla mobelela ka ntle setlhokwa ke sena sa le seng ka motho ke ona se mong ka o sekhukhuna a ba mo bapadise monna ona wa sekhukhuna ona a goalkeeper a e mavolovolo maare tla re mabolisto itse wa le kgosi tanko
17: kgotso outya strata komametse la lekhubu la 88.1 megahertz ke le kwana mafeteng gapatsa lesotho pela lelibo lena la fanroi ga e ka nete yaka mafelo a beke a bile monate outya strata sena setswa letho ntse ore tse letate rampa ijon tsimile orenya botlhano ke mo reyang teng a ke re outya strata
18: ngwana mme ke a leboa mamedi mmedi metsotso pele go tla go ra ya boraro mona go lesedi FM ei alla makgosi nnete ka stibatibane ebale ebile ke bone ba se ba moentse mona go marangrang ba ile ba potlaka ba moetsa sefofu he ba mo fetola sefofu ba re a bone empa he ke ntho tsa teng hashtag re ka o fela mvololo ka dineo sefatsa o mapetla extension a re ntho di tsamaya monate mesong ena ya manta he banna ke batlile ke re laboraro se ke tatile a kakang ke manta mvololo
19: otia strata ko mametse ka 89.4 ke le ka kutlwanong ordinary stress mafelo a beke a bile monate go nna gobane ga e sale ke itlholela ntlo mmona imameletse sedi FM ke nna papise betwane K5 kutlwanong a re lebo
18: mvololo mafelo a beke a bile monate ka nnete maobane ke shebeletse banna ga ba gatlhela ba bang ntate disetso tekete oromane mmeya tono wa leboa ei banna le diboke ba sebeditse mafelong a beke no re a leboa lesedi dumele
20: alo jeli
18: re tele kae
20: ntatemokete jeli ke mokrite ka dikelase monanapagalo jeli ga ke thabela sanda o se ka mogeretetseng ka teng
18: o bone bothata bolo o kae ngwana mme
20: ntate sanda o se ke thini e golo jalo ka ke le sanda o se ke le mokete ka nae ke kopo Sandows, ha ke khone ntho e ba ba palang ka pete ko tshaga ka bo ba tsena ba ba pala bo leng se simane ke mo go lampe
18: mba mo go tlisolla ka le bala ba ne mba ba pala ho lona hore ke lona mathata
20: ntate vedi ntate vedi o se re Sandows khona tsing ko re le ya ka ke kemo re ba pala o dua tshintsa skill Sandowse ne ripega ke ke kwa ditimo
18: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa ka kapa
20: tsonke
18: tsebeletso ke lesedi mo momedi dumela ndate ke ya phela o petse hantle
20: a re petse ngwaneso mana nna ke la ka hlaya ka mono ka eno ka kwa ka mono o ba lutse ke ka ibile monnate wena Mr. V a Nagala monnate ngwana mme ha ona le ebile ke le bone ngwana mme o ke tene tsa mesa monnate ngwaneso
18: ngwana mme re ya le bone tlo di tsamaile hantle
20: ha ske me ke ka mafahla le ntwele mona ke ke bona Mr. Zio santo sa 5 o'clock thank you Mr. Zio
18: ke ya le bone ske me ke me mvololo ntate mpiti ogning monnate wa mafelo be ka re ntodi tsamaile hantle wa tseba outia strata rona e sale re le mosebetsing rena le mangaliso mbongo thabo ntwesani le othemo ke hona re sa ile opo mola hanyane ngotlupe malindi sa solbeke bana besu sa mo pumolang hantle outia strata ke tibello ka mona ka Bramford mafela beke a bile monnate ke dutsile monna wa ka mokoni rampoma arwa le boa he o bile monate mo stibello tuletse le motho ha ya ranto tsa tsama monate wa tsiba mvololo ke na le baby mona a o ria le bo ha o le jwalo Mamedi ri a le bo wa re fella mona re wela mogatlhelong wa bobedi wa nanao lena la dikalaneng ke manta ka jene tlhola matsatsi a le shomela metsumine kgwedi ya letswe e tshupa nakwa e nepagetse tla o tsebisa gore mmedi metsotso le sekoto ka morago rena ya boraro re tla bua setlhoo se teng ka jeno re tla bela gape re ba le monyetla gore re o fe mo mamedi le wena o tshwaele setlhong sa rona ka jeno mo nago le sedi FM re a leboa ga o mametse maqhubu a FM 87.7 o le bamane 106.6 ga re bitse jalo Nomandla Sandra o re thapelo tsa rona.

Beto et Radoir. Les CDFM.

Mamedi o na le teng ka monaka makhufeng le ra re monkile wa tlapine manate mesong ya mantaha o le sedi FM. I don't feel good. O na le teng ka monaka makhufeng 2026 wa tla ntho tsa hae banna tse a tumeng ka tsona le ra ao banna tsa theoha monate mona tshebeletsong ya lesedi. Re mokgatlhelong wa bobedi momamedi wa nanao la gao le o le ratang mesong ya mantaha lena le bitswa ka gore ke dikalaneng. Dumela ngwana mme bangwe sa tswa bulela, re a omoela, re amane goreng yane ya botlhano maqhubunga FM 87.7 go le bajalo mane go 106.6. Ke a tseba o emametso SABC Plus App, re a leboa ga o le jalo. Mokgatlhelong ona wa bobedi momamedi re tlo ba le setlhogo, re boele gape re o fe monyetla wa gore le wena o tshwaele setlhong sena sa rona, mme ka dinako tsotlhe wa tseba ga e le mesong tjena ga re bue ditlhogo fela momamedi, re a rutana, re a eletsana, re fana lesedi, re boetse nnete re thabe go be monate, re keketeye. Jwale ke yona taba, mme ga o le jalo tshebeletso ya lesedi e etsa mosebetsi o mogolo. E re ga o le tjena momamedi, ke tle ka mona go na le storyline, go na le storyline se ntseng se tswela pele go tse dingwe tsa dipale tse ke di ratang tsa television mona lekgotleng la gaso la Afrika Borwa SABC mane ho Skeem Saam, mme o na le storyline sa bona se bontshang Mr. Q a kena dikamanong le barutwana arabang. Ebile bana beso re a tella the biggest afternoon drive ba ne ba dutse le bona dibapadi tsena tsa Skeem Saam bekeng e fetileng. Ei momamedi, itse ga ke sheba maikutlo a batho ba fapaneng storing line sena sa Skeem Saam moo ba buang ka ya matitšhere a kenang dikamanong tsa lerato le barutwana, ke ile ka tshoa ha ke bona batho ba bangata ba hlalosa gore nthwena e teng e ya phela. Ba bang ba bontsha gore ke mahlatsipa, ba ile ba thola fela ka yona go fihlela lena le godimo. Ke re banna, mme Skeem Saam momamedi se a ruta, mme ka matitšhere bana ba sekolo baithuti ba etsang lekala lena la botitšhere boemong ba yunibesithi e ne ka ba se shebella ba ithuta ba utlwisisa gore momamedi ga o molaong kwano Afrika Borwa gore titšhere e be le kamano ya thobalano le morutwana wa gae le ga ka feta dilemo tse 18. Mme ke ntho re e tsebang, re a tseba le go ya ka Sexual Offence Act le Employment of Educators Act, titšhere o boemong ba maatla ka Senyesemane re ka re o mane mo rereng position of authority. Ka go momamedi sena se bitswa ka gore ke abuse of power, mme ga ke tsebe ke ile ka bona e nngwe ya maikutlo mono ka Senyesemane ba re ke commente ya motho ya reng hei bana bana le bona ba re batla bana bana ba re kenya molekong, ka re empe e be ga se titšhere motho ya buang mona, gobane momamedi le molaotheo wa naga jwalo ka Afrika Borwa e tsamaiswa ke molaotheo karolo ya bo 28 le ya 29 e sireletsa bana gagolo. Ngwana e mong le e mong o na le tokelo ya o sireletsega tlhekefetsong. Ngwana o na le tokelo ya thuto e sireletsegileng momamedi.
teacher ya robalang le morutwana kapa moithuti o tlola ditukelo tsena mo mameditse ka sehloho re ya le kopa bana beso re se re di utlwile se ri le ra di bona mo ma teacher ya kenang di kamanong le barutwana kapa baithuti Mamedi South African Council for Educators SACE ka bogotshwanyane e hlakile le yona re teacher ha lokela ho ba le kamano ya lerato kapa ya thobalano le moithuti e hlakile mo mamedi haibe a fumanwa a le molato mo mamedi o tloswa mosebetsing hang hang le bitso la ha ile kengwa registering ya batho ba hlikifetsang bana ha sa tla hlola a ruta kae ka pakae ka harona ya Afrika Borwa dwali ke se ratile storyline sena sa scheme same si a ruta mo mamedi o tla hopola o bile le ketsahalo e bohloko Mpumalanga mane ya teacher ya nenga etse yona ketso ena ya o ratana le ngwana sekolo ngwana ya muruta ke ne di kamano le ngwana enwa o fihlela a mosenya ha ngwana sa sinyeile tichere ya ba mumamedi o morekela makatakata ntwe itseng gore ngwana a enwe a ntsempaina ya ba ngwana wa enwa ho ya ka taelo ya tichere ke ka hona ba re eno mumamedi tichere ha a kena dikamanong le ngwana re monka le boemombane bo matla position of authority ngwana o tloetsa ntho engwe le engwe e o tichere reng a ietse mumamedi ho bana o monka jwalo ka motswadi ngwaneno a enwa nthwena momamedi ya mokudisa ba gotla sepetlele ba tla lahlelwa ke bophelo ba gae itse ha gotla ngwana a gotlela sekolong titšhere a qala mane ma qetetseng teng ya ba o robala le ngwaneno gape ya ba wa mosenya kgetlo la bobedi a ya lo reka makatakatane ha yore enwa o ntseng pena ngwana hana fihla lapeng a jwetsa batswadi o reela bomme ho tjena mme ba le ba sepoleseng ba builanyewe a fellwa ke mosebetsi jwale bana beso a re itlhokomeleng ha re itlhokomeleng re etseng dintho tse lokileng gobane boholo ba nako momamedi re a tseba dintho tse re tlameileng ho di etsa le tseo re sa tlamehang ho di etsa re a tseba gore molao o reng re a tseba dintho di eme jwang empa nako nngwe re na le iphapanya tsona ntho tsena ke ka hona nako nngwe o fumanang ngwana sekolo a telela titšhere o sa mo tseba a tsotse o sa mo tseba a lesheleng titšhere o sa tseba gore titšhere o lla jwang titšhere o etsang ha a utlwa monate ngwana jwalo o tla o hlompha jwang re shebe momamedi le yona nthweng gore bana ba na boitshwaro bona bo bobe sekolong ke e nngwe ya ditaba tse susumeleletsang gore bana re be re na le bana ba tjena titšhere o tla o hlompha jwang ka ntle o mmitsa baby sekolong ke ngwana a e tlo sebetsa o tlo o telela ka pela bana ba bang gobane ke wena ya mo dumeletseng o etsa jwalo ka titšere ha o tshwantse o bapale karolo ya botswadi e o e rutilweng sekolong gore ha o le titšere o ba motho ya jwang gobane ba teng le ba bomme momamedi le hoja e sata ba bomme ba kenang dikamanong le bana ba sekolo e kotsi ngwana eno a re mmona ha o le ka period ena ngwana eno o atella e ngwanona o ya kwana le kwana a tia
ngwana o bonetse ditshere o tla mo hlompha ba ano mo hlompha me go tsi bana beso e se ga batho ba ka ithuta ho tswa posong tsa batho ba bang o ske wa emela hore be ifihle ho we me motswadi ha o na le taba e jwalo ngwana a lla hore ditshere o mo yentseng sekolong tseba ke tlolo ya molao jwalo ka motswadi nka bohato o lebe sepoleseng o ilo bulanyewe ka leba le lefapheng wa ilo tlaleha mme ho thwe bang tabena mosuwehlo a e tseba kapa lefapha le teng ba sa nka kgato mohlomong ngwana o ile ya ho mosuwehlo a ya lefapheng ya ba ha ona kgato e ba e nkang le bona ba tla fumanwa ba le molato motswadi a ka bulanyewe ya criminal case manes policing a boela bulanyewe hape ho mokgatlhona wa matitšhere SACE mme le lefapha la thuto ka nako e le nngwe re a gopola ebile teng mo principal a ne a tseba gore go etsalang ya ba o ithulela fela a tseba gore titšhere o tshwara-tshwara bana ba sekolo mme le rona matitšhere re tlameya re be batswadi gore bana ba tseba gore tlhompha weekend o nwa le bana le chisa nyama le bana wa tseba gale kwa momamedi wa tseba le wena o ne o le thata mpe le a ne o ka tsama dibakeng tsena tsa monate o bona titšhere mme e nngwe ke yona eo matitšhere a jwale a nwa le bana ke tšhomi ya ngwana ka ntle o sekolo o nwa le ngwana ba saka le ngwana mane o tlo o hlompha jwa ngwaneng weekend ene le tawa kaofela le tšhintšhisana ka khotho ha o kena ka tlelaseng ka jeno o tla o hlompha kapa o bone mane o boso bo otlile o tauwe o tshwerwe ka mo le titšhere o tla o hlompha never a ke re di bue nnete le rona mmamedi jwalo ka batho ba baholo re ke re be le boitshwaro jwalo ka re ntse re lwantsha ntho ena o kgalema boitshwaro bona bo bobe ba bana dikolong fela le rona jwalo ka matitšhere ha re beng le boitshwaro re bontshe botswadi go bana bana ba tla re hlompha mamedi ke a leboa ke ne ke re ke e bue tabena e bohlokwa mme scheme same se tswela pele go ruta ka yona mme re tla bona pheletso ya yona gore tla ba jwang mme e jwalo mo mamedi tswa ngwaneng wa sekolo taba ya gore a mamang o le ana monyala mang ke a tseba ona ratana le bona eo ba qetile ha ka ba hlelwa wena o tla ba mohlala he ngwaneso re tla bua ka wena mone nna lela monneno a Mpumalanga mane ha o thwe a patale support a re o tla e patala kang gobane o feleletswe ke mosebetsi ba ra e ngwaneso pension tsa o di teng lekgotla la dinyewe la re ya di-pensioneng tsa gago gore o feleletswe ke mosebetsi a se lebaka le eno ngwane eno ke yone o mo entse mme o tlameya gore o mo support ba re lo nka mane he tšhelete ne re e batlang pension tsa ngwana a gole nana ngwane eno ga a gola a tseba gore ntate a ketitšhere ne e ruta mmae e ne e reketse ngwana makatakata gore tsa mo o nwa o ntse mpaina o tlo reng ngwano o tla mo tlhompha a never mamedi metsotsong ene mašome a mabedi a metsomene pele wotla gorane ya bone o mametse tshebeletso ya lesedi mesong ya manta ha re di tlwelletseno fela re tlameya re di bue mo mamedi di a etsagala mme re kgaleme re bontshe gore bana beso ha re itukiseng mamedi botho bokae re kena setlong jwale re tlo jwa lekomo mesong ena ya manta ha ke re bue dinnete mo mamedi na re se re hlokometse gore re se re le batho ba pelo dithata mo mamedi na o e hlokometse ntho eo mo mamedi gore re phela nakong eo batho ba le pelo dithata botho bo leng siko re ka bua taba gore motho a bona a kopana le motho ya hlokang thuso mme a le boemong ba o thusa motho yona mohlomong ke kotsi
aga letsetsa sepolesa ka baba thuso ya pele ka potlako fela me hantsa cellphone ya hae pele a letsetsa sepolesa a fana ka thuso mo mamedi ontsa cellphone ya hae wa recorda onka video hela mbona nkutsi ene mpi kae kae kae kae o e mane ya ho marangranga dikgokahanyo mona batho ba bone nako eo a inkileng mohlomong batho bana ha ba ne ba ka fumana thuso ka pelenyana ba ne ba ka phela re a tseba hore na batho bana nka ba thusa jwang fela momamedi a ke a recorda mamedi botho bo felletse kae na banna ho ile hwa senyeya kang lentsweng lena la hore re be le botho wa bona mosebetsi mmoho le wena ho ile hwa etsala phoso mohlomong a fihla ka hare ho nako a wena o so ile wa mrecorda wa tsubila wa isa ho boka medi moshebeng ke o he o fihlile ka 3:07 hana a tlameha o be o fihlile metsotsong e 15 pele o tla hora ya bosupa botho bokae le mafu mona motho a shute le kase bonang o patuwe ka kafukafu e jwang a le shute a tsubile ka ga di-groupu tsa di-WhatsApp ore mo shebeng clever yane ne pele ne etsa tjena le tje motho a sa ile a thotse bonang o patwa ka lekase le chipi jwang gobane ga ke tsebe ntho ena ya gore momamedi rona bathong ba batsho go sebedisa tšhelete ena e ngata motho a sa tlhokagetse ke mang e ileng a re ruta ntho eno e mpe ya kana gore ga o sebedisitse tšhelete ngata o reketse motho a seng a ile ntlo e turang go na le ntho e itseng o e fumanang go na le maemo a itseng a bophelo ga ke tsebe e tswa kae fela ya etsagala motho anke he bona le mona re ja dijo tse jwang ga o ka bona kgomo namane ee mamedi nthumelele voice note ya gago botho bo ile kae bana beso a ke re bue ka jeno mesonga mona go lesedi FM kamora mona ke nka jala WhatsApp tsa gago 079 758 5066 086 000 3084 lesedi FM dikalaneng ke bitsa Tlan Jones o tsamaya le Regina Bell from now on.

0: From now on, Mamameli ke lebitso la pina, Glenn Jones, Otsa Majolo le Regina Bell, ba re mametse tseng le shumele metse tseletseng pele wa tla horane ya bone. Mamedi re a qoqa re jalo ko mo ku file sehlo sa rona ka jeno se re buang ka sona jwale ke nka maikutlo ha.
1: Ke nako ya o tsohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela.
2: Khutsong da de vile amona tele kae mwana mme amona ati.
0: Ke a phela ntate.
2: Hai kona. Ke ona ntumpe yo ene. Bona motho a fitlha sengeng a nka motho difoto a tlhokagetse babo ba soka ba mmona le mmona ba soka ba tseba letho. Motho a banka difoto, a nka difoto mono, a nka dinepe a di phatlhalatsa. Ka nako eno batho ba qhalakane fatshe ba tlhokagetse ba entse jwang. Ga re sana botho, ga re le batho, ntate wa ka. Ubuntu bo fedile ntate, bo tsamaile le dilemo tsane. Tsa bo di-80s ka nnete. Ke ntate Matipe ka mona ka Bloemfontein ka Khayelitsha ka mona ngwana mme. Tanke ntate V.
3: Mvololo, botho ga re sana bona, bo re sile botho. Wa tseba go na le ngwana o entse phoso, ga etsa phoso o funyanwa tauwe. Ba mo nka snepe matitšhere, ga ba mo nkile snepe ba mo tlatsa-tlatsa social media mona. Ga ke re matitšhere ke batswadi ba bobedi Mvololo, ga ba mo galeme ke eng sekolong monono, go na le gore ba le mo tlatsa-tlatsa o social media. Ai botho a boyo Mvololo, ga boyo ho hang. Ke a leboa ke nkgono scout-u, tanki bae.
4: Sedirisa ka se ke se ratang, dumela.
0: Dumela mme.
4: Wa tla ka bua ntho kgolo ga o bua ntho ya mafuno. Go tlo go rekwe dimakase a turuturuturu, ga o ka lo bona motho yo mane a dula teng, wa bona dijo tsa ana di ja, wa bona bophelo ba ana bophela, o ka se kgolo le ka se adileng le lekalokalo e tšhaba sa gantsho. O se a timela ko tlhoka tselo ke diketseng ka matlwantlwan.
0: Ei, mme o bua ntho e kgolo. Motswadi Maria fetse a sena letho, kobo ena e kgolo ga a sa robetse borokong ba e ba o qetela o fumane kobo thuthogadi e kana e latwang speciale she meetlo ya fapana momamedi. Mpa ntho ena mme a e buang ena, motho ga utlwe mofuthu ono a ntse a phela a utlwe gore ga re re batho ba ileng ba ipokeletsa ba re re batla mafua jena ga re kgatlhano le leto, empa se mme a se buang gore vele re di etsa ntho tsena, empa qetellong ya letsatsi ga o sheba motho eno a ne a phela ga utlwa mofuthu ona e reng moetsetsang ona a sa thotse.

0: ha re tsebore wa bona wa utlwa ka ba ha bone letho le mofuthu wa kubo ena seng e bewe kgolohadi ana ithwaballa ka dizarazara kwana wa utlwa na ei re ba tlare ke re ithute banna ho be hotle motho a sa phela la o ka moetsetsa sa ile mpa o ikotle sefuba ore ae le hana a phela sena e ne e le ntho a e tlwaetseng se ka etsetsa batho nna le batho ba ikenyang dikoloto mo mamedi gore fela jo batho ba tla reng batho ba ka lefu
1: ombololo botho bo fedile botho bo fedile ntate ha bona ngwana o bona mosadi ngwana ha bona ntate o bona monna mo fang tšhelete bana ba tswile pelo ke tšhelete bana ba ikisa o bontate bana ba tswile pelo ke tšhelete ka nnete le bontate ga ba sana mogau pela bana ntho tse e tsalang dimpe gona jwale tsena mbololo ba tlotse bana ba re tlotse ke nkgone wa sebata ka legatswang
2: kgotso ntate molofi kgotso ntate kgotso e na tichara le bana ei e bohloko ntate molofi e bohloko ntate a ha re na bona botho ntate molofi maana fela koloi di etse batho mone motho a tatela founong a tlameha a thuse batho ka nako nngwe motho a ba tlhokagale fela na ntse a phela mono wena o bo tatela o futa mono ga bua botho nate molotlhe ke ntateng ko o ja case teno o letsatsi di monate ntate
3: vm ke phetse o phetse botho ga bo saleyo mane mo e leng gore o ne o tsebala gore gale kwana ntho e ne o tlhong botho ke yone e neng e le teng gobane motho e mongwe o ne a tseba motho e mongwe ke eng ga bjale jena ke bone ka ga o sa tsotelelwa lebaka ke lefeng ke ipotsa jalo le nna bane ka nnete ache tse tsela di etsala ka metlholo e sa etsebeng ke a leboa o bejwang
4: vedi bololo a botho a boyo ka nnete morena a boyo a bo saleyo ke ne ke bone motlholo nna mona lori e wele e na le thepa ya magoa ka nnete ha e wele walo batho bana bakeng sa gore ba thuse driver gobane driver a ntse kopa thuso nna o bona ba phatlholola ka gara lori o tsela driver ga ba itlhobafalela go ja bana bangwe ba ba thusa ngwane wa motho ba tlwalela ntho tseno tse ntse ba di etsa ba bo bitsa ambulance motlhe mongwe a ka ba phetsa a botho ba bo sa le yo ntate jwale ka o tse o bolela gore botho bo kae a bone o fedile straight batho ga ba sa na qenegelo goga ke nna papise betwane K5 kutlwanong a re lebo
0: ukwantate sebetwane a re mokganni wa lori a ba a tlhokagala a bana taba le bophelo ba gae ba inkela tse ba di etsang tse motho a tsebang gore ke utswa ga sa fumanwe kemere mane a nkile ntho tsere sepolisa semelata o salela o sa ikentse sono a tseba gore o entse ntho e fosahetseng hai momamedi ore vele botho bo fedile bo ile ngwanetso ga bo saleyo go tlhaile lefu batho ba isitse matshediso ei ga ba re bolaisa tlala le tie ena e ntshwa ra e fumana batho bana ba tlhokaletswe ba na le mathata ba tlameya ba kopanye ba bone gore ba tlosa eng ba e beya kae motho a ba lela fela ka dijo le tia ke a tshelelwa jo tlalebe ge bolaise ga oa ja ke eng ga o tloa gago ga oa pheya ke eng wa ja wa nwa tie eo e ntsho ga gago kapa heno mo o tswang teng nna le mokgwa ko o ratang wa KZN maneng a kwa Zulu Natal batho ba teng ba o sebedisang ga o tlhaile lefu ba isa matshediso momamedi ga o na motho ya kenang a lolela dijo tsa go mphomeng enje aa motho o kena tshwere mokotlwa ditapole e mongwe o kena tshwere wa khabishi emong o tlo tshidisa a rona mona a e o hletswe ke lifu ba batla wena o ba ngwathele ba fedi jo ba tlo tshidisa wena I can't remember what I have made. But you were
5: gone. I but was an abona, Jesule Matua. Hahona who chuted the nepe, the goatsy. Hahona who chuted my food. I'm volist to I Arsana Epiluyun daddy. Eoswaba. O bua le Stoffel Kokota Bloemfontein.
6: Dumelang Modisto Mvololo, Chestrata TV Frestanang. Maupol Marumo ka Pretoria. Modisto nna ae, ka nnete bo fedile botho, ka nnete ae bo fedile. Ha hona ntho engwe re ka e bua Mvololo, ntho di fetohile haholo dilemong tsena tsa hona jwale. Ha o sa tshwana le kgale hohang Mvololo batho ba fetohile. Nna ha ke tsebe ke tlaa ke phetoho e lefatshe le re tshwaretseng yona gobane wa bona matsatsing ana kapa dilemong tsena tsena go etsala ntho tse dingwe tsa go makatsa gagolo tseo ke sekeng wa tseba gorenang gantle-gantle mare bophelo boo se reng go phela go bona sekapa ka re se re phela lefatsheng le jwang le feng le nna ga ke utlwisitse Mvololo ae botho bona bo fedile Mvololo bo fedile bo ipheleletse Mvololo maopone ba gomo ka Pretoria.
0: Mohaupola Marumo are bo fedile ngwana mme ha ke tsebe ke maemo re phela ngona ka ba hoetsa la joanga mo mamedi mo eng dumela
7: dumela ntate molo
0: re tele ka ntate
7: ntate ntate
0: ntate
7: molo ntate molo
0: e ya ntate
7: se profeta sa ngono mantso pacificile ntate molo lo ngono mantso pa u ile wa profeta gale ba re ka letsatsi la bofelo go tla ba tjena go be tjena go tla re go tla bana ba tla fetuela batswadi mmuso o tla fetelana go tla ba le baporofeta ba bohata go be le dingaka tsa bohata se fihlile seporofeta sa nkgono mmantsi o pantate Mololo ga ke tsebe o ka jiwa jang ntate ke matšhinini ntate mona ka tlhongta.
0: Tate machine ne ke le buile a re se fitile se profeto sa ngone mantso ba dumelang
8: ra ka ntate melodi
0: ntate ke a pela ka ga bo petse hantle wena
8: a ntse ke tshela ba tswa ntate
0: ke mangwe le tsala kae
8: ke ba tshela ba mo tawo ke tsaka tsa ngone le ntlo go tlo yo na 22 meter ke mo tshe da mona mantse a le fitse ke tsaka gona ka tshele ga foraka
0: ngwana mme o reng wena
8: ntate Mvololo ke re na botho gale le bofelele le fe ntate Mvololo motho ga bo sale ke ntate ga di bona mo natsile ntate ke a e tsala ntate gage na ke tse batho se re fekee se ka lefatshe ntate le a timelo ntate ba o fela ntate ntlhotlhe di e tsala tse ke tsela ka maganga ntate nna ke ona ka maganga ona ntlhile ke onana le chip e ngata ntate a batho a re sa bonana ka letho ntate a ntate botho bona ke ntho e le a fela gale ka bola ba tsamaya le mokana jeso botho ntate Mvololo
0: o tjo ngwana mme a o sa tla loka letho o fedile ke lehlonono
8: a o ke yo solo nda nna ke jo ngwana ka fatse ngela dimelo ga di etsa ntate di tswa di etsa le fifi ba ga ma ganga ka ntate go tori bona ntate ga ba di etsa ba tshika di bule ba tshika di bule ba ha na mntu o go nna ntse o tshwa bulu ke ma ganga ka ntate go tswa ke sa le yo ntate go lo
0: ngwana mme ke le buile a ho loka ka batsa mahantle
8: go le buile na ka tembololo
0: ngwana mme re le buile ei mamedi motho a tla o vuetse sephiri sa gae re ngwane eso ke kopa dikeletso maemo a bophelo a lapa la ka ke yana motho a etse ka re wa o thudisa o beile mo ga o tswa ore a ntate wa difafatsa fetoa sealemoya mamedi dumela ngwane eso ngwana mme o reng wena
9: Police of work as so several so Mobane and Republic Mobane can now like it's on a Pema. I
0: have
9: a car, a blue more for a Morocco and a link at Tomo Toso Sumon Telemona Aikimon and Rapalama Pulin and Tatuna Sakachimba. That order wanted to Ramano Sukimotosa, Aral wanted to go travel to Wakimotosa. I've been coming to Sabar Makaro Kipilinki and Siddi. Also now ke kopana le ena ka mona ka bo volmarasata ka mona ha ke ra koneng ka laula are bontate ba sebetsa mesebetsi ena e nang mabolobolo e phagame, mesebetsi ena e thusang batho ka metlha le matsatsi, ga ba ipha ausi ona wa modimo ba ipha ena, ba ipha ena ka tsela thobalano. A re ausi onana o kene a lla koloing yaka, a re o buti ntho ng go thusang botlhoko tsa gore ke lle ntho ena e qadile ka lapeng ka ntate waka, ntate waka a ntswalang ke ena a qadile ng nketesa le ke monyanyana, ke leswa ke botlhoko ba gore bo ntate be re re tla rosane re ka ba tshepa ke bona banana ba iketsa thobalano pele go rona. Bo ntate ba sebetsa mesebetsi e phagameng, ga ke no ba bolela ka mabiso ma mabolobolo. Botho bo kae bo rona mabolobolo, re phela le bo ntate, re phela le bana ba rona ba banana ka malapeng, re ipha bona ka tlo mabolobolo.
0: Ai tabe botlhoko man, tabe botlhoko. A lebe sepolese ngwana mme nyewa e bole
9: re tshula jwalo yena ntate a re mo bolletsa re tamao ya sepolese ngwe fitlhoese jwalo bothata ka re o sang ka restriction ya koloi ene re ba tsama ka koloi ya mosebetsi.
0: Ha ntho e botlhoko ka ngwana mme e o buile ntho ya botlhoko re banna botho bokae, botho bokae,
9: botho bokae maboliso, botho bokae mabolobolo, bontate re ya kae ka polaise, bontate le bomme ka fela re ya kae ka ntho tse tsalang. Last week ha o bua ka bana ba sekolo, ke ne ke na le ngwane swa sebetsang motichereng a re o buti bana ba ba banana banana ka hare ha ba apare matichere a hleketsetswa ha ba kera di-classing bo bana ba dutse fela di-classing a re mabolobolo o se o na lela botlhoko a re ngwaneso tichere ya ntate tla fitlha e ke ene re tsama o sheba ngwane ole o dutse jwang ka classing ha a fitlha e le motho wa mme a re ne wa kena wa mosheba ngwana ole o ituletsa a ntla gana next a re a mo bitsa motho a tswae mapela gae mo ha a fitlha pela gae mona motsorontse o le gantse o mongwe a re ee a mo tlhapa letsoa phamisa mosona ga o fumana mosona mosona wae ga a apara next a re obaneng o sa apara ka gare ka mona montho le tata a na e bua ke ena ke a e bona wanong o mo tlapile a phamisa mose a fumana gore ngwana ona ga a apara kara mose ka mona mabolobolo.
0: Sure ngwana mme ke leboile gagolo ka maikutlo gago.
9: Thank you mapolisto
0: ke tseo ditaba tse botlhoko momamedi fela. Enyewa ha ibo le momamedi ntho ena e tshwana le ya ka lapeng ene ke bua ka matitjere o keke bo ba mme ya nwang le ngwana o tawa le bana ba hao bo re bana ba hao ba tla hlompa le wena ba tla o hlompa jwalo ka motswadi ya bona e tshwana le ka lapeng hantle e ya sekolong o keke bo re o le ntate o senka kae sebete sena sa o tswela bana ba hao matla dinga ta le tsona tseno mmamedi me bo me ba bang le ma le ba bang ba ditotsa le loko ba tsi ba hore ntate abuti o etsa mbana ba hae ka ba o ba etsa mbana ka ra le loko mona ba tshana o sa ba palame ka ofela robetse le bona empa ntse o tu hey batho ba tla reng ba bona hore godumo dumo ke ena e tlamang ye sepoleseng balo a e a patwa hei o tla re tsheisa batho ba tla re tsheya empa a tswela pele a tlhekefetsa bana ka tlong re makale gore bana bana ngwaneno a ba tjena obaneng ga a laetsiwa ntho engwe ke motho ya neng a mo tshepile gore o tla mo sireletsa jwalo ka ntatae jwalo ka rangwane jwalo ka malome ya bangwe ka monyetla wa mobeta fela re a tseba ga e mona re a tshaba ore ae re tla senya lebitso la re tla senya batho ba tla re tsheya re tla reng gampe e felele ka gae ka mo ga e sebetse ntho yo momamedi re a kwala dumela re tele ka ngwana mme eithada
10: mehleng ya pele ka nako ele ka bo 1976 e ne re ga o tlhaile lefu a ntse re di dipolaseng kwa o ne o kwala di-radio polaseng ka o fela eno go tlhomphuwa ntate motho a tlhokaetse mo polaseng go tlhomphuwa ntate mare matsatsing ana ntate ga o sana ntheng ebile moo ga baya batho ga ba ya bo lefung ba lekile di-acha ba le o ja dijo tsa moo ka acha mafung mono a utlwa gore e seng o se o enjoya jale
0: ba batla tatso a ngwana mme mogotsi
10: radio ende kwalwa ntate le mabitla ne re tshaba lo a supa ka menwana kena gote tla kgawa monwa re re a supa ka monwa no bo holo na u fumana re o se di tudi
0: jwale no u bua engwe hape ho ntshe speaker ga ka mane strateng sena o hlaile lefu ka mane we tshe party ho nwe busibutshege
10: ka ndi tntate o tle o tlhoke na after tears
0: hai bo fedile bana be ski ya le bua ngwana mme ke mangwe letsa le kae
10: o bua le mathibela khosimo re mo nyake ntse se bro
0: ki ya le bua ngwana mme
10: amna
0: hai mamedi er kwa le veli moloi
11: morning bololo morning ba yo suru tsika Kroonstad ko jetse ke le ka fellwa ke ke le ka tlokalo ke mme wa ka kapelo ke mosebetsi ka nako e one ga ke fela a ntse o dile fela mme ka ne ke mo rata ka pelo ka ofele ke dula le ena mosebetsi ene ke o rata le nna so itsa di fela di letho ka nako e one obvious wa tefotefole ya le moyeng le weit ya theofa wabona le mme ka tlhokaetse a ke mo tlhokomela o na ntlhokomela kotine ke mo rata mosebetsi ona taba o tla o apolele o tla bo teng gape wabona ya marilona ile ya disturb ke disturb ke ndo se itshukana ko iwa ka tewa wait bona ba mpe ama sangang mo kileng hantle mo netse ke na le wait ke ne hantle ba go bona from 40 to 32 bona
0: he ba le le
11: ba tshupa go ka tla mo ne ba tshupa go
0: Money, hoja ho tui hona le mo di dulang teng e bang di ne di dulang le meng e ka ba maleme a batho a ho ba fatse mona ka ba e bang di ne di dula ditsebeng ka ba batho bana le ditsebetse le kana le tsatlou lo feta di ho ba fatse mona ka tsela e o batho ba ha hona gore batho ba di rata taba tsa batho motho a ba itiba le yena ha ke batla o theola mmeli o kena kae o ngena api ei ba ga dampi he yeno ga itsira ku tlo hantle ha re ba mpe ya vile ba re bonang he ke motho botho bokae ke nka mmamedi o qete
12: ke mela ntate vele o lela le Mr. Hoka mo Pamridge extension 9 ntate vele botho ba ba saliwo taba ke bophelo ba competition bophelo ba competition le social media re a compete mo lefatsheng ha motho a phela re mele trap ya bona re motlhanga shelong go tla ba jwang social media re batla go hlaela ka mahetla gore ke nna wa pele a kileng a hlaisa 1 2 3 mo re hlolang go thusa motho re batla fela go hlaela gore a nna ke bone pele ke hlaisitse re sa shebile dikamera re sa shebile re utlwisa batho ba bangwe botlhoko tatebele social media le competition that is why o bona batho ba kgona gore ba tlo sheba gore go jewang go patiwe kang go etsagalang ke a leboa tatebele
0: mme wa e kwala gantle mamedi ke leboa maikutlo a motho e mongwe le mongwe ya keneng mamedi e mongwe le mongwe ya kgonneng go kena ka jeno melaetsa e mengata gagolo go fetseng ke nako tsupana kwa ene pa hetse tla utsibisa metsotso tso ra mo e supileng ka mara hora ya bone ra mgatlhelong o qetela wa nanela ho lolo ratang la dikalaneng ke mantaka jeno e hlola matsatsi a le shumela metsumine go di alwetse re ne re bua re botsa potso e bonolo botho bokae botho buile kae me ha bua o re bophelo ba tlhudisano mvololo boqetile batho bophelo ba competition social media ke na a breaking story ke na wape ya wapile a buileng ka yona botho buile mmamedi a ke re lo ipatla re ipatlisise re lo itekola nna le wena bongweng ba rona rona re ntse re na le botho e bang a re sheba re bona bose buile basotho ba batle maapara kobo ha re ile go gutlang re a tseba re batho ba jwang re batho ba nang le botho batho ba nang le kgotso ne ke na le motswalle wa ka wa moxhosa o dula East London mane a re hei wa tseba tsele o ke ratang basotho ka teng ba hlompha ba na le botho le ao ka sala o le mong go lokile momamedi empa se ka fetwa nthong e ntle o e etsang wa ba karolo ya letshweletshwele la batho ba etsa ntho e fosagetseng ka lebaka la gore o batla go trenda social mediang o batla gore go tsebagale o content watwati o le wena o batla go kena o batla go fita in lahle botho bo o nang le bona gobane o bona dikitikiti tsa batho ba etsa ntho e fosagetseng ke yona ntho re qetang re le batho o a bona gore la ke le mommo letshwelelane dimilione tsane tsa batho ntho e ba etsang e fosagetse mara re batla go fita in re a ga ke batle go salela morago o kampa batho domo kampa batho ausiwa gale o abtuwa gale ga o geme le dinako it's fine o a itseba wena o mang tswa ka ra tlhodisano e mme a buang ka yona phela bophelo bo o bo tsebang gore bona ke bona ga re ruteng bana ba rona botho hlompho le boikokobetso momamedi bana e sa le bana ngwana a gola a tseba ntho eo gore a betere o feta motho e mongwe o sa kgathaletse maemo a lapa la habo a holelang go ona papisong le ya ngwana e mong gore motswalle o dula mokhukhung yena o dula ntlong e kgolo ya steen ruta ngwana gore le a tshwana ngwanaka o tshwana le motswalle wa gago ga o na le gona ko o nkile diswitse tse pedi ka tlo mofe e nngwe ga o etetse motswalle wa o ngwathelwa ka ra mokhukhu ono ee ja ngwanaka ke dijo le tsona gobane ntho ena momamedi kae kae e tloa go rona batswadi re ke ha sekhukhune momamedi ke lebohile a golo re kwale re emane dikopong ke tla ka mona ka Limpopo ke bitsa ka kapena banna Lazarus Kgagudi metsotsong e leshomele motshelo mongwe ka mora gore a bone o seng ka matšheke a re this place is boring a re se ka nka tumela tsotsi tlantšhesa ka kwae.

0: Di balagan dyan. His guayong nila sila yun. Ow. Kung sa zone, sa kanilang sa zone. Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kayaan sa kanila. Kung na kung. Kanji na kung futa ang gaya. Ang gaya. Ang gaya. Ang gaya.
1: Mamedi mametse ringo mazingo sekum nakum pejana hoena barentsa chele temshanyana busubona bobulelele Lazarus ga godu motlile are this place is boring ba rametse singa mashuma mabedi ametse meraro kamera horena ya bone mamedi tswang di wa ika jeno ke tlhake ke tlofa ka botibo ka tabena ya El Nino batho ba bangata ba bua ka yona mme ho na le dihwai tse leng tsa nthomella melaetse mengata ba re mvololo re a e utlwa tabena na o ka tebatiba ka yona ngwana mme re ke re utlwe re El Nino e ke eng momamedi ho tlile jwang e be teng na e tla re ama jwang jwalo ka dihwai le setšhaba ka kakaretso kwano Afrika Borwa momamedi seka baya kae kapaka e dula le nna ke tla o fa taba tseno mane metsotsong e mašwa mararo ka morago rena ya abone moritisketo teng ka jeno mafube metsotsong e metlhano pele wa tla gorane ya bahlano re tla re ga retswa e be rusia go moifo wa makumane a mona le mane ke mang ya golang ka jeno e bangwe gola ka jeno jalo ka e tlhola matsatsi a lesome le metsomene kgwedi ya lwetse le sedi FM le re
2: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo Phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo O rata ho etsa mang letsatsi ka

0: na thana ra timkhaya amna thi ke tsone ke tsone e tshara ngana me akore ke re me ma msiya ka mo ka lusaka masiya ho tso tso a tso a metso a be ke re ntate motlomo timpana ke le khosi ka mo ka lusaka a tswelene ke be ke re mesti go khala marumo ka man ka Pretoria a tsoe ke be ke ntate ma fetsana ka di photo leng ka le soto be ke qetela ka ntate ske me ke me ka man ka mafasane ke ke ya le bua mkhaya e tshara
1: Hulugwe le kotswana le tsaba huga le mao. E ngwana mme ba tswe ba tswana mme. Bona ngwana mme re ke tikopele re thabile ngwana mme mogetsi. Le tadile ha la tswana mo tlono ono ngwana mme. Ya. Tsela wa sanda wa ngwana mme ke la tswe ke di magalanya ngwana mme. Ntata tsepa ngwana mme. Malifetal le thapelo ke bana ba ka ngwana mme. Ya, ke ntate mme timpana mo tlong kwa kwa tsaka jawani. Thank you hulugwe.
2: Good morning le kholokwe o bua le mole go hentemeng ka mana ka timole Paris ke kopa go tsosa me masimama ka Fijian Scorni ma pusela tso tumeng ka Jemistini malume mo tlatsi tumeng na le dithela ba iqoqo ke a leboa veli o beletsetse le mna tile hloka ntshikiso ya le tho bye
3: veli go tsontate a ke tswele family ena ya ka e ke rata ngaholo la pala mathosa la pala potsane le la pala ntate masilo mogatshane bana ba tsoswa ke malgato mo ke jane botshabelo ya le bua veli
4: hello hololo ke rata o tsala gato la pila ka thozane le kholetsa ka mo ka Bloemfontein le magadi wa ha le ndelo ke tsosa le mamelo tshaka magadi wa ka mo ka Bloemfontein ke a le tagabi ka mo ka Bloemfontein ke ga ba tswe ba phatsing thank you
5: go tlo volo ke te festival ba sehane ka mona ka khotla re di go pala mthana ke le ga tla mo di ba sehabane go hola hola chani o di tsenga tanga to ma go o ska le bala tutu tla pele ka ngo
6: go tso mbololo go potso sa bala telang ka tla malau as bishop simpoe ga se ke tetela ka motsamo e skumbe go putso di ba hlohlolwane ba tsosa ke hlohlolwane no foka se ka mona ka hlohlolwane dango
7: wala o tsasta ka ba ke ba tsose a go ke ba tsose mo lolo tsosa ba kwena ka ofela go totsenne tsa le fatshe ja ha ba tsoe ba kwela ba mhlakwana ha ba tsoe a tsose ke ga di ya ba ka mona ka talent le bololo
8: kgotso le kgolokwe kgotso ga ko le boe ngwana mme ke kopa go kopela magadi wa ka e leng Teboo Moqekwa Boiki o mane tsa Strone kanana o kopelwa ke ntate wa hae e leng ntate Sello Moqekwa ga mona ka Gauteng Thembisa ke a leboa
9: bololo moneng baye serutse ka tlasetata ke tsosa mohale Teboho serutse my boy le ke heletse Elizabeth Mathabela serutse she's my younger sister le perseverance di beer ke bona ko gae thank you so much mbololo ke re papa le letsatsi le le
10: dumela mbololo ke mamtse ke mona DJing ke tsosa bapala melina bese ke tsosa mme Ntswaki khono Maria le Betty Kwekwe ke nna mamtse ke mona DJ
11: Hi Veli o bua le ngwana ne a bileng matetela mapeng ke kopa ho tsosa bo makerane ba ka mona di teachereng me Pepile Khanzi Ausman Dunkejani me Masedi Khathadi ke qetelle ka mapolo kopo ba dutse ba omametsela dineko tsohle thank you Veli
12: mobolisto o na le motho e ke batlang go mo tsosa ke a upa le pitsa ka mona ka Welkom Honey Park ke batla gore go wena tsoa letebele thagoa
13: Hello Veli, kopa utsa screen madumane.
9: ke tso senta telebese ke tso semmati belo le yanya ke ga ba tswe ba tso ke le bontate ke mama ha ka ga maisa ka mana ka Johannesburg ke le bontate
13: ke mara veli ke kopa ba tsosa ke kopa tsosa me di makatsa mapisa ena o ke section botshabelo ke tso se kapzela majwang ena o ji section botshabelo ke ke tekela ka family ya pherana ka n section bana bo hlo botsa ke mari ya majwang re spaka ke le bo veli
14: khotso khotso veli bololo e ke le re tswe ena mme ka mona ka mo e balte place ja crossstad a ke tso se le tumole ka mona ba place ja crossstad ma veseleng e ke re ndata ntiwa ke re ndata dinga ka hena man tele tete ke le bo fololo
15: mama di kitse o di taba e re utlwe mahaleng re tseba o kwala lesedi mama di moeng dumelang tsabele tso ke lesedi o moeng dumela
16: go tama mo bololo bo
15: e la ntate
16: o tsa tsa me out with that
15: Amanati ntate wa ka di afwa
16: ex ne di doli sala gore mana ke batho ba patsime ka itlala ka ntate o mongwe o pena ya mapaki mo mamelo o mogolo le sele fene ke ntate Icebrock Icebrocko o tshogile o mamelo le sele ke re ntate o tshabi mana 21 mandela paka ke kebe ka basebetsi mmogo kaofela ba ene mane phomolong a reye dikontrake bana ba eso re thagolele mosebetsi re tsa bana tšhelete ngwana mme mavolovolo
15: ke a leboa ngwana mme tsatsi le monate ntate waka
16: Eitara
15: Godman tsebeletso ke lesedi mo mamedi dumela
17: ha tsan tate wa ka
15: mme ke a pela o petsantle mme wa ka
17: ke ka mo house ya ba releng se releng sona
15: mme re ya le bua mme ke mangoletsa le kae
17: ke mkhono ma mthim khulu koti ke se sa mo le bueng ka tarisi ma morena malikasi di a isma patata ke ketele ka mme mama sadi
15: khono ma mthimkhulu ke a leboa khono wa ka tsatsi le monate
17: tsetse le bo hile ntate wa ka thank you
15: mashuma ma beda metsero bo metso so pele wa tla hora ya bahlano ba bobedi ba o qetela le sedi dumela
18: dumela ntate vili kae
15: mme ke a pela o pitsantle mme wa ka
18: ka mo ha ntate vili
15: e ya mami
18: ntate vili ha ba tswe ba tho ha ke re ntate mahlatsi ka moka dinweng a tswe ke re mme mahlatsi ka moka potstrom a tswe a tswe Kristone ka poch a tswe ke ketele ka mme mkhulu ka mme no mthim khulu ka moka kopisi ke re ka le bone wa bana ka sela ba tswa ke nama mgena mana ka semona zone 5 tavern ka tsanda se ke le rata hle
15: o rata ke nama mme mrena tsa tsile monate bye bye mama di dumela
16: go tswa ka dikolo
15: ye la ngwana mme di eva
16: ja ke di tsela nda le tsela ntle ntle ba
15: ha mana ke ngwana mme ke mang
16: ba tshela mme tsa go mora ntse ke le mme e ntumola go falaka
15: abatswe ngwana mme
16: e ya go ke tsama ka mantle ke a tswa go ka mara ka ka motho wa telephone ene wa bona ke se tsama ga ja ka e le yena re e tsile le tso ga mpai ke go tla wala ntse wa ka mme ka mane ka dikuga ka mane ke se swa ga jwa ka le yena go tsile tso ka mole go tsile tso mo taung ke nke mo tsake mo bona le mo mang ke tsala ka mana ke tsala ka mana ka ditama dingwe ka sa sole ka mana ke ka mana ka face tshu ka mana ke re ba down ka o fela ka mono ke re la kinye e chipi e tshu a go bitse mwana mo tshu wa thola ke la ka mana ka tanye ya ke mololo
15: mwana mmetsa ma hantle ke ya le boa ka gapa ha wa utlwa he ha o ya o tla ha mana di ar pi pi pi mvololo dumela ke tsosa ba sebetse mmoho le nna yelo JC logistics ka o fela kenna matshwenyego jo mabote Durban Harbour ka Toronto runga re ntoditsa mamonati outia strata ke hudisa tautuna JB sikaki a hola bonetse ding tsengata dilemo o kupela ke ntataye nthwa bohlokwa sikaki alemani e qwadinyane re ntoditsa mahamonati ha hola ntle ntate ngwana re ya le bua dimela vele ke kopela Jabulani Sibaya wa hola ka jeno fatseng la katlehong o kopelwa ke Lindiwe Sibaya ale mane pizana race dimela vele ke tso sabana ba latelang nom vula mazibuko dingana mokwena japi mokwena patsosa ke pontso mokwena le petsana re tsa re feletsa tsile monate hi vele ke go pa hudisa usi wa friend yaka Makgala Tsupisi o dula ke eng kae banda mapeng ke ra hola bone tseding tsengata ngata dilemo ke tsose ka zeni yaka Machaya Tsweu le moaisane wa bona mamu tsewa dieke bona ba ka Fatima ba tsoswa ke tselane makau a le matatie le thaba chicha a re wa leboa a re mvololo e ba le letsatsi le monate mamela re khutla mona a ko fa ditaba tsa El Nino re leboa wena ya holang re lagaletsa ka tlhole mahlonolo Kevin Edmonds baby face. But I get like you.

0: khokhela le diretsana tsohang dihwai.
1: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
0: Lenanong la dikalaneng le mbololo.
2: Mamedi ho fela ho le jwalo tsohang dihwai mashoma mabedi a motsomo metsotso pele ho tla horane ya bohlano. Ka jeno mamedi re tlo bua jwalo ka taba e bohlokwa haholo ya boemo ba lehodimo bo bitswang El Nino e molomong ya batho ka nnete lake ra e tshwara fela ka jeno re hlakise ka botebo momamedi hore ha re bua ka El Nino re bua ka eng. El Nino momamedi ke ha metsi a lewatle la Pacific a futumala ho feta tekano kapa tlwaelo, mme sena ha se etsahala se fetola moya le pula lefatsheng lohle. Mona Afrika Borwa hangata El Nino e tlisa komello le motjheso o moholo. Mme ke hobaneng momamedi re tlameha hore re kgathatsehe lemong sena sa 2026 ka taba ena ya El Nino. Babemo ba tsa lehodimo Afrika Borwa ba ntse tlhokomediso ha o felela kgwediane ya Phato hore re kena jwalo ho El Nino e matla haholo, mme e tla utlwahala haholo ho tloha kgweding ya Mphalane 2026 ho fihlela Pherekgong 2027. Mme sena se bontsha hore momamedi re tlo ba le motjheso o matla haholo, mme pula e tlo ba leqeme ka nnete ho feta dilemo tsohle ho tloha lemong sa 1950. Mme ha re sheba provenseng tse tshwanang le Freistata le bohareng ba naha teng, momamedi e tlo ba mathata. Pula re tlo fumana pula ka tlase ho tlwaelo ho tloha ka Mphalane ho isa mane ka Tshitwe. Motjheso o matla haholo re tlo o bona, mme le kotsi ya kgaello ya metsi le makgulo haholo. Dihwai bana beso, ke mathata. Mme dihwai di ka itukisa jwang bakeng sa boemo bona ba lehodimo momamedi? Wena sehwai ka nnete ngwana mme, etsa hore o itlhophe, o lokise ntho tsa hao. Boloka metsi ho tloha ka jeno. Boloka metsi, lokisa matamo, hlwekisa di-borehole tsa hao, lokisa di-pipe tse dutlang, mme tabena ho kopuwe le mmuso hore ba lokise marangrang a metsi a dutlang. Kgetha peo momamedi wena sehwai e mamellang komello. Mme o ka kena wa bua le bana ba ARC le SADC Plant Genetic Resources Center ka mefuta ya poone kapa mabele e mamellang komello. Ho bohlokwa haholo. Sireletsa leruo. Boloka furu le phepo mamedi bakeng sa diphoofolo tsa hao. Etsa moralo wa metsi bakeng sa diphoofolo tsa hao, hobane makgulo e tlo ba mathata. Ke yona ntlha ya bohlokwa momamedi. Seleme ka tjhelete e ngata ho feta tekano, hobane diperesente tse 80 momamedi a poone kwano Afrika Borwa a tlo angwa ke boemo bona ba lehodimo ba El Nino. Fokotsa ditjeho moo o ka kgonang.

0: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o sengwa letsatsi la ka jeno tshebeletsong yena ya mafube ke moruti morwate isekete go tswa mane motseng wa Zamdela sa Solberg ke rata gore ka o thuswa ke Modimo bekeng yena ke rata gore re bitse beke ya tshepo ke tlo bua haholo ka tshepo bekeng yena me ke rata gore re ke re bukeng ya Baroma re tlo sheba kgaolo ya 15 re shebe temane fela ya 13. Moapostola Paulose o ngolla kereke ya Roma o re jwale Modimo wa tshepo o le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso yohle tubelong. Joale, Modimo wa tshepo. Modimo wa rona ke Modimo wa tshepo. O kekebe wa lahla tshepo, o tsamaya le Modimo wa tshepo. Joale, Modimo wa tshepo, o le tlatse ka thabo yohle, le ka kgotso yohle tumelo. Le se le tumelo, empa le hloka hore le tlatswe ka thabo le ka kgotso ke Modimo wa tshepo. Ke rata karolo ena mo mamedi wa tshebeletso. Tshepo ya lona e tle e ekeletswe ka matla a moya o halalelang. Tshepo ya lona e tle e ekeletswe ka matla a moya o halalelang. Ho bolelang hore ho na le nako eo tshepo ya rona e fellwang ke matla. Hantse re tsamaya leetong ka baka la diphephetso tsa bophelo. Tshepo ya rona e fellwa ke matla. Empa moapostola Paulose o etsa thapedi, o etsa thapelo mo mamedi wa lesedi. E reng empa tshepo ya lona e ekeletswe ka matla. Ho na le motho a re moruti sekete, ke na le tshepo e fellwang ke matla. Ke ntse ke na le tshepo, empa tshepo yena e fellwa ke matla. Empa thapelo ya ka o se, jwalo ka moapostola Paulo se harapela, o re empa tshepo ya lona ona e ke letswe ka matla a moya o halalela. Taba ena e matla mo mamedi wa lesedi. Ha ere Modimo o tlilo fetola dintho ka jeno, ha ere Modimo o tlo etsa dintho di loke hona jwale, empa o re ntho ke tlo etsa ke tlo ekeletsa tshepo ya hao ka matla, hore tshepo ya hao e seke ya fellwa ke matla. Batho ba bangata ba ntse ba rata Modimo, empa tshepo ya bona e felletswe ke matla. Ba na le tshepo e felletsweng ke matla, empa re leboha Modimo hore tshepo e felletsweng ke matla ha se tshepo e fedileng, ke tshepo e hlokang ho ekeletswa matla a moya o halalela. Ho na le motho a re moruti sekete, rapela o se hore tshepo ya ka e ekeletswe ka matla. Ke ntse ke matla Modimo, empa tshepo ya ka e felletswe ke matla. Ke ntse ke rata ho sebeletsa Modimo, empa tshepo ya ka e felletswe ke matla. Maoba le maobane, tshepo ya ka e ne e na le matla, empa ka baka la dintwa tsa bophelo, tshepo ya ka e felletswe ke matla. Ka Kreste Morena, amen.
1: Re a leboha moruti sekete Mafube, re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM. Mamedi a ke sa senya nako, ke fetela go moifoanano la Makumana mona le mane. Kgaitsedi ya ka Mantsheu wa Mofokeng le moifo ke seo.
2: Makumana ka Mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho Lesedi FM fela.
3: E re ke di amohele gaitsedi ya ka out ya strata ke le buile haholo mmamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo ba kumane o sengona e bile re gakola beki.
4: Ha ke ya ba mpolella hore ha ke tlo fumana tjhelete but di pampiri tsaka di hantle ke sa pampiri di pampiri tsaka ka ofela.
3: Se suti haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mmamedi enwa wa makumane le karabo e moifo o mo fumanetseng yona. A thotseding le lapa le metsi dikarabo ka mora hore ho tholwe setopo sa mosadi ya satsijuing Kempton Park na kongena e o sepolesa se tswalang pele ka diphuputso tsa dinyebe tse nne tsa basadi bao ditopo tsa bona di fumanweng tikologong eo. Re tla buisana le sepolesa le CTB sa tshireletso ka polao tsena tsa basadi moraong tjena Kempton Park. Afrika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebele phele. Nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng, ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke Mosiwa Tshwenyi.

0: ke le buile holo khaitsedi ya ka mosiba tshweu ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano o boletse hore o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa hore ha di ufiti motlhophisi wa makumane ke segametsi moilwa batlhaisi ba nona ke mokete monyobo le nakamoloi ke lebogile kgoma matodi ke ena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore makumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka gopola gore lena lenaneo o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng ku kapere a me di tlhokomela gore go tsee melomong ya batho go marandang a dipuisano tsa setšhaba social media seo ke tlong ka maikutlo a gago ka tsona ka jeno sepolesa se thegile setlhopha sa tshebetso sa makala a fapaneng a molao go fuputsa mafu a basadi ba bane Kempton Park Gauteng ditopo tsa basadi bana ba bane di fumalwe sebakeng se le seng ka nako tse fapaneng gona Kempton Park nakong ya kgwedi tse pedi letlhatsipa la moraorao le fumanwe le apere diaparo tsa go ikwetlisa re tla buisana le sepolesa le setsibi sa tshegeletso ka taba ena a thotse ding setho sa komiti ya naga ya phethatswa ANC Andile Lungisa se lebisitse mongwedi mogolo wa mogaba gabo fikileng badula gotla Lungisa o phepetsa qeto eo a reng e nkilwe ke balula ya gore lebitso la gae le ntshwe go a bonkgetheng ba moga ba tlo iketela dikgetho tse tlang tsa bagotla metse mabedi Danny Jordan o kgethiwe gape go ba moporesidente e mošwa wa mogatlwana ga wa bolo Aforika Borwa SAFA o ne a qothisana letlhokwa dikgethong tsa moporesidente wa SAFA le Sandile Zungu gopola gore Zungu ke rakgwebo ke monga setlhopha sa bolo sa AmaZulu ebile o fue maatla a go ba taolong ya lotho gara mesebetsi eo a etsang sesuthi ga o file sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa makumane ka jeno le karabo eo moifo o mo fumanetseng yona e re ke tlheke mabenkele pele re kena o tsena le tseding
1: ka metlha ga o reka extra ha Shoprite o boloka extra ka boleng bo extra go di-combo deals tseo di tlhokang ka go fetisisa boloka go 10 kg ya golden delight rice 10 kg ya sasco cake wheat flour 10 kg ya iwisa number 1 super maize meal le 4 liter ya right brand sunflower seed oil dibrandi di ka nna tsa fapana di fumane tsotlhe di le nne ka 399 rand disolo di fumane o fitlhela ka di 20 tsa september 2026 Reka extra, o boloke extra. Ha Shoprite fela.
2: E bang ona na hore ke ka kgona ho lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal, e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Amidi ntla fela metsotso e mashome a mabedi le motso re re lebile horeng ya botshelela ere ke fitise mabenkelo bana ke khutla re tlo manolla taba ya polao tsa basadi ba bane Kempton Park Gauteng ka mogwa o tshwanang nakong ya dikgoditse pedi ke buisane le mmuelo wa sepolesa sa naga Brigadier Atlanta Mathepe jana ka yona taba ena re tla buisana le setsibi sa tshegeletso Andy Mahlomola Mashaile re ke etse tjena.
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka disolong tsa jwalo ka di 410 gram dife kapa dife tse pedi tsa homegrown baked beans in tomato sauce ka 20 randa feela. 1 litre ya Right Brand Dairy Blend ka 12.99 le di toilet roller tsa 1 ply tsa Right Brand tse leshome paketeng ka theko e tlase ya 42.99. Di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 20 September 2026.
3: Hey, wa tseba ha game tsitsipanya maikutlo. Batho ka ofela ba bakena le monyetla wa ho kora.
4: Eh, o ka kora ka FNB Speedpoint. O iketsetse tjhelete e ngata. O rekise motlakase wa prepaid, airtime, data le tse ding tse ngata.
3: Ka nnete?
4: Eh, ho jwalo.
3: Ka motjhini wa ka wa FNB Speedpoint.
4: Eh, kena ho Flash. Ho re o qale ho rekisa hona jwale kgaitsedi.
3: Ha, ke nna eo.
5: Kena gaming ya ditefello. Ka banka eo thusang ho etsa tjhelete e ngata ka Flash ho FNB Speedpoint. FNB. Thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Mabedi metsotso e leshome le metso e robong ra re lebile horeng ya botshelela ke itse ramanolla taba ya polao tsa basadi ba bane Kempton Park Gauteng ka mogwa o tshwanang nakong ya dikgoditse pedi ka o buisana le setsibi sa tshegeletso Andy Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
6: Ngwane ke thabetse ba lwena moyeng le ba mamedi ba lenaneo le la bohlokwa.
0: Ke a leboha ntate. Sepolesa se seholwa ka hore se dieile ho etsa tlhokomediso ka polao tsena. Na o dumellana le seo? Re lekola hore ka ofela mahlatsipa a fumanwe a hlobodisitswe diaparo tse ding a ena le maqeba ditopo tsa ona dipetlentswe sebakeng se le seng.
6: Ngwana mme, ke dumellana le yona pono eo ebile hape ke sa dumellane le yona ngwaneso. E re ke re ha re nke coin-e ka lehlakore nena la head. Ke tore e ha ba se ba bone e hono tlameile hore ha ba se ba bone ditopo tse pedi kampo sona setopo sa pele kampo sa bobedi le sa boraro ba ne ba tlameile hore ba tle ho dia le moyeng mona le marangrang ngwaneso ba hlalose hore ba bona ntho etsele etsele etse bomme ba lemoswe bomme ba itlhokomele kampo ba hlokomediswe hore ho na le ntho e tsena ka mokgongwaneso ke dumelana le pono eo ngwaneso hape ebile ke hlakisa hore na e ka ba hobaneng ba sa etsa jwalo.
0: O batla ho hlakisa hore hobaneng ba sa etsa jwalo o ka tswela pele.
6: Ngwaneso, ke nahana hore ha ba etsa jwalo hobane ntho ya pele ba ne ba sa amanye dipolao tseo. Ka mantswe a mang ba ne ba santsane ba etsa nthwena e ho thweng ba investigator motive, ba sheba tulo mo batho bao ba fumaneng ka teng mekgwa e e leng hore ba fumane ba bolauwe e ba potapotile ho tlangwa di bruises ho bolelang hore ba o thuwe le tulo eo ka kakaretso.

0: o ke hlakisang gore go tlogile go le thatanyana go ya ka pono ya ka gore ba khantsetse public ba enlighten public wena mantsho wa ka puo ya baeng.
1: Setšhaba ntata Mashaile se lokela go ngongorega go le go kae ka polokego ya basadi gagolo sebakeng seo, mme sepolesa se lokela go etsa eng go maatlafatsa matsholo a sona go netefatsa polokego ya setšhaba.
0: Mantheua, ha ke araba potso e ngwanese, ke tlabe ke etsa sena se bitswang strategic security analysis. Tulo eo e na le ntho tsena tse re di bitsang di green fields mo batho ba na go nang le difate go na majwang a magolo, ke a itseba tulo eo ka kakaretso. Go na le nthwena mo e leng gore o matha go sena batho, dikoloi di a feta mo mmileng mo. Go na le gore batho ba na ba mmathang wena mantheua a re o batla go matha mo go senang dikoloi mo go thotseng teng. Ka mokgwa o bo fumana gore go na le motho kampo batho ba tlhola ba mmona mme ona a mathang a tswa mo hlakeng ka moo ka Randfontein, mme ona a tlo jika a tlo kgutla mona mo go tsweng ke mogole teng on the R28 wena mantheua, ke ntho ya bo dilemo tse masome a mabedi tse fetileng wena ngwaneso. O bona mme o a matha mehla ena hoseng, go na le motho a mmonang go fitlhelela a fumanwa a bolawe morong mo pela tulong e bitswang Zenzele gona mona pela tsela wena ngwaneso. Gona go bolela gore go na le tshireletso e e leng gore security gap, go na le gap mona tshireletsong ya batho ba mathang personal security mantheo. Motho wa tswa mona a ilo matha ha a hlalose a see live location e le ono difounung tsa bo mantheua le bo endi gore ke matha mo lona ntse le shebile ha e se yeme location tulong e le nngwe a nang le koloi a tsamaye a ilo batlisise goreng na ka gore ke live location e sa bonagale motho o a tsamaya. Ka bokhutshwanyane mantheua, nthwena e re e bitsang tshireletso ya gao o le motho personal security, tshireletso ya bong personal security ke hatella, ke ntho ya bohlokwa mantheua. Re hape re tlamehile re sebedisane le community kampo rona re le community re sebedisaneng. Batho bana ba mathang hoseng ba tlamehile ba sebane ha ba kopana seleng ba dumedisane ba exchange di-number hore ha o ka bana le bothata ba kgone gore ba na le group le rona re go yona le bo mantheo ba o yona re a tseba gore go etsagala eng. Ka mokgwa o tshireletso ya bo mme e ka nyoloha. Gape re lebelele le sponisa sa rona gore ka disontaga wena mantheo wa ngwaneso maponisa a rona a tlameile a ilo etela dikereke mo e leng gore go na le nako e e leng gore ba ifua le metshotsonyana e mebedi e mehlano e buang ka tshireletso ya bomme ya bana yone ya gender based violence ngwaneso, gore batho ba tle ba kgone go tshepa maponisa, batho ba kgone go hlaisa lesedinyana le e leng gore ntse ba sa tsebe gore ba ka le hlaisa jwang. O mongwe o dula gole le police station a maponisa a sa tlile kerekeng a tloeta go a kgonagala gore motho a be le home le polelo le puisano le station commander go lenyana mo a tla hlaisa dintlha tsa ntho tse e leng gore di ka thusa maponisa go thibela bokebekwa.
1: Ka bokhutshwanyane fela pele re gefutsa ntate Mashaile, boetapele ba sepolesa bo ntse tlhokomediso ka go phagama ga ditlatlapo le tlhokofatso tsa batho tse susubetswang ke marato ao batho ba fumanang go marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba online dating tse tlaleilweng gona sepoleseng sa Kempton Park. Gopola gore letlhatsipa la moraorao le fumano le apere diaparo tsa go ikwetlisa, mme o belaelwa gore ke moagi wa ona sebakeng seo ya neng a nyamele ka morago ikwetlisa ka thapama. O dumela gore go na le mmolai ya tsomang basadi dibakeng tsa setšhaba tse kang tsa boikwetliso kapa e ka ba mmolai ya gogelang matlhatsipa a sebedisa marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba.
0: Ona mme gona jwaleng dintho dingata tse re di belaelang e ka ba e le gore

0: na le yena motho a jwalo serial killer empa ha re so ka re bona bopaki bo tletseng gore ka nnete ke serial killer e ka tswa e le gore wena mantse wa ngwana heso
1: e tshware fela mo ntate mashaile ntshwarele ka o kena hanong ke fitise mabenkele ka pelenyana fela se ka beya mohala fatshe.
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho o le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
1: Mamedi opola hore ke ntse ke buisana le setsibi sa tshireletso ke ND Mahlomola Mashaile re ntse re manolola taba ya polao tsa basadi ba bane Kempton Park Gauteng ka mokgwa o tshwanang nakong ya dikgwedi tse pedi e re ke mo dumelele fela a phethele polelo ya hae o na ntse a hlalosa mona hore haratseding hore na ebe polao tsena di susumetswa ke motho ya ntseng a hohela basadi ka mokgwa wa marangrang a dipuisano tsa setšhaba kapatšhe ntate Mashaile ka bokgutshwanyane fela ga re kwale o hlalose karabo o ne ntse o e tlhalosa pejana
0: eya ngwana mme e ka ba tsona di social romantic scam se e leng gore bomme ga ba ntse ba le busy mona marangrang a bone ba kopana le bontate Mashaile le bontate mangmang le bontate mangmang mme ba bang ba bone ba bontate bao ba na le moya wa satane moya wa go bolaya moya wa go etsa ntho tse sa lokang ke ka mokgobo mme re utlwile general kekana tlhalosa gore le shedisisang gore ke bo mang ba le kopanang le bona ga ulo kopana le motho o e le nna a tshwang jwa le mantsheo ga ulo kopana le motho o sa mo tsebeng re tlhalosetse re tsebise gore o ya kae ulo kopana le mang ke motho wa go kae.
1: Okay tata Mashaile re leboetse nako ya gaolo ka mosa motlhomphei re le buile golo ke setsibi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile mamedi ha jwale re furalle Gauteng re le ba Eastern Cape mdula stlo wa ANC gore mantashe wi ipiletsa hore ho rene khutso me o gothaleditse hore metsha ya le gotlala dinyebe tsa dikgetho e fuwe sebaka ke ditaba tse amanang le dikgetho tsa magotla a metsi setlo ba ka lane go dinga pudingwana selemong sena ere re dilele kelejina.

خوها breakfast.

Fashori teng ka mantaha ka tswa jalo ba fologa beke ke tsapala rona dumela hlelo rena ma fologa beke a tsamaile ha monate re ya khutla jwa le re khutla beke nge ntsha ayona a kankani ba tla hlega ikela ka ba folofolo mantaha jwa le yona ba tla ma folofolo anta ona le mogathalanyana tjena wa tsiba le ha uno site eng ma fologa beke mantaha ina le mogathalanyana empa he rona ga teng e bile ka tswa jalo re bo ikela ka ba folofolo mantaha anga tao ke ha o ikela ka ba folofolo tlhokomele le beke gao yo o tsamaela mona jaare le boya golotlhe makhubana bana le mane mosebetsi o motlhe jalo ka metlha le metlha le sebeditse le betsaile ba tla khutla se ba khutla ape radiong go sane a ka labobedi ba o qaletse beke le bona ka ditaba tsa botlhokwa e ithodi le ngata a ke tsebe na o se o utlwile fela o utlwile ka go na le motho

0: ona re di tswere ka jeno mo teng re tla fitlhela bana ba sepolesa nke ba re jwetse hantlentle go etsala eng ka kwano ka Aforika Borwa rona re be mo fitlhelo reng ya borobonto jwa ditoteka chepate twasa patu kara gbane re tla ka fitlhelo reng ya borobonto jwa ka tsetharo ka go fela mante mante ao jabula lova ke mantaga ba re ke mantaga nkgonne a o sole jalo setse re le teng fitlhelo reng yane ya borobonto dumelantle
1: dumela tlhama mela tshebeletso ya lesedi FM ka monono Monday mamela tshebeletso ya lesedi ke hwa madumehle la ka lebitso ke monono ke o sola khaza le nna sentse ke tsho ke re manta o motle manta o monate manta o re kena ngwana a ka mafulufulu mamela tshebeletso ya lesedi ke kena sentse bile ke le bo hahle melaetsa yo hle ke ne maobane ya ditakaletso tsa letsatsi la tswalo ke a lebo ha hulu fela nentse ke tsho ke re ha mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM aw no e le ratole le kalo ka nnete ke a iteboela mamela tshebeletso ya lesedi ke tshepa ka nnete o sontso kena ka tebello ya hore ka jeno dintho di tla o tsamaela hantle ke huila madume a kere hallo
0: hallo ke tikile monate mabare khaitsedi
1: a monate khaitsedi ya ka ka nnete di mphole rato chelete
0: ke ke senoko noko a o taba tse monate khaitsedi ka chepa tile na teng ke la kitkacha ke motho a makufi ya mafelo be ke o tsa tshwetsa re ye ntate re ne re ya o dimole tlase ka kwano ka center city se kangata Bloemtown chapati e re go re be di sebo swa ka le kae
2: moro nga mo chairman moro ka mo DJ le wena comrade Johnny to ka mahaule ka ga jeno bana be
0: hey le pepa
1: hello chapati
0: le pepa le ntse monna ka go no sa makufi le pepa man
2: a ile ka ka gaola tsile
0: ke
2: ile ka ke la ga gaola tsile
0: a ke tsebe chapati bo makhufi ana fika o sontso le industry mona wa tseba hantle ha qala wa tseba hantle hantse a
1: ha re mo
0: e wa tseba wa tseba o wa bona jo moya o ntse le ona wa no tseba ngo ke le house ya fela utlwa makhufi ene le thwelo le house ya mikiti mo fela o tla tseba e bile utlo ke makhufi
2: ai house a le jwalo ngwana mme ai khona
0: ya hola le mo ntale
2: le mo tsona le ya ne e ratse ba nga ile a tuma a hola le mthonya na ke a kenana tsela e mohlomomba ba le ka ngwa hlophisa ka teng ba tla ba ka ba dule fatshe ba ishe
0: ba ishe be chepate e ka nnete makhufi ne le nthweno le ngore le batswang ka ntle makhufi
2: bono ba ka ba mona kana go ya makhufi
0: ya hona le ha ke tsebe ke eng le nna yeno chepati fela
1: o hana ka
0: hona le
1: nalo ba ga e hakile
2: ke nana di tlhophiso ke nana ba ha utlwe ke re ba ka ba dule fatshe ba shebe di tlhophiso ba batle le dikeletso tsa batho ba bang ba ka thoko
0: hobane yona e ne e se taba ya mokete fela wena chepati ne le taba yeno ya gore le dikgwebo
1: e ne na le lerata ne ke bua ntho eno ke re makhufi ha e qala e ne e qala ka gore go sebetsa go no ho ya dikagolong tse fapaneng tsa Freestata go lo batlua batho ba nang le ba etsa mesebetsi ya matso batho ba etsa bo drama batho ba etsa maya re fihla main festival
0: ah
1: go se tsaitse ntotsenga
2: ya
0: no hona le motho a tsikile ukiswe teng ka nnete hona le mohlomo motho yo mong a ka ga fela batho ba le ba tlile mokete makhufi ene se taba ya mokete fela hona le ntotsenga tatsetsala
2: ha bohloko di theme
0: chapata ro kopara kana ko dipapani
2: kiota
0: mabedi sensekelete mashuba mabedi kamarara ya botshelela
3: na ko ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: ho basebedisi bohle ba mmila bakganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o se ke wa nwa jwala o ntse o kganna o se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang Me o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gauteng. Ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: botla futhumala flex stop le coach from the development ho mashume ama baby le tsipileng ne re ka lebella mafatsana a itjedileng a tya tuma ho hle province man tsi ya ka tsheno ke le tso ya moya o matla ka mono o itswile ba a hiba ele hloko ka mona ka province ya Freistata re tema emo a itshanela ho hlakile ne ho tla futhumala ka tsheno blink fontaine le welcome a re ka dilama ne ho mashina ama pedi le metse hlano ne le teng re ka lebella mafatsa na ite dileng a tya di mahohle province nna ntse ya ka tsheno ne le ne ya e matla ke le tsoka mo ntse tsile yelo level 2 ya me ya e matla e ka e ka ba ka ntinyo ha ho le dibakeng tse ha re le dibakeng tse ka bophirima ha re tla ka mona ka province ya KwaZulu-Natal teng e ho hlakile ne ho tla tshisa ka tsheno tebe le di tshepe di ka dilama ne ho mashina ama pedi le metse tsupileng ne re ka lebella mafatsana a itsetleng a tya duma ho hle province and province ya ka palo ya 10 temperature e tsho wila ho no ne se tsere na le dipula ka mono a ho le dibakeng tse ka bophirima e dibakeng tse ka borwa ra bona temperature e tsho wila ne ho apata jo ka bo south and limit le bo springbok ka di temperature tse di tsamane ho le shame le metsi ha le dibakeng tse ding ho ntse ho podile a pentin le kimberley le ka dilama le ho le shame le metsi e ropong mme le teng e keletso ya moya ka bakang tsinyo itswile ka mono ba a hile ba gani ba ele hloko ke tlo tsabele pe mamedi ha ke le bo thatsa le batho kana
1: are le bo ya go lohle ona ga itse ya ka exinia o tla khutla sa khutla hape exosane rutlo re di eme jwang a tsena tsabele pe ke le shobala ba tsena fela ba tsela so a ga le bile shona re ka super the biggest of the drive le tla go breakfast show re tla tla go tlokota betso tsenyane e mekae bana e mashoma mabedi pele hora ya borobedi e tlokotla dipapadi o di bone mafelong a beke o di bone jwang ke la ka ba le hlololo a ka lo shebella sehlopha sena sa dijabatho ne ba bapala careful le engwe ya Madagascar ke ne ke le ka mono ka Dobsonville Stadium mafelong a beke tata re tlokotla ka yona papadi eno ke ne ke le ka mo ke bone jale ke tla o jwetsa gore ke boneng a o banane ke na le ntate Mikia le ba sebetsang le bona ka mane ka lefa ntate Mikia a o ra la go tshwara monate fela dintho di a tsamaya gantle mone o na le batshetsi ba sa kgonang go kena ba ba setlhopha sa dija batho ba neng ba le papadi mono ka lebaka la ditekete jwale ntho tsena tsa bo ditekete tsa bo careful tshwanetse o tsebe ena ya gore tekete e tla rekwa jwalo ga o fitlha mane gating ga ba sebetse jwalo bana o tshwanetse o tloso e tshwere jwale batho ba bangatane le mathata ba tlile ka bo dibese wena thoasa ba kena ka stadiumong ba feleletse ba tswa bo lesotho ba feleletse ka ntle le gore ga ba dungwelele o kena go gang ga le ka o kopanywa mono go thoetso jwang-jwang
2: ke bothata
1: yeah?
2: Ditlile ka dibese
1: ba tlile ka dibese ka itsile ka ba tswa lesotho ga ba shebelela papadi kaba jwale ka ipotsa ka re association ga e kgone go buisana le batlhophisi mono go bone gore ka ba tsho jwalo batlhophisi bo ba re ke molao wa mona molao wa careful jwalo ga o tle ga o na le motho a tshwarang tšhelete mo kore le ga o re o nneletsa tšhelete
2: ke kgone
1: okeare
2: ke
1: molao jwale ke nagana le lefa ke phepetso go bona gore ka dipapadi tse tsena ba etse bonnete ba gore batho ba tseba bane batho ba bangata mone ke tlhokometse ga
2: batseba
1: le banaine gore ba tla ifumana
2: gajwale
1: nagana go gannile o tloa lesotho o bo sa tlo shebelela papadi
2: felaka ntle
1: ne le bohloko agolo fela ge re tlatla ka disheba re tso sekana mashoma mabedi pele gora ya borobedi re rutlwa ka sepedipedi sone sebe jwa tšhelete matshebetshebe ka nkano ra borobedi o sa otswetsitse thoasa gore tshwere tšhelete gape ka jeno le bana ba one life tšhelete ntho o tshwanetseng o etse bona mmamedi ga o re letsetse ka kwano go na le nomoro re tlo o fa nomoro eno o tlo leke motlhomong ona gana jwale tjena ga o ka leka gore o romelele molaetsa mono go bana ba one life o ka ba lehlonolo e re mo letsetsang ke tlo o jwetsa boetsa jwang e bonolo o tsamaye ka matshebetshebe o tsamaye ka tšhelete re rutlwe re sepedipedi sebe jwa ka jeno letsapele tsa sepedipedi o tla goa breakfast show di busa marumo o teng o tswamanga o metro a o sebuseng re rutlwedise kgaitsadi ya kamanga o metro ke bela mafela beke a bile ga monate ke beke e ntšha di eme jwale tsa sepedipedi
0: ga ke leboa karas mafela beke a bile monate ka nnete ke dumedisa moifo wa gago ke dumedisa le mamedi ba tla goa breakfast show sepedipedi sa ona ka mona ka mangaung botshabelo ka mane ka jesemologotho le industrial robot industrial road roboton eo mone go na le mekoti moo e fitsang pala sepedipedi jale re kopa bagani ba rona ba ebe soka ba feta moo ba fokotsa lebelo ga tle ka mane ka blink fontaine pakeng tsa henry le henga go na le mokoti mogolo ka mono ka tseleng dipeng re kopa bagani ba rona ba Ba

0: 409-9600. 051-409-9600 ke mangaundi dasta management center ke ke mo ba ka fumana thuso ke ke le botsa ka lo khara sa ro kopana mo khatlo mo latelang
1: a re kopana mo khatlo mo latelang ona khaitsi ya ka le buile a holo re rutla City of Joburg go tendi e bejwang mo samagale mo sa tsale teng a o sposa re go dubela se khaitsi ya ka ke tsa pele tsa sepedi pete City of Joburg ke ya dumela lona hle ba felwa be ke ya bile ha monnati be ke ke ntsha di e bejwang
0: But Karaki, the Medicine Hoena, let's Hasaki, the Missoba Mamidi Babati by City FM, can make the Kibile Marcelo Peke, Amon Nate Haholo, Fela Hepa, specifically Harats of Bazanisbeck, Mani, who Albertina Sisulu wrote Le Pine Avenue, Fort Speck, the Roboter Disability, Albertina Sisulu, Henry Mimalo Street, Amon Newtown, Anderson Linton, PD So Ferrara Storp, Bayas Nokia Drive, Le Thomas Paula, Camo Franklin, Roosevelt Park, Apelicamo Polani Road, Machaya Road, Lenya. Kalele obet kamona lady Mirko Papahani, but it's a bit so tana lady so we stop Kapabankamala 1 points men. Rnale is taking Pitisimatamano N12 East Golden Highway, for M1 North, Hotoha Poisons, where Crown Interchange, for M2 West, Hotoha Hyderabad Road, where Crown Interchange, Rnale N1 North Maharin, Upper 3 Interchange, Le Alan Dale, Apelicamo N1 North Maharin, Amaraistek, Le Golden Off Ramp. Manu N1 North, Belufica Alan Dale, Honale Kulefine. Me e ba ka sephetho ke se be le matla ho feta mo tso se di tsama hantle re le boetse NTT le JRA ka tla ho ena
1: are le boya holo wa mamedi o tla ga letsetsa he e ko ena tlo botsa jalo Dr. Matla dipotso ka tseno hlo letse ana jalo 0863003084 wetsa jwa mo hlo mo motho ha ka ka ba le mathata ona le yena muthusa jwang o etsa jwang mo hlo mo ngona le potso ba tla ngo itumo botsa o la hlaelwa ke bothata ona le motho motho aba le mathata ka nnete o etsa jwang o tlatla mo letsetsa 0863003084 Dr. Matla o teng letsetsa 0863003084 ka pa o letse jwalo ho 07 o romelle voice note to 0797585066 ko be mogaseng o teng e kuruleni re utlwa go teng di tsamaile jwang thata mogaseng tlo go dumedise le go ala ka ke tsa pele tsa sepelepete e kuruleni di tsamaile jwang ka je di tsamaya jwang ka jeno
2: re ya leboga le go ala ka le go bana beso ke a tshepa le bile le mafelo a beke a monate ke dumedise moifo wa lona le bamamedi ka lego ena ya sephethephethe le tlisetswa ka otloloa o tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni mothating wa jale dikoloi di thulane mane sebakeng sa alabatone mo na ke tsireng ya lebelo le e phaameng R59 e leng aprammorwe o lebile leboya mane reading interchange ga wa tamela borogo tlhokomela moganneng mo mabone a laolang sepelepeta student taolong e ba letshwaola o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moragora ya bosupa
1: a re buisane ka moragora ya bosupa mamedi letsa 086 003084 086 003084 Dr. Matla o santsale teng ka sela sebaka. Dr. Matla pele ro wa moela re tsitse.
3: O amohele le phaposentsa ngaka. Re ka o thusa jwang?
4: Ho doctor on call. Re bua le ngaka mabapi le mahloko a teng a hlaselang batho. Ka huwa mo mamedi. O mamele le ho ithuela tsebo ka bohloko bo tswenya. Ka huwa breakfast show. Ho le se di FM. Ke molelo.
1: Tsotsole jalo sopile fela betsotso pele hora ya bo robedi. Dr. Thabisa Matla re go rubele se hlebile re wa moelo le sedi ya FM ka jeno le kae?
5: Ho so ke le bo ha ba tsika ba ke dumela di se twa sa mo ipo le ba mamedi ba tsako ha breakfast show a ka ntse ke tla hala.
6: Dr. Matla ke a gola re tle re FM mamedi se ba ka o la hlawa eletsa ka nnete ka tsedintsa di ntshotse motho tshwanelang o dietsa e bang. Motho a tsietsa rena le yena mohloba ka hopotsa mamedi fela ntho tse pedi tse botse ka sehlong tse bohlokwa ka o fitisisa o ka reng ntle le ho diqhaqha mamedi a tla tsebe hore a fumane sebaka sa ho botsa dipotso
5: ke nne ho tsasa ke hola ka ba pele ke yena ke ile nka re ho tswa re na motho gona ho bua ka bo gona ho o gona ho bua o a hema ka ba ha he me pele ya ha ya otla ha e be motho ha mo ya pele go ho sheba gona ma le ding ha hona kotsi ha hona kotsi o tsela pele go mothuse ha e mo motho a ntse a le tsa 1177 ka 112 ha ile Africa bo wa mona le ntse ya pele ya potako haibe a sa hemetse le ka bua ka CPR le mo se tsitile empa haibe a hema ke mo beya ka thuko ho mo beya ka lehlakore haibe a sa kgone ho bua ho mo beya ka mo patla misa ho mo beya ka lehlakore ke ntho e reng ke recovery position a ke ba ho bala ka mokokotlo mme ke mo ke batla thuso ya pele ha re ntse re shebile hore na mabaka a entseng hore ebe o tsietsane ke a seng
1: Mabedi etsa jalo re letsetse 0860303 e pholo seria fam tubelang. Yes sir. Eh re go pa bolela o dibunyana fela
6: ha ru. Na o tla se gaitsedi ya ka?
7: Eh ke a mbutwa.
1: Eh re a utwa.
7: Go pa go tsama no dong tsama. Eh mo go wa tsa wa khaba. O ha mo tsho nga itse o ba itse le le. O ba tsa o ne tsae le tsa sa le na ba tsikala. Ke na o tsa tsama mo teng ga ke le re mo. E la ga bedi. Eh mo pa pa ba re mo tsa sa tsa poela. Eh wena tsa ba tsikala. O ba tsa o ne tsae le go tsa le tsene le ga ma.
6: Eh botso eno e botlhokwa jwang skeme keme bane ke ntho ba thoba ngata ba eetsang taba ya o lumisa motho ga ba
1: ke yone e sebetsa le sedi dubelang le sedi dubela le sedi FM dubelang Dr. Batlahle ga ga bene ga ba mamedi gele tsetse 0860303084 mamedi wa botsa hore na ke mogwa o ne paetse nna ga etsa jwang
5: mokgwa ono o kotsi-kotsi-kotsi haholo ha se mokgwa o nepagetseng ga go kene letho ka gare go molomo wa mokudi taba ya pele ke gore gaba ha motho ena a ntse a otlanya meno e ka etsa gore meno ya gae a gwetlhe a tswe mme a tlotla a wela ka morago a tlotla a mo tswala diphathe tsa go hema e ka ba kotsi ka mokgwa makatsang ya bobedi e ka etsa gore a feteletsa tsile kotsi le godima leleme kapa ka gare nageneneng e be o tswa madi a mangata gagolo ga go kenye letho ga go kenye monana ka ganong ga go kenye letho motho o beiwa ka letlhakoreng go fitlhelela go tsitsipana go one go fela
1: e tswa ka ye ya gaba Dr.
6: Matlalole patsi le thupa
8: I'm not sure if you're going to be able to do it. A butse le ka mahlong ka paka dikong ene pa hetse ka pa e fosa hetse ke a leboha moyo
6: botso e bohlokwa mmehle re a leboha
1: e bohlokwa ha golo ka nnete doctor
5: ke a leboha ja khona yena ke mosomo ba be ba le ka hore a khwele e le ntho ke re mosomo ba le ka go ba itsa stimulate hore a khwele a tsebe hore a phaphane e tsana le yana ho motho ho botsela ka metsi ja ba ene ha ithusi ho hang ho ba neng motho ena haeba a sa kgone ho hema ntho ka mpang wa etsa ke ho motla ka mokokotlong ho phaphatha hore a kgone ho phaphama empa ha ile a feileng yena yena e o tereng ke di-fits kapa di-seizure yona e tla ikemisa ka boyona hore na o a otlwa ka morao hore na o tshelwa ka metsi hore na o etsang ga di tlo emisa bane ke ntho e etsagalang ka bokong ba gae empa ga e be e le motho a o eleng fela motlhomong ke mokgathala wa goka metsi motaba ya ditswekere jalo-jalo mme taba eno ya gore ra mo kgwedisa re mo etsa eng ga di tlotla di sebetsa bane bothata-thata ke taba eno ya gore tswekere e tlase kapa o na le mokgathalo o mogolo ka baka la mabaka a mangata a ka bang teng mmeleng wa gae ya botlhokwa ko batla thusa pele ha mo beile ka lehlakore o ntse o leka gore o sireletse gore mohemo a nna kgone gore a hema ka ditetsana molale ona o phaphagale
1: motho wa kgona go idibana robetse Dr. Butler re a robala ke rona ba re a galeya motho wa kgona go idibana maemong a jalo
5: go jalo batho thata jalo ka kile ka bolela go idibana gona go ka mekgwa e fapaneng go idibana gona o gong ke taba eno ya gore fela mosomong ke sethwathwa kapo epilepsy kapa di-seizure go idibana go gong ko ga motho e bang gore o sitwa go hema ka mabaka a fapaneng gagolo go bana re bone o fumana gore o sitwa go hema ba bangwe ba ditetsane go bana gobetsa ga gobetsa e bo wa ditetsana ngwana jale go idibana go ka etsagala gona ga go sita go ka etsagala le gabe motho a galeile jalo ka go tshwana fela le ga ntse a shebile motho ya re sentse re sebetsa ka mokgwa tsanang wa go beya ka lehlakore re leke gore re phaephe tsa gae tsa go hema molala o leke go bule ga re ntse re batla thuso ya pele
1: rrenke wa o qetela fela le sedi dumelang le sedi dumela le sedi fa dumelang
9: hallo
1: ya lo ntate
9: le ka papa
1: re tele kae
9: amona a dinga dosa tangi qala lo ke
1: tangi ntate
9: ntshene ke bone ka ntho ya motho ya wa ke la ka bona ngwana lo kwa ana ngatea mme wa hae o mo butse molomo fela ba mo hula le me hanya le tjaphaphana
1: kapapore
9: a sa mo kenye kgaba kana ngare no tshwantse fela mo hule le me fela o phaphama ka yena nako
6: ai ntate jwale re botse re utlwa gona o hula le me o tsa mabala
9: e o kenya mo le tso fela ka mo ka di kali ka hara le me o tshwara le lele o bo lu
5: hula ke ka ho ya ga ka pele o ba nena go
1: se e ya ga ba ka pele Dr. Mahle
5: e bo hloko a ho no ho hula le me ho no ka mo ka mo nana o ba le ho hula mo go hema mo ga o mane le me ha le mo kwetse mo ga o mone se o tla se tla hema a ka hloka hala ho hula le me ho bo hloko a ho no ho hula tsepe le ho hema mo ga o
1: bona le dithotse ding apetsa mmile tsere ka di hula mo ga motshwara ka tsona Dr.
5: Lelime ke yona taba bohlokwa le molala eke o bulabula molala hanyane fela re sa o hule haholo gore fela go buleye mola di-titan tsa go lema ke tsona ditaba tse bohlokwa haholo tseno
6: o utlwile batho kata thank you Dr. Matle
5: ke a leboga bamamedi ba ithute mme ba
1: phelesa
6: ba le letho le leng
1: leoga ona mo ke hulang kgaitsedi yaka motsotso fela ka bara ra bosupa re ba lwa ditaba

0: Aditewamunati, DJ Levi's. Mama da tsabela tswale sedi kina kwa chepate ya dipapadi.
1: Ha go le bo DJ, ha go le bo the disco dancer le comrade, my comrade, comrade Jonito. Mamela ke rile go le mafelong a beke le tsa mathajwang. Kamana ka motshepe foundation ka mokgabelo Hungry Lions ila o tla jona the base ka ntlatse pedi ho noto. Venda Football Club ya kopana le Upington City ya feta Upington City ka tsetha ro tsepedi. Ha le hlopha sa Leicesterford City se ne se tshaketse Gomora sa shapela Gomora ha bo yona ka ntlatse ne ho ile nngwe. Le Rumo Lions in ya e tetsu ki Real Natives ya feta Real Natives ka ntlatse ho noto. Midlet Wanderers ya kopana le Northwest University tsa bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe. Ha le University of Pretoria le hlopha sa ne sa Obil College le tsone ya ba noto ho noto ya re ka Sontaha. Kimo Hope FC ile kopana le Cape Town City aba ya feta Cape Town City ka tsepedi ho noto. Setlhopha sa Highbury sa ngana le sa Magezi. Magezi ya fitlha ba shapela bo yona ka ntlha e lengwe ho noto. Ka o English Premier League mafelong a beke Liverpool le Fulham di bapetse ka noto ho noto. Crystal Palace le Ipswich Town, Ipswich ya feta ka tsetharo tsepedi. Bournemouth le Brentford sa bapala ka pedi ho pedi. Aston Villa le Nottingham Forest. Nottingham Forest ya feta ka tse pedi ho ile nngwe. Ha ile ka mona papadi, ha ile ka papadi ya Chelsea le Hull City ile ba pedi ho pedi. Papadi ile ba teng hape ya Tottenham Hotspur le Everton. Ya ba le tsona di bapala ka noto ho noto. Sunderland ya kopana le Arsenal. Ya feta Arsenal ile bona bompudi ka ntlha tse pedi ho noto. Maobane ka tsatsi la tshepe. Ke moo Brighton ile a buretsa jwalo Coventry City ka ntlatse hlano ho noto. Ha ile papadi ya Manchester Derby e ne le Manchester United le Manchester City ile a feta City ka ntlha e le nngwe ho noto. Ka kwane kwa Betway Premiership ka Moqebelo ka Labohlano Stellenbosch ile a kopana le Sekhukhune ya ba di bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe. Ka Moqebelo AmaZulu a mapeshankona a ile nkana le kgaragara jwalo le Marumo Gallants. Mme he mono papading eno AmaZulu a ile a feta ka ntlha e le nngwe ho noto. Mme a ileng a itshupa papading eno ke monna eno wa Siyanda Hlangabeza.
2: Ka lengwa kubonga nje ma kakhulu. Igame namhlanje ma benzima kakhulu, obviously we needed points and now bebedinga amapoint, bebedinga turnaround point. So thina ukusuka kwethu ku training kusho nje ukuthi bengajiki ngathi turn around point nathi sidinga amapoint, so we need to focus until the end of the game.
1: Haile papaninyene le pakentsa Polokwane City le Kaizer Chiefs la fela ele nngwe ho nngwe. Mme batho bana ba lala ka ntlha ya eno ya Polokwane City gore e ka re ke papa bolo ile a kena ka thoko ho nete a kena ka hare, mme ha ona ntho e jwalo. Ha e tloa mane mme ne ra wa teng khoneng ile hantle ka letanteng, mme ke ntlha e meng e totobetse. Chippa United e Chippa ne se qetile mosebetsi mamene ne se qetile mosebetsi mpa ya khutla Sundowns ka ntlha le nngwe ya ba difika di lekana e ba nngwe ho nngwe. Ka Sontaha Milford ya etsa diaba ha e kopana le Richards Bay ya ba otla ka tse hlano ho e le nngwe. Siwelele le Golden Arrows le tsona ya ba nngwe ho nngwe. Galaxy ya kopana le Kruger United ya ba Kruger e feta ka ntlha le nngwe ho noto. Ka mona ka ho League One mafelong a beke ka Labohlano Rennes ya otla Marseille ka ntlha le nngwe ho noto. Ka Moqebelo Strasbourg le Monaco tsa bapala ka ho lekana ka nngwe ho nngwe. Le Havre le Angers ya ba noto ho noto. Auxerre ya feta ho Nice ka ntlha le nngwe ho noto. Lorient le Toulouse tsa bapala ka ho lekana ka pedi ho pedi. Ha e le papadi e ne le pakeng tsa Paris Football Club le Olympique Lyon. Lyon ya ba noto ho noto. Maobane Lille e neng kana le kgaragara jwalo le tlhopha sane sa Troyes, mme ke mo he Troyes Lille ile a feta ka tse pedi ho noto. Le Mens le Lens ya bapadi bapala ka pedi ho pedi. Ha e le Brest le PSG ya kgona ho feta ka ntlha e le nngwe ho noto. Wa hopola he ke itse ene le mafelong kana beke ne le ha le dikgetho tsa SAFA, mme tla ka nkane hore rabo robedi ke tla o neletsa hore na ebe mong ha Dizungu o itseng ka mora sephetho seno sa mafelo a beke mo teng a sa ka ngatle ho ba moporesidente wa SAFA. Ntumela ha o le tjena ke kgotlela diphosong tsa gaso Auckland Park.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Si tu as des chips, moi, chips, c'est repoué, moi, là, chips, c'est repoué, là. Oui, le nez, c'est les gars, tu sais, météo, météo, météo, météo. Oui, le nez, c'est les gars, tu sais, chips, c'est repoué, moi, là, j'ai pas été à des chips, ma distance, c'est repoué, ma cabaye, là.
1: Na o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMS One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Metso se dube se robo fela metsotso a ka lebile jalo regale ya borobedi siwelele le sona go na le ntlhe ba e tlhabile ka nnete yona ke yona wa tseba gao ei ga dithodi sa tsamaye gantle ka o fela jala di tsamaye gantle siwelele o na le ntlhe ba e tlhabileng ka tlhogo ya
3: sesanegotho
2: ya se yona o
3: gothumedieyona
2: ke yona gaitse ena ya makgosi a ke ntlha mogotsi wa ka tseba ke shebile ke utlwile batho ba lela ke shebile jwale ne ke le o dija batho mane le setlhopha sena sa Madagascar a dija batho nna ke bone le o jowa moo ga itse naka ka sereleleekisa ntlha tse pedi ne ba shapuwe ntlha tse pedi go noto Mauritius kwa le be le bapala e kare jo tsa batho be ke dutseng le bona ga dia gefutso mane le not noto ke re ba ne ba tlo gotla ba fitlhe ba re ntlha e le nngwe fela o tlo fela moa ba jalo ga itse jang a ene sa bapale ka tsela eo bontshang dija batho ka nnete e batla mme ntho e ke e tlhokometseng a e matlhale ka re a gaelela bedšhemane ga ke tsebe ka nnete nna ga se ke dutse ke le mong ke shebilee a matlhale dipapadi di teng dipapadi di teng o na le fa le mong a keneng wa nine tjena wa strikera o motle dipapadi di teng mane bo gotlang ke bone gotlang
3: bothata bo maano
2: maano ga itse diaka go ya ka ga ke dutse ke shebile je ke ne ke kgona gore nna ga e ne le nna mokotlisideng ka etsa jena ke etse jena ke ai fela he ke maikutlo a ka jwalo ka motho a na shebile papadi ya bona di bapetse ka o lekana e tswile he dija batho e tswile go carefu mona ga ya ba le papadi e ntle ka nnete o tshwanetse be e qetile papadi eo karolong ya pele ya papadi mme ga o kaya ka notnoto o lelekisa two o tla lemala o tla lemala ka nnete le fa le lokise le na balatedi ne sentle ntho ena le lona balatedi ga o to ditekete ga di rekwe gateing go tlhaloswa yona ntho eo ba bangwe ba tsebile gore ga o rekise ditekete moo fela motho sa ntsane o ya o lo batla ditekete ka moo o tla e shebelela o le ka ntle re tla o jwetsa ga re qeta gore e tsamaile jwang rona ba ne ba le ka gare a re lokiseng a ke a e rata batho ba bangata a kalo ka nnete ba eme a gola setlhopha ebile ka ba se hapile o ja batho ba ne ba le ka ntle bao ba kene moo fela he ke nagana ba ithutile bana ba dija batho go bapala kefe a semang le mang a semang le mang a fumana monyetla onono wa gore a bapale dipapadi tsa mofuta oo
4: ai dumelang phaso le batho kala le bua le melesi nna ka nnete ke kgotsofetse gagolo ke kgotsofetse ka mokgwa ke di boneng ka teng ka weekend-e ai Springbok ya tsamaya Springbok bjale Springbok ke e tshwantsha le Pirates wa bona Orlando Pirates ke Springbok exactly the way ba bapalang bolo e ntle ka teng a e kgone ai wa bona basimane ba banyane bana ba matha kore ba matha bolo ga ba e tshwera ba itlogele ke a leboa tango lebeletsatsi le monate thwasas bathus
5: ela dumelang go thwasa le wena abdi nyakallo ei nna ga ka thaba haholo ka dikgefetsana tsa SAFA nneteng badaba dibadi ya rona Aforika Borwa maoto sa legole haholo le fitlhelela mo yang ga ka tshaba golo le papadinyana Sandos a kgone banna diwala leum Sandos ne bapala go lona ga le gantle hoha
6: thwasa lekgara a bafethu a ke le kgosi banna aikho a Peterson wa re costa oh ana mtho e sala ko ruwe sale dikitsala bane the only thing she di keeping ke ya ntos kukhune go tloga mo e sa le bantsa ba motlhaba ai kgona bana mongadile kose banna ae o tsamaya changea team fela motasengwa le kwini ka mmele ona se wa bolo ke fe e tlhoka ngwathe ka mone bana pelo ya ka e botlhoko wampe e botlhoko ba tlhile ka qetelelwa ke F1 ka manene ga ntho a fitlha a ritha ya koloi Lewis Hamilton ya ba ke sa e shebeletse.
7: Hey, tshwasa le batukara go sengwa letsatsi tlheng bana baiso hai tshwasa nna ke di shebile ka nnete game ya Chiefs hai makgosi mane ga kgotsofatse ho hang makgosi ga kgotsofatse ntho e re e batlang fela rona re batla win re batle di-draw tshwasa mokotlisi ya ka bone phetho rona go e tsala jwa ntho ene ga ene ya dula ntse a change-a scheme ya re qeta tshwasa ke mamjalfa beketse Senegal matwabeng
2: le buile Sundowns
8: a mam Jeff
2: ile ka ntse dintla ho so setse metsotswana e mashume a mararo papa di fela
8: ba ntate balata
2: ne jiwe Sundowns ntse
8: tharone dile
2: ne ile stedile Sundowns le yona ya hantlentle Sundowns
8: hona le bothata ka mo
2: a ka nna etsa tsena ba ka nna etla ba fa four
8: hona le bothata
2: a ka nna tla ntse thekesela tje a ka nna etla ba fa four Sundowns le se le dubela
9: ke
2: tla le ka botsa ka
9: ke le ka mo kapeta na ka mo
2: nati
9: no
8: hela
9: ya ke ya pita pagania ya pita wa bona especially a ke le dinga ene ri a yo
2: ya
9: ke ga ngani ai na pere tsime e ya go tsofatsa
2: ya no le fomo le fomo
9: ba tsime ya go tsa tsim ko ile ke
2: ka le fomo nga uthiya
9: le fomo ba ba mara ba se ya go tsa tsim ko ile
2: hey what tata
9: ya se ka re tla re ke re tsela from the party to la civil civil tata o ifite tsim ko ile ifite tata na ke ba ne
2: Hey. Allo ka mmeno, tla loka swelele le bona ba lahlile dinthatse pedi mafelong ana beke swelele ka nnete le tlotlamea ka nnete. Hey, thosa ba tlotlamea. Botse ba ne ba bapalla lapeng, lapeng hangata.
8: Tshwantsudiwolle
2: ka nnete. Jwang ka pa jwang tshwantsudiwo. Ke bone ba shimane ba lona maobane, ba ne ba bapalla le makhosi under 19 ka mona ka Naturena ba swelele ile na le di bapadi tsentle mono ma. Nale mushimani wa ntate shala wa mopola ntate shala shala ma ke mo latedi a moholo wa Celtic o na le koloi tjena itala hanga to bantsa ba patsa dipapadi tsa
8: ntate shala o na le kwana ba pala
2: ntate shala ke ntate wa tshego DJ tshego tshego wa mona yo a holela
8: tsong
2: a rona
8: ke tse ba tshego he
2: ntate wa ha jwale bona le mushimani ba palang under 19 ma o motletwase o motletle
8: ke nna ke tshala wa tsiba wetsa mosebetsi
2: ke gona mushimane o na le motse le shumele motse tsheletseng o kena Grey College man junior o na ntsa ntjwetsa ka ene fela hake ka ga junior
8: ha ba khotsi ba ba sekolo
2: ai ga itse ya ka motle nka se makale le pele a etsa bo 18 a ba sa
8: tikinwe ke se seng sa ditlhomo
2: motle haholo ba pala morao left center back a o motle haholo ha o motle ntate tshala Udisa kakapa ka mo.
8: Ha ona motho a buang ka ntate Deni Jordan.
2: Ka
8: pa re buile re tedi.
2: Re tla re kgaitse.
8: Re se re fitile. Ha go tlona le motho a
2: re. Re tla re kgaitse ya ka ditaba ke tsona tse. Mmabedi ebile ke fumane molaetsa ka bona. Bana ba Free State Talent Coaching ka mane ka Kronstadt. Bane bana le camp e qalang ka di 25 fihlela ka di 30. Ba kopa ke ba fitisetse molaetsa gore kampo ya bona e se tla qala ka di 23 ha dikolo dikwalwa. 23 o fitlela di 27 le baka ke yona taba ya maroko ba bakeng sa bana ka re sebaka se bane ba lo sebedisa gona le kereke hape lo sebedisa dithotse ka ntseno jwale ka mpo ntse tswela pele empa ba tla qala ka di 23 ka mane ka Kronstadt ke ina ya Free State Talent Coach di 23 tsa September o fitlela di 27 jwale bana ba tla fitla ka di 23 ile laboraro e re di 24 tournament e qale ke la bone mane mo ba bile tla bele letsatsi la phomolo ka mo ka Kronstadt mo Qhaka Primary School mane ke mo di ntodi etsa lang teng ka la bone ba tla qala ka tournament la bohlano ke mane ba batla ba buisana le bana ka taba tsa bo jwala di thetefatsi mo botso vilagazi bo ja shuffle the pack ba tla ba bua le bana bo coach pitso mosimane ke ka la bohlano mono motsearba lo ba pala bolo mantsibua bana ba tla be ba hona le session eno mo bo jabu ba tla be ba ba jwetsa gore le rona re ne re ba pala ebile ba lo ba pala bo di video tsa bona ntwe ntle hakalo ka nnete ebe ba ba pala hape moqibelo sontaha ba qete ba kwale mosebetsi wa bona ka di 27 jwale batswadi ba ne ba isa bana ka mono hopola hore mosebetsi wa lona wa Free State Talent Coaching o se tla qala ka di 23 tsa September ho fihlela di 27 ka lebaka la ba le ba sokola taba tsa maroko mo bana ba lo robala teng fela he ntho tsa bona di hantle ntse tsola pele empa fela e qala ka di 23 ha e sa qala ka di 25 antle o di ba hlo ho rakya borobedi a re ba lo ditaba.

0: ke be ke fitileng ane re bua ka bona Blondie Magene le papa mama motho ngwa dipina tsa bona ka netetseng le monnate le ditshuntsena le matsatsing ana entse ebetsa oh what a night
1: Me ntwe monate ke yona eno hore ha o kupile ho fumana quotation one life funeral cover o kupile quotation ya bona re ka iketsa moputso wa hao ka 2000 rand ho di ma chalet o tla be we hapile re iketsa moputso ka 2000 rand ka ho fela ho di ma chalet o so ya hapile jwale now so ikemiseditse ho hapa ditaba sentse ka qala taba tsa rona hore now so ikemiseditse ho hapa bophelo tabentsena tsa one life insurance jwale re abapala re aba pala lo wena mmamedi jalo ka re thulo re re ha o re letsetse ka kwano hona le mo romela di sms tsa hao teng re bone hore di tsama jwang di thotsena tsa hao re bone hore o letsetsa jwang tsena ke di feng ka pa ke tsona tsetsentse ge di bala a ke tsebe re bone hore tsama jwang me e bonolo ntho e etsang o tlatla o tlogetha wa tseba e bonolo tlhodisano ena se kgetlo la pele ge etsa tlhodisano ena ya rona e se ile nako re matha so e tseba hore matha jwang fela ha ya re hopotse ha o sa tsebe hore o hape chelete go patile chelete ka maboko song ka kwano jwalo o tla getha hore o getha ka 1 ka o L ka o I ka o F ka pa ka o E ka 1 ona le chelete ka mo ka o L ona le chelete trip ona le chelete ka o I ona le chelete ka o F ke ba ke hey ona le chelete ka o F ona le chelete ka o E jwale e bonolo ntho e etsang sentse le yona nako ya hore re kana go tlo bapala papadi ena ya rona yena ya one life ibile ba tsho bana ba one life to so go lahlelwa ke motho o moratang ha ho mohlang ho le bonolo ho hang empa ho ba le one life funeral policy ho ka fetolang ntho engwe le engwe le ho bebofatsa jwalo morwalo o ba setseng jwalo bekeng ena o le Sedi FM ro fa manyetla o ba pala jwalo winning at life with one life wetela fela le Sedi FM.co.za ka pa o sms tsa mona One Life Funeral ho 38596. One Life Funeral ho 38596. Mo be monyetleng wa ikgapela kabelo kapa karolo ya hao ya 50,000 ranta kaofela e re fanang ka yona bekeng ena jwale. Dula o mametse thago wa breakfast to asa le batho kara mme re ka fetola bophelo ba hao. Mme o ka eketsa meputso wa hao hape ka moputso wa bonus ya tjhelete ya 2,000 ranta ha eba o ikgethetse ho fumana quote ya mahala ya One Life Funeral Cover. Jwale ho bohlokwa hore o kgethe ho fumana quote ena ya mahala ke mahala quote. O tsebe fela hore ke boka ditho tsa o di eme jwang. O ikopele quote. Ho etsa fela jwalo ipe monyetleng wa ho hawa hore re obetse ka 2000 ranta ho dima tjhelete o tlabe o e hapile jwale di sms ke 150 cent fela hopola di sms tsa mahala tsona ha di sebetse jwale one life yona ke insurance ya bophelo ena le tumello le fsp melawana le pelo di fumana ya interneteng one life changing lives
0: abere sebere tsa seri hopola tla hore e ke yona a ka nete ba re kire the phrase that pays are tswara mahala o tswara mahala o tshwanela o tshujwa le o re one life changing lives ka re tse ba hore itle o no sontswe metsi tlhodisano ena o no sontswe bile o kenetse mme ha re tsa tsena re sentse re letsa re rutlo re ha se wena na e o potlakele mohala mme o bue taba tsene paetse
1: chelete ka pale boko
0: o re one life
1: yeah
0: o bore changing life
1: o tsantsa re
0: one life
1: yes
0: changing life
1: chalete ka palebok
0: lives kokwa
1: chalete ka palebok faraka chalete ba medi faraka chalete ke le shomela ba tsoro ba fela ba tsotsa ka maroro robo medi the biggest for the drive takwa breakfast show hopola o romela sms ka kwano e be rona re ya o letsetsa o romela di sms tse ngata ka mo ka khonang ka teng o ka tsebe le hlololo la hao o kae
0: a rutlo gona yo
1: a wa raba ba medi one life change ka ntotsetse yes yes yey a feta chele
0: o tlhotse a boletsetse mo ntate ga lebo
1: wa thola ba kholo ma
0: a go re retse tsena
1: one life
0: a go re retse tsena a
1: I said,
0: Hello.
1: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka tshepa se budi sa wa dula ka paulana a
0: rofa sebaka ha
1: so ha sa batlo change ha ona mathata
0: ha o itulela ho a ha ona bothata
1: fela nna ke rata ba mamedi ba rona ka
0: nne ne re fela ho bane wa pele ka nnete
1: o dula ka paulana
0: o dula ho a mo ka pa o etsa rantsa tindela pele
2: o
1: go pa khetha L
0: ai ga tele ele ngwane so butle ge o tlehle ge ithibe hana ho ele mo na utlwa dane eh ba tla ge atamela mohala ke tsebe mna mohala ona ona le wetsang u dutse a ke re o itse ele u tloa ho ai mano so ya ho L thank you mogatu wa wa
1: yo ro tswetse he ho ai mona thwasa wa tsiba ho ai uno tsama ka bokae me wa rutwa
2: Eh,
1: how are you? I'm well. Good morning, Fanaka. Chelate, how was your commentage? Yeah. What's about I know some magabugai?
2: Ah,
1: I know some magat 3,000. Jolly, how fit to our early?
0: What's about how magabugai?
1: Hey, and then I'm. Ona lotsa
0: e re go jwetse na o tsama ka boka ha ke bula ka o ele ka mona ba re rofet 5000 rand
1: o go le buhe o re le bu 5000 rand se ka o ele ka mona o ba tlo tsama ka 3 fela he ele o fa 5000 rand jwale tswase ke a ipotsa hore mme o
0: lakopa
1: e o kupile o fuwa code mme ye ya mahala ya one life funeral cover
0: atamela
1: komnade
0: ukupile quotation ukamga o hape go ka nqene ukupile quotation
2: a
1: ke opta
0: jo ho hawa opta ho bana nke ba lo reka phone nje
1: e ka ba ro fa 2000 ya mahala Koro no tlo tsa maka 7.
0: O no tlo reka phone e ntsha ka 2000 e tsamaelana. Loss.
1: Jala wa ikopa ne.
2: Eh ke re ke ha o tse
1: Changing lives.
0: Ramolebo ya ka nnete ngwana no a bo rona le hore o fumane monyetla wa yo ihapela 5000 rand le ho sane re tswella pele ipehe monyetleng a ko optele hore ba o letsetse ke 2000 ke mang a kila ka o fa 2000 go fela ha o no kenela tlhudisano o la optela option ya hore o fumane quotation etsa jwa lohle mamela tsebeletso ya lesedi FM o tlotse ba hore o fumane matsebetsebe a feta mona ere ha o le jena re hopotse ditaba
3: Tebeletso e ratwa Lesedi FM Soweto Mosi wana lani ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona Kaulang li ke tele kumla 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM ke mo
1: Etsa ba. Difitise. Mashoma mabedi ba tsoro ba di betsotso. Rufaletse ora ya abo robedi. The biggest one to drive. Takwa breakfast show. Yes sir. Aretse chi. Kiyo. Achoo.

0: Ke le batla ba ne besuka jeno re tla bua le mogato o shebileng ditabatabelo tsa batho ba qwadileng ntle le mono re tla ke re tlo bua le setsebi ditabentsa di chelete re ke re bua ka dintho tseo batho ba sa di hlokomeleng tse ka etsang hore tse ka amang credit score ya hao me bophelong mane mo re buang ka ditabatsa bophelo re tla buisana hape le ngaka Hopola bekeng e fitileng re ne re bua ka rona meriana ena ya setso kapa ya botshaba di herbs ebe di ka ama dipio tsa motho ka tsela efeng mme ka jeno re tla fa mo mamedi sebaka sa hore a botse ngaka dipotso ke tsona ba lebe sekia le lebo
1: are lebo ya go lotlega itse ya ka robedi fela metsotso a ga lebile tsholo ro ga borobong are tsetse
2: Mosi wana lani ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaulang like ke le khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app. Ho mamela le SADFM. Ke molele.

0: Shabane City FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ke mesoso emine ka mora hora ena ya borobong re kena letsatsing la mantaha re qala beke mesebetsing ya rona e fapaneng ha re qaleng hantle ha re qaleng ka mafolofolo ke a tshepa ngwaneso o so dutse desking ya hao mosebetsi wa qala ba bang ke a tseba le kekeleza o tla kena kwana ka bo 9 o kena ka bo 10 ho na le ke tlo hlokomedisa bo ramosebetsi o na le style se le sietsa o fumane botutla kena a be mo kotlana a tswe a ema bakeng o tla khutla jwale hantse le bona mo kotlana ntse le nana motho sa le teng bo sebetseng e mong o tla haka baki e mong o tla haka jeresi jwalo le ba hlokomele batho bao ba ratang ditaele tseo mesebetsi mona dumelang ha ke le lo me ke le dumedisa dumelang le bisana ka ke tholwana moletsane ha ke tsamaye ke le mong a maletsa tsisi jake ke mohlophisi wa lona DJ Lovers Kena ya re hlophiseditseng mino le nana ho le hore kena ho lona ke la tabulle ngwaneso ha o tla hlile ka o kopa kopane ha o tsebina o qala kae tlokwano o stationing e sene fighting kana kwene fighting le nane o lene fighting le sibuhudi sene fighting tlokwano re tlo hlabolla ho lena la itlhabolle re ko amohele pina e tengkwano ya morena swe mothusi

ka ditshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 ka kgwedi. O fumane 5GB ya data e eketsehileng kgwedi le kgwedi ha mmoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.

0: Now o malala la utswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mabiti re lebohe mangaka Mabizela ka mana ka Palm Ridge re lebohle ka dipina tsa hao. Le wena o ka qalella he mo mabiti motle o qalapele ka lentswe cup. Ebe o romela dipina tsa pedi tsa R&B kapa soul o romele ho 079-758-5066. 079-758-5066. Ke mo o ka romelang dipina tsa hao teng he sa kopi ya tie kapa kofi me ra o bapalla sona jwalo ka ha mangaka a entse. Mabidi hopola hle metsotsongena e mashime a mararo ka mora hora ya borobong re tlabe re kena ditabeng tsa bohlokwa mo re kenang ho senelo sa tumelo e bang mohlomong o hloka dithapelo. Ngo hloka mantsi a ka o kgothatsang le Lesedi FM le teng re na le baruti ba fapaneng haholo mona ho itlhabolle moruti o ba teng tsatsi le leng le le leng metsotsong e mashime a mararo ka mora hora ya borobong. Mohlomong ka jeno mantsi a hae a tla hlabolla wena mo mamedi motle. Mohlomong ka jeno o tla toba bothata ba hao a sa tsebe le ho tseba empa ka dipolelo tsa hae dithapelo tsa hae o bo fumana hore e kare o bua le wena dikarabo hangata o tla di fumana mona ho Lesedi FM. Hang ka mora mono he re tla bona hore bana ba re tshwaretseng tsatsing lena re tla utlwa ka bona hore na ebe ke difeng tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona o tlo seke wa fetwa he wena bo mamete motle. He bose ba ditopo dumelang dumelang bose ba ditopo. He bo mamedi bose ho na le bose ba ratang ditopo ba be ba tle ka ga ditopo. Ho na le ba sa tsebeng ho tsamaya ka ditopo ho hamfer o bona hore motho eo o na sampa foster fela. Kore ha o mo sheba o fumane motho e ka reng o re jo ha nka bona fela ke fihlile mo ke yang. A mong fumane a sa ditshwere ka matso mena teng mona o se tshwere dieta ka matso jo ay ay ay ay eh ke a tsiba bo ausi ba rata botle empa nna nka le letsa bana beso topo e bohluku topo e bohluku haholo ha e ba e le seta se mo hlomo fumane kana ko ngwe se o pentse menwana ena o ile mosebetsing o itseng o fumane ka nnete o so o babaela o so sa tsebe ho tsamaya hantle o so kobile mangwele dieta tsena di sa o hemise. E mong o fumane hore ke topo e batlang e le sesane e le telele haholo o moketeng wa jaiva o bona hore topo ena e hlile ya mositisa ya mositisa ngwaneso jwale nna nka eletsa bo ausi. Ke a tseba le batla ba batle empa mohlomong o shebe toponyana ya serethe se setinyanyana se di le teng matsatsing ana ba sa tsebeng ho rwala ditopo ebile ba mathela ho tsone. Ee, ba sa tsebeng ba sa kgoneng ho rwala topo ho na le batho ba e kgonang a ka e rwala letshere kaofela a ka jaiva ka yona a ka sebetsa ka yona ba bang ho hang fela ha ba kgone fumane se e dutse tlasa tafole ya hao deskeng ya hao mona tlasa tafole. Jwale ho na le tsena tse tinyanyana thekele tsona. Ke na le mogotsi e mongwe wa ka ha rwa le topo empa ha re o e rwetse ke mohlanga rwetseng eno ya topo espara a tsamaye ha monate empa he le utlwa ntse a llale ha o le jwalo empa di batla di le betrinya he ditopo di sotla bo ausi ba rona di sotla bo my sister. Jele ke bone le ba bang ha ba ya mesebetsing o tla ya ka diphashaphasha ha ke yona gating ya mosebetsi kgona a di rolang a kenya ditopo le ha tswa mosebetsing jwalo fela. Ha tswa mosebetsing ha tswa ka heke fela o sa ntse a re phashaphasha tsa hae jwale ithekeleng tsena tsa healingyana e tenyanyana ho ne so na le tsena tsa healingyana e nyanenyana e kana ke healing ba ha e bonagale le gore ke heale e luna ba hlileng ho tsama ka ditopo ka ntho na le go jwa le ho fumana so go bile mangwele e se le mathata ka wena skepsen ga di bona tsa jwa le ke hlabula ntate batho ba tswa ba ya di bakentse fapaneng jwa le ga di bona ntho tsena ga di bona ntho tsena ngwaneso sky clubs sky papisa le babang jwa le ka ke shilo e mong o tla e gona ntate le tshege ka ofela e mong ya mohlula ho hamfela ya mohlula thekeletsena tsa direthetse tinya o tswe ditabe tswe ditabe ngwaneso na tifelo ke mekiti na tifelo ke mekiti hle ke ya bona ho monate ka ntle ka mona huwa o dimo le tlase batho ba na tifetse ba ne ba ila ka ditsena ko ena ya hore ba ke ba tswe ka mathlumba ke ba lo ithabisa meso so e mashime a mabedi le meso e mehlano ka mora hora ena ya borobong ere ke nke ntokozo mbambo similapha re ya senwelong sa tumelo

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Numere kgaolo ke a 20 a nang le motso le mong re bale temana e le nngwe fela e leng ya bosupa mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena jwale setšhaba sa tla ho moshe sa re sitilwe gobane re buile hampe ka Jehova le ka wena rapela Jehova gore a tlose dinowa tsena go rona moshe a rapela setšhaba lena ke lentswe la morena a morena wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le setšhaba sa Modimo Modimo a qeta go se lwanela ba hlotse ba kanana ba thabile gobane ba kopile gore Modimo a ba thuse ntweng ena go hlola ba kanana empa tsietsi ya hlaga ba bua hampe ka Modimo le ka moshe ba re ba ba thusitse lefatsheng la egepeta go ba beya lefatsheng la lefela mo senang bogobe le metsi gobane dipelo tsa bona di tennwe ke bogobe bo sa tsibisagaleng ke nakong ena eo Modimo a halefang a romang dinoga tse tšhesang go loma setšhaba se kgotlela go yena moshe se re go yena re sebile re sitwile re buile hampe ka Jehova le ka wena re buele rapele o Modimo gore a tlose dinoga tsena tse tšhesang e momamedi ya rategang bojalo bophelo o sejwa ke batho bao ba thusitseng o sejwa ke batho ba tsebang melemo ya gago e beipa ga ba qeta melemong ya gago ba o ropaka ke nakong ena mo ba re sebile ka wena le ka Modimo e re buile hampe ka wena le ka Modimo tshebeletso ena e kopana le nna le wena batho ba buile hampe ka wena ba buile tse sa lokang ka wena empa bona batho bano ba tla go wena ba kopa thuso la ba sebile ka wena go na le gore moshe a phuthe matso a gae o a ba thusa

0: ene ne dipina e monate ka nnete. Hloni le wena kananelo le phetse jwang bana baka?
1: Nna ke phetse hantle mme Matshepo, wena o phetse jwang?
2: Le nna ke phetse hantle haholo mme Matshepo.
0: Aa, ke a leboha bana baka, le nna ka nnete ke phetse hantle haholo. Pejana ke itse lenaneong la kajeno re tlo bua ka papadi ya lesokwana. Mpolelleng mona he bana baka. Na le a tseba ha o bua ka papadi ya lesokwana, ho bua ka papadi ya mofuta ofe?
1: Yo, mme Matshepo. Mme Matshepo, jwale e ka re o tla re tlodisa kgathi. Na ho na le papadi e jwalo?
2: Mme Matshepo.
0: E?
2: Nna ke tseba lesokwana e le le sokang papa. Ebile mme wa ka o na le le leng tjena le leholo. E seng papadi.
0: Ha o bothata bana ba ka ha le sa tsebe papadi ena. Mohlomong ke hobane ha e sa bapalwa matsatsing ana. Empa ke papadi eo ka yona Basotho baneng ba tseba hore ha e bapalwa, pula e kana ka nako ya komello.
1: Na o ka bolela ha batsi ka papadi e, mme Matshepo?
2: Le nna ke batla ho tseba ka botebo ka papadi ena, mme Matshepo. Ke mang ya tsebang? Mohlomong le nna nka iphumana se ke e bapala ka nako e tlang.
0: Ho lokile bana ba ka. Hloni, ka ha wena o ngwana moshanyana, ha o a dumellwa ho bapala papadi ena. Empa o dumelletswe ho ikemela fela ho e shebella. Lesokwana ke papadi eo hangata e bapalwang ke barwetsana, banana le basadi. Ke papadi e bapalwang ha letsatsi le eme mme pula e sane. Dibapadi tsa papadi ena di tswa e sale ka matjeke ho ya motseng oo lesokwana le latwang ho ona. Tseleng ho engwa ka mekgahlelo ya bobedi, boraro, jwalo jwalo. Sena se etsetswa hore ba ileng ho utswa lesokwana, ba le neeletsane jwalo, ba ntse ba matha.
2: Hey, mme Matshepo, e ka gona le papadi e nngwe tshwanang le ena e o hlolang re bapala ka nako ya dipapadi. Yona e bitswa relay. Le yona e bapalwa ka dithupa jwalo ka lesokwana.
0: Ke dumelana le wena he moo kananelo. Empa ho na le phapang pakeng tsa papadi eo le ena eo ke buang ka yona. E leng ya lesokwana.
1: Mme Matshepo,
0: e Hloni,
1: jwale nna e ka re ke tsamaya tseleng ya ka ke le moo. Ha ke utlwisise hantle. A ke go hlalosetsa ka botebo bohle.
2: Ke moo o leng teng Hloni.
0: Bana ba ka.
2: Mme Matshepo.
0: Le seke la ipherekanya. Ke tla le hlalosetsa hantle hore le tle le tsebe ho utlwisisa. Papadi eo kananelo a buang ka yona. E batla e tshwana le ya lesokwana. Empa yona e fapane le ya lesokwana ka hobane. Relay e bapalwa ke banana le bashanyana. Hape e bapalwa monate. Ho ikwetlisa letlholo. Empa ka lesokwana, lebaka le leng fela, pula. Mamelang ka hloko hoba, ke kena ditabeng jwale. Banana ba babedi, ba ne ba kena lapeng la morena kapa ramotse, ho ikupisa metsi. Empa mahlo a bona a qamakana le lesokwana moo le beilweng teng. E ka ba ka sotlwaneng kapa kae fela. Ha ba se ba le fumane, ba tla tswela ka ntle, ba se ba di dietsa, ba le phahamisitse, ba hweletsa beng ba lesokwana ba re. Lesokwana le ile! Jwale beng ba lesokwana ba tla phasa-phasa, ba hlabe mokgosi e be ba lelekisa bana ba utswitseng lesokwana. Karolo ena he, ke yona e natifisang papadi ena ya lesokwana. Ba utswitseng lesokwana ba tla qala ho le akgellana ka mekgahlelo yane ya bona ha ba ntse ba kgathala. Ha o ka etsahala hore le wele matsohong a ba utsweditsweng, le bona ba tla leka ho kgutlela morao ka lona. Le bane ba le utswitseng ba tla leka ka matla ho le nka ho beng ba lona hape. Ha ka lehlohonolo ba.

0: utswitseng ba ka finyella motseng wa bona ka lona. Boholo ba batho ba ntseng ba le bapala ba kena motseng ba ithetetse ka makala a sefate sa moduane kapa jwang bo botala hlong. Ba bile ba itlamme le matheka. Ba kena jwalo ba sentse ba binela hodimo pina e reng.
1: Tsulani!

0: Pula.
1: Mama Zebi.
2: Yes, Sonny.
1: Bonyane papadi e nka nako e kae?
2: So, Sonny. Papadi ena ka nako e nngwe e nka letsheare lohle. Bahlodi ba papadi ena ba isa lesokwana moreneng kapa go ramotse. Ebe he, le tla hlongwa pela lesaka ha o ntse go binwa pina yane ya bona ya pula. Ka nako e nngwe he, ha o arohanwa mo, ho arohanwa ka yona pula. Ka nako e nngwe, ha o fete matsatsi a mabedi pula e sone. Ka mora ketsahalo ena yohle, ba neng ba lelekisa lesokwana la bona, ba phomosetswa dijo, ebe ba kgutlela morao.
0: Mme Matsepe.
2: Ye, Kananelo.
0: Ka nnete ena e utlwahala le dipapadi e monate. Nna o ka go ruta yona ka moronaneo le kapa ka nako ya matsatsi a phomolo a dikolo.
2: Ha ho bothata ngwanaka. Ha hona bothata ba letho mono. Nna le wena mo le banana ba bang ba ka bang le kgahleho ya o tseba papadi ya lesokwana. Re tla lokela go kopana e sa le pele.
1: Nna le metswalle ka re tla boa hangwa le kgiba Mme Matsepe. Empa e ka re go tla ba le mathata. Matsatsing ana ha o sana marena boholong ba metsi ya rona. Jwale le tla etsa jwang?
2: Hloni.
1: Mme Matsepe.
2: Tlohella tsohle matsong ana a ka. Re sana le baemedi ba dikarolo tse itseng tsa dibaka tsa rona tsa bodulo. Re tla tlhophisa le bona ngwanaka.
0: Ke ikutlwa ke seketeletse letsatsi leo Mme Matsepe.
2: Ke a utlwisisa Kananelo ngwanaka. Ke pheletso ya ditaba tsa rona tsa kajeno tsena he bana ba ka. E ka ba ntho e ntle hore le ithute dipapadi tsa botjhaba ba lona le sa le bana. Ke manyatse ba, mohlomong ka letsatsi le leng, di ka tlisa moelelo bophelong ba setjhaba sa rona. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ne le natefetswe ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Kananelo le Hloni. Paleng ya kajeno re ne re bua ka eng?
0: Re ne re bua ka papadi ya lesokwana Mme Matsepe.
2: Go thwe papadi e bapalwa ke boma?
1: E bapalwa ke banana, barwetsana le basadi Mme Matsepe.
2: Lesokwana leo ho buang ka lona, le ne le batlwa kae?
0: Le le batla hara motse kapa moreneng Mme Matsepe.
2: Ho ya ka ditaba tsa lesokwana, na e hlile pula e ne e na ka mora papadi e?
1: Ee, Mme Matsepe.
2: Kananelo.
0: Mme Matsepe.
2: Na o ka kgothaletsa dithaka tsa hao ho bapala papadi ya lesokwana?
0: Ee, Mme Matsepe.
2: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
0: Tsamaya hantle Mme Matsepe.
3: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Ele shume le metseme raro metsoso kamora hora ena ya le shume untsoma metse le sedi FM le nana o kila haola e tlabolle me kila ka ba pala pina ya ayanda gian le stogiti lover for life atsho le he untsoma metse Jezil Brothers le tswakai maslungise mabidi motle rena le botata ba mehala ke gola ke yona ntho e tla etsa gore le ditebentse rona tsa batho ba qwadileng re tla kena go tsona hamfela how to ntho di lokile bana beso mehala e lokile ya sebetsa o seke ba makala le wena e ntseng a re letsetsa bakeng sa diticket tsa woman to woman ke gola wa ipotsa rona thuli o etsalang mehala rona e ka rena ena le bothata mo mabedi taba ena ya dipolao tsa basadi e boetse gape jale e ja setse re bone ka bona ka profenseng ya Gauteng mme ba sa tswa phatlhalatsa gape gore ditopong tsane tse nne tse ileng tsa fumanwa tsa basadi ho se ho na le setopo sa bohlano se sa tswa fumanwa gape ka bona ka Kempton Park me ho bona hala hape dipolao tsena tsa basadi ka sehlungu di boela hape di khutlela jwale di ja setse hape mo mamete motle ne se ka re taba ena jwale re ya re lwantsha re ntse re tswela pele ho lwantshana le taba ena ya dipolao tsa basadi bana me re a tseba ka nnete hore le sepolesa sa Afrika Borwa se eme ka maoto ho lwantsha dipolao tsena empa he ho bohloko ka nnete ho fumana ditopo tsa basadi di rapaletse fela ba bolauwe ka sehloho ha se ditaba tse monate ho han fela ha se ditaba tse monate athe ngwa taba ka mona ka Western Cape bosing bona bo fitileng ho na le batho ba mashume a mabedi le mosolomong ba hlokahetseng kotsiena e etsahetseng e etsaetse ha tekesi ine ithulana le koloi ya ba dikoloi tse ding le tsona di fihla dikena kotsing eno batho ba mashume a mabedi le motsolomong ka ofela ba hlokahala mmileng o mogolo wa N1 ka mona ka Western Cape ba malapa a bona ba tshedisehle ha se ditaba tse monate mme re sentse re ikopela go ba gannehle re ya kopa a ke le ganneng hantle mebileng e fapaneng ya naha a ke le ganneng hantle haholo ha le jere bophelo ba batho ka dikoloi tsa lona hopolang fela hore na ke malapa a makae ao e leng hore hona jwale ha re bua tjena ba se ba tswa fumana melaetsa malapeng a fapaneng ha se taba tse monate ha se taba tse monate ka nnete mesoso e le shumele metse tseleng ka mara hora ena ya le shume soul culture google

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.

0: ala ba khona o bona kana ke motlapa talang jwang ke a tlisa ka pa ke tlisi ke sa o ke patala go di lokwe di na
1: jale motho mong a ka ipotsa ntate moloi gore na molemo wa gore credit score ya gago motlhomong o batle go gore e ya godimo ka nako nngwe ga ona le maikemisetso a gore o ka adima tšhelete kae kapa kae kapa wa etsa dikoloto tse ngata kae kapa kae e be motlhomong e thusa kae molemo wa yona keng
0: molemo ana e thusa ka ntho e tena nako nngwe motho o tla ba tsamaya a re olo batla go renta sebaka sa go dula ga o tlo renta sebaka sa go dula batho ba le bona ba checka gore na o motho a patala dikoloto na o di patala ka tsela e jwang and then ba bang gape go na le mo e leng gore le ga o batla mosebetsi go ntse na le o ba checkang gore na o motho a patalang jwang ka mantse amang re ebitsang vetting ga ba etsa vetting ba sheba gona motho a patalang dikoloto jwang even le ga o nka bo insurance ya koloi ntlo tse kang tseno tsa gore na motho a patalang jwang ba di sheba le tsone le ha o batla go nka mosomong contract tsa bo di-cell phone o batla go nka di-account ko di-shopong even le te mone tse ba sheba gore na motho a patalang jwang
1: jale ha e ba
0: ka mantse amang ga wa tshwanela dipolelele gore nna ke le tsena ga ke na go batla sekolong ga ona go tseba motlhang o tla ba le lebaka le tla o tlosa gore o batle sekolong
1: ntate ke leba ntate ntate tswela pele
0: so o botlhokwa gore o etse gore credit score ya gago e dulele gantle gore le motlhang go le o ka etsalang gore o batle sekoloto o bo tseba gore o ka kgona go thola sekolong
1: jale ha e ba mohlomong a ke se motle dibukeng mona ntate moloi na gona le se ba ka se etsang banketsetsa sona molemo o ba ka nketsetsa ngwana ha e ba mohlomong credit score ya ka e sentle ho hang fela na gona le mohlomong seo ba ka nketsetsang sona ho nthusa
0: ntho ba ka o kgothaletsa yona ke ya gore o fokotse dikoloto tsa hao gore di kgone le kana tšhelete gao moputso wa gago o tholang ba tla o kopa gore motlhomo kong ke dikgwedinyana motlhomo le a ka batla sekoloto le a ka batla cell phone motlhomo o tla patala 100 rand for dikgwedinyana tse itse gore sekolo sa gago ba kgone go bona gorena senyeloa ka tsela e jwang
1: ntate moloi ke lebile gagolo ka nete o re beile leseding o re tlhokomedisitse dintho tseo motlhomong ba bangwe ba rona re neng re sa tlhokomele gore di ka ama di-credit score tsa rona ka tsela efeng re lebile gagolo ntate ga re lebohe re tla kopana le wena gape nakong e tlang
0: okay mme ke lebile gagolo ke le bane baloi ba lesedi kao fela mme ntho e leng ka e bua ya o thetela fela ke gore bamamedi ba tlhokomele gore batho ba di-credit ga wa tshwanela go ba baleye ga e be o nang dikoloto ba o founela bua le bona gobae go sa bue le bona ga o bolele o iketsetsa molemo mme batho bano e se ba o tlokofetsa o na le bona gore o ka ba reporta go national credit NCR o ka kgona go ba reporta ba o tlokofatsa so le teng sekoloto ga sena le more than 3 years se subscribe-ile ka mantswe a mangwe o ka setole ba go kgathatsa ka sekoloto seno ke ntho tse ba tshwanetse ba dishebe tseno
1: o ga sena le nako e kaeng tate dilemo tse
0: tharodilemo tse tharo ga sesile dilemo tse tharo e le gore ga ona ko buale teng le ba seone wa kadimme tšhelete ga ba tse ba o founelela bua nnete o na le gona gore sekoloto seno ga o sepata le bantho se subscribe-ile ga ona gore ba go setse ba o latela ka sekoloto se jwang
1: oh he e ntate moloi ra ithuta man ra ithuta ntate ke lebohile ntate
0: ke lebohile haholo hlemme
1: asimahem mamedi ha re ditabeng tsa ho ra ya leshome le motsomong ka bondo ke a o tshepisa

0: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane reka ka bongata, ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka extra. Disolong tse jwalo ka 1 kg ya Crystal Valley Low Fat Yogurt ka $29.99 fela. Di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Right Brand ka 25 randa. Le 2 liter ya Right Brand Foam Bath ka $39.99 fela. Di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 20 tsa September 2026.
1: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mamiti re ke bona hore na ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo kajeno re mo fetisetse molaetsa ho bao a ba kopetseng. Tuli dumela hle, ke kopela Banyana Mphore. Happy birthday hle a hole a bona etene mo tseding a tsengata ngata. Ke mo rata haholo a be le letsatsi le monate. Tuli a kore happy birthday ho Sello Ramasimong le Tina Mogothu bona badula ka mana ka Porterville ba kopelwa ke Baba Ngozo ya reng happy happy birthday hle ho bona ba ketike di letsatsi le monate la bona la tswalo ka jeno ba bona etene mo tseding hape tse ngata ngata. A temo hape ya ngotseng molaetsa ka kwano a re ho hola mampai mohatsa ntate potlaki le tshidiso mahlaku ka mana ka Porterville ba hola ba bona etene mo tse ngata ngata ba kopelwa ke Nani Chiba le yena o dula ka mana ka Porterville. Happy birthday wena Karabo Ramakatsane. Ke tla le mahlonolo di watele hle o kopelwa ke Ntife Tsira ka mana ka Mafura. Are happy happy birthday wena hle o beleletsa tsi le monate nate nate. Re ke bona di voice note le tsona di kene mo mamete motle re ke hle ke ba lukisetse kutlo rena ke mang ya reng o kopela mang letsatsi la hai la tsolo ka jeno.
3: Ke bohloko tshuli le kae mme wa ka kiteng ha o sa re first baka sa gore re ke re botse ntate dipotso because hona le re sekoloto tsholo re se sentse 5 years mara sekoloto se se sinkwe ke di lawyer so founelwa ke di lawyer molebe ha o so re lawyer tse a di sa founela so founelwa ke di lawyer tse ding le bona ba ntse ba bua bankela motho o sekoloto ba ongola go wena o kolota mama mara sekoloto seo ga le sane sa phumulwa
2: mogotsa wa etsa phoso ke utlweletse ka bomo ke batla go utlwa gore na o re o bohloko keng ke a utlwisisa hantle gore ka nnete ntate moloi o ne a bua taba tsa bohlokwa mme o ne o lakaditse go mmotsa potso. Re tla ke re bone gore na re o thusa jwang ka potso eo ke ka go ke utlweletseng ke sa re ke di birthday ae ga o qala fela gore ke bohloko thudi ke batla go utlwa bohloko ba ga gore na ke e ge keng ke mogolo ke le mogotsi re tla le ka gore re tle re o thuse ka taba yeo.
4: O tule dumelang le a pela le rona re sa pele ga o tsele ke kopa o kopela ke abetswe Mofokeng o a hola ka sheko le o ratile Mofokeng le yena o a hola o ratile yena o dula mane go lang la Gauteng ke abetswe Mofokeng yena o monana talently ke batjana ba ka. Ke a leboga Thuli ba kopelwa ke malome wa bona Matshela Mofokeng ke re se ka ntate Modimo a ka ba godisa go feta moo ke a leboga.
2: ke lebile hle ntate ke lebile haholo ere renke mo mamedimong o santsa le teng kwano lena re fitise molaetsa wa hae
5: hey hey tuli hamna tle ka tsatsine a ke kopa go pela thatho mo eno ya hlahang ditshweneng ha tswane go pela ke mapitso ka mona ka pomolong Bloemfontein ke ga a ke tikela tsatsi la tsolo ha monate hip hip hore
2: Thank you, me. Ke lebile haholo ere ke nke emo hape re tlong ka mehala ya rona.
6: Yela bontate majabajaba dumela ke a o dumedisa. E tswe madume hape. E o bua le lefatshe mo leo ka mo.
7: O se Thuli dumela hle moratiwa. Thuli e re ke hodise Feliki ya lapeng letsatsing la kajeno. Yena ke tshiu selo Michael Mogorosi. Kamane ka thabantsho makurung ke re hola mongwaketsi e motle o be letsatsi le monate o kopela ke Caroline Mogorosi ka base water
2: aus Caroline ke le bile ngwaneso a temo hape ya holang ke mme ma nkomoti molala me o kopelwa ke ntate molala ya reng a hola bona etsi mo tseleng tsenga tangata ba bang ba motseba ka matebello gakahadi re le bohle le Sedi FM dumela
8: hello
2: dumela ntate
8: ra tour
2: ke teng okay
8: nna ke go bela wena o go tla ke tlo tsoma mandumana ugwa a ja khona o gena ka Friday ka Friday
2: ntate ke le buile thank you ntate le Sedi dumela
9: Hi, how's Tuli Lekai?
2: Ritin Lekai?
9: Ritin, we are the mamu so ramuto, kipopela wana khaite liyaka mudubi khauta le sotu mola. Yomara yaka sabatung, mapula ramuto, ona uya le rama obali kire. Happy birthday, sedi, tulu tose patate malo feta lonko mamu fami kire, lo hule se, lere bonete din zengata. Lo anaus Tuli, le tazaka ofela kanete ma September, lo hule mudi malo sonna ufate sabatung.
2: Thank you, Samer. Le wile.
9: Thank you, my darling.
2: Bye.
9: Bye.
2: Hello.
10: Hey, Jules. Monaco, Pugamo, Nakasu.
2: Yeah, Pila, Monesu, Pila, Jean.
10: Ake monate man tsi o o tlo tlo o le mona mme ma sono no wa tele ke ho mme ke ntse nna ma re ka se ho wena sta tshini ya mona
2: o tsho ja le mogotsi
10: a ke ho mme ke ta go bua ke ntse fitle mona mme wena o tlo wa mo hele mo mona mme ke
2: kopa o mpabzi
10: o ho le ma sono no modimo o fetse o tle tshelo o tlo mona mme ke nna ta o be ha ntle mona mme o tlo tlo o le mme ke ro rata fela jwalo mona mme And then Tuesday, ona ka simo ke kopela o tshwere tshipo ke kana ka o zwe ntlo fo monana ke mo wa ba fona ba ka ba tshepa se sa sa ba nya sa mavarara ba ba under 12 a ho le man no wa ke nang kopile o ro kopa ke kopela a ho le man jika a tlapa ka fa la management le nna ke le kopin tore 016 ke kopa re a ho le a be le tsa simo a tsi go ramata mo team o mavarara a be le tsa simo a ta ho le mo mo ke le buile tshwenye se mane go le tsela mo nna ke mo na mmelo ena ma
2: thank you khaitse diak ke a lebo
10: alright
2: ha se mo hem molesa o kene ka kwano tuli dumela hle re kopa ho kopela monga rona mo na selageng sa tshaba mahlonolo tsa tsila hai latsolo yena ke menosintu Agnes Ngalo o ketika letsatsi la hai latsolo ka jeno o etsa gapugapu Gapugapu ya mahlonolo e moatele hle o etsa dilemo tse ngata-ngata mme o kopelwa ke basebetsi mmogo le yena kaofela mona ha setšhaba ba re re leboga ntate modimo ka bophelo ba hae re lebohle ha keteke ha monate ha keteke ha monate a ntse a ipuela hantle ha bonolo fela o bathong aus Agnes keteka hantle my darling keteka hantle re a leboga mabedi motlha ke mesoso e mashome a mabedi le meserobedi ka morahora ya leshome le moso mong ere renkepina hopola hle bekeng ye fitileng re ile ra bua ka ho sebedisa meriana ena ya rona ya setso me ra bua le hore na e ama sebetisa hao ka tsela efeng me re le ra ba lengaka eneng e hlalosa ditaba tseo ka ofela he bekeng yena re tla ba le monyetla wa hore ro ofe mo mamete motle o botse ngaka dipotse batho ba bangata ba sebedisa di herbs matsatsingana me re tlo sheba fela hore na di amana jwang le sebete sa hao me potso efe ka paife e o nang le yona o tla re letsetsa he ngaka etletsebe ho araba dipotso tsa hao ere fela he re fe dimakatse o folotsi sebaka sa hore fa rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno dimakso butle go lukisetse nna ke o phela hantle
11: ke pesa hantle ngwana
2: ha monate dimakso
11: ha ke tika hantle ya tsapa
2: ha monate jwang
11: e bia ke ntlo di ntho yena ntse di gomela mona
2: mo khosi e pa bzela re ke lebelle ntho yana
11: e ke ba di tsi hantle ha fela ke tikile ha monate ke le buile ha holo mo mamedi wa sebeletswa le Sedi FM le wena ke sense ke o dumedisa ka tsone ho imatla fatse re tlo tla re le kula taba ya seboka sana ha sa bolojumele metso mihlano sa federation ya basebetsi ya tsatu se tsarolang provinceng ya Gauteng. Go tlobela hape re tsola pele ka hore re lebe magotleng a dinyewe mo e leng hore le gotleng la dinyewe la magistrata wa Vanderbilt Park tebelwe ke hore ho tla diwa ka hlole mono ka basebetsi ba supileng ba masipala wa Mfuleni ba ileng ba tshwara ka lebaka la ho hokela motlakase ka tsela e fosahetseng. Vusi Musikat Matlala le yena ntsa le ka pele ho magotla a dinyewe re tla boela hape re lekola beke ena ke ya ho etswa ha di wili re tla buisana le ba amehang ho utlwa hore na ebe ke di thing ntseng di tsala mono mme tse ding ke tsena tsa diketsagalo tsa basadi ba ntseng ba bolawa le ho fumanwa ga ditopo tsa bona dibakeng tse fapaneng re tla buisana le sepolesa provinceng ya Gauteng ho sheba re na hantlentle bothata bo hokae sena se emiswa ka tsela efeng tsena le tse ding ho imatlafatse ga nka morao ditaba tsa hora leshome le metso mmedi ke lebohile ha go lothule
2: ke lebohile dimakatsofolo tsingwaneso
11: tsatsile monate
2: ga se moheng

0: dumelang ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi e mashume a mabedi metsoso pele hora ena ya leshume le metso e medi. Re sentse rena le Dr. Juliet Mensa, ke ena eo re nang le ena eo re bileng le ena lebekeng e fetileng. Yena ke specialist physician, ebile ke nephrologist. Re ile ra buisana le ena mo mabedi bekeng e fetileng, empa ha eba mohlomong wena ha wa ba karolo ya puisano eo re bileng le yona le ena bekeng e fetileng, re tla o etsetsa molemo, re tla etsa bonnete ba gore re o hopotse dintlha tse pedi tse tharo tseo re ileng ra bua ka tsona, re tle re tsebe go fa mo mamedi sebaka. Hopolatlhe re bua ka sebediso ya meriana ya setso gorena e ka ama sebete sa gago, tshwarelo e seng sebete, dipio dipio tsa gago ka tsela efeng. Mme o santse le teng kwano mogaleng, Dr. Mensa, dumela me.
2: Dumelang, dumelang.
1: Le kae, doctor?
2: Awa, re teng.
1: Ke a leboga tle, doctor. Re boetse re o amogela gape, mme nka lakatsa ga o ka gopotsa fela mo mamedi ya sakang ya e ba karolo ya dipuisano tsa rona le wena bekeng e fetileng, ga re ne re bua taba ena ya bohlokwa e amang bophelo ba rona ba letsatsi ka leng. Mme ke dintho di feng tse pedi tse tharo fela tseo o di gopolang, tseo ka lakatsang go ba gopotsa tsona tsa bohlokwa mabapi le setlho seo re bileng le sone?
2: So se e le gore re se botlhokwa ka diphego, gore re tsebe gore diphego di teng mo mmeleng go lekantsha acid le motheo wa mmele, gape di teng go lekantsha gape le metsi, di teng go lekantsha le di-minerale tse e le gore di mo mmeleng tse di tshwanang le bo sodium, potassium, calcium le phosphate.
1: Ke le ka utlwa le nna o bua taba ya bohlokwa gore di herbs ha e sa le batho ba di sebedisa meriana ena ya setso, batho ba bangata re hotse ka yona jwale. Taba fela ke gore o buisane le ngaka ya hao ha o e sebedisa, gore na o e sebedisa jwang, neng, iske ya fumana jwale o so o tsitlalela go yona fela, o so lebala meriana ya gago ya bongaka eo ngaka e o fileng yona. Le nna ke ile ka iphumanela ya botlhokwa ntlha puisanong eno ya rona le wena nakong e fetileng. Jwale ga re ke re utlwa fela re fe mo mamedi sebaka, doctor, a re botsa dipotso. E bang o na le dipotso, o motho ya sebedisang di-herbs tsena di a o thusa mohlomong, re ke re utlwa fela mogala wa gago, 0860003084. 0860003084. Hana, doctor, ntlheng ya gore motho ha a bona di se di mo sebeletsa e be o sa tloela moriana ya hae ya bongaka, o ile wa reng ntlheng eo?
2: Go botlhokwa gore motho a ka ntlogela sa ruri ka gobane ge o tlogela ditlhare tsa ngaka wa kry-e le gore dikarolo tseo tse e le goreng ke boletse ka tsona tse e le goreng di teng go ba sefete sa diphego le teng tse di tshwarang moroto ge moroto o setse o agile ke tsona diphego, di a ba di feleletsa di sa bereke sentle. Ga o feleletsa motho o feleletsa a lwala ka kudu. So go botlhokwa gore ditlhare tse e le goreng di siwa ke ngaka ba theletse ba tsebe gore o tshwanetse o bolele le ngaka ya gago o kgone o kry-a maele a gore ke eng se e le goreng ke tshwanetse o se tlogele, o tsa mo tlogela fela.
1: E tlhakile, doctor, e re keng ke mo mamedi o teng kwano le sedi dumela. Hello,
3: ntate.
1: Dumela, ntate, le kae?
3: Ka monate.
1: Ee.
3: Ee, ne ke kopa o re ntate thuso, motau.
1: 12:30, o tla ba sale teng, ntate thuso, ntate, ke a leboga. Le sedi, dumela.
4: 0860003084 mathata ha sa lete ha khono bona la pele o khono hore o tswalukisa a bona hala e le hore a sa fentse ntlong ya na ka hare na taba e kgolo ke lebaka la hore ke kopa a nhlalosetse taba ya ho fetoha ha sefe ha tshese ke mo e leng hore e sentse bontsha hore mathata a fitlhile na a nane gape go fufulelwa le ona o na le seabe na ebilane go fofulelwa ka o fela kapo go na le mo e le goreng go fofulelwa thata itseng e bontsha gore mathata a tsa fitlhile na ke ka kopare fela doctor le dikrante ngwana mme dikrante na ke pateng e bontshang gore mathata a palete nna o santse o tena mathateng kapa o se o fitlhile tara mathata na ke kopare ke ka mamela radiong doctor tlhalosetsang
1: kgaitsadi ka kelebi
4: thank you ngwana
5: hello
1: ntate
5: e nna ne ke botsa o tholwana gobane nna ke tshwere ke maoto ke a otse ke ne legateka le la trokfeele maare ke a bona gore a e kgona go fapana le gore le mphekolo jwale le ke sa wese le etsa maotoana a ka le go feta ne ke botsa doctor gore na jwale e be le gore o se le tsala jwang goba a ntse ke sa le le dipilisi tseo tsa maotoana tse ke duelela se tsa high blata tsa treatment ee jwale ga ke tsebo gona go kganne ya jwang jwale ke ntho e ke ipotsang yona ba batho bana ba yo mongwe tla re nwang kgaitse yo mongwe ona jale o itse ke ne lona lekgala lena ke le mixe le tikomotse jale nna go dula ke tshaba ke bona gore ke tlafa
1: ontate o bona go tlaswa
5: ee ka bona gore ke tlaswa.

0: gore tsona di sodium potassium calcium le di phosphate tseo di a theoa goba di a nyeloga. Motho o nna le gore a kry-a a ne le di-crampe tse e le goreng di a fapana. Le teng go felelwa ke moya, go fofulelwa, ga o ne o tsamaya for nako e nyane-nyane e pitjane o kry-a e le gore wa fofulelwa ka kudu. Le tsone ke matshwao a e le gore a bontsha gore ka nnete ke diphego. E fela matshwao ao a se e le goreng a tla re ka nnete-nnete ke diphego. Ka gobane ge rena ka ge re le dingaka re tlhatlhoba motho, re tshwanetse gore re lebelele gore ka nnete ke tsone diphego goba e ka ba e le pelo goba e ka ba e le di-parts tsa mmele o mongwe na. Mara ga ngata-ngata ge go ne le go ba le di-crampe o roroga o motho tshwanetse gore a lemoge gore ka nnete e ka ba e le tsone diphego goba e ka ba e le pelo.
1: E hlakile Dr. Jole, ha re ke re tle mo mameteng wa bobedi uri o na le bothata ba maoto maoto wa hae haholo mangwele mona ha tsama mangwele a hae a lla dikwatla-kwatla-kwatla-kwatla wena Jole o batla go tseba gore na ke eng mohlomong hobane o sa a fuwe dirata tse ngata-ngata nwa le gapetla la eng tshela ntho itseng jwale o sa bile a tshaba go jwale o tla shwa jwale ke dirata tsena tseo a ntseng a di fuwa ke batho mme ge o tlhalosa gore e be keletso eo ka mo fang yona ke ntate ya seng a fitlha dilemong tsa ntsa bo 70 jwale o batla go tseba gore ke motho ya nwang dipilisi fela tsa gae tsa high blood ga gona meriana e meng ya e nwang jwale o ne a batla go tseba gore na e be bothata bo ba gae ba maoto o ka bo amaganya le diphio motlhomong ka lebaka la gore o na le go sebedisa dirata tsena tsa meriana ya setso kapa jwang.
0: Okay, so se e le goreng se botlhokwa ke gore ka nnete ge motho a thoma o utlwa gore marapo le mesifa e ba botlhoko ka ge o nka ditlhare tse tsa Sesotho le tsona go botlhokwa gore a ye a bone ngaka ya gage. E fela ge ke lebelela sentle from ka mokgwa le tlhaloseditseng ka teng a ke tshepe le gore e ka ba e no ba diphego fela. Ke nagana gore e ka ba e le bothata ba marapo tse bo di bitsang di-arthritis. E fela ga re bolelela ka arthritis le teng go ne le di-arthritis tsa go fapana tse di tshwanang le di-osteoarthritis go roroga ga mesifa le marapo ao a e le goreng e ba e le marapo a magolo goba di-joine tse e le goreng tse digolo tse di tshwanang le mo dikhurung ka ge metheletso ya bolwetse ka teng. E fela go botlhokwa ba gore le teng a lebelele le gore mmele wa gage o tlhokomela boima ga mmele. So mo bananetse ge ba utsweletse ba tshwanetse gore ba lebelele gore taba e ya boima ga mmele o kgona gore o kgatelele tsona di-areas tse re bolelang ka tsona tse tsa mangwele. So ga ke sheba a ke tshepe le gore e ka ba e le bothata ba diphego. E fela go botlhokwa gore go momametse a nke madi go make sure gore go be e le gore re a kgone go tseba gore ka nnete-nnete a se yona na.
1: Wa o qetela fela Dr. Kametsotso medi ena e setseng o botsa gore ke moganni wa vene mme ka nako tse ding o na le go utlwa a na le bohloko bo tlhagang mona pela bo matheka mona jalo-jalo. Jale o batla go tseba ga se o e ngakeng yena o sa nagana fela ka bo yena gore ka nna ba ke diphio penio e tlhagang mona pela letheka mone ka mogaong yana ka mone.
0: Mme ge motho a utlwa dipeine mo morago le mo dithekeng go botlhokwa gore re be le go ba go bolela ka taba ya diphego ka gobane diphego ke mo di nnang teng gana mo morago godimonyana le godimo ga ditheka le teng se ile re ntse botlhokwa go go tseba gore ge motheletse a tlhapologa o tlhapologa a utlwa gore moroto yo le rong wa tswa wa fisa go ba a o fishinang ge e le gore moroto yo o tswang wa fisa le teng go ne le dipeini tseo mo dithekeng aowa go a kgonagala gore ka nnete e be le dipheo jalo ge go ne le botlhokwa ba gore matshwao ao a teng go botlhokwa gore a ye a bone GP ya gage a monke madi a teste le moroto a kgone go ba le maele gore ba tswela pele jwang.
1: Ke lebile tle Dr. Ere re tla kopana gape le wena nakong e tlang tsatsi le monate. Thank you, me. Mamedi e ke mo re felelang teng ka lenaneo lena la itlhabolole ka jeno tholwana moletsane mmaletsatsi sejake DJ Lovers ke ena ya neng a tlhophisitse mmino re tlabela re teana gape le wena hosane gopolatlhe goreng ena ya leshome le metsimedi o tla teana le moifo wa ditaba wa imatlafatse gang fela ka moraya tsona o tla bo o teana le thuso motaung ka lenaneo la jwale ke nako a tsamaile wena fitlhelamane goreng ya boraro matlhabeng a o sia moifong wa riatella tabo Mokone, Lebo, Mawela, Moho, Le Bongani, Chabalala, me motlhophisi wa lona ke KG Kagiso Sebodi. Ba tla tsamaya le wena fitlhela mane goreng ya botshelela me ke sentse ke re go wena e ba le bomamedi bo monate mananeong otlhe a tla latela kwano go lesedi FM.

0: lebohile haholo sietsi moholadi ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le metsomedi ditaba tse latelang e tla ba tsa hora ya pele momamedi ka tseno ke mantaha wala leshome le metsoemine kgwedi ke ya borobong ke ya lwetse selemo ke sa kitse pedi le mashome a mabedi ana le metso e tsheletseng le ka tseno lena le kalambeke mohlophisi wa lona ntse e le dimakatso motshweneng ke laolelo gaso ke ana tikonda na le bisela ka kidi makatso o hafolotsi rena le wena o tloa tsho le fitlela metso se tla be le mashima mararo ka morao hora ya le shime le metso e medi hopola hore le nane le na le matafase o le tisetswa ke SABC news re ikemetse ha re kgeteng ku kapere tumela mo mamedi Mamedi ha re tlo lekola ditaba tseo re tla kena o tsona go lena le matlafatse ka January fumana gore Federation ya basebetsi ya COSATU e tshwara seboka sa yona sa bolesome le metso e mehlano mona ke mo e leng gore ditho di lebeletse gore di kgethe boetapele bo botjha ba Federation sena tsotlhe di etsagala nakong eo re bonang ditjeo tsa go phela di ntseng di nyoloa Aforika Borwa inflation e phagama mmogo re bona le tlhokego e godimo ya mesebetsi ka gare go naga ena ka letlhakoreng le leng mathata a mangata sekolong sa primary sa prep na se Bloemfontein batswadi ba ya tletleba matitšhere le ona ga a kgotsofala re buisana le modulasetulo wa SGB le go tla la tsamaiso la sekolo sa prep na primary re tla bola gape re kene le magotleng a dinyewe cat matlala o tla elela ka pelo le go tlala dinyewe mme basebetsi ba supileng ba le go tlala masepala wa Mfuleni le bona o lebeleletse gore go diwe katlholo ka jeno go tlaleleng ga bona legotleng la dinyewe la Vanderbilt Park ka jeno ga re fetise mabengele
1: Gautenga extra kwa Shoprite wonga extra nge extra value kwezi sulu za combo ozidinga nangakumbi swipe pase wonge kwi 5kg yespeko long grain parboiled rice I 5kg ye white star super maize meal na 2 liter ye sunfoil sunflower oil fumana zonke zontatu nge 179 rand kupela izi sulu zumana katekbe 20 September 2026 tenga extra wonge extra kwa Shoprite kupela
2: Ibangu nana uru keke wa kona ulifela likweta, nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele yo tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, molekane, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa sechaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E kapa di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebele tso tse fokolang, likweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse likweta la hao, Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chalete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Mamedi ha re wela ga bong ka ditaba tse go di tlhophiseng ka jone go lena le matlafatse re kala ka tse reng Federation ya basebetsi ya COSATU e tswara seboka sa yona sa bolesome le metso e mehlano seo e leng gore se tswara nakong ena eo e leng gore naga e tiane le mathata ditjeo tsa go phela di phahame inflation e nyolohile mme maemo a tlhokego ya mosebetsi ke mathata a golo Aforika Borwa batho ba bangata ga basebetsi Ditso tseo e leng gore di wela ka tlase go COSATU se rometseng barumwa ba fetang sekete le magolo a robedi ba kopane bakeng sa gore ba ile kgetha boetapele bo botjha ba Federation ena ya basebetsi seboka sena sa bona se tshwaretswe Midrand Johannesburg mme se qala ka jeno re buisana le mmoli wa COSATU yena ke Mme Zanele Sabela Mme Sabela ha re amoele ho le CDFM
4: Dumelang ke tshaba holo ba lelona.
0: Seboka sa lona ke sa ogetha boetapele, mme se tla nakong e o naga e leng mathateng. Mesebetsi ga eyo, dikhamphani di a kwalwa, batho ba felelwa ke mesebetsi, ditheko tsa dijo di nyolohile, inflation le yona e phahame. Le lebeletse go tshotlha dintlha tsena kapa go na le tse di ntse ikgethileng tseo lelo di sheba ga e le mona le kgetha boetapele.
4: Re tlo bua ka tsona tseo di tshelong kaofela tsona le gore go bona mmereko a o sa tshwana mmereko re bitsa changing world of work go na le ntho e ba e bitsang gig economy le di-platform workers le gore bona gantle-gantle thekenoloji ya ntse e ya ko pele mara bona nkare se ba exploitiwa ka gore ba thola tšhelete e nyane and-e ba na tsona di-benefit ba bereka gagolo le gore mmereko wa bona ba tsebe gore beke e ke na le mmereko mara next week ke tla ba le ona na so ke ntho tse tshwanang le tseo tse re tlo buang ka tsona.
0: Jole ntle le go bua ka tsona fela mme Sabela nna le le gotlhele morao dintlheng tse le buang ka tsona nakong tse fetileng o sheba gore na ga le buisana le dikhamphani le buisana le mmuso diqeto tseo di fitlhelelang di a le sebeletsa kapa le bona di sa tlise diphetogo ka rona ga ya Aforika Borwa.
4: So re tla buisana re ka se buisane fela go tla ba le di-resolution tse tsa gore go sa two for ntena dingwaga tse for the next 4 years e shebile kae go etsiwa jwang le gore re a sheba fela gore di-resolutions tse re di nkileng 4 years ago le tsona na gore di ntse di tsamaya jwang di tsamaya gantle na and then re ntse re buisana ge ntse ko ba o tsho gore di-company le government le bona re ntse re buisana le bona re ntse re bona gore go tsamaya jwang ka taba tsa mmereko.
0: Jole go latela ka gore le tlo boela le lekola le dintlha tseo e leng gore di ile la fitlhelela e le ditharolo kapa diqeto tsa lona di-resolution sebokeng sa lona se e fetileng o ka re gopotsa ganyane gore na ne di nkile qeto di feng mme nna le bona go na le se etsagalang a jwale.
4: Wa bona taba ya NHI e le ya buiwa NHI ke o se e le molao jaanong ke re shebileng fanaanong gore NHI e tshwanetse e be fully implemented gore e sa ba ntho ya gore a o na le tšhelete o ya sepetlele nkare o ya hoteleng mara ba bangwe tshwanetse ba eme dicute tele a gona mepeto ntho tse tshwanang le tseo gore go be le universal health care e be teng. So re shebile eo ke ntho e re ka buang ka yona le gore go na le ntshona di-community health workers tse e tshola gore batho ba ntse ba le ba na le ko contract-eng metlha for years motho a le ko contract-eng a sa tsebe gore taba tsaya di kae di-union tse tshwanang le nehao e itsamaisitse e isa ko court taba eo jaanong se ba hireriwa thousands ya di-community health workers ba tshwanetse ba kenyiwe permanently ko Department of Health ntho tse tshwanang le tseo di teng dingata ntho tse re di entseng as consult le di-affiliate tse re bonang gore di isa bophelo ba basebetsi ko pele.
0: Mme Sabela ga re lebewa golo ka nako ya gago re tla nne re beya seboka sa lona leitlho go fitlhela se fitlha pheletsong re tla boela re buisana le wena gape ga moraonyana bekeng ena. Mamedi eno ke Zanele Sabela yena ke modula stulo wa Khosatu bo emombana ha ba tsere seboka sa bona sa o kgetha boetapele me ba kopane jwalo kgetha boetapele ba bona bo botsa ke ba rumuwa ba fetang sekete le magolo a mabedi ba teng ka mane ka Midrand Johannesburg ba ke nsa o lo kgetha o kenyelletsa le buisana le dintlhatse amang ba sebetsi metsotso le shume le metsotso le tsenge ka mora hora ya le shume le metsotso media ha re hatela pele ka ditaba tseding mathata a mangata ka hare o dikolo tsa rona ka jeno re bua ka sekolo sa primary sa Prepna se Bloemfontein mo e leng gore matitjhere a ya tletleba batswadi le bona ba lla ka tseo go di etsalang sekolong ka go leleng SGB le yona e tletleba ka go beya boikarabelo mathateng a tsamaiso ya sekolo ka go leleng batswadi mmogo le matitjhere ba tletleba ka lekgotla la tsamaiso la sekolo ka jeno re buisana le modula stulo wa lekgotla la tsamaiso ya sekolo sa Prepna Primary seka Bloemfontein yena ke kola Mareka ntate Mareka ha re o amoelo di CDFM
5: me folotse ke a leboga ga itsede
0: mathata ka re sekolo sa Prepna Primary ho hlaiswa ntlhatsa gore tshebediso ya ditšhelete e bohlaswa SGB inka diqeto ntle le botsamaisi ba sekolo matichere a tibekwa ka tsela e sa nepahalang mme sena ba beya boikarabelo ho SGB lona le le SGB o le modula stulo wa tsena wa yona wa tseba ka dintla tsena
5: mme ke tseba ho luka tsona ebile ke le boga modimo le badimo that batswa di ba babeditseng SABC le lesedi ka ntla yena ba sebeditse ba sebeditse ka ntla ya gore mangaung Freestata le South Africa ka ofela etla ke itsebe manyofo nyofo a etsa halang ka haru sekolo sa rona uthata ba rona buli SGB buqadile ha ri fumana gore ditshelete tsa sekolo ha di sebetse ka molao le ka tsela e o tshwantse gore di sebetse ka tsona. Principala wa sekolo o ne a rana sekwele sa Brebner eka ke plus ya ntatae. Gobaneng ke tsho jwalo? Ka ntlha ya gore o ne a ipatala tshelete e seng molaong ya dikete 10,000 rand ka kgwedi eo a rekileng sefatamaga ka yona. O ne a butse loan scheme. We yena li basebetse mo ka bona ba ne ba ka dimana di tshelete tsa sekwele ha motho na le buthata ka hae wa fitla o ka dima tshelete re leng ko sekolong wa ineiwa e gothweng e fitlile e busitswe but ha rena bonnete ba soseo ka gonne ha re kopa bank statement ha re gone go neiwa bank statement montleng ya gore ke rona SGB e leng o lefapa la thuto be ri bua le mo okamedi e ri moratang e ri mothlompang ntate moloi ri motsebisa ka mathata a etsa halang ko sekolweng ya ba ntate moloi o yetsa investigation ka team ya hae ya lefapa e ileng ya tla ko sekolong e tla itlofopotsa
0: jwale le na le bopaki ba tsena tsogetse le buang ka tsone
5: wa principal
0: o ne akadimisana ka tshelete ya sekolo a bile a ikadimisa matitjere ama
5: a ke tsebe ka matitjere
0: ba sebetsa
5: ba sebetse
0: a
5: ke tsebe ka matitjere
0: a ke re ke maski ba sebetse le bona
5: ha
0: re akagetse fela re re ba sebetse mathata ana le tsibile ka ona neng a qadile neng wetsa la sekolong sena
5: a qadile me ha se re kene ka hare re sheba tsa maiso tsa ditshelete tsa sekwele
0: e ka ba le motseke ka ba re khodi
5: re kene tsa reng tse tharu tse fitileng ya ba raqalela za ka re qala ka mosebetsi wa ona wa rona re kenella re tseba gore gona le manyofonyana a a etsa halang
0: mamedi e re re fitise mabenkele e tla re ga re khutla go tlotsela pele go buisana le ntate Mareka
6: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials
7: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa gore ke gone go like le go subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
8: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana ho kae dile ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mabedi ntse re tsela pele re buisana le ntate Mareka yena ke modula stulo wa lekgotlana tsa maiso la sekolo sa primary sa Brebner se Bloemfontein. Ntate Mareka o tlhalositse taba gore lelangola lengolo le lengolola lefapheng la thuto setrikeng ho ntate Moloi a ba re bantse ba etsa diphupuso ba la ba kgutlela go lona ka sephetho sa diphupuso sena
5: ke kopa go bankanya hara kwala lekwalo re yele ho ntate Moloi ntate Moloi a ba etsa diphupuso ya ba di reporto ya tswa e rona e ri sa itholang e ri fumaneng kamra kgwedi tse 6 ya ba ke gona ri fumana reporto le teng ha treasurer a se a demanda gore reporto ri fumane reporto
0: sephetho sa yena ibile sefe
5: the resolution department a tseileng le di action tse tse tshwantse di tseiwe go ya ka reporto ha di se di etsiwe ha gona le engwe etse lo enkantla ye ya gore ndate principal wa nako ye o ile atlusiwa atlusiwa a iswa sekolong se sengwe o resignile ha se re mufa pressure atlusiwa a ya sekolong se sengwe a lo sebetsa ina principal ko sekolong se sengwe buthata ke bona e ri putsang bona gore muthaka o sinya SABC ko Bloemfontein a tseiwe a thwi a lo senya ko SABC ko Gauteng ke botshata ra ipotsa gore gotla yang because there is an investigation and a report e ring ntate o yentse tsena titsena there's proof ya gore o yentse mar zaka re bua jana ke principal ko sekolong se sengwe ke ya kopa ke pheta gape ke re batsadi ba ba yentseng gore ba kopane le lesedi le SABC ba seleditse bothata bo bong ba rona bo bobedi in letter ba ya racism prepna batho ba mmala waka le ba bashweu ha ba tretwe ka utshwana rena le matichere qualified south degree plus o amogelang 4000 rand but ba matichere a mashweu ha ba tlalwe ka tshelete yeo ko ba dulang ko teng ko hostel magoa ba rana di business ka di resources tsa skwele principal o tsaya bontate ba sebetsang skweleng jarting aba tseye ka dikoloi tsa skwele aba ise plusing ha hai a tsele petrol ka petrol card we have got proof to that effect a tsele ka petrol card o servisa dikoloi tsa gagwe o reka matayare ka ka tselete ya skwele ke ka ho kile ka bolella lefapa hore nna ke le tlola mareka pili ba banka nya manyofo nyofo a ha ke na ankitla ke patala skwele ka gonne ha ke na o patala banna ba bang gore ba tse tshelete a ka e ke berekelang ka thata ba finance maphilo a bona
0: ke jale ntate mareka e re ke shebetsena a ke re le buile le lefapha bo emong ba streke bla ba bonsa ditletlebo tsa lona ba le fa report empatlalo ya teng di tumelano ka ba ditloto tsa yena ha di ka ba sa kengwa tshebetsong go tloha mona le ya kae na le selikile la ya provincing la buisana le bona la ba bonsa gore mathata a teng ka haro sekolo sena
5: a rena matla ka gore batswadi ba skwele ha ba tsebe nnete ba bleletswe seo ba se bleletswe mo ileng gore ha re gone gore ka dula le batswadi re ba blelle mo batswadi ba ile batsa tshwetso ya gore ba kwalla lefapa re ba kopa lefapa le re tlose le dissolve the SGB a request e re tsang buthata ka yona Imba saka ritse ba South Africa mona gore South Africa e ranwa ka molao rena le right of response to all what has been said in that report hence we wrote back to the head of department to ask for an extension so as to re gone gore re arabe ka ofela dinthlatseo moetapile iling HOD o ri kwaletse back aba dumela gore wa re fa titla e gore a re extendele meta yena dinthatse dingwe ha ke gone gore nka kena botibong because it's sub judicare
0: okay jole li fuwe na kwe kae ba le ekeleditse kana kwe kae
5: mena go ye a re feeling yona ke nako ya go re shebe re kopile grace of 14 days ndate a re feeling yona
0: ntate mareka ke kopa ge tlolle mona tabena ka jeno ba ntaba setsa lang ka ga prep na ho latela ditlhebo tsa batswadi dingata haholo hona le megwa e fapaneng ya ho etsa ditefo bakeng sa bana ba dikoba sekolo seno batswadi ha ba lefa fela ha re be mona hona jwale etla ka matsatsi a le shumele metso e mene a lona a setse a sa tlo fela ge tla tla re bua le lona hape
5: emme re a leboga re leboga thata hela o le sedi re leboga ho batsa di ba modimo a ba sebediseng gore ene le sedi la setshaba la Brebna gona no the department itse le tshwetse ya gore ko Brebna ha go sa patalwa ka cash it's a cashless school zaka ke bua the current principal o tsaya ditshelete tsa batsa di ka a fund raising campaign ya entrepreneur day mo batsa di ba patalang 50 rand cash be ke ipotsa na ke putsa gore ibe tota se setsa halang se ko molaong batsa di ba Brebna ba biditseng di sedi le SABC I want to thank you heartily thank you
0: ke le buile go ntate mareka a kana go ya hawo re tlo boela re buisana le wena hape ka tabena ke kopafela o ke ketelle le nane o Mamedi nna le wena re tsela pele ka ditaba tse go di tlhopisitseng ne ke buisana le ntate Qola Mareka yena ke modula stulo wa lekgotla la tsamaiso la batswadi la sekolo sa Prepna sa primary mona Bloemfontein ha re tloa mono haholo re fetela ditabeng e tseding ka hore re buisane le mosebetsi mo le rona yena ke Thabiso Gatebe re buisana le yena ka te ke le khotleng la dinyewe ka Maneka Vanderbilt Park mo ilung hore bahlanka ba supileng ba masipala wa Mfuleni ba ne ba hlahelletse mono bakeng sa hore ho tle ho diwe ka hlolo ka dinhlatsi a manang linyewe e ba tobaneng le yona re buisana le yena Thabiso ho tla dinhlatsa morao router stabi ha re amoelo le CDFM
9: e dumela di makatso ke moela mo mamedi
0: ba se ba hlahelletse ba sebetse bana ba supileng le khotlela dinyewe ka patshe
9: e ke nnete di makatso ba se ba hlahelletse me ba le supa jwalo ba fumane ba fumantsitswe bail ya dikitse mashuma mabedi tsa diranta me ha jwale re santse re metse le fatila hore ba tla hlahella nene le hore hape re sa hlahelletse hape ho mokusiwa mmoho le bona e leng me Johnny Dakotie le ena o tla hlahella ka taba ya hae ya bail le ha ele hore nyewe ena ya bona e tla hle kopanywe empa o tla hla arwane le bona me bona seng ka o hlalosetsa sona gore ba fumantsitswe bail ba le supa ba le jwalo ya dikitetse mashuma mabedi tsa diranta me he le tsona dipeelo tse itseng tsa bail ya bona tse e le goreng di kenyeletsa go itlale amane sepolice station tsa bona tsa lehae ga bedi bekeng le gore ba seke ba kopana le dipaki mabanyeweng yona ena
0: motlhomong re ka leka gore re utlwisise gore na ebe gobaneng ga e le gore bosupa bona bo tlhaile bo le bang mme jwane te a lokela gore ena tla tlhagele ya le mong ka thoko mabaka ke
9: o hopola re hantle bona ba ile ba tshwarwa ka letsatsi lane la mashome a mabedi le metso o le mong kgweding ya phato mme Johnita ena o ile wa tshwara bekeng tse pedi tse fetileng ka latharo kgweding ya lwetse mme Johnita ga natlhile a tshwarwa o natlhile a tshwarwa ka yona nyewe ena ya bona mme o hopola gore gantle Johnita nakong ya o tlhelela ya gae ga natlhile a tshwarwa go ne o na le nyewe e nngwe e e le goreng o na le yona ya botlhekanyetsi fraud e e le goreng o laya mane le kgotlhele phameng ya dinyewe mo e le goreng o ile a fumana bail teng mme nakong ya go tlhalela ga gae nyeweng yona eo ya gae ya go fumana bail ke ga tlhile a tshwarwa mme a tlo kopanwa le bana ba supileng gobane ba tlhile ba tobane le ditloso tse e le goreng di a tswana tsona tsena tsa go hinahina meralo ya motheo botlhekanyetsi bosodi jalo jalo jale nyewe ya Johnita le bona bana ba supileng e a tshwana empa fela tshoro tsa matsatsi a fapaneng ke ka go ka tsatsing letlele bona ka lekgotleng la dinyewe le ga e le gore ya gae e tla manela gaufinyana ka morago go geputso ga jwane
0: stabi re lebile golo go buisana le wena re tla fumana dintlha tse feleletseng mananeong a ditaba a tshebeletso enang mmogo le ditebeng tsa gora le gora ke lebile golo go buisana le wena
9: Thank you,
0: Dimakas. Mamedi eno ke Thabiso Gatebe ke motlotsi wa rona wa ditaba hopola gore he e bang o fitwe ke tsedi ntse dipuisano so re bile le tsona go lena la imatlafatse ka jeno ke ba o lebe mane go www.sabcnews.com www.sabcnews.com e re kitleketse fela tlhokomediso gore re ne re lakaditse o buisana le lefapha la thuto la province ya Free State ka taba ena e amanang le sekolo sa primary sa prepna Miki le ka thola karabelo ho tswa ho mmueli wa lefapha ntate ho wa tindaba ya ileng a mponsa hore taba yena ha jwale e libisitswe ka mane ka ho public protector me ha jwale ba tsa lefapha la tsa molao ho bona mono ba ba eleditse hore ba se ba buisana le mekgatlo ya ditaba ho baneng ho santsane ho etsuwa diphuputso ka taba yena me o futlela kana go ye ge tla ba fa sebaka sa hore ba etse diphuputso me re boele re gutlele ho bona ha di se diphetetswe ho tswa ho nna dimakatso wa lotsi dimakatso motshweneng a nati khondla ke le buile ha go le ha ile mona o bile le rona go lena le matlafatse ka jeno ho fitlela re tiana hape nakong e tlang ha modimo o ratile e mashima marano meso so ka mara hona ya le shume le meso emedi metjwale ena nako ke ya hore ke fetele le nane wong la jwale ke nako le thuso motabong tabu ke se
10: Hatsumo hengwana mme ke le bo ngwanana thank you ngwe thank you habe di thank you ha raro e ke le bo wa ka tshono he mo mamedi mo tle ke la ke neng ke manta baking banda ke tsa jwang ke manta baking go di na hlola matsatsi a le shume le metso e mine ha ho la ka tshono ko la ka letsa ka tlao le mahlonolo ke se kitse happy birthday my darling

Zawi. Zaza. A go tlo bana ba no bakala ba sentse ba re thuso sa le teng ba hweletsa ba re thuso de kana nkana bana ba ka ten hang tse ke le teng letsa rona ke tsa maliwa le badaro.

0: ke mollelo le Sedi FM wa mona kgetang ke no he mo mamedi tla mona ka wotlolwa ba bontse mo rona moshana ke se ke na le yena kwa no ha ba shebile ditaba tsa rona mona ho marandranga maholo le Sedi FM le nana o ke jwale ke na kom ke manta pekinga ibile ka jeno ke tsa tsile le holo ho ba ke ke buile le dikakapa industrynga ya di itekesi ke bua le dikakapa tse kgolo industrynga ya ditekesi moshanetswe ke eno mono o sa le teng ke na le ena monna e go na le pina tsao bo kabelo yaka ke pina o ebinang agolo bo re a o leboga fela ke efe pina e o gopotsang kgono wa gago mono a kabelo yaka entle wa bua taba e kgolo monna wa bua taba e kgolo jwale gona mona he gona teng mmino mona mo o tsamayng o ntse o bina teng ke tlo gona jwale ke ya mabenkeleng ga ke kgutla he ga ke kgutla ke tabe ke ya pineng ga ke kgutla ke tabe ke ya pineng o nkinele matsoo metsing thaba moshaneso ke a leboa ne ke o botsa ka nkgono ore nkgono o ne a rata pina ena kabelo yaka
1: kabelo yaka entle gobane o rata mo ereng ke o nega pelo lentswe la ka ke lenana o neya modimo pelo ya gago batho ba bangata ba bolaya gobane ga ba fa modimo pelo tsa bona ba reipa gobane ga ba fa modimo pelo tsa bona re bua gampe ka batho bana ga fa modimo pelo tsa rona ga o ka mofa pelo ya gago o ke ke bo etsa ntho tseo tla ba le letswalo ga o ka etsa ntho tseo
0: re bua gampe ka batho bana re a fa modimo pelo tsa rona nako nngwe re mofile
1: Resamofa.
0: E wa bua ntho e kgolo monna man. Wa bua ntho e kgolo haholo. Nako nngwe re gopola gore re file modimo pelo tsa rona. A the a re ya mofa. Re ntse re dutse le dinkankane tsa rona ka mona ka pelong. Le bogopo bo re na leng bona. Le bobe bo re na leng bona. Jwalo ka ba. Ke ka o kereng re. Re dutse kore re dutse ke ka re a kenela gona temo ke le bua mshaneso ke le bua holo wa tseba ke ditaba tse matla ona jwa le ke mabenkeleng e tla re ha ke khouta mabenkeleng ke be ke re kabelo ya ka entle
2: ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o matšhabeng o na le ID ya aforika borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleha etela ofisi tsa masepala wa matšhabeng tse gaufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
3: Ke nna Madibuse Mosimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvele. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mokgatlo gape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona diteng Johannesburg. CBT
4: 081 596 1065.
0: Ke o taba motšhomo tere ganyane fela ke hule kgethang wa konese ke hule pina ke ena kabelo yaka.

0: ntate ke PRO ke bona ba tsamaisang bana kwano Gauteng ke latla ka molatlela ka ra mokitono monnate nate mo re tshwere mmino monnate nate ke tsama le kgethang a konese monna ore o la rata le mmino na wa semoya nkgono a dula le ena ka mona ka Klerksdorp monna o ibinna monate pinina
1: ke a leboha tate thuso
0: o tswa o ibinna monate
1: ke a leboha haholo
0: ya utlwagala molaetsa wa ona o a tsamaya
1: halleluja
0: molaetsa wa ona kore o kgona go feta re rata ntho jwalo
1: o bua le batho kaofela mo motšha o nkgono ke pine e understandwang ke batho kaofela
0: jwale mpolelele mona gona a lentse le bina jwalo bina jwalo o bina le bomamo ke bana beno kapa o na le setlhopha
1: ke na le setlhopha se se bitswang the rise re ha re feleletse re almost 30 including the band and the BVs. So, ha re palama stage re le mo ka ofela, ha ba re bukile re le ka ofela, se re le 30. Ha palama stage ka ofela ka mo.
0: Le tse mosebetsi o motle ha
1: dilo. Le mosebetsi o motle, o batho ba o thabelang ka nako tsohle.
0: Motho mo tlo re tloa mabenkeleng. Ha re khutla mabenkeleng re tlabe re o fa ya o ketela pina ha ya khatanga e lenga re ya leboa. Ke gola e hantle na ke ntšha
1: yona ke ntšha yena e ke ntšha
0: ena ke ntšha
1: ntšha
0: ke bona o le motho a sebedisang marangrang a holo a o sebeletsa
1: ha holo millions and millions tsa batho ba mfollowa mo and ke thabela support ba mphang yona each and every time ba ntse
2: o ba sebedisi bohle ba mmila bakganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Rona re ba hamudise. Re ithatela ditile tsentle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo Modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account. Le lapa la ka le apara more fashion. Ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape, le iphumanele le korosa e more le ditheolelo ha ShopRite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka mo pani nya hao tlo ka runa ba mo dise how bula Standard Bank my mo account ka jane Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo
4: re se re tloetse ho gaolela motlakase dipompo tse ommeng le mekoti mebileng ebe ho kotjo ha ditshebeletso tsa motheo e ka ba ntho e thata tje. Ke ka ho dikgethong tsena, nna ke ilo votela Democratic Alliance. Hore toropo ya rona e sebeletse bohle.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
0: Ngwana mme ke a jwale he rona le wena re a ketela molaetsa wa gago ngwane soba ke a pineng ya o tlwa mona ke se ke palame wena a kgethang
1: molaetsa wa ka all the time ke o isa
0: gologolona batho ba batšha
1: ke o isa go bona gore ba dule tumelong ntho ntse ba di ratang ba dule ba le consistent ntho ntse ba di ratang gobane modimo o blessa ntho ya bonang gore o sega se ka yone ga o e etsa ka makgetlo o e rata ka pelo ya gago kao fela o e fa batho ka pelo ya gago kao fela modimo a e blessa so motho a se ka etsa ntho fela a o bula saloon a bona batho ba bedi batla a sa bone batho ba bangata ba kena ga e ba ke ntho a e ratang modimo ntse a tlo e blessa batho ba bangata ntse ba tlo kena saloneng e ya gae each and every business mo motho a leng ko teng ke kopa fela a dula le consistent ntho a e etsang
0: Kutlwa ore o kutlwa bile o kgothaletsa gore batšha ba rate modimo
1: gagolo gagolo ke tje ka baka la modimo ke tswa mo khukhung for 26 years gona tje ke se ke dula ntlo tse makatsang batho ba bona ke le motho ya ke le motho ka gara batho
0: o tswa mokhukhung
1: ke tswa mokhukhung for
0: 26 years
1: ke dutse ka mokhukhung so I know ntho ke buang ka yona ke re motho a rate modimo ka pelo ya gae kaofela
0: ka jeno o dula go di double stone
1: ka mona batho ba mfollowa batho ba batla go ba le nna mo keleng teng ke mohau le lerato la modimo mo phelong ba ka se ntho e leng gore motho breka ka yone ke mohau ha letsola modimo se le dutse le itse ke kgetha e nana ya dula mokhukhung

Olasan, Leo Lebo,

0: Hodima tlona ko ke hora pele ena ke na kwa rotloba le ditaba mona ho le Sedi FM ke kopa o khutsa o tlwe dihlotsa tsona.
1: Motlatsi wa tlo ya sepolesa sa EMPD o lokolotse ka beili ya diranta tse dikete tse leshome. Sepolesa sa Afrika Borwa le sa Botswana se entse thibela le letsholo le matla madibohong a naha ena a mabedi le Botswana. Ho tsa matjhaba, Russia ere jwale e hlaselwa dibakeng tsa yona tsa oli, mme Presidente wa America o kopile hore ba lese ho hlasela Russia dibakeng tsa yona tse bolokang oli. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka maramonang.

0: Di taba tsena tsa ka re tantsa lafatsi hore nyane a pele di fella mona mme re diphetela ka ulo kola tsa bolipi bakeng sa letshare le na jwale ka ditlhophisitso ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng. Le odimo le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Mpumalanga le kwaetse ka botshabela o Highveld ka lehlabeng ntle le mo upodile. Northwest Province le Free State ka bobedi le kwaetse ka go gata dibaka o foka moya mme upodile ka mafafatsane a itjadileng. Northern Cape le kwaetse upodile fela wa bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka botshabela le bohareng ba province. Western Cape le kwaetse upodile fela kwa bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Karolong ya ka botshabela Eastern Cape go a tshisa ka borwa lutlhabeng ntle le moo le kwaetse upodile ka mafafatsane. KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka upodile. Taba tsena tsa ora ya pele le bolipi di felela mona mamena tse ding goreng ya bobedi.
1: Bapostola botlhe le memelwa moketeng o mogolo wa seopotso sa moporofeta Elia Molaponketseng, mothei wa tshebetso tsa semoya le seporofeto. Ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi, moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramuipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng, e leng number 35 Martin Street, Hertsville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana, botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
2: Na o malalala o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Finra le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
3: A se boe montse motle hona jwale re metsotsong a hantle fela e le shumele motsolomong ka mora hora ya pele. Ke swabile hampe banna ha ke utlwa hape hore ka jeno fumane setopo sa motho wa mme ka mona ka Olifantsfontein. Jwale ke mosadi wa bohlano enwa. Maobane o bua ka basadi ba bane enwa ke mosadi wa bohlano wa pele o ile a fumanwa mono e mong ebile e ka o na le go ikwetlisa enwa ke mosadi wa bohlano bana ba bane bana ke ka mona ka Kempton Park ga basadi ba entseng banna bana ba banana ba entseng banna ka mane ka Limpopo go tshwere monna bana ba molelekisa ba university ba ba motshwara o bolaile mosadi wa ka ha more aya mo mosadi a sebetsang teng bosiu mosadi ne le security a fihla mmata ka ha more ha qetile o kena koloing o ya baleya kore nthwena e beha banna a ka bobeng bona gobane jwale ka nako tsotlhe motho motla a batla gore a se banna ka ofela empa naana ke bana basadi ba bahlano ke bana basadi ba bahlano ba tlokaetse monna ke yona wa tsamaya ka hamore o ile go hamora mosadi mosebetsing a mmolae e re beya kae rona jwalo ka banna e re beya kae jwalo ka banna e re beya kae jwalo ka banna nna nako nngwe ke bone ka ga re le banna ga re nagane gore basadi bana ba tswetswe jwalo ka rona ga re nagane gore basadi bana ba na le bomma bona le bontata bona jwalo ka rona

motho tloa fela o ile o bata ngwana motho ka hamore ha ona ha ano re mmae o tla utlwa bohloko bo bokae ntatae o tla utlwa bohloko bo bokae gore hoja mmolela gore ga ke sa o batla go ena le gore a mmate ka hamore.

ya pele ke tlo kopana le ntate Mafaiza. Ke tlo kopana le ntate Mafaiza. Metsotsenge mashoma raro ka mora ho raya pele ke tabe ke kopana le Mafaiza. Tabe re buisana le yena. O ske wa fetwa he mo temotle tabe ke na le ngaka Mafaiza. Tabe ke na le ngaka Mafaiza. Tabe re bua ditaba tsa bohlokwa. Hona jwale metsotso le shumele metso robong hante fela ka mora ho ra ya pele. O mametse le sedi FM. Ere hana kwa ka yemichina he me ketleketse ntho ile ngwe fela ketse ntho ile ngwe ka potlako fela e potlakilenga ketleke hate mona

tse ra o mema ra o hohla re ka temetse tlo mamela tshwantse sa motho o tshile wa rona e le munyaka ya ka jono kgolo ke a dikete tse tharoma kgolo supile le masho ba mararo mtsi supileng mme mo go dikgetlong lena ke molele kwa marumo wa tumaho le Paris.

0: Lerato, wa kena ka kamoreng motsheare tseiwa ba wa kwala monyako o etsala kapao
1: ga ke batle bana ba utlwe puisana o ka le wena go na le ntho e ke batlang go ntlhakisetse yona
0: ga tsaya ke bone fela ke a tseba ga o sa nthabela o nje ba o nnye montsa o tla nqala leotobolotswa tlhong kwana ke enge o etsalang
1: a tseba ehlile go gang ga ke a thaba moketse ga ke a thaba go gang
0: ke ntseng gape lerato
1: sheba a ko mpolela gore na tšhelete e ngata ga kana-kana yo gore moenkile go boja gao le selase o e jele le ma
0: ana
1: eya
0: o batla goreng ga gore ke jele le ma legato
1: ke tshwaswa galo moketse
0: aa
1: ga ke bone le ntho e le nngwenyana fela o ka e supang ka tlong ka mona yo ka reng o e rekile ka tšhelete eno
0: banna
1: ee
0: o nagana nama tsetse ntseng ke tla le tsona ke di rekile ka eng legato
1: nama
0: o nagana le motlakase o ke ntseng ke o kenya mmo metlha e le metlha e gara kgwedi ke o rekile ka eng ka majwe
1: moketse o seka bangke sa setlatla sa gawa nkutlwa
0: ka enja
1: ga o tlo mpolela gore motlakase le namanyane e ne o tileng yo ntseng o tla le yona mona e ka o kenya sekoto sa 47,000
0: wa se o bua ga monato o bana se wena ya nninga ntse a reka nthotse
1: ga o tsebe
0: le gorea unity tse lesome fela tsa motlakase ke bokae legato seo se tsebang fela ke o dula le ori le itara letshere le nakao fela le bosi bona kao fela le
1: ngwanatloela go balabala mokisi tloela go balabala le ga nka re utlwise direcity tsa motlakase ke tlo bona
0: ga ona tsele nngwe ke tatlameya go kgaola gona mogolong one wa ka wa kgwedi le kgwedi ke fokotse thabagadi ena modikane legato le a kgona le lona letatlameya ko nkimolole ka tlong ka mone ka ntho tse dingwe e banna
1: ntse se gona gantlentle oreng ke eng gape yo o batlang go e shotisa ka tlhong ka moo go santse go shota tlare batla shotisa eng gape
0: a bona he ga gona bothata ga ke nagane nnexe he a kere legato um ngwane ona wa gago o santsaneng a tshwere-tshwere mane ga fane a kere so le ena a kere o tlanne a re thuse go
1: kwaaqetelela le ntho ne o batlang go e bua o tlhole kwenye moketse o le kwenye le kolobe wa
0: nkutlwangwanana
1: wa ka ga se gore le go gola o santse o na le dipolane ka tšhelete gae o le ntate wa lelapa moketse a go itshwabelela go sengwe go itshwabela ke a o kopa
0: ga ke no gona ke le mole
1: o nenkelang tšheleteng gata jena
0: 47,000
1: le nama
0: ako bue nnete mono le tshwanetse le thusetse mona ga gona ka mokgwa o mone
1: thusetse yeo ke a eutlwa ako bue nnete gona tšhelete e ne e kana o entse eng ka yona ntshwetse o entse eng ka yona

0: lela tla ga o le jena tla e kopanya a re hey mona teng e ka re ja la hlwalwa kelello e tla bulea ja o lela
1: fela ne se ke molahlile o nana o tla gutla a ithole a gutlele o nna ape
0: a tsaya ke na monne ke mpoloke
1: a tshiki a tshi wa bona
0: jwa ba bona kele wa bona e feel hore ka nnete nnete o na o rata
1: eh
0: a o tla gutla
1: jwale ha sa go fiteng ke
0: tla tla tlo lukisa dintho ke a bolela o tlo gutla monna eno a ebene le go ke nnete wa o rata
1: eh ke ra ha ba sa go fiteng ke tse jwang he
0: ah o obvious
1: eng
0: o tla go hlakile hore ha ona mao be ya nteng o na ntsa sa o rata from the very initial point
1: ke ke bona ka lwana ntse sna bo nnete ba ntse bua ka yona wa tsebe
0: ba se go bule taba ena ha se ka nna go bulela nge
1: ke mo jwalo
0: Na ke nana ho bete go o tsebe mo motho a o be yang teng. Ko re like la go ka bohloko jwang ka pa jwang. Fela le qeba lona le tla fola na go ntse tsa.
1: Teng bua ne to ba tsama ke tswa mo. Ka go le nyu ke fiti.
0: Geli. Hey, ke a tseba bile hape ke a bona. Jo le mo ke la complaine. E le go wena. Ha o so sheba ditaba mari. O nana o re kwa o rata ma. Taba go re mathaka mo ga batho ba ile ngore ha se bona. Motho ga o teng ka ntle ka mona.
1: Ucho.
0: Yona ntho ya ba sa ntse re mathaka mo ga ntho tsetse. Hey! Motho ga o teng ka ntle ka mona. Bona nna ka fane.
1: O tlameha ke fole ka pele.
0: She ba bona nna ka fane. Ba se ba le ha mpitsa pele tsena go kutsa go tlhoko he fane go kutsa go tlhoko tsa lenyalo ha le matleke
1: mo ga tana.
0: Mo ke teng mona go bulele le nna. O se ka utlwantse go gothatsa ke me hwa ba di mo ke teng.
1: Se fela e tlameha e fele nthena ka nnete re ithateng re le basadi a ikutlwile nna
0: e kolwane ka baokeno keng le ena
1: kona mogatwa re ko se
0: mokele o lokile he re tla bua le ka nne re kopane ke thabile go bone
2: bye.

0: Ai, ya tla monate pinena mothemothe. Ai, ka irata pinena. Wa tsorana ke ngwe ye re ha ke dutse ke le mong ke mametse pinena ke re banna. A mmata u laikela ne tla ra ke fihla he mane ke mmapalle yona re bine le yena. Go be monate. Kone ke tla mmapalla yona bana ka mo e tsamang ha monate ka tenga. O ba bina bana ba hazulu. Hona jole he. Aha. Aha, la dumelang ka motho. Ke se ke kopane le ya. Nga ka mafaisa. O sale teng kwa no moyeng mona. Jwale re mofumane re mathali yena jwale. Re mathali yena nga ka mafaisa. Ha, tabula hebale. O tshwereng thoba re ke tabula hebale. Ke thibang go jwetsa ntwe kolo. Pota ka mona o pota ka mana, pota mona o pota mana. Ka fela balla ka tabula hebale. Tate mafaisa dumela.
1: Dumela dadi mtaungile ba mamedi wa le sedia FM ka ofela.
0: O petsantle ntate mafaisa?
1: Ke sa phetse la le mtaung ga ma service a dzam ba baletse.
0: Tsela le bua. Tabula, tabula mafaisa, tabula hebale.
1: Mogiano o matla.
0: Ke ha o pota ka mona balla ka tabula, ha o pota balla, ha o bula mona ke ha o kwale ke tabula, ha ba tabula hebale. Ah, mafaisa.
1: O tseka khonela ndate mtaung o tseka ka ntlera murumo ke yona fela.
0: Wa tsha wena we tsa ngwale, we tsa mafaitsa.
1: So wa tsha mkhuku ndate mtaung.
0: Wa tsha mkhuku. Ndate mafaitsa ke ri buwe. Muriano na wa hao o le botlolong le jwang.
1: Tabola mafaitsa he ba le ke botlolo e tsheu. E printweng ka ka khala etala e loge stikega sa teng ke hlakise gore a se pampere ke pente ena le phofolo e memono e bitsa mosha ho motho sa tsebe mosha o tla re ke katse ke ha motho a thola botlolo jwalo ke ha thotse tabola mafaisa he ba
0: ke le bontate ha re ke re bue mosebetsi wa tabola mafaisa heba yone ba tlwang ka mona le ka mona e ba tlwang hotle ke ba banyane ke ba baholo ba lla ka tabola
1: mosebetsi wa tabola mafaisa heba le ndate mtaung botlole le matla haholo e thusa batho ka high blood tswekere arthritis e be se thusa batho ka siki ya lebanta e thusa batho ka mathopa e thusa bontate ba loreng ha bontate o ka tshwana ko nngwe ha bana ditakatso hantle ntate ha sina ditakatso sebedisa botlolo tabola mafaisa hebale e tlo thusa ntate go fana ka matla e be hona mono botlolo eno e tlo thusa sikena le banta sikena le banta o ka thola hore motho la le banta ke le letsha e tla mothusa ke la gale le fodile ka ntle botlolo eno tla gona go mothusa e tlo thusa motho ka dikrempe se e tlina entsha nyoko mmeleng ho motho e be hona mono batho ba bomme hona le batho bana ba nna le sikene e bitswang hlala o tla thola e le matswele mona e entse dikotlwana matswele mona botolo eno sikene ya hlala ha e batle ho e bona e a e thusa motho a mme wa fola mme ha sa thole bana le ntate lapeng mono ha ba sebedise botola tabola mafaisa he ba lo ba e tlo thusa mme ka sikena ya selumi mme a tseba o thusa a tseba o thola bana e tlilinya le popelo ya mme a tseba o thola bana ba bangwe o tla thola gore ga ba ye dinakong mme a sa yeng dinakong a sebedise botlolo eno e tla mo bula mme e mong o ya dinakong a sa emise ga a sebedise botlola tabola mafaisa hebale e tla kgona go mo thusa ke na le batho bana ba tlhokaletsweng ke mme ke ntate batho bana re tla ba bitsa bahlolwadi ha e ba ke ntate o hlokaletswe ke mofumadi wa hae botlolo ena tabola mafaisa he ba le ntate mutauni e ntle haholo go thusa motho wa ntate ha hlokaletswe ke mofumadi le mme le yena ha e ba hlokaletswe ke ntate botlolo ena tabola mafaisa he ba le ntle haholo go thusa mme ha hlokaletswe ke ntate kapo ho hlokaetse ngwana pakeng tsa bona hona le siki e bitswa mašwa kapo mahae ke siki e le nngwe re bitsa ka mabitso a fapaneng botlolo ena e thusa mme kapo ntate ka siki ena e bitswa mašwa motho e mong o a botsa gore na e le hore ha se le khale ke hlokahalletswe ha ke sa tshwanetse e sebedisana a ha o so ka ba o siwa ke nako wa e sebedisa mmamedi botlo ya tabola mafaisa he ba le ha se le khale o hlokahalletswe wa e sebedisa kapo e ba nako nngwe o ntse o phetse hantle kwa e sebedisa botlo ya tabola mafaisa he ba le e tlo phamisa sole sa mmele e fana ka matla ebile hape e ja le mahlaba mmeleng o motho mmela motho ya kareng mmele ona ka o tletse mahlaba ya kgona mo thusa e tsa takatso ya dijo motho e mong ha je fela ke motho a ntse a phetse a ikutlwa sa kule ha ba sebedisa botlo ya tabola mafaisa he ba le e tla kgona go ba thusa e le gore botlo ena e ya hantle mo phoso mo e leng teng yona ka bo yona ebile botlolo ya ntate motaung motho a e sebedisang a ntse a phetse hantle e ba bothata bo teng go yena ba nfounela ba ntswetse gore ntate go utlwa go le tjena go le tjena maara ne ntse re sa utlwe letho e le gore ke sine ya gore e fitlhile mo phoso e leng teng fela e ne e so tlhaelele jale ka gona ke kgothaletsa bamamedi ba sebedise botlolo ya tabola mafaisa he ba le ntate botlolo eno ya phela jale ka ntle go botlolo ya tabola mafaisa he ba le ntate motaung ke na le salfo ya mafaisa ultra cooling balm ke salfo e loreng yona e thusa batho ka lefulana la masapo e be thusa batho ka serame hape e tlo thusa batho ka dikrempe motho a na le dikrempe o sebedisa botolo ena running staff ena e le gore nako e ba nako ngwe o ka utlwa mmele wa gago o sa utlwe gantle wa raba ka yona e thusa golo le ka batho bana ba o ka tlhola nako ngwe ke batho ba bapalang bo dibolo jalo nako ngwe masapo a bona a ba tlase gantle kapa ba sa tshwareya gantle ke ntle ga golo botlole na ntate wa ka e sentse qala e fumane ya di-chemisting le yona eya ntate wa ka
0: momamedi o mametse lesedi fm mona ke bua le ngaka ke tabola mafaisa tsa ntho e kgolo tshwere ntho e boima gampe boima botlolong lena leo a sa tswa bua ka lona ebile ke mona gona jalo sa bile matha le ka salf mamela he ga batho ba e batla ba tla e fumana kae tabola mafaisa
1: dibaka ke tsena date motaung ke tlo fana le ka dinomoro kao fela e fumaneya blomfanteng mono batho batsho e ya fumaneya Matatiele fumaneya famous supermarket Kwakwa e fumaneya di shopong tsa bibi ka ofela Frankfurt e fumaneya TFS Bethlehem e fumaneya Bucks le all in one Welkom e fumaneya Lucky Boy mono le container e kgubedu Klerkstop ke African Motor Shop Johannesburg wholesale e bitswa Beckham e khona market and court go be re bale le Africa Cash and Carry Kronstadt e fumana African herbal store Klerkstop le Porsche e a fumana le hona teng Rustenburg Black Moutu e teng e fumane hape le Pretoria mane maraba start nka tsho di baka dingata haholo o tshwagalo ntate taxi to pharmacy mane Frenkeng le teng ya fumane ya pela renke ntate di nomoro tsa ka tsa mohala 078 663 5590 ke di phete 078 663 5590 Tseding hape tsa WhatsApp ke tena 063 188 6554 063 188 6554 ke tsa WhatsApp tsa Lesotho ke +2 ena
0: di phete hape 063
1: 188 6554 ke tsa WhatsApp tsena re mtaung ke fana ka tsa Lesotho ke +2 66 888 530
0: +2 66 ema mo ntate mafaisa mo mamedi di nomoro tsa ntate mafaisa ke tsena ere le nna ke diphete 063 ke WhatsApp eo 188 6554 ka kwa lo ngotsi ntate mafaisa a bela re fa nomoro ya leso to double mafaisa o qete man are plus 266 888 5 3 0
1: Kiona you. Yeah, plus 2 double 6 5 5 6 888 5 3 0
0: Okay, Peter.
1: Plus 2 double 6
0: Okay.
2: 5 6 5 6 888 5 3 0 5 3 0 plus 2 6 6 5 6 8 8 8 Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp a hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
0: Hatsumo mutemutle, kebela ko fa dinomoro tsa ngaka Mafaisa. 063-188-6554. Moletsetsa ona jo la o batla o rekisa wa moletsetsa o buisana le yena nomoro nngwe ya Lesotho ke plus 2 6 6 5 6 8 8 8 5 3 0 la o batla o rekisa le ka buisana le ntate Mafaisa etsa jalo moletsetsa ona jwale tabula Mafaisa ibile o na le rubbing stuff yongwe e wa satswa yetsa ona jwale le yona le a ifumana hohle mo rekiswang miriana.

a morena ntuse ke tswe re holukile ke le boa hle tumo samatsega ke le boa la bina ha monate ba nna la bina monate la bina monate lempe me tsotsenga mashoma mabedi le metso e tsheletseng ho di molekwetse ho bona la hore pula etlana pula mika o kopa wena mo khanne ha maemo a le tsena mabone ha maemo a le tsena fela mabone ha sebetse ke gola monna gethantse le mono ntse le khanna hantle mshanetso le tleletsa mae hantle le fhle mo le anteng le bolokehile mabone ka mona ka kapa ho bile le kotsi ka jeno hlokaetse batho ba mashoma mabedi le motso le mong taxi ya ameha mo hlokaetse batho ba mashoma mabedi le motso le mong ka Mpumalanga maobane o hlokaetse ba robedi koloi tse pedi di letsa thulana mesong ka bohora ya bobedi ha ba hlokala le bana mo hlokaetse batho ba robedi korona o bolela fela ka matsatsi a mabedi a latelana mfela se le batho ba mashoma mararo le metso mmedi ba hlokaetseng dikotsing tsa rona tsa mebileng kore ke bala le dibaka tse ding tseo mo mamedi o sakang wa utlwela ka kotsena tsa mebileng. Afrika Borwa na le kotse phaming hampe tsa mmileng. Tse phaming hona. Hona ho tshosa. Batho ba hlokala Afrika Borwa ke dikotsa mebileng. Ba bang o fumana motho a bile a gautswe maoto ke dikotsa mebileng. Ba hlokala. Afrika Borwa tsela yo re kgannang ka yona. Letsatsi le letsatsi re ya qekwa letsatsi le letsatsi ha o ka mamela ditshebeletso tsena ka ofela di ya qeka letsatsi le letsatsi e ra kopa hle ganna hantle hlompha melao ya tsela re ya kopa hle ganna hantle batho ba ntse bashwa batho bashwa bana bashwa ke dikotsi tsa mebile nana o hlokala batho ba mashoma mabedi le motso le mong ibile ntwana ka se itlwa ile hile fela mo Afrika Borwa batho ba robedi ha ba hlokaitse jwa le re tlaitsa e ka re re and so what ntsarele ka sekgwa e ka re tsho jwalo hlokaitse batho ba robedi meso maobane ba hlokala baya o tla itlwa e tla bua ke rona mona o tla bona e tla hla television o tla mona o khutsitse ay o khutsitse e ka re bapala Pina Brisons be in the range. The show goes on. O tla hlokala ba bang hape ba leshome. Hlokale ba bang hape ba mashoma mabedi. The show goes on. Na ntse ding ho fela lemo tse leshome ho sena dikotsi tsa mebileng. Lemo tse mashoma mabedi ho sena dikotsi tsa mebileng. Afrika Borwa mona metsotso e melembeng a mashoma mararo koloi di a thulana. Di a thulana. Ke mona Kempton Park. Basadi ba bane ba fumanwa ba bolailwe. Ka jeno seng Olifants Fontaine a fumanwa mosadi e mong hape wa bohlano a bolailwe. Maobane Limpopo monna o lata mosadi mosebetsing mmetsa ka ha mora mosadi wa ke security mmetsa ka ha mora wa moqeta wa baleya bana ba sekolo ba mole university mo mosadi a sebetsang teng bona bana ba bona eng bana ba rona re ba dikolong bona mehlolo ba e bona ke motho a kena moka ka ha more a tlo bolaya mosadi o bulela ditaba o bulela television o tla utlwa uthwe ka jeno taba e leng ka sehlohong re tla ya mane lekgotleng la dinyewe ho etsala tjena taba engwe hape ka sehlohong lekgotleng la dinyewe motse kapa ho etsala tjena taba engwe hape ka sehlohong lekgotleng la dinyewe Pretoria ho etsala tjena taba engwe hape ka sehlohong lekgotleng la dinyewe mona Gauteng koro o tla bona e le tsona fela e le yona fela taba eno ha o pota ho ya kwa ha o kore ha ke tsebe nna ke qetetseneng kapa wena momamedi mo tla be ho thwe taba e ka sehlohong ke mona ka jeno Afrika Borwa ho hirwa batho ba magolo a mahlano ho e nngwe ya difeme tse tsebahalang ha ke re shebe moo shebe hape re mohlomo e hlae hape re ka sehlohong ho hirwa batho ba bakana jwalo nomkita.

o batho ba ka ba le mala jwa le ntate mona o hloka batho ba o a ileng a thulana le bona a ntate mona tshwantse o ye spoliseng ngwana mme ka boikokobetso bo boholo ho ba ke ne kopotsa hore ke taba tsa a road accident a fund jwale batho bano ba o thulaneng le bona ba ile ba itlamatlama pela o mono ba re ho tlwa mono ke ba ba nyametse ntate motau ndi khuri khuri tsetswela munyako ngwa kitchen ya nkhono 87 years nna ke dula ka mona ka Brandfort ke le bua ka mo ka Brandfort le ngolo la lona re tla le fa ndate masithela ke na a tshwereng ka moko le lobe ke tla le fitisa ona jwa le ke le fe mora masithela ke na a tshwereng ka moko ndate masithela le ngolo ke leo

bine mna tsena tse pele ne botswa ke mna moholo hona jwale he o thewa ka mane ka motse e kapa thewa ka motse kapa many faces ndate mo tawung dile raba le botata ba ntlo rona ile ya cha me ha itsha jwalo ne le ntlo ya RDP e tshiswa ke motlakase motlakase pa ya chantlo jwale ho thwe motho ya neng a kenya motlakase mono ke yena a entse mphoso o na sa tsebe motlakase a kore thuse ntate thuso thusa hle jo bana ha ba kgone ho bala bana ba kgone ho etsa niggas ntlo ile ya cha jwale batho ba kenya motlakase mona ke ba St Lake batho ba kenya motlakase mona ke St Lake fela ke tla e fetisetsa ho bana beso ba ke ba thuse lelapa lena gobane ke mono motho ya neng a kenya motlakase ho thwe ke baneng ba aha RDP eno ya ba ba sebedisa motho a sa tsebeng motlakase ntlo ya cha ke e bua mehlaena tabe e kareng eo ha motho ntho o sa e tsebe se ka e etsa ya cha ntlo ke ntho e bohloko haholone bana ha ba kgone go bala ke e fetisitse ngwaneso e re ke fete hape mona ke re what 45 ka mono ntate tle motswadi wa ka re kopa thuso ka taba ya motlakase e sale re timelwa motlakase ka moqebelo le gona jwale ha re na motlakase ke motsotso ka morago ra ya boraro ena ke nakwa re balelwe ditaba go lesedi FM tsitse

0: ha Shoprite re busetsa tjhelete ntho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse theotsweng ho bolelang hore o ka swipe o bo boloke ha o reka di 2 kg tse tharo tsa Right Brand Medium Grain Rice ka 59 ranta fela le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka theko e tlase ya 129.99 disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026 reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela ditheko tse tlase tseo ka ditshepang ka mehla
1: ana o thatafalla go lefela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere Mathabeng local municipality mema malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditjhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleha haeba o dula ka hare ho Mathabeng o na le ID ya Afrika Borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tjhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ha ba tshwaneleha etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa haufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse kahalang Mathabeng local municipality it's a hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
2: Gauteng leto la haule latelang le haufi download the app ya visit Gauteng fumana dibaka tseo ka di etelang meketana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section o ka hapa hempara ya I love Gauteng ya boleng ba 5000 rand etela Gauteng zwakala Una lemela ona lidi pehelo.

0: Nam ke molelwa. Gaso e tlisa mposo selo di fahle go ntsa basotho.
1: A bo.
0: Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego. Setso sa ka. Puo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba. Ke molelwa.

0: Iba binto ya kumwameli dinaro special maito wa itukucha. Fija na mucho jalo ufada fada. Aga ya itepela mmodi.
1: Au fada fada. Na mafela ba ke le monate re bona re bona ne ke le hae. Ne ke le hae.
0: Ba nna tifetse.
1: Ah ne ke ke ke.
0: Nna tifetse.
1: Ke
0: bona ndatwa.
1: Ba le lapa. Masoba ma bedi le metsebara re fura le tihora ya boraro ke ratella afternoon drive show. Tore ka so tlhola he ma bedi re tsoena re kena ka tsene go di metsana matsatsa le shomela metsemene. Re utlwa ka tlhokona na tsela ke sa tira ola tswa lo re tlo bilela ska ba tswa re tlo bilela. Re ola ka le tse ka tlo le mahlonono. Hana ko ntse tsama. Fela wa tsama heke mantaha, me mantaha re kala ka hashtag
0: Friendship Monday. Mamedi Friendship Monday ke jeno e bohloko ha ho. Me hape e bohloko ho ba ileng hore ba se ba lahlehetswe ka pa ba iphumana ba feta tsinining ka bakala se go tlo bua ka sona kwa. Rena le re se re bone sepolisa se ile santsa statement sa bona me se ile basadi ba ka bamba ba hlanoka ofela ba le hore ba bolaile mothating wa jwa me boholo ba bona ke basadi ba leng hore ba ne ba le boikwetlisong ka mantswe a motho a matha zone nya hatse ba fela go mona ke bolokehile fela a fumana hore mo ateng ha bolokeha kana kweo
1: Jolo mama we di jolo ka tsholo tsho plama 7 or friendship man dia rona ka tsene tla batla e ikgethile re batla re le rura re se re iphapanyetsa se re se bonang setsa hala tshebeletsona ke tshebeletse kholo haholo mme taba tsa mfuta o tse di lokela gore di tshwelwe ka mathi taba tsa mfuta o tse di lokela gore ho dulwe fatshe ho buisana mme ke bo mamba ka dilwa mfatshe ba buisana ke rona le wena mo mamedi jolo ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesi sepolisa se ntshitse maele a mangata a kanang a yetswa hore ho qojwe diketsahalo tsa mfuta o tsena tsengata ho tloa ka jene ho ya pele tseding tsa teng ke keletso ya hore re be se hlotswana a re le basadi ba be se hlotswana ba matha ska hlola o matha o le mo ka pa o ikwetlisa ska hlola o ikwetlisa o le mo
0: fela ke keletso ga itsedi a metswa sepoliseng empa ke utlwisisa hore e batla e lwantshana haholo le tokelo ya ka jolo ka mo ahi wa Afrika Borwa e lwantshana le tokelo ya ka jolo ka mosadi Afrika Borwa ana re se re le bue mo mbo eleng hore ke tshwanela hore le hantho ke utlwa ke batla ho yetsa ke tloetse ho yetsa ke le mong ke rata ho yetsa ke le mong ke tsela ya ka ya hore ke gaoana le dintho tse ngata tse nketsa halang bophelong e be mono mmele wa ka le kelello ya ka di shebana le seo jwale ke se ke tshwanela hore hobaneng sena se ke se yetsang se ke se tlwaetse se leng kgale ke se yetsa ke le mong e be ke tlo kenya batho ho sona
1: e buima ga itse daka e buima nthwena ya hore jwale re se re re ho basadi nthongwe lengwe o yetsang o tshwantse dilontso hetle o hetla morao empa potso e re botsang ke na jwalo ka motswalle jwalo ka motho a phelang le Thabo jwalo ka motho a phelang le Lebu motswalle wa Lebu motswalle wa Thabo o lukulile ho le hokae ho bua le motswalle wa hao ka ho se boloke ha hao relationship eng efe ka pa efe ka ba mosebetsi mo o lukulu o ile ho le hokae o le Lebu ho qoqa ra tsaba ke hlokomela hore ha ke a bolokeha le Thabo eno e ke sebetsang le o qoqela motswalle wa hao o lukulu o ile ho le hokae o le motho wa ausi ho qoqela batho ba bona hona le puo e bua morao tsena Lebu ya hore ke nako hore banna ba yeme ba sireletsa jwang ke eng e banna ba tshwantseng ba yeme hana jwale ba yetse re le majita re le mauti ke eng tshwantse re etse
0: mme wana ga itse da ka re sa le hona potsong eo e botsang ke eng se monna tshwanelang ho setsa le ha o so uthule jwalo ho itse monna ema o lwane bontsha boteng ba hao se chabeng ho ntse ho thu ho mosadi etsa bonnete ba hore
1: o ithlokomela
0: kana go tsohle o tsama le batho ba bang etsa bonnete ba hore ha wa kenya di headphones ha o mathe etsa bonnete ba hore o ha o mathe distance e hole le mo dula
1: ntse bo ya ikhutlela hape
0: ho mahlatsi
1: mosebetsi o boela o khutlisetso hape ho mahlatsi pa hore mosadi tshwantse dule o etse tshwantse dule o fadime tshwantse dule tsa ba mme ke petso re botsa ngare ke koka ka jere metsetso le shomela metsetso mhlano pele ho ra ya bona gore le tsetse re ke koka hore ha o tshibana ke na gore le yeme ho tshwantse ho etsuwe monna tshwantse a yemaitse go ba ntwa pele dipolao tsena tse re di bonang ke majita ho bo ausi monna ha roa yemana jwa la roa o sireletsa le lebuka ntle ka motlo wa o tlo ba le yena ona o sireletsa o tlo ba le yena wa hula o ja fatse mme ketelong o ketelwa ho shejwa yena o no go moetsang ausi a ke ne ke re ke batla motsamaisa re motshidise mona mo ho leng le fifi no batla lo moetsa tsana ke eng re bua ho fithellela kae re le batsha re le banna le basadi re le majita le dimedi re bua ho fithellela kae mo ke buang ka bolokoluru watsa king ka khiso ke a bona braya ka mara ke bona ka ro hlekefetsa motho wa hao ke bona ka ro hlekefetsa sister ka pa ke bona ka ro hlekefetsa ngwana hena ka pa ka khiso mara ho etsa etseng thwamfuta o tjena and ho bona hale ka re o hanyane o ngalefutha re bua o fithellela kae dipuisano ra thola a e batle nna
0: o mri tlaletsa 0860003084 kapa 0797585066 ke WhatsApp ya rona kwa ha re bueng ka yone ene e botlhokwa tlhoka rona ka ofela mme ke a kopa ha re bueng ka tabetsa halang hona jwale ene re be ile ntafule mo amedi
1: ka hlompho go re ka kopa re eletsaneng a re thusaneng ntho re ho thwe e bomme jwa le ke bana ba mathabaska ke nya di headphone ba ne ha ba ke ntse di headphone ba bontsha re ba tshwere phone jwa le thabotla botla tlelo ke kelelo ya botsotsi ba lokolohe kae ba etseng re re etsa jwang re le mauthi re ba sireletsa jwang bomme bo ausi ba rona makasi ya rona ke eng e tshwantseng re etse re le majita bona le ntho e re ka reng re a re buisana re dumellana ka yona e ka re thusa mohlomong re le setšhaba a re ke re tshware.

0: FM.
1: Tom London zinhlele the rose ba imizwa ba ba imizwa tsoke le shimele metso tsiletse pele re fitla gorenyane ya bone re tswara ke #FriendshipMonday
2: ke rata diploma 7 ba tshele bankile ba inka ba tshe ke rata are
3: ha tso thaboli lebu arch nna ke bona mona le gatello fela ke ao hatella batho ba bang gore ba etse dintho ka nako e ba e batlang. Motho o tlo mo tshireletsa jwang wa mme ke sa mohlala mohlomo ha re o ikwetlisa mesong gobane ha ebe yaneng o ka o mo tshireletsa boemo bofeng gobane ga o tsebe le gore na diketso tsetsempitsetse salang tse tletseng bosatane di etswa ke batho ba bakae kapa di etswa ke motho ya kotsi le o kaka ke bona le gatelelo fela ntho ya go gatelela batho ba bangwe atšhe nna ke tsebe kore ntho tsempitse tse e tsalang batho ba batsho batho ba batsho re fositse kae hai ntho e bima ena man le bua le swetise ka tueleng ka mo
4: la ntshabo le lebo ka studiong ke Palesa ka Sgodimo. Ke nana taba e ya GBV e ka fela ga batho re ka tlwella go iphapanya dintho tse ngata wa tsaya ga re ka tlwella gore ntho e kentseng violence ga nna gage ke ntho ya batho ba ithuti ntho e ngwe le ngwe e kentseng violence e tlamehile re acte if o bona motho a tlhekefetswa nka bagato mo batlele thuso cause ke opola le the other day go nona le motho a na etsa moshimane mongwe a shapa girlfriend ya ka sekonti re bontate ba shebile wa tsaya re la ba ga ba kgwatha bontate bao re kore le ikutlwa jang kore le batla mmeo a bawe fatshe a le male e tlo ba gona le tlo emang le acte itse high time batho re tsebeng gore ntho ngwe le ngwe e kentseng dintwa ga e sa le ntho ya batho ba ithuti e sekenya community kaofela re tlweleng o iphapane cause gangata batho re acta ga dintho se di senyengle the day motho a sa wetse fatshe a sa shule batho ba tlae ba re ene re bone ande o la nna bua marelele e tsang itse high time gore batho ne goreng ke bagato ntho ngwe le ngwe e kentseng violence re acte
2: ra le mapalesa palesa bo ntwa botlhokwa ho me hantsa bua ke nahana ntho le ntse o bua of a gatsela ka hore kana ko ngwe re nka nako re le sechaba ho hlokomela boholo ba diketsahalo tsena ha tlale o iqala ho thu fumana setopo sa mosadi ya lemong re nka hanyana mhlomo na lona le monna re yemela di behla be le hona re bakang mohuo fela ha ho thu ke setopo sa mosadi ya lemong ka patlalo tsa topotsa basadi ba babedi re ha hona puo santsana ona le yae mapone sa tla e bona re emela palo e nyulu ke mane mo re tswana re ka re mathata di
1: ke bona botlhata bo boholo bo gaitsela ka mme ke nahana gore re tshwanela ho nka ditaba tseo re di fumanang ho tswa mo re tswang teng re di nkele hlohong go ba hona jwale mang le mang wa botsa go nwe metso go ba fitla ho 5 mo motseng o Kempton Park hona le sedinyane le nentse le ntshotho ela hona le msadi a fumaneng ka mana a bolauwe gwa ba le wa bobedi ya nna abantho e jwalo fela hona jwale ke ha bana ba bora ditaba ke ha ba re jwale ga bona ntho ena gore jwale e seng ka mothinya o mong ha re nyolleng e tla le naga kaofela o tseba le gore ba ka sena basadi ba tshwana ba itlhokomela ho sona
5: e skin sa drive tibos e o lo amro lo ke mari ke tsoko tsa ka le brone ka mona man a ga gona bontate bre rwa kae se re le bontate je ka mabitso a re bontate ho bomme a re tse ho bomme bo hloka ba ho bomme ho bontate ke e shapo ona bo rwa ka ke tsoko tsa pritona le brone shapo ona bo rwa ka
6: e TLB hey ba yo tsurisa ka constata ne ke le ka tlheketetswane ke motho ntate ne ke motshepa ene ke sebetsa le yena ka re ipua ke motho ntate e ke ne ke motshepa ka pelo ka pele o understand so no jere no so le thata ko la ka hlisa matso a high list mile sa hae a re balela ho nna for site la ka nna ke ntse ke tshaba ke ntse ke na le letshabo leo nka pane ka ka ikagela ka metsing ga no ka tswa ke dikwe mme motho ntate ke go bula le ke motshepa le no cause ke le ka re ipua mosebetsing ke motho ne ke sebetsa le yena ene ke motshepa ka pelo ka pele
1: Chapunda
2: son. Yo. Yo.
7: Khotso tshabolelebo. Eish. A tsiba ba kholo ba ka tshobikene le buang ka yone e sega se haholo se fapa. Sometimes re kgona go bua le majita ba rona ne fore braya ka. A re dinye

0: mona mona fela mona morereng se ke tshaba le bua le kagiso mona o montsa re mona ke bona ka re o hata ka utulisile go bane kagiso tlore nna le nna jwale se re tlo ba dira kagiso tlo bone ka rena ke batla mothaya jwale ka mantswe a matshwantse ke thule fela kagiso nna kwa le ngwana wa batho mahlo o fitlela kagiso abang ka bophelo ba ngwana
1: e bo hloko ha holo ga itsela kape ke ntho ya le wena wa itshireletsa ka tsela eo gobane wa tseba gore ga e felele fela o kagiso o jetsa majita mang gore e tlhokomelang bafeto tlhokomelang
2: kgotso thabo le lebo
3: tibos le lebo kgolejeka ka tsebe skimsa ka mogodi Monday ke le jile ka tsebe skim ke le mametse tle skim sa ka ke le mametse 2326 ntse ke na le lona ke tlo chaisa gona je skim ke ya haye skim sa drive
0: re nke mo mamedi chopla ma 7 re ke re utlo re tlo ka ha re dutse re le tshaba o hlo mong re ka eletsana ka le reng eng gore tharollo e bete
1: mamedi moyeng khotso
4: topi la ma 7 ho yo ngona mme
1: la ma 7 ke shapo go nese
4: ha tu man ke tu bi se tibla tash
0: 016
4: eish ba fetu wa tswa ai taba ka jeno e ba ka eng tshwere ka tlhomo ha mona tso wa tswa tibla e ha be di ngona mme empa fela nna ke boela le batla bo ntate gore e seng ka le bitse ba bo ntate mo loreng ka baka la tapole yone e bodise ka ofela rona re le batho bo ntate re ka gona gore re bue and then mpotso e botsa ngwana tshila le tokile ma sebe o lokulile ha kae nne ke fela gore mfoko o nna ke bua ka ne wa yetsa ntuna na mara tswale wa tswa tibla e shapa ka e shapa mo ke kenana ne ha ke kena ra lokisa ke bontsha mfo a kwate mara ibe le baka la hore tsane ba khutlane le medemi and then e tsale shapana na mara ha ina taba because of ke buile yena a nkwatela ka mogwan kwatela ka teng mara ho tsala ke buile taba teng fela gore stra tshula le bitse nna ba ka fela ho ratuwe taba teng fela gore fela ho lukiswa ding ka ka tshula ra tsola ding tshe di le tsatsi tibla mauti a itse ding tshe tse tsena tsikasi mauti a itse ding tshe tsofa le yena o a itse ding tshe kwa mauti ramtiba ke mauti ka sika ratwa manje maena so tabe ke fela gore har bueng re tshwe mo tsamaiso re neng ke e seng ka lebitso la go ntate ba fetu ha ile ke ba fetu ke le botsa
0: le bile ho le fela bro wa
1: mo yang khatso
5: mama ba mmemma mo ntadimela
0: dimela ntate le
1: bile black bear
5: mama ba ntate se tshaba ka bo sona ke poho ntsa pedi ha e hlobe ke sebata ntle le hore maponisa a teng ha ba fike setsi ba mabase tshaba ba ka ba tseba fela hore le ha mona ge ba tla ho etsa ntho itseng ha fela setshaba se le teng ka bosona ge ke ke ga ho besa wa tuka mona naheng ena ya haeso ya South Africa ba fike setsi ba setshaba ba gona ho etsa dintho ha bonolo mahlong a setshaba setshaba se shebile go tloha mo se ya baleya ha se tsebe ntlela e bitswang fatifolo fela le ga ha metsi a tshile ge a bona ba fofele motho ena ntate ba mo etse ditsekana ntle le seponisa ntho eno ha ba e tsebe nkile ka bona ka mahlo a ka bana ba nne mona le keishini ba shanyana ba go kagametse ngwana motho ba moetsa mehae ne khaefete e le passageing batho ba ene ka nkane le ka ntena ba shebile ka tsholo fetlo go bo sibu ke ne ke ya mosebetsing ha ke fihla ke re go etsa halang a lene je ba re bona ba shanyana ba etsa ngwana motho ke la ka hana utlwa ka ikagera ka go bona ka molamo ya ka ba le betlela ya ba ke phubisitse ngwanenwa motho batho ba mona ba ema ba ema mahloko matlotlosi a ba shebelela ntho ha e le mpe bahlekefetsi ba setšhaba ba fokola bahlekefetsi wa ge ba ngata ntho ena ge ka e hlola ga batho ba ka ba tseba gore ge ke ke ga obesa wa tuka mo setšhaba se leng teng
0: ntate blackbe re lebuile
5: tanki bana ba nne
0: re tswa go seng ho hong le ho hong metse le metsaneng ya rona ga

0: tsa rona o blawe nkuwe maobane thaveneng kae kae. Hona le batho ba boneng thabo ha monka ka shishi. Hona ona le majita, hona le ba usuna le batho ba boneng ba iphapanyetsa ba ichebela kwa ba jae fela pina club controller.
1: A jalo ha itse
0: da. Ba ga ke tshega hae wa mhula wa mhula.
1: Ntse re batlwa etse ba jwa.
0: Tate Blackberry bua nthongwe ya bohloko tharollo e seng setsana jalo gore ri ikate ri tlhokomela re le tshaba. Ha o sana ntwana ga go tsiba ya ke motsebi ya e ya go tsiba e fedile ntwe bona ngwana dile motse robedi ko sala sna mme mme a neng a itsebeletsa a ikwetlisa a phamisa phidisa ngwana ngwana o tlo phela jwa sala mnyane a usuna
1: a holo tipla
0: har buisaneng ha o tshwarong dipu dikerekeng ha ba ruti ha ba ke ba rere ka nthotsena ba ruti ha ba ke ba rere ka nthotsena dikolong ma teacher a ka bua ka nthotsi bana ba bashimane ba jwetso ka classing kana kwa period teaching ba jwetso re ngwana ona wa ngwana a dutse nthoko a ko yena mosireletsi wa gae ha re ka re tlollela sepolesa fela tla bona ke sekgata ya re hlolo e re tswa matsoho
1: net
0: e re tswa matsoho o mogotsi a jwang wa tseba bra yao o itse ba o le o ka bra yao la pin la ha ka pa mo tshirinyae
1: ene la motseba wetsa eng ka so setsebang
0: na ke bone ba shanyana ho seng ha ka je ba shanyana ba kwinela mogotsi wa bona ba ga ye o shapa mao ba mogotsi wa bona ke ba bone ka je no se ba ga ntse go tsama lona ga se bo wena o shapa mawe tlokwa ba gotsi ba hae
1: pele ntle he wa bona yeo
0: ke tsha
1: ke mohlala o motle
0: ba khotse ba ba re mo ka tswetsa o tsama le gona ke ona se tsaba re sireletsane a o se ha matter strateng a jima o seng o tsama ka koloi o mo lebedi wa hae ha ntso mo fit o mo lebedi wa hae ha mo fit fela e bona medina o mo lebedi wa hae ngwana sekolo ka simo ba batletse bana ba ba tswa sekolong re ntse re ba feta magrotmane ka di-taxi re security sa bana ba
1: mme wa bona e se tuile boemong ba re apara jwang re le basadi go ne go thwe tsela e re aparang ka yona ke yone e tsang gore re etsa lweke tse ding tsa dinto fela wa bona gore ngwaneso o ka apara kobo wa tsamaya ka kobo strateng ya ba ntse ba bothata jale re tshwanela gore ka nnete re ke lukiseng bothata boteng ka ditlong mme re botla le hona jwale ka bana ba bashimane ba banyenyane go ba nthwena ka nnete e a kenella gaitsedi ke tlo fumana dilemong tse le shume hape tsetlang ge ntse re bua ka ditaba tshwana le tsena e bang re sa e gaolo hona mona re sa e emisi hona mona
0: dipuisano ha ditshwarweng ha o bue.

0: Ditropo tse fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
1: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
2: Jo ratu, ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. Ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Kapa re thabise bana?
3: O fumane tjhelete tsa insurance ya hao?
2: Eya, ka my cashback ya my way, ke ka iphumanela 10% ya di-premium tsa ka ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahlela claim dilemong tse pedi. Ke ka fumana 5,680 rand.
3: Cashback dilemong tse pedi? Ya ke doma tse monate tse
2: bana. Ehlile.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.

ke hle gritla le ka tsa papadi ya rugby re fana hore mokotlisi wa mehleng wa sehlopa sa All Blacks o re sepheto sa dipapadi tsenne tse bapetsweng dipakeng tsa sehlopa sena se waneng a se kotlisa nakong e fetileng sa All Blacks le sa Afrika Borwa se batla se bontsha hore na ebe papadi ya rugby e lehlakore lefeng ha jwale mme hore sehlopa sa Afrika Borwa se batla sehlile se tshwanetswe ke tlholo ene ya sona jwalo ka se hapile letoto leno ka dipapadi tse tharo ho e le nngwe mokotlisi yona hem lebitso la hae ke Steve Hansen o re ho na le dintlha tse pedi tse tharo tseo hlopa sa habo sa New Zealand se lokelang hore ebe se ithutile tsona dipapadi dintsena tseo ba di bapetseng o re le jalo ha ba bapala hampe ya kala ho sheba jwalo ka e le gore o shebile dipapadi tsane tse ba ileng ba di bapala ha ba fitlha kwano lapeng kgatlhano le dihlopha tsa kwano Afrika Borwa tse ba le kabelo tlhodisanong ya United Rugby Championship le papadi ya pele e ba ileng ba e bapalela ka monaka Ellis Park kgatlhano le hlopha sa Afrika Borwa eo ba ileng ba e hapa o re ha sheba ho na le diphosonyana tseo ba ileng ba di etsa mme a kalakatsa rona nakong e tlang ba tle ba di lokise ebile wa dumela gore tlasa tataiso ya mokotlisi Dave Rennie ba tla kgona gore ba sebetsane haholo le taba ya di-scrum taba ya breakdown ka setana jwalo le taba ya dibolo tsena tseo di mohle ke yona ntho ya hlokometse ka ya basukudisa mme ba tla lokela ba sebetse le yona ha papadi ntse latela nakong e tlang e le hore ba tle ba sebetse beterinyana ba hape dipapadi papiso le ka tsileo ba sebeditseng ka yona lalo jwalo o kgotsofetse ho ya ka moo sehlopha se batlang sehle se bapetse ka teng mme a re Afrika Borwa ba tshwanelwa ke tlholo ena ka ha ke sehlopha se bontshitseng gore se ne sehle se batla tlholo ena ho feta sena sa habo sa naha ya New Zealand ha re kena go tsa papadi ya bolo re sheba he mafelong a fetileng a beke kwano lapeng ho Betway Premiership ho na le dipapadi tse ileng tsa bapalwa a ke re lekole gore na ebe di bapetse jwang re qala papading e ileng ya bapalwa ka labohlano sehlopha sa Stellenbosch se bapetse ka 1-1 le sa Sekhukhune ya re ka maqebelo sa AmaZulu sa hlola sa Marumo ka ntlha e le nngwe ho noto hona ka maqebelo sa AmaKhosi sa bapala ka 1-1 le sa Polokwane City ha sa Chipa United le sona se bapetse ka 1-1 le sa Mamelodi Sundowns se ileng sa tlhabantlha ka motsotsong metsotswaneng ya go qetela ebile ya lantla go sheba mona mo sena sa Chipa se ne se se ile le gongwana godimo re se se se apile papadi ka sonta teng Milford e ile ya tlontlolola tlhopha sa Richards Bay ka o sema bona jwalo ka ntlha tse tlhano go e le nngwe ya re tlhopha sa Sewelele sa bapala ka 1-1 le sa Lamontville Golden Arrows sa Kruger United se apile papadi ya sone ya pele setlheng sena ga se ne se hlola sa TS Galaxy ka ntlha e le nngwe go noto mme a re sheba he gore nabe loko e se yeme jwang Mamelodi Sundowns se mantse ba le maemong a pele dintlha e seletse mashome a mabedi maemong a bobedi ke tlhopha sa Orlando Pirates se morago ka dipapadi ka dintlha tse leshome le na le metso e meraro maemong a boraro go dutse sehlopha sa AmaZulu ka dintlha tse leshome le na le metso e meraro AmaKhosi ba theohetse maemong a bone ka dintlha tse leshome le na le metso e mmedi maemong a bohlano ke sehlopha sa Milford ka dintlha tse leshome le na le motso mong ha re sheba mahatleng wa loko maemong a boleshome le motso tsheletseng go dutse sehlopha sa Marumo ka ntlha tse pedi Sewelele se maemong a boleshome le motso mohlano ka dintlha tse tharo ha Richards Bay kamara papari ya mafulungana ba ke ba ditse maemong a ba le shumele na le mesumine ka dintlha tse tharo re ntse re le ho tsa papadi ya bolo re fumana hore naha ya Afrika Borwa e tlo ba le kemedi ya dihlopha tse nne kaofela mokgahlelong wa bobedi o tlo bapalwa maoto a mabedi wa selelekela ka bobedi tlhodisanong ya CAF Champions League le ya CAF Confederation Cup mme dipapadi tsena ya mamedi di tlo bapalwa kgweding e tlang Mamelodi Sundowns e tlo botsana dipotso le hlopha sa mane Angola e leng sa Williet ha Orlando Pirates e tlo botsana jwalo ke Williet ha ile antle sa Orlando Pirates sona se tlabo tsena dipotso le sa kamana ka Namibia sa African Stars a tsaka sheba tlhodisano ya Confederation Cup teng sa AmaKhosi se tlokolo go tshana le sa Red Arrows se tswang kamana ka Namibia ha sa Durban City sona se tlabo tsena dipotso le sa AS Port Louis 2000 sa kamana ka Mauritius Tantsane le ho tsa papadi ya bolo re fumana hore mokotlisi wa sehlopha sa Mabakhania Abdul Samwaru ha thaba ka nnete ka taba ya menyakwe le ho bontsha makgabane o fetelletseng ho di papadi tsa hae di o entseng le ho ja sehlopha se ne se fetelletse papadi pele ka dintlha tse tharo e le nngwe ka maqebelo ka manaka Orlando Amstel Arena papadi ya loto la bobedi ya selelekela e o ba bapetseng le sehlopha sa Lucky Waves tlhodisano ya CAF Champions League di papadi tsa Orlando Pirates di bontshitse makgabane le e ho etsa menyako ka ho fetelletseng papading eo le hoja di ne di na le menyetla e bile mmalwanyana ya hore di ka hlaba dintlha tse fetang tse e leng hore di hlabile wadu o re ka nako e nngwe ho hlokeha hore dintlha di hlajwe e seng taba hore style le mokgwa wa mmapalo wa dibapadi se hlokehang ke dintlha haholo a sheba maemo a tlhodisano ena eo ba bapalang ho yona ya Champions League ha re ke re mamela hore o di beile jwang mokotlisi Abdul Samwar.

0: Düşünülü vay. Takılma etkisim var. Şöyle pohon tarikat değil mi?
1: Tibo se leo silebo hari go go ke si stabe tina mono ntle le hanya nyana ke tsena mo tsoga mana ka tshe tene nna teng go
2: Tibo se yo di buri tsaka tse di ratan rati rati ka bona ka betleme yo ka bona ka betleme ka bona ka tshabila mo tsoka mpe ha le na thatse tsa di 2006 2008 ya ke tsa kwe mfuke ka bona ka betleme ka se ka lo go di apoleng thank you le bul Tibo se ke la gata rati
3: ora to ke rona bo tire le bula ho le fela Lord your holy balling just be triple play back to back mogodu Monday utlwa jwa mogodu Monday I'm going to tell you nothing never. Donald Chavez. But hang up on you. Infinite Boys remix. A falling black coffee remix. DJ Kenton Limale. No, I'm going to tell
4: you. I'm going to tell you.
5: E re tlo bua le mo mamedi le di WhatsApp re ke go tlo rena le maikutlo a ke a fela
3: ka showboating.
5: Eh.
3: Okay. All right. Mamedi jo lo ka au meme he bongs e tla re ha qeta o tla ba sa u jutsa he hore o kene neng wena o suka na kala na jwa le wa letsa 086000003084 di papa ding rutlo maikutlo a ke a fela ka showboating.
6: Atsa di papa di hore ya tella. Libongani Chabalala.
5: Kilabili aholo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa o qetela tsa dipapadi kwano hore ya thella re ditlale ka tsa papadi ya bolo mafela na fitile nga beke ne le ya maholo papadi ya bolo ka rona ya Afrika Borwa jwa ka uno tshwere se buka sa dikgetho tsa boetapele ba mogatlo mo hololo la papadi ya bolo Afrika Borwa e leng wa safa me e mong wa bonkgethe mono hem ya nga iketela studio sa ba mo president e leng Sandile Zungu wa moetsu ri hle o hlotswe ka nete ka mora hore atle a hlolo jwa loki mong ha Deni Jordan ya eteletse mogatlo pele ya kena nthemong ya hai ya bone ya mohlolo jwalo ka divoutu tse legolo mashome a mahlano a nang le metso e supileng go tse mashome a robedi a nang le metso e mmedi Zungu eo leng monga setlhopha se bapalang go betwe premiership sa AmaZulu o re o amoela go hlola gona ga hae mme a ke ya go phephetsa a ke re mamele o re nabe o di beile jwang ka mora dikgetho

0: That name not being pulled further down. So I have a responsibility. I entered this race. I'm all too interested in the SAFA brand being elevated. And I'm not going to throw any further negativity on this matter. They've heard, I'm sure. When I heard Danny Jordan speak prior to the elections, you could hear he's responding to some of the things we're challenging him on. So he heard what our concerns are. And I hope that they will not treat the things that were raised in the campaign with disdain. They will be objective and say, hey, we are raising a good point there. Let's act on these things.
1: O tsogela ho le mamedi ka modumo sa utlwalang ka lo mono empa he o hlalositse fela hore hona le tsepeditse tharo tseo ba ileng ba di beatafleng yena le se hlopha sa hai ile o sheba hore na ebe mohlomong ke dipeto di fentse ka tliswang ke dintlha di fentse ba sa di khotsofalla mme o re o tshepa a ile hore mohlomong diketsa go pisa mo president wa SAFA mme o tla di sheba jwalo ka dintlha tseneng di hlaiswa fela ile o ntsetsa mogatlo pele senga ka lokalo hore bane ba batla hle ba hanana ka o hotlulwa le tshebetso ya hai ka stana lo le ke tapile ya hai la lo jalo go hlano e hlaile hem pele o dikgetho hona ka moqebelo ona re tswang hona mona mo ileng re ine le go hlano e mabapi le tumellano ya ditukelo tsa o voter mahlakoreng ka mabedi mahlakoreng ka bobedi bile ya le hantle ba re muwa ba ile bangangisana ka di tseding tsa dintshonyana tse pedi tse tharo tse ileng re di amana le tsona taba tsena tsa ditukelo mme sandile zungu le sehlopha sa hai ba ile ba utlwa bohloko haholo ka ha hona le reketse ka bantse tharo le dithotse ding tsa mabatuwa tse leng hore ha ri a gona go ba le kabelo di voting tseo di letsa thibelo jwale he la lutalo le ntleletsena ka ofela o amoetse go hlolo hae me o ile a hlalosa ile hore ka nnete re ka se bone na go nyetlang go ba le gonahalo ya hore a ka gutla hape a tlo ikitela studio sa bo president ka re go SAFA mamadi e go go meme he jwa lo ka kile ka o sepisa o go gletsetse mona re ke re utlo hore na be wona o bona jwang taba e buweng ke mo kwetlisi wa sehlopha sa Orlando Pirates Abdul Samuad mona mo ileng a tletle ba holo ka taba ya o etsa monyakwe le tshwaga bona na go telele wa dipapadi tsa hae ntho mona e tlo ile leng ka la showboating magabane a ile gore motho ka re a fitelletse a o dipapadi ya isa na kunya papadi ya ke rutlo fela rona be ho WhatsApp wena o libona jwang ebe o re sena se buang ke mokotisi o dumelana le sona ha o dumelana le taba e ha holo ha se hlopa se lokela ho hlaba dintlha ka paketse le o papadi ya bole ba palang ka teng kwa Afrika Borwa mme mokotisi ha lokela ngongore o lokela dipapadi di bapale ka tsela eo batsietsi ba tlang ho thaba ka yona a ke rutlo rona be o di bile jwang
2: le o la tibos maletsa wena wana di bong se she ba ya ya ya ya yeta ke mfethu bola mzanzi mo mnati ke show buti na ke na buthata le show buti nge slo mfela ko kuye 4 goals support 5 goals ha ke na buthata ba ka ne ya tla ya thala ba ka ne ya mfethu le khosi ke ri tswa le khosi ka ndofa ka mo midlands ba show buti nge thwe right mfethu ba sha ba fethu ba nye ke mfethu ba itse ntho tsa bona slo 4 goals ko kuye or 3 goals ya di tango tango mipo ha le ntso grand ka mondo fire ri tsiwa le course ri tsiwa tsala wa le course as bonke ba fetu
3: ah eko no godman ya kidimeli godman e tlamle ha se ba na le dinthlanyana tsenga tanyana ba ke ba go tlolla msifa phe go go tlo ba paleke mi bin ine be tswele pele be mnato wa go ah mokotlisa ta ta ba haya ke tshurani la gato tshabalala ga moga good mind re
4: na kontsa tatlhelo bophelong mo hao e ka pa masidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ee, Thabolebo, leshabo mafutho. Ona ne ke re kuja ka nngwe le nngwe e reke di-player tse bang e batla tlo di sebedisa. E fe le gore team ya bona e batla tlo thabisa batho. A ra ke batho ba skill. E fe le gore ke motho ba batlang go tlo bula di-cup. a ga je batho ba kemisetseng go nwa dikapa gobane le teng re ke se bapale bolo ka taba ya gore um re dlalela bolo go etsa bangwe re dlalela bolo re se lasha kwa skill makatba re sa bonye dikapa o bona go itse waste of time
1: a go utlwala ke re ye mogale mola re utlwa mo mamedi uteng kwano go le sedi FM dumela
6: hello
1: dumela ntate le kae
6: amna ke le kae ntate
1: ha monate ke ntate mao kae
6: ke ntate thago kae ke tlogolene mo
1: o e bona jwang taba ya showbooti ntate o dumelana le yone
6: a ke dumelane le yone ntate nne ke ga ba tswele mohlomongwa se ba shapile bogodu tse thago ko gona baka a ka ba fa mo ma 30 minutes nyana go ba ipapalane
1: o dintlha di le tharo ba ka nna ba bapala gona bothata
6: e ba ka nna ba bapala ntle le ga ba chese ba jua ba ka pitee
1: okay empa ditlhopha tse golo tse o di tsebang tsa bolo tse maatla lefatsheng mo di a etsa ntho eo
6: ee tsona di etse ntate maara
1: re ke botsa wena thibla tlhopha se segolo gona jwa le aforika ke se feng
7: ahle
8: Utibla.
7: Utibla.
8: Ya
7: putsa sa bongani le tsona.
1: A ke a bo.
7: E obvious.
1: Bu hlopha se se ba mo ngapeli dipalo palong tsa bolo mo Africa. Go bane bona ba sa itse ntho.
8: Ah, a le siwa yi. A bona yo.
7: Ai.
1: Oh, a bana yo.
7: Ke
1: mangana le. Ah, ehle. Ah, ehle. Ke ba na
7: Ah, ne re sina. O ntshwarele bonga.
8: Go tshibla wa haketsa.
1: Tshibla ke a.
8: Tshibla wa haketsa.
1: Ke a mutla ka mane.
8: Fela bongse nnete fela gore dipapadi tsa boemo bo jalo ka ocho. Thudisano tsena tsa Africa. Mo nngwana mme ho tshwantse ho batjala o tlwele ho batjala. A e tloka le ntwe.
1: Na be ke yona ntho re yelang gobane ke kutlwe batho ba ngata ba re ke batla go bona ntho papading re ela yona papading ya bolo ntho
8: shebe nnete gore tediamong tsa rona ga e mo o bone moshimane one wa chiefs shabalala ga e utlwe letshwelelega ke ntho ya gona ekekebe ga ichebisa kwana yona ke ntho ya gona bo ga e tlhoka
1: o re etse le ga re keke re gapa dipapadi
8: ntshona setlhopha
1: setlhopha
8: sena se ntseng bua ole sena se chesang se kile sa ba le dibapadi tse bitswang bothabo ba ne ba le bo ma 4-5 Mr. Khulu ha sa papadi ba e ala bashimane ba ya pele ba ya ntlheng Mr. Khulu ntse a re Thabo qaleng ka efa Thabo ga le Thabo ga le nna ke a ikenyela le ke Thabo kofa bashimane ba ya pele
1: o bua ka le mo seneng se sa gone go hapa league
8: e ntse e hapa wena mon
7: wa tsa bonga nna ke o gatela nnete
1: ka ke mo na ha ke re bua nnete e mo le mo ntho
7: a
1: ka bona le mo e hloke ante ha re batla e bona re tla ya mo re tsiba mo e simbo e mo bona
7: e shapu hai mo
8: a se re kurile fo wa bona
7: e hantle hai mo kwana o kekebe wa nna wa lo batla o ntsha batho meno
1: o na le moshimane mo
7: ba ha ke o tswalla letho
1: a ile ka duma mo hopola a kena ho be ne so ga bitswa betwe le kinye kgolo hlopheng se seng sa ka mona ka Limpopo a hloleya skwaba le ba ya ba re bono batho ba ne ba re o tshwanela ko lo bapala
8: skwama
1: a nna e tsantwe nna ntse ngai eh
8: skwama sa mantariana a rona banna a ke batlo bua maaka bongane rona mona ga e rata bonyana se le bo trini le foni aona metsotsong ya go
1: kanelaesemopslna ke ahana
7: a nna ke go pse le shapo fela ha le ya ka ntle um le lolwana bontsha gore boemo ba gago bo se bo phagame ka o fetisa tshwana le tlhopha sena se e leng ore se tshwere a jwa
8: tlhaba dintlha o ye pele le lwane nna ebile ke
1: ke
7: tsobalo o naana re fitlhile jang aforika oba
1: di-africa
7: a sa o bapalo mono
8: aparelemoamaganyane fela
1: mamadi ke le boetse maikhutlo gago ga re kopano sa re kgutlwaneng sa dipapadi re a thelela nate fela nane o lefeleletse le teng pakeng tsa gore ya bosupa le gore ya borobedi o sa no se malaxen o tla tlhaelela o thagoa bana bese
8: leeleganyane ganyane fela a re nakege
7: ka nako o bapala le setlhopha se e leng gore bona a bana nako eo
1: e ne ga lebalela bakwetlisi ba ileng ba feta tlhopheng tse dingwe ka yona ntho
8: ntate setlhomo se one o napala maodimo a yona ka lemo tse ka etse fetileng
7: metlheng eo
1: o hapile
8: matsilele o napala maodimo a yona
7: bamela potsa bongana tsa bongane ke mo ratelang ditaba Champions League. O tla bona he. Ha se go kireng. Ha ba hamni. Ha ba no.
8: Ha o sana letho.
7: Ha ba no. Bongane ha ba no.
8: Ha o sana letho.
1: Ha o empile bana.
8: Ha o mane fanye
1: fa motho bolo.
7: Ba ntse ba tsoka mola ba shebelele
1: lo go bolo o ye pele.
8: Re empile re tla
1: ja dintla. Bolo be monate. Dintla di be tharo ba tsetse ba thapi. E se dintla ke ntla ile ngo noto ka ba ke ntla tse pedi noto. Go ya ngwa di mabola.
7: Hape ke re ke ntla tse mogatlelong o feng. Wa ba jela ha ntse o le mane mo tswalelang o sebetsa ka thata. Koga o tlo lo bapala. O tla hata bo o di mayona di final ngo so go rile for. E seng ntse o le montong.
1: Ke bone ka batho ba tla ja le khontate pitso ya rata ntwe. Batho ba tla ja.
7: Ah o re le ga fika ba mo phantong bongane.
1: Ha rata. Ke bone ka batho ba tla ja le qha hlophensana ha ma.
8: Ma ga ona batho ba pala ba etsa ntho tse hlophensana.
1: Ah ha o so ka tuba ho ntso mo kenyo no mona o motla ka
7: lo le khale le khale le khale
8: a o hula motho fela a mo hula
1: go ba batsetsi ba hlopa so ba buella di bapadi tsa bona
7: a gane bua ba la be sitla fela mo
8: ho hula motho fela bana
7: ka o tla tiona ma hula ye
1: ka o tla go batla ho hapa Champions League.
7: Ao sono.
1: Ya lo hula hula ona.
8: Ha ma yona yo no kuya ba tu kala ka ntsho mona le ke ka di 10. Ha ya no tsama fela.
7: Mo. Mo ga le tsaka tsela after the drive. All right.

phetola tsena tsa hore ya botshelela ka ole kola tsa boemo ba le hodimo re qala ka province ya Gauteng le hodimo le takwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ka mafafatsane a ijadileng a di a duma Mpumalanga le takwela ka botshabela Highveld le ka ditlhabeng ntle le moo ho phole Northwest le Free State le takwela ka ho kgetha dibaka ho foke moya mme o phole ka mafafatsane a ijadileng Northern Cape le tlakwaela ho phole fela ho pate ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka botshabela le bohareng ba profensi. Western Cape le tlakwaela ho phole fela ho tla bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma karolong e ka leboya ya botshabela. Karolo ka botshabela ya Eastern Cape o tla tjhesa ka borwa bo dihlabeng ntle le moo le kwaele ho phole ka mafafatsane a itjadileng. KwaZulu-Natal le tlakwaela ka ho kgetha dibaka ho phole fela mme o tla boela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng karolong e ka borwa. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela mmoho le bolepi di felela mona o ka boela atamela ho imamelela tse ding hape ha nako e tlabe le hora ya bosupa. Ke di bone matshela le moifo wa matshohlo.

0: bona mo leng gore le teng e tla tlameya gore e phepetswe legotleng la dinyeo ka morago gore master of high court mo e leng gore dithoto tsa mofu di le teng o tla tsebisa gore wini e e leng gore o sa e ntshitse kapa e se ntshiwe mme e ntshiwe e le ntho re bitsa ka gore ke original will mme ba tla tlhalosa gore ga ba dumelelane le dikateng tsa yona ka lebaka fela la gore a se motho yo e leng go entse wili a e tikinne kapa maemo a e bophelana se gantle ke mo e leng gore ba ka e phepetse empa ba ke se e phepetse fela ka baka la gore o kgethile mang gore e be mojalefa go a se lebaka kapa seo ke se le lebaka la gore go phepetse wili
1: re lebaka mane ka Carltonville re na le ntate nkaekae kgotso ntate
2: gamnate
1: lekae ntate
2: ate a kere go na le potso e botsiweng ke ntate sebofi ke utlwa ntate motlhong a sa yagaba ka tsela e ke utlwisitsang anka ke kopa o e botsa tsena wena kgaetsedi yaka nomination formong yaka ke entse mosadi yaka e le beneficiary ene ka mo o tshwere marriage certificate jwale ka tlhakore le leng ke etsa wili wili ena ga ke a tsenya ena e ba ke kentse motlhomong ausi wa ka kapo abuti wa ka ga e be se ke le siko ke efeng e tlo ba le maatla gobane ka mona o tshwere marriage certificate o teng ke beneficiary mo nomination formong empa wiling ga ke a kenya ena motlhomong ke kentse abuti wa ka kapo ausi wa ka ke yona potso ke kopa ntate sebosiwa ka ngaka ntate moko wa ka ngagabe le mono kgaitsedi yaka ke a lebo
1: ke lebile mhlophe re leba ka mane ka leratswana re na le ntate mashego kgotso ntate
3: a ke lebotsi wa ka
1: mhlophe
3: ke ke kopa o botsa monana gore na wili gore o tshwanetse o be le thuthu ya boleng ba tšhelete itseng kapa mang kapa mang ka matswa mang ga ke na le 215 ka eetsa kapa eetswa ke mang kapa mang ya bobedi ke gore na ga tsa ke shwile motho a tlo tsamaisa mafaka tšhelete ko enka kae gobane ne ke utlwe ka gothwe o tlong ka gona tšheleteng e kere ke sietse batho ba tlameileng o thola mafaka
1: ke le boila golong thata re leba ka mane ka Kimberley re na le morena Rantheba kgotso mhlomphei
4: ga ke le ka sekedi bone
1: mhlomphei
4: ga mona ke kopa o botsa ntate mone letlhakore la bana ba ka eke ba mohlhong ke ba kenya boileng mo e baneng ke batla go etsa ntho go netefatsa efela e le bana ba ka ke batla go etsa ntho ere ke DNA test nna ke na le tokelo eno ya gone kenke DNA test e kenke mo boileng mono gobane ka ne ke o tla kgona kane o tenya bana mo boileng ga o tlha ka ntane ngwana sa gago ke le kopa o botsa ntate letlhakore la DNA test na ke dumeletse jele ka nna mongwe wile tsa wile one ke kenyeletse dna test mo wiling yaka ke a lebo sekedi bone
1: ke lebile golo ntate motlhobong
0: kgaitsedi yaka ya pele ke ena ya lenyalo la go kopanela ga dithoto ntlha ya bohlokwa mo ke ya gore ga o etsa wile e le gore lenyalane ka go kopanela dithoto mme o tlamehile o utlwisise gore o kenya fela di thoto tse e leng gore ke tsa gago jalo go na le karolo e o leng gore wa e kenya 50% ya tseo o nang le tsone ke tsona tse e leng gore o abelana ka tsona go bajalefa ba gago o ke se fane ka thoto tse e leng gore ke tsa mme go teya motlhala ga be le gore le na le ntlo ntlo eo a se ya gago o le mong nke ntlo ya lona le le babedi ga gona gore o ka fana ka ntlo wena wiling eo mme e le gore o kenyetse ebile o yeke o kopanyetse dithoto gobane molekane wa gago o na le karolo ya gae ntlong eo jale ga e be e le gore o ile wa kenya wa mo nominator di-insuranceng tsa gago kapa jwang mme wa bonala gore mola wiling o fana ka eng ga e be e le gore wili ya gago e fapana le nomination goba nomination eo ke yona ya mantlha ke yona e tlong kua goba ka nomination eo o kgethile ntho re bitsang ka gore ke beneficiary jale ga o se o kgethile beneficiary eo o bonka gape o ya wiling ya gago mme wiling ya gago o lo tlaisa gore o na le insurance e itse mme o kgetha beneficiary e nngwe ntlha ya botlhokwa ke date e leng gore o entse ga e ba e le gore date o entseng wiling ke date ya pele o etsa nomination eo go tlo nkuwa date ya o qetela ke yona ke ka moo go thweng ga o etsa will o etsa last will and testament jale ga e ba e le gore na le tse kgotlhaganang gore o file mang

0: ke wa fambang nominationi mo o tlo tlameha hore ho se bue hore o yentse kana ko e feeling ne o le hore o yentse ya qetela ke yona e ka kena tshebetso
1: o na le momedi mo ngape ana batla tse ba ntle manang le di DNA hore e sebetsa jwang e bang a tla kenya sephetho sena sa DNA ka hare ho William Hay e tlo sebetsana jwang tabeng jwalo
0: o tla hlokomela gaitse ya ka hore ha o tsa Willie ha ena moe amanang teng le hore bao e leng ba abela mafa ke bana ba hao ba madi kapa tjhe ha e bang e le hore o thonya motho hore e tlo ba mojalefa wa hao la ha e le hore a se ngwana hao kapa ha o amane le yena ka madi o ntse dumeletseile hore o ka abela motho eo mafa a hao jwale ha ona hore ntle fela la le o tlo re ke fa ngwanaka a itseng le teng mo ntseng ga o itse o fa ngwana wa gago ga o tlhokagale go o fane ka bopaki ba gore ke ngwana wa gago ke keto e leng gore wa enka wena jalo ka motho o ntse o phela o mo ekile e le ngwana wa gago mme o mo abela mafa a gago gore ga o tlhokagetse a fuwe jalo ga ona kamano pakeng tsa gore o mo abela mafa a gago o tlamehile gore go bona le gore
1: ya amana ka madi. Botse o qetela ya momameting le hore tshelete yo e tswa go kae ya ho lefa boramolao ba tlimba ba sebetsana le tabena ya wili ya hao.
0: Ga ke ya ka hona le executor fee ke ba ile go ba tlo tlameha hore ba thusa ne ka hore ba etse ntho re bitsa ka hore ke winding up ya estate ya hao. Ke mo ile hore ba tla tlameha hore ba nke karolo hona hona mo tsheleteng e leng hore e teng mme molao o ba dumela gore ba nke percentage ya 3.5 ya the cross value kore kaofela ga e be le gore wili ya gago boleng ba ona ke 100,000 o tlo tlameya gore executor fee e be 3.5 and executor ke motho e leng gore o tlabe a thontswe ke wena motho a entseng wili o tla bo tshwa gore nna ga ke tlhokala ke batla motho e leng gore o tlo tsamaisa taba ya go abelana mafa a ka ke mang jale motho yo o tlo tla neya gore a lefe mme o lefiwa go tswa ditšheleteng tse e leng gore ke tsa mofu tse e leng gore o tlo di abela bajalefa
1: ntate motlong re leboetse nako ya gago ka buisana le rona tsatsing la kajeno
0: ya le buileng ke nna gaitsedi ya ka e papatso
1: mo momenteng o re buisana le ena ke setsebi e ditabeng tsa molao matšhini motlhong mme sena se re feletsa ntle kgutlong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa go moifobotlhe wa masotlo re lebetse nako ya go tlwa gorenyane ya botshelela go fitlhelela jwa le gorenyana ya bosupa go fitlhelela nakong e tlang kgotso godimatlhora ke ya bosupa mme re fetela go rabosana madie gore balela ditaba tsa gore ena

0: tsena ba re go kopana le Neo Rampeta hle ge se ba papading ya cricket o ge maemo a ditaba ke afi re bone se betswe ntle ya di Proteas ya ba bontsha na mebia tosa le madinyane sonta ha mo teng hebile ba ne ba phethela series yena ya One Day International se betswe ntle ntla tse thago noto ka ofela Neo ke re me tsa ga itsela ka le ka ngwana se manta hengona
1: bitse re ba le tsedi FM o dumelang
0: Khaitsela motho ga le bohle ha ile mona botse go file nako ya lwana bosung bona ke re di sheba fela tshebonneteng ri le ga buibuisana la bohlano mane re ntse re tshoge ba tshwere hantle ba nna bana ba di Proteas mme ke ba o he ba iphethetse ka dinthlatse thago noto maobane di Proteas ga tlanong le Namibia papa di ena bona ya serisi ya ODI maikutlo ha ngwana eso ke di fili ntle tseo ge ka geng ka nnete re tlamaile o tswa le tsona papa dintsena go hatela pejana
1: o fela hole e jwa lo bidi se Africa bo rwa ka nnete ba ba phamisa le tona go nyo ba neng ba le ka manekana henyana mebia mo teng ka tlalositseng gore ba ne ba tsena se tlhopha se matla se go ka lebellang go se ka tsanna fa ha pele tsotole se ka police ga tsana le se tlhopha se ka police se ba palang ka mona ka di papeng tsena tsa di tiko jo lo kana mebia ne jwa le Africa bo rwa e tsane ba pala hantle ha ho le papa ding tsena tso se tse thago tso ba di hapileng ne ba ha pala tsotole na ka papa di petsao o le he ba le tsana ha ena ya Namibia bidi a re se le di ke tsa ha lo ka ding khata bo tlo kwa tsetsa e ba di ntena tse motho a ka tla nna ba tshwamisa letsogo go bontsha gore ka nnete ma Afrika Borwa go le rente re aga talente gafetsa-gafetsa re boneng moena ka fo lefasa lewelana le yana ka mona Marco Jansen e leng Dwayne Jansen a ketswa diwikete tse robong o tla gopola gore o latla nna a basi ko papading e le nngwe fela empa papading tse pedi tse wa di baketseng o kgone go ketsewa diwikete tse robong ka ofela e sentse o bontsha gore lapa lena la ga Jansen e tlile le na le talente e kgolo gagolo mme le tlwa fa Aforika Borwa sotlhe tse ba se tlhokang dibapadi tse pedi tse bulang bakeng tsa Aforika Borwa ke bua ka yana ka mona Jordan Herman mmoko wa petse gantle le yona gagolo nakong eo re boneng gore kgetlho la pele o tlile 150 out of 77 mme a tswa ka papadi ka dirante 20 papading e lengwe mmogo le ena ka mona Ethan Hazen eo re boneng le ena a otla dirante ga etse ka godimo go legolo papading ya gae ya go etela mme a tla nna a otla dirane tse masome a robedi le dirane tse masome a magago le metso e metlhano papading ya pele sense o bontsha gore e a re tlhakisetsa gore e bang contene koko a ba siko re na diapadi tse ka budang makeno mona le mane mme taba e golo e ne sense le yona e shebileng gore a na di-vault brevity o tlatla nne a bapalelwang ka makeno a na bapala go ona maemo a na bapala gona a na fa modumelele gore a tla nne a bapala papadi ya gae a e tlwaetse mme taba ena e tlatla nne e tsa baka ona le papadi e ntle gagolo empa re bone tseleo a otlang dibolo ka teng gagolo tseleo a otlang di-sticks a sa di sheba ka teng e ntse le tseleo di-vault brevity a ka bapalang ka teng nakong eo a bapalang ga mmogo le David Miller a ka mo thusang go dula ka gare go papadi nako e telele mme a bapala a le mongwe o fumana monyetla wa gore a ka bana le o fumana challenge ya gore a kgona le papadi tse kgonang go mo thusa gore a ka letsa dibolo tse ngata tse a sa jalang go di lelekisa o batla go tla bolo e nngwe le nngwe e ka nne e be six mme bedise ke tshebetso e ntle gagolo ena ya di-Proteas ka tlhakoreng la go beta mmogo le ka tlhakoreng lena la go baola papadi tse thago tse go buleng ka tsona di tshwamisitse letsogo mme sense re bonagala gore maAforika Borwa ka nnete talente e maatla eo re yang go yona mme jale matlhomogolo a sa sebile ka morago go matsatsi a lesome o tlaya mothateng wa jwadi ka mane ka Aforika Borwa nakong eo re tlankana le tlhopha sane sa Australia bedise
0: ga itsena motho ke a leba ngwane sa o di beile jalo tlhakoreng la banna tshwara jalo fela feta ka mabenkeleng ga re gutla e re tlo sheba ena ya basadi mamedi ke a gutla
2: ipee monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betša ka 10 rand kapa go feta go jet x bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Tembisa. Oh, batho ba le motlotlo ka setso sa bona. ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
4: Tsadi papadi ho lesedi FM. Di papa, le sebidi molefe.
0: Mamre motle ke na le lebo pelesane mehe re phethela US Open lebo la ho ka bathweng la hlalogetse di ake re go dubedisa ba jole nna nna mentse go bua ka thuko ka bona se ka segile ga dubedisana bo ye o swang mwanese
5: a nna me se utile se ke bo pula ba nna le a jwang ka mo ka studio ka mo ke bo itse ba tuka ofela mo ke dumelise le ba mamedi lapeng ke ana ana go mohlomong le bona ba tla ke ba go hopotsa gana la bo tsane ke itseng wena o re
0: Ah, mkhosi wena la mohlalo ditse Sabalenka o nka title lena wa re Zverev wa enka. Ka baka re nna wa bona o tlwa ho Zverev teng. Eh ke a batla a e hape Grand Slam yena fela. Shelton ke dumela hore o tlo mo makata. Ba sa dinteng a hona mo kile ka ema le Sabalenka te. Lele a ho sa nang khaitse da botho. Ha re shede ho sebetsa ile job mafelong a beke ai alwana ngwana neno a bathong a ba dula boemong ba pele lefatsheng a morraga ka kotlolo jwa letsena ga ke a sekotso mala sena se magatswana 645762 Mampudi wa US Open Selemon sana Saudi mo right back ina
5: o sebeditse ka matla rabakina ka nnete ha ga tere re bone bile papadi ya tennis a ulu di grand slam bile tsona di final tsena motho se ba pari tsao ha pa se ke apile nna go nyenga ta ke tsona se ha pa mpapa di go di percentage tsenga ta go ba jwalo go di apile bile nka ke ena re ba kina ka 64 ya ba ba ya ba se tabo be di a itwanela sa balanka a lwana bona ga ka nnete ke ba hlola ha bonolo fela ha ibe wa hlola fela o tla hlola a sebeditse re ba kina ya ba re ba kina se tabo ra rwa mo mamona ka 62 hey papa di ene che sa ha holo fela o entse history yena re ba kina ngwaneso ibile o sebeditse ka thata ga tsebe ne tse le number 2 Sabalenka le number 1 be ke nya fitile ke a monkela position ena aya finaling e le number 1 Sabalenka le number 2 aba montsa ga ntlentse number 1 ke le ke nna aba hapa sekola tsena
0: ga itsira motho batho ba bangata ba lla ka Sabalenka wa tseba hona le Masters 1000 teng a ke sa opola ntle tla batla ke shebe ya ileng a hlolwa ho yona le monsena mona mo ileng re puisano nya hae itse ha qeta ho hlolwa jwalwa ge e bile ona na ga tsamaya lo itawela kore ke la ba ka bua ka yona mo hale mo ye mona mo mamedintse ke gatshe bo sa balenka e ka re jwele o wa lebala ha le bo mbona ba ho hlolwa sangwe ke maikutlo go hona le bana ba monkang e le role model ba mo shebella me bala bala bela ho tshwana le yena le fatsela o re phelang ho lona na go re phelang ho lona ho yona re ya tsaba ka nnete ngwane so re tsedintsa dintho tsa welong re batho ba bang ba tobane le tsona tsedintsa dintwa tse ba lwantshana le tsona ke bo di thetefatsi ka batahi ka ba mofuta ofe ka pa ofe wa tahi e la ba mantswa we leng re ana se monate jole ke ipotsa go ebe le sakana la hae ka poko ba neng ke yena boso bana beso mohlomo ba tsaba o mojwetsa re bone a wotla ka ka di rekete hona le kgatisweng mona e bile mo medi ba mohlomong o fitwe ke papadi eo le ka mora hore a hlolwe cameraman o ya amo shebile a be ile camera o yena mona ibile o a gwakana ka mogao mona o itshireletsa ka hore e high snow bona nkuwe ke maikutlo empa ke dumela hore tlameile ho kobeletsela e leng hore ya shebua hololo ha o tlua hlakoreng la boitshwaro hore le ha o ile wa hlolwa ha setsela ya hore o tlameile o nkuwe ke maikutlo ka yona eno kae kae o sebedisa mantswe ano a kang a jwalo lo itawela kae kae o bua o gwaka bo ga di camera le bo ma di camera ba etse jwang ho bane ba mosebetsing a ke ho go tsotswe o hapile tlameile camera e bontse hore maikutlo a o leng ho ona nakwe o leng yona e tle ya mohlola ntate taba ena empa he ha o sana ngaitse ya motho US Open ya le mo sena le jwale ke eo he sa balenka itsa phetela gwakana lefatshe le mo shebile bana ba mo shebile ketso e phokang e swabisang jolo gaitse ya motho fela he tla go re leng re bone Zverev ke yena winkile grand slam ya ha ya bobedi sebetso entla e bontsitseng kgatlano le Shelton le ile ho re yena he o santsa ditaba setšhabeng ba bang ba ditsebi ba lla ka mantswe a ileng a sebedisa ga a qeta go tlhola Ben Shelton ore e kabe a ntse a sa ka kenya Carlos tabeng tsena tsotlhe Typhoo gore ba ile ba tlhole ya kae papading tsa bona bana o ne a sa le magaolakgang a shebane le Shelton fela ngwaneso maikutlo a gago ka e o tshebetso ya gae obane ke a tseba gore ke mongwe wa dithatoatsi tsa gago o e bone jwang
5: Wata re tla tabeng ena ya maitshwaro a Sabalenka wena ngwaneso ha o potang le di sponsor le tsona ke tsona ntho tse ba di shebang tsenana ha re hane go Sabalenka ke number one lefatsheng ga se ntho eo fela ba e shebang ba sheba go role model e jwang ba sheba go motho o inkang jwang wena ka bo wena le metsamayo ya gago ga o tsamaya o tsamaya o itsamaya o wa ikgogomosa kapa mosomong o ba role model le baneng kapa le tsona di activities tse ngata tseo di etsang di akaretsa botlhe na kapa mosomong o motho a leng selfish ga o ka go a sheba batho ba tshwana le bo Coco Golf o thola di-sponsor-a ka mona le ka mona o latela ka moo nalane ya hae e tsamayang ka teng le yena e leng motho a itshwereng ka teng ga se sebapadi se e tshwameng ka maetla fela empa ke motho le gore o representa le bana ba banyane wa sponsor-a le bana ba banyane dikolong monana wa tseba go tshwanetse a bue jwang ga a bua bane wa tseba batho ba mo shebile batho ba mo mametse le bana ba batla go tsamaya megatong ya gae mo a gatang teng ke gore champion ga se gore o gapa dipapadi fela ga o le mogale a se gore o number one fela fela ke dintho tse ngata tse tshwanetse go di sheba gore tsela ya gago ga e sa le gao le mong fela o na le maswa mangata batho ba bangata ba o tonetseng maso ba e le gore ba batla go tshwana le wena le batswadi ba e le gore ba batla bana ba bona ba gate mo o gatileng teng jale ga o le champion ka nnete o tshwanetse o di shebe dintho tsa mofuta o jalo jale motho o tshwana le Sabalenka ke a bone ga ngata tshwanetse a nna gopotswe a nna kenye bo sekolong jalo ga o le sebapadi se tlaleletseng ka magetla ebile o le position ya pele o itshwara tenana o bua tenana le batho jale ena o dumelela gore maikutlo a nna a bapale ka ena jale ke a bone ga ngata tshwanetse a nna e bo ditlelaseng jalo he ba ne ba mo ruta ga o le motho o itshwara jwang
0: Anger management ba itshongwaneso. Ai, ge se la motho ke o has wherever we happy le US Open, Thabo e ka lo hlakogeng la hae.
5: Ha holo. Nala me Zverev ke nala ne ngwe le horeng ka nnete hapa maikutlo wana ngwana mme. Ha bo Zverev ha bo Alexander Zverev ntate wa hae o hotsa ba pala tennis. Ntate wa hae ya ba o latelwa ke Abuti Zverev a moholo. A ba pala tennis pela ntate wa hae ha ka hapa Grand Slam. Abuti ya moholo ha ka hapa Grand Slam. Grand Slam ya pele ka mora dilemo tse mashome a mararo. Lela ha bo Alexander Zverev ho sna Grand Slam le nngwe. Fela ba ntse ba le hopeful na kona ka ofela. Ba ntse ba beile khapelo tsa bona ka masedi ga go ka mpa ga hapa Grand Slam se. Jale ke mo he. Di kgwedi tse tharo fela. O na le Grand Slam tse pedi selemong se le seng. Ebile ke yo he hlaletse ka maetla o dimo kwa nana.
0: Khaitsela motho o tshogi etlahle mo fe mo rulo wa hore selemong se sa 2026 re bona le tournament tse seletsa tse latelang antsa a tshwere ka tsela entle ena e wa e bontsitseng le monse
5: hantle haholo ona ngwane hantle haholo ho bona re sheba Yannick Sinner o batla o tile bohloko lengweleng lena lengweleng monana o na le injury e ka reng ya mosukusuku difa Carlos Alcaraz na o khutlile fela injury ya hae ha so fole ka ho hlohle re bone pampira papadi ya hae e ama first serve ya hae ha sa le matla o tsana le pele fela wa nke yena ke se papadi se hlwa ka nnete le return ya ntse le monate second serve ya hae ntse le monate fela papadi ya hae ne le matla holo ka ho fetisisa ka first serve ya hae jele ga bona le yena a ke malo ya hae ka nnete e batla mo amme tsenana Novak Djokovic yena ka nnete yena se le mo ka ubere papadi ya hae e batla le matla yena fela ha re mo bapisa le Zverev a tsanetse ke ke ba luka so ke bona ka re world number 1 ha se mo se fela o eme positioning entle ha holo yena Alexander Zverev ya ga ka tlatsa selemo sena a le ka udimo ho di bapadi tsena ka ofela ona ngwaneso
0: kgaitsela motho ga o be jwa lotlhe ka nnete a bontshe gore ga se mothonyana fela a fitlha maobane ke mongwe wa batho ba lena ka nnete ke ba thabelang gagolo dibapading tsa tennis mona mme re a mo leboela ka tshebetso e ntla e bontshitseng mafelong a na beke ke yo he French Open ke ya hae ke eno he mamedusa tswaola gape le US Open ke a dumela tlatlhebelebo se setle o yena ka lebaka leo kgaitsela motho ga e ne se ka nako wa tsebane re tla tswela pele tlhege dishebe tse e tlang empae re tla nne re buisane le wena mona le mane ke leboile go longwaneso
5: o lebile nna ngwaneso ke leboele bamamedi lapeng moo ke re gae go fitlhela nako e tlang re tlo bua gape ka tsena papadi ya tennis se ata selemo sa phethela santsane re tlo bua gape ena ngwana mme
0: ga oeng ga itseraka ke lebuile go letlelele bopele sane
5: thank you
0: mamedi motla ke tseo he o di beile jalo le bopele sane ka mogale mo tse 30 Alexandra Zverev. Ah, I thought some of them were in Alania Harbor. Lebopele Sani, Alexandra Zverev. Le motse tse tse mo mmeli. O bona bohlokwa ke moratile o bana ibile wa tshwere. Sa lentse ba bagapela. Ntate modimo, re lwanele ka nete ke eno ba lwanetse. Dikena se dikena dilatelana. Di Grand Slam mo selemong se le seng. Kurelana hapile lunga fela mabedi ne tla be le ntwe kgolo eo. Eh, ngwana bo ke eo, ntate wa hai ke eo. Bona ba ile ba hloleya empa yena ke yena jole wa di wall. Mm. La o ka ba ba jwa mmamedi. Ska ba wa wa ba wa ikletsa go bua mantswe a ke keng a tlisa phapang lo aha bokamoso bo botle lapeng la hao lapeng leno botle bagatuwa ba hao le ba ba gatang ba haufinyana le wena ka mehla yo tlhaga tsebo re lentswe le ya re ruta gore matla a bophelo le lefu a malemeng a rona. Tla utlwa motho a ikemantsa ga gona lape mona tsa go fela go fela grade 10 a o ga tseba ebile a se letlwaelo ela bona Alexander Zverev ka mora 30 years mamedi ke a gutla
3: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tshosi ngangata mangaung pelong ya Free State Lesedi FM le fumane ha bonolo le kgobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F
0: Ana e ka ba o khathetse ke o se kgone o thola di loan o tla sa le bitso la hao. Na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa o nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa o tlosa le bitso la hao tla sa di credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA 2. Hona le melawana le dipehelo. Romela SMS e reng thusa ho 33351.
3: Setso sa ka. Puo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa.
6: Papadi for the Lesedi FM.
0: Wena ke ena wetu sape fela bona re kwa le ntse ka dumela.
7: Wa ta wa le ntse ha ho bafana ba tsene ke hantle ha ho.
0: Ke nge mabedi mo hatna le dumela.
8: O ya ka nna se bitho, o ya ka nna. World Cup is going to be a boring one. What up Nigeria? Ta ra yona.
6: Yeah,
9: ba tle di
10: papadi ho le Lesedi FM.

0: حاجه سياسيه زان حاجه مقالة نهايلو اولا فمانا جبوك زين عتاجوالو بابي سولي زين عتا ndate sandile zungu empa nnete ya sala re hloka batho ba jwalo ba e leng gore ba kgona go phepetsa batho ba e leng gore ba na le maatla batho ba e leng gore ba ka godimo e seka ba fela gore motho ga uwa dikgethong o a tseba gore a e na e sentse e le yaka ga ona motho a tlang ke maaka pele re tlhoka gore go dule go ntse o bana le batho ba lwanang empa go ya pele ndate ben jordan ya pele fela ona mabatowa ao o tlama a aitse bonnete ba gore a na le tšhelete gobane go tsa ditletlebo tse ngata tsa gore sa fante sa patale mabatowa dibakola tsa tšhelete e ngata e e leng gore ga ba kgone le o etsa mosebetsi wa bona mane wa ntshetsopele tlase mane gore re tsebe gore ditlhopha tsa rona tsa naga tse batlang di le godimo di kgone gore di bane le ditlhopha tse di fepelang re ka ba le tlhopha tsa naga tse e leng gore di tswela pele.
1: Ga itse ka motho ntlheng ya bolo ya basadi na go ya ka tshebo ya gago go na le ntho o dumelang gore a ka eetsa go godiseng go feta-feta ka mokgwa o dintho di tsamayang ka teng ga jwale.
0: E nngwe ya dintlha tse e leng gore batshetsi ba ndate Ben Jordan ne ba di bua ke gore le a bona ga e ntse e le boporesidenteng ba ntate Ben Jordan banyana-banyana ba ile ba hlola mogopo wane wa Africa Cup of Nations ya batho ba bomme e le ntho entle gagolo empa go santsaneng go na le tse ngata tse e leng gore di tlhoka go etswa gagolo-golo ga o tliwa go leake ya batho ba bomme gona jale ke ntho gore e semi-professional ga e so be professional ka go phetagala jale go ntse gona ke batla go bolelela nnete fela sebidi go na le batho ba bomme ba bapalang bolo Aforika Borwa ba ntse ba na le mesebetsi kae kae gape e le gore ga a tšhaisa wa tsamaya o ye boikwetlisong ke ntho e leng gore ga ngata ga ba fitlha ditournamenteng tse e leng gore di godimo mohlomo mogatsi wa lefatshe kapo tsena tsa bo WAFCON re be re lebeleletse gore ba etse dimaaka le mesolo empa re lebetse gore lapeng kwana diphepetso tse e leng gore ba shebane le tsona ke eng jale re tlhoka gore re nkelele gagolo-golo papadi ya bolo boemong ba leake ya papadi ya bomme gagolo go fetisisa kwano ke nagana gore ke tse dingwe tsa ntho tse e leng gore SAFA e tlhoka gore e dietse dilemong tse na tsenyele tse kena tsa ntate Ben Jordan.
1: Ai ga itse la motho ka ga ke taba e tswelang pele yona ngwane so e re ke o lebogetle mme ke bole ke re re tla buisana gaufinyana ene di le teng le tsena tsa Betway ke itse re tla ke re di shebashebe bo ka Saudi Arabia ka mane re nyolowe Premier League mpa nako yona ga e sa re dumelela ga itse ga ka lebaka leo e re ke o leboga o fitlhela ga kana ke a dumela re tla buisana gaufinyana ga e be kgotso Benji.
0: Sebedi ke lebogile le DK le bamamedi fonaneng.
1: Thank you, Khaitsela Motho. Benjamin Leshoro Mamedi o di beile jwalo mwapile tsena hetsa bo president ba SAFA. Ha ke re utlwa maikutlo hao ha ke no tataisa ka lo Mamedi go lebe kae wena o di bone setlopa sa hao di bapetse bo Formula 1 ha le bo Hamilton wa nyolo setsa Mamedi re tshwara o re fa o rena wena o kae.
2: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
3: Gatiso ena o ne o ikiseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi re nka maikutlo ao he ka tsa mafelo a beke sentse kwa molahle. Dumela.
4: Hello baby.
1: Re tswile le ka ntate.
4: A monate ngwana la teng. Bua le ntate le tie ka Western area.
1: Ntate le tie.
4: Eh hey, abidibidi e re se ke kene le yona ina ndate Johnny Jordan wena abidibidi wana mme ho latela ka mogodi ntho di etsa la mona hai ona ne sentse re bona ne sentse re tsela empa ke mpa ke ipotsa fela ho ndate Jordan ena ha sa fa bana ba monyetla ha nne ke bona gona ha o ka ha ona dipeto tse ka bante a ka lo phumola hanyane o sebeditse ma se a ka se bana ba monyetla ke na le batho ba nang le diphihlelo bidibidi.
1: Ndateletsie e se gore ko kena anong gakalo empa o motlwile o itseng o puong ya gae go tse dintsa dintho tse o e leng a di bua o itse a ke le botseng mabatoana gore gobaneng ga bankgetha ga ke ikgethe jale ke kopa o dumelana le ena ntlheng eo.

0: ha o kgethuwa go baneng o tlameile o nonoga e ga o ko o fuweng baba o kgethuwa a ikgetha
1: ke nnete bidibidi o kgethuwe maara ga o le motho ka a nang le maemo wena bidibidi o ka bua fela gore bana leso ke a tseba lempata mo namaara a ke le reng ke fa bana ba bangwe monyetla
0: teng a e bo o santsane o ipatla moo le wena
1: ikwesisa bidibidi
0: ntate letsiagela boila o itlhagela boila o lo ntate a mamedi a ke tsebe ntate letsi o kile e bona e tsala ka empa ao bana beso o kgathuwa a ikgetha dumela mamedi kgatso hello
2: hello sweet
0: e sule le kae kgato laka
2: ga monatilong tsena
0: re phetse mae ke bua le mang go kae
2: ke nna mabatho desperat
0: mabatho e o se mabatho
2: e nna ke thabetse mabakabaka so ba nthabisitse jang
0: a kgatlhanong le lekio lekio
2: no o bone ntho skipa sa bona se pink and black
0: alala wena ngwaneso
2: ashe ke se baka
0: a wena o lebakane ela nnete ebile a ntse ba tshwaga ka thata jena o tlatso ya pelo ena la o qetela
2: ga monatiwang
0: lebanawena o sema batho utlwa tanki rato laka a o ekare mogala wa etlile ga o a tlhaka gantle mona le mane mamedi dumela le kae tsiletleng tate ke mang ala la a ke lepe letho ezo mnyamanyengane
1: a badimetse o bakolobetse ke raka uetsa kana botlhano kage ke a bakolobetsa
0: ba o bakolobeditse ntate bona bakolobeditse ke gona go jabole mane
1: ka nnete o bua le mogotoka mo kana reke agasa bana ba kania a mona tiwang
0: oa ke lebile hlefti mogotso
1: tapo
0: tanki gaitsedi ya motho tshebetswe ntle a mamedi re a phethela jwale dumela
3: ai siri
0: ho sa bo jwang gatelaka
3: kumna di hulwa
0: ho mona te darling ke bona bang ga
3: mama ha di mulono wa rate ma plastic palambaso
0: le khosi le lehulu
3: mara ka ye go tibulela ka ka ba fana bana ba di springbok e ba fana ba le ba mathanga
0: hey
3: hey hey hey hey hey so go tabole jalo jalo ke next section le tse le ba ba se wow tabone le mo wow a enda teno shuwa
0: aw my darling se go go khotsofetse
3: a bathwane ba tsa maspeak a ke la town
0: bona ha itse le yona Australia di tla ka ofela bogoma ge di emetse re tla nne ge di bontsha hore rugby ho bapalwa jwa
3: a di tla ka ofela ntate di tla ka ofela springbok o tsana ndi ya khoma ka springbok
0: madi re le mila o lo gatela ka utla
3: dumedi sa ntsa kana ka bo bye
0: o sa ntsa dumetse gatela ka gele buile dali kubai mamedi a tshe le gona ene se kana go ne re tla tswela pele hla tswa ka nne trends o le kana ho ba di bona ntse mana nngwe hla latelang re sentse go sia ona matsonga mofutana ha he go ikatwa motsebe
4: sa di papa di ho le sedi FM
0: neso
5: Neswe
0: ditumediso ke tseo gatola ka etsa mfela le kini ke mantla
5: se re dikapile ga tuwa le yena moletse ritse e ya ha re ridumele
0: a ga le bogatola ka
5: thank you bidis
0: kwai malam thank you
5: a se mo he mabedi e re ha re dinana bela ba le ho sibidi mo lefe le mo hlahisi e mora motlong re fitise munyaka ke gaolo ya dikete tse thago magolo a supileng mashume a mararwana le metsi e supileng ya munyaka

rao mema rao hwetla re ikatametse o tlomamela tshwantse sa motlhaotlhele wa rona e le monyaka ya ka jalo kgaolo ke a dikete tse tharoma kgolo supile le masome a mararo metse supileng mme mo go dikgetlong lena ke molele kwa marumo wa tumao le paresi.

0: Nagatui, wa kena kaka murimu siarichi iwa wawa kwa na mnyako. Uwezala, kapao.
1: Aki batle bana ba utlu kuisana waka loena. Wana lintu hiki batla mwantla kisete yona.
0: Oh, wadza kiwune fe. Kia ziwa hao santabela. Unjeba unyemu za utlankala li utlu uluzu wa kuhungwa. Kiinle, uwezala.
1: Wadza ba ishili huhang hakea taba mkizi. Hakea taba huhang.
0: Kinzi inga pele gato.
1: Sheba. Akumpulela hore na chelet ingat ha kana kana yo re mo inkile go boja ga o lislase o ijilele ma
0: Jibana
1: eh ya
0: o wa ta hore inga hore ke ijilele ma le gato
1: ke tshojo ha lo moketse
0: hey bana
1: a ha ke bonela ntho e lengwenya na fela o ka isupa ka tlong ka mona yo ka reng o irekile ka chelet yeno
0: bana
1: we eh
0: o nana na matsetse ntseng ke tla letsona ke direkile ka eng legato
1: nama
0: o nana le motlakase o ke ntseng ke o kenya mmo metlha e le metlha e gara kgwedi ke o rekile ka eng ka majwe
1: moketse o seka bankesa setlatla sa gawa nkutlwa
0: ka eng ja
1: ga o tlo mpolela gore motlakase le namanyane e ne o tileng yo ntseng o tla le yona mona e ka o kenya sekotong sa 47,000
0: wa sa o bua ga monato bana se yona ya nninga ntse a reka nthotse
1: Ha
0: o tsena mo da unity tse le shume fela tsa motlaka se ke bukae le gato se o setse mang fela ke o dula le o rile itara le tsere le nang ka o fela le busu bona ka o fela le ngwana
1: ke hela go balabala mo kisi tlo o balabala le hang ka re o ke se dire city tsa motlaka se ke tlo bona
0: mme ha hona tsela engwe ke tata me ho gaola hona mogolo ngwana wa ka wa go dile go itse ke fokotse thaba ga diena mo ditlane le gato le a khona le lona le tata me go ntimolla ka tlhong ka mona ka nthotse di he bana Na go ntwe se tsana nna ke le mo.
1: Ntse se rona hantle ntle o re. Ke eng hape o batla mo e shotisa ka tlhong ka mo. Go sontse go shota clara. Ba tla shotisa eng hape?
0: E bona he. Ha hona botata ga ke na hane nne ke se he. A gire le gato. Ngone no wa ha. O santse ninga tshwiri tshwiri mana ha fanya a gire. So le yena a kire o tla nne a re thuse go kwa.
1: O tla ba ba ketella le ntshono batla go ibua. O hlole kwenye mo ke tlhole kwenye le kolobe wa nkutla.
0: Jwa lo no retse.
1: Mwana wa ka ha se gore le go gola. O sontse na le di plan ka chalete ha. O le ntate wa le lapa. E mo ke tsaya a go itshwabelela go seng go itshwabela. Ka o kopa.
0: Le ga
1: ha go no swaba.
0: Ha ke no gona ke le mole.
1: O no ke lang chalete eng ata tsena 47,000. Ke mo tla ka se le nama.
0: No, le tswantse le thusetse mona. Ha hona ka mogomong.
1: Thusetse yo ke e buka ke le mona ka tlhokomelo. Tshelete ne e kana wentse eng ka yona. Ntshwetse. Wentse eng ka yona.

0: Hela, mmapalese.
1: Ranti.
0: Nganna, e le gore ga o jowe dijo ka moo ka ga ka tsatsing le banna. Ga gona dijo tsa moseana.
1: Tene, ke ne ke tsebelela ka gore tla gotla o lapile mo o tswang teng. A ke re maobane e sale o ntshia ke o phetse wa gotla o gotse ke sa tsebe gona o jele eng o jele gamang.
0: Butle. Ke o boleletse gore fane o ile a reka dijo ka morago gore nna le ena re kopane.
1: Ore?
0: Eya.
1: Tene. Le santsane le tswelela gape ka ntho ya lona ya dikopanonyana tsa masewane lentse le tswelela
0: mapalesa nna o dumametse
1: a mamela ntate la o ka ntšheba ka leitlho la kaine ke a o botsa then e le gore ke eng e o e batlang o e bona ka matlho a gao a mabedi then ke eng o tshena ditsebe tsa o utlwisise te
0: wa tseba ka moo o tloileng a bofana ka teng mapalesa kore ga o kgone le go itshwara mosadi aka o a tšhisa nako e golo le nnyane ga o bua ka bofana
1: ke motloile
0: o motloile le jwale ma kore o motloile mmele pelo le moya ha teng ga a kena maqaka bitseng tjenana go ya ka wena kore re tlamehile gore re mo latlhelele dikibi ka ga di tsamatswe a se ka ba tlhola sa tsoa
1: ga re ko jetse he wa bone ga e ba ke fane a ntseng a o tshela dikelelo tseo o bapala ka wena o bone ga ona boikemelo wena
0: ke re ko o botse ke eng o sa re tuelele gore re bapale polotiki ka moo re tsebang ka teng e ke a o botse
1: ga ona polotiki ya letho mo then ompa o gasetsa molong wena
0: nna
1: eya wa gasa
0: ko jetse mapalesa ntho ke ena fane ke madi aka wa nkutlwa motlhomo nna le wena ga re mmone ka tsela e tshwanang wa nkutlwa ga ke robale ga a le mathateng ka tsela ena wa nkutlwa ga a lla ke a lla onkwa ke
1: a ko mametse
0: e ga a tlorile le nna ke a tlora ga ke na kgotso goga moyeng
1: wa tseba ko jetse ke a bone tlhile wa ikemisetsa go utlwa ka ditsabetseo tsa godimo thene o tla utlwa ka letlalo o tlalela le ena gantle o tla tlhoka le ena gantleela
0: mapalesa ko ga re bana re le tenana re godilwang kutlwa re tseba ntho o re etsang wena ka boibone ba gago emelela thoko kwana o seke ba re
1: sekisaore
0: tloele re etseng
1: tharoo tlwa tsatsingle ke nagana ke qetile go galemela jalo ka ngwana den tsama o etse ntho e nngwe le nngwe eo fane a reng o etse wa utlwa empa o tsebe ga o ka kwalwa ke re ga o ka kwalwa ga gona motlhang ke tla etela leqheko la motshwaro wa tšhankaneng nna mmapalesa ebile motlhang oo motlhang o kwalwang fela divene di ema ka pela ntlo ka mo di tla ola le pelenyebo o dula ke tlabe ko tladile
0: ga
1: gona kelello o gasetsa molong ke tlo e tsang ka wenake enye ke tlo eetsaka wena
0: ke tseba nnete jwa lengwe emeng teng ka wena le ya ke utlwile lwane

0: Hey, bathong, mpolokeng.
1: Ha o se se ipati.
0: Tjhe. Basadi, ka mora nako e kanakana mosadi.
1: Telele.
0: O ntse o ya jwang tle?
1: Ao, ke tla ya jwang? Ha e se bona bo bapeditse bohloko.
0: Tjhe, le kona ke a o bona. Ke a bona sefahleho ka nnete o sulafalletswe hona ho mpolokeng.
1: Atjhe, nna o bolela hore e ya bonala le sefahlehong hore ehlela ke monate.
0: Eya. O ka se pae ke maikutlo a gago a nnete kore le ga o ka leka mosadi kore o ke kebe go etsagalang ke eng tle
1: o sese bate ke molatlhile
0: ee utle molatlhile o bua ka mang ka motlhankanelo gao
1: kolwa ka ena wa tseba o fitlhile moo ke iphumaneng ke gatetse lena ke lekile o bontsha monna eno gore ke a mo rata ke mmontsha ka tsotlhe tseo ke nang le tsona empa ke bone gore ashe ke itshenyetsa nako
0: nna polokeng se ka ba bua ka monna o se ka ba bua ka mathata a lerato mpolokeng he go rata motho he go rata motho wa tseba ke he banna ba dula ba go utlwisa botlhoko mpolokeng fela mma wena o tshwa go soo ka taba o e buanye
1: ae jale ga ke sa utlwisisa gobane ke a o jwetsa gore na ke entseng wena o santsane o tswela pele o mpotsa gore na ke soo a ntle ke tla waga ba jwang he
0: ae botlhe pele ka
1: maaketle
0: batho a ke lwane ke a botsa ke mpa ke ipotsetsa fela wa tsena kongwe ko o bolelele mokele o ka nagana gore motho o se o molatlhile gobane lentswe le tswile molomong empa ka moo aa pelo yona ke a bolelela ga fela o ntse o mo rata ke a o bolelela
1: ashe pelo le yona ya lekatlhe ka gre ka e ntsha re e beelele kwane
0: ke re molomo le lelene di ntse di ithetsa pelo yo yona a se go fitlhale ntse re ga o mo nagana fela
1: modisana utlwo mmatla mona pela gago
0: jona a konkarabeekele oa
1: yo wa tseba go bua nnete fela ga ke na bona bonnete go ke go tsebang ke gore fela ke mojoditse gore ga ke sa batla letho la gae
0: a ke re ke yona ntho e ke e buang eo
1: o tlhalosa jang jale ga o tsho jale
0: sebakele motlho mo nako nngwe go ne go tshwanese gore o ke o mofe spacenyana eya gao o ko mochurchi sebikinyana ntho ena motlho mongwe e ne tla nne kore e ke motsitsinye ganyane a tsebe gore ka 'tsatsi le leng a o tlo qetelela motloeletse ona ntho e ya banna ba ba duletseng go bapala ka gona ntse re ba atametse re ba teka ntho eno ga ya loka mma wena
1: phutlhepelechecha
0: ke a o bolelela
1: o bua nnete ko go nana gore
0: hey
1: go tla ba jalo
0: bona
1: o tla ipone
0: dinakonyana e o mofileng gepenyana eo ke a o bolelela tla ga o le jena o tla e kopanya a re hey mo nateng e ka re ke a latlhwa bale kelelelo e tla bulea ke a o bolela
1: fela ne se ke molatlhile o nana o tla gotla a itshole a gotlhele o nape
0: a tsaya ke na monne kempolokeng
1: ahi wa bona
0: jale bona kele wa bona e fele gore ka nnetennete o na o rata
1: ee
0: a o tla gotla
1: jale ga sa gotle
0: tengketsetla tlo lokisa dintho ke a o bolelela o tlo gotla monna eno a e bene e le gore ke nnete wa o rata
1: ee ke ra ga e ba sa gotle tengketse jwang he
0: a o obvious
1: eng
0: o tla botlhakile gore ga o nama o beyang teng o na ntse a sa o rate from the very initial point
1: ache ke bona e ka le wena o ntse o sena bonnete ba ntho ntse o bua ka yona o batse
0: ba se ko bolele taba ena ga se ka nna ko bolelengkele
1: temo jalo
0: nna ke nagana gore go betego o tsebe moo motho a o beyang teng ko re like la ka utlwa botlhoko jwang kapa jwang fela leqeba lona le tla fola nako e ntse
1: tsena temo bua nnete ba tseba ke tswa mo karolong eo ke fetile
0: deli ke a tseba ebile gape ke a bona jale mokele a kompolelele e le gore wena ga o seo sheba ditaba mare o nagana gore wa o rata mare
1: tsa
0: wa bo
1: anthate
0: wabo jale go thusang go rata motho a sa o rateng polokeng
1: ga ke tsebe
0: kanete go na le batho ba bangata je ba emetseng monyetla o okolwane a ntseng a duletse go raka ka ka
1: dietakanete o nanana le motho a sa tlhatlhola nthata ke tsofetse je
0: o tsofetse kae
1: bona ke tse ke matha ka mora ngwane no ya monyane go nna ka lekae
0: eele taba ko gore re matha ka mora batho ba e leng gore ga se bona motho ga o teng ka ntle ka mona
1: otsho
0: yona ntho ya obe sa lentse re matha ka mora ntho tseetsetse hai motho ao teng ka ntle ka
1: monabona
0: nna ka fane
1: o tlameya ke fole ka pele
0: sheba bona nna ka fane ba se ba le gampitsa pelo jena nkutlwisa botlhoko he fane nkutlwisa botlhoko wa tsaya lenyalo ga le matleke mo ke teng mo nako o bolelele le nna o seka utlwang se ke o kgothatsa ke megwa badi mo ke teng
1: se fela e tlameya e fele ntho ena ka nnete re itha teng re le basadi a ke utlwile nna
0: e kolwane ka ba okeno ke nne le ena
1: re kusi
0: ke mo gele o lokile he re tla bua re tla nne re kopane ke thabile go bona
2: ne mana.

0: Ba bidi metsotsi le shebele metsirobedi ka morao rena ya bo robedi sentse ke udumedisa ho hle me ka bang ma metsi tshebeletso ya lesedi o le hona teng ke manta ha be ke manta ho go di ena ya lwetse e pepile matsatsi ya le shumele metsi mine ho sa di ke di 15 batho ba di 15 hey. Le go hopola le kena paradise mbo go tsiya ke go gobala ge santse re bui wa bona re bua hantle o sale o sana ke batlo bona le re topoletse sentse re bua no batho ba di 15 bo mogotsi hey ha 12 fela le go hopola le skala ge tsa ba la ho ginjwa la ke ge ga thusana mbatho eh ya ha o hle batho ba di 15 ke le rata sentse ke dietsa ka jeno go ke le rata o sane fela ibile ga 12 o'clock ke tshaya mo le sentse ke bona bagotsi ba ka a ntho e ntsitsinya yo ke le rata gore lona fele ke a dumedisa he batho ba di 15 le gobala ga monatlhe le gobale gona jale le seka la sekodisa ebe letswa le ingwetswe ke bogoko gobalane gona bale nna ke a lelokolola la ebe ga le tlo mamela ga ona taba gafela o sadi di 15 mabedi ke tsona tseno selemo ke sadi ke ditse pedi mašwa babedi a nang le metso e tsheletseng e le mantaga metsotsong ya mašwa raro ge ya lenanong la thuto la youth ke yona le tlhophisitsweng ke kananelo motloska wa feta taba di ngata gampe tse botlhokwa mono go tlo bona gona batšha ba tshwere ka thata go fitlhela kae le ka morago ga bogobong go gopolelane la science and technology ke lenaneo le teng ge ntse re sabetsana le bane ba sal ka wa tseba he taba tsa kasi tukasi o di tshwere ke neilweng ka mane o tla diganna manane wane o bobedi ba ona ano a thuto mamedi e re ke fete ka mona ka mabenkeleng ga ke goka mono he ke bone na ntho tsa ka dilebeao ka gore re tsibule lena lenaneo ka tsela e tshwanetseng ke atla
1: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgetho nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, lekgetho la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgetho la hao, kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Dumela naledi, ke na le kwetele le ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a ko mpontshe hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloha neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang, le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Sirele di super health care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi o thusa ka phallo e hodimo ya madi le ho thusa bakeng sa ho beha tswekere le high blood taolong le bakeng sa majwana a diphiyo intsaseso lenyoko le bakeng sa serame sa masapo ha mmoho le manonyeletso a opang a ruruang gape ka bo sona se matlafatsa sesole sa mmele wa gago wa o kula ba na le sireletsana wona ke moriana wa bana bo mososo o ntshang tshilana ngwaneng ga qeta go tlhaga go ntsha le lebese nakong e wa gusiwang ka ona tlosa letsweleng ngwana ga o na le dilata le lengata o tlhoka sireletsana le ngwana a sa goleng gantle ke o kgathatswa ke manyowa le e mone a dulang a kula ka baka la letswe jane gobane moriana nona ka bona bile o hlatswa le pelo ya ngwana o thole ngwana ja hantle le pokobotwana e sa hailweng ke phepo ana di tshobotsitsa masia o ka mukuka la o sa motsebi o ka di fumana ho South Africa bo gwale le sotholetsa ka pa WhatsApp le nomoro tsena tsa mohala +26 62 12 0662 +26 62 12 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 segele di super healthcare le segele tsana sabana go tswa go bane ba di gabane herbalist
6: Tebeletso e ratwa le sedi FM
7: Dumela mo mamedi wa le sedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo kgomo se tejile sa ha sa mamorato

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ake nnete mamedi Lesedi FM ke molelo metsotso ke mashome a mabedi le metsi supileng pele re fitla goreng ya borobong ke hlalositse kare wa tseba ha ona ntho monate jolo ka hore bophelong o thuse batho ba bang ke hlokometse mamedi hore hona le motho a tshabeng sa rona ka mona ka Bloemfontein re shebile mosebetsi ya hae emetle e o a etsang le bitso la hae ba mmisa ka hore ke malome malome wa bana le rona se re mmitsa malome wa bana re le bokini re le tjena le bitso la hae ke Nelson Nomongo tshebeletsong ya lesedi uteng ka kwane mamedi re ke re tlo utlwa hore na ebe ke mang o hlago kae check ya dumela motho a motsebang ya molatelang mona marang rang wa bona ra tshe ka nete Nelson wa sebetsa jole mamedi ka ntle le rona re itse ka tsone re ke re tlo buisana le ena re ke re tlo utlwa gore na ke eng e mo feeling chese o yena ya hore a thuse and ha thusi batho fela mamedi o thusa bana wa tse ba le kirekenyana ya o loka he re ya sho ka mehla le ka mehla wa thotho ha o batla go tselatsa go dibe hantle a kwetse gore ka mehla le ka mehla o tlise bana a tumetsa bana ho nna ebe bona ba o eleng hore ba thusa ha re ke re mo fe monyetla mamedi go utlwa gore na ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona go sumbona motjha ya etsang phapantikulo nya habo ka o hlokomela bana gaitse di ya motho sebeletsong ya lesedi o phetse
2: ke me o ja khaitsedi ya ka nna ke thwetse.
1: Ke a phela khaitsedi ya motho ke ntse ke hlalosetsa mamedi ka mona hore re tlo buisana le wena re shebile mosebetsi wa hao ke a tshoke re batho ba o tsebang ba mametseng lenano lena le puisano ena ya ka le wena ba thabile hampe ka jeno.
2: Ee ha le nna ke thabile ke khonne o ba le bona bosiung ba ka jeno le sedi ya seme mona hore mmoho.
1: Ee ya khaitsedi yaka ba ke nsa motho a sa o tsebeng malome le nna ha ke batlo go ka nnete go bolela go ma nna ke o tseba wa tseba ke nna ke o tseba ke a ke wa tseba nna le nna ke o tseba ee ya bo tswa ka ee jwale ha ba ke nsa motho a sa o tsebeng o kila bona o se motho mong o tsebella marang rang fela TikTok o teng ha re ga hlaha malome ke enwa ka mona re kena di Facebookung malome ke enwa ha re ya kae malome ke enwa ka mona Nelson Nomongo malume wa bana ke mang
2: ho ba santseleng ke ni Nelson Nomongo ke motho a hlayang Freedom Square location la Freedom Square ona mona Bloemfontein ke hlayetse ona mona Bloemfontein ke kene sekolo ona mona ke yena Nelson Nomongo
1: malume wa bana
2: malume wa bana
1: malume wa bana mothemong a ka botsa hore na taba e ya hore o hlae o thusa bana ha o ba thusi fela o motswalle wa bana ke nana bana ha bana le wena ba ikutlwa ba lukuluile ke bona di thabo di video ntse o di etsang bana ba thabile re bona diphetho taba e hantle ntle e tswa kae o iqadile neng o ina hanne neng kapa itletse fela je
2: wa tsiba itletse fela ntho ena iqadile hanyane mantle ile e leng ntho e simple bo a isane between nna le ngwana ma isane wa ka ile mbamsi ke motho e leng hore ke ha kgwedi fedile ka be ke rekile ntho tse monate jwalo jwale be ke mo arolela ho tsona ba bana ke batho ba ratang ntho tse monate ba di thabela bo di cake jwale itse bana ba bantse ba bona ba ntse a dula tile ho nna mona o tla ba a tsile a sa tsamaya ga gaseletsa o batla ho shebella tse ntho tse kaofela ya ba ke bona bana ba ntse ba eketse hanyane o fitlhela mo ntse ke bona hore okay ntho ena ha e sa le taba ya hore bana ba thabela ntho tse monate ho ba banke tlhoko e le ka nnete ya nnete ya bodijo so ke be ke qala hore ha ke fotse jwalo ha nngwe ka kgwedi tlabe ke reka bo ntho tse tshwanang le bo di-snake juice di-hot dog ke ba eketsa banane ke re se ba le bangata ba ne ba le bo 30 empa tho ithola se ke sebeletsa bana ba over 150
1: sho 150 malume
2: ee le no sa se re tswang ho sona ke na le moketsana wa bana wa boithabiso for bana ne ke lebelletse bana ba ka etsang bo 200 a otho ba bangata empa re ile ra tlola palo eo a se re sheba di-attendance register tsa rona re fumane hore re sedile bana ba kang palo e fitlhang ho 400
1: ha malume ha se mosebetsi o bobebe oo
2: ha o bobebe o hang especially e le gore o etsa ka matla ao le thuso o tla bo thusa ke batho ba tlabe ba volunteera ka nako eo ba mang le mang a kere o busy ka ntho tsae le nna ke motho o sebetsang mosebetsi wa ka wa 8 to 5
1: eya
2: tsena kaofela tse kentseng bana ke di etsa ha ke se ke tshwaisa kapa ke le offo le ka di-weekend
1: Sho. Maleme wa tsebe go bolelle kana go tsedi motho kana hana gore tsena tso hle o di etsa bona di chelete. Wa tsebe kana go tsedi batho bana na gitlisa dipetwo metseng ya rona go bana gena le chelete. Na ne sona le chelete. Jwalo ka o hlalosa wa sebetsa. Empa motho mong a sa tsebe go ka gona wetsa tsena tso hle ka thuso ya setšhaba. O ntse sa hlokile chelete eno ngata ngata ya gore o ka thusa setšhaba. Ke nana o dumelana le nna tabenyena ka pajwa.
2: Dimelana lo ena ho ba akere ke bona rona ne bothata tikulong ene ke dilang ho yona ke la bona re bona no re emele mmuso e be ho no peta mphapang rona batho ba phelang ka ga mathata ha ke motho o leke re etse phapang batho ba bang hape ba bona marangang ke yona a ntshitseng a ho lona batho ba ile ba bona hore ke ka ntwe tjena jwale o ka fumana bo beteng o tla go hla motho a le mong ka ba ba bedi ba malome tswara 500 ke na malebo tsa go tla le ke mo o itse bana jwa le ke ona tshedinya ke tsa mo sebetsiwa ka ke na yona ke motho itseletsang jalo ka mang le mang se ke dula ona ona mo na ke tshini ke na
1: nane kana mosebetsi ngwana o motlo o yetsang ke a tseba hona le phepetso tso kopanang le tsona empa o rata mosebetsi ona ke o shebile re bona mosebetsi ya o yetsang tsa tsile tshabang le dikelang empa re ya tseba diphepetso tsona diteng ebe mohlomo ka re fa ona mosebetsi o motle o wetse sa setšhaba o diphepetso ba di fika nako tsohle
2: diphepetso tse ke bang le tsona nene jalo ka ke tshoge motho o sebetsang nene nako ha iyo ba mosebetsi wa na ke re ko mpatalang o longoro o be a bo be tafule o tla ma ke le go go ke be ona pele bo nene ngwale ho hlaya batho ka mathata a fapaneng e longore a mangi bona a le ka nkane ho bo khoni ba
1: ba
2: o ba jwalo wa bona ka ke yetse ne e le ntwe bona la ngore ya tswella batho ba nana ke nane ntwini di jump funding ha ke na any official funding whether it's the government take up a private company ha ke na funding ke tsetlele o tshaba sa rona sa Africa borwa ke bona ba gona ngo ba thusetse mona le mane ne so ke tsona di challenge tse leng gore ke kopana le tsona ke
1: ibile ka gata ka go ka fumana thuso feta mona
2: ee me ka reng ka fumana thuso feta mona ke ka o ke la qetella ke tlama go ba ntshona ke re nexa yetse on an official capacity ke la ke plan ke tla ma ke register MPO ke register ee gore ntshongwe lengwe ke o tsama ka molao wa ololo ba ke seletsana le bana ba consider wang e le early childhood development jwale le nna ka o ba ke batla ho etsa phapanye feta mona ho feta taba ya gore ke bule feeding scheme fela hore ke kgone ho etsa dintho tlasa molao le hore ke thole guidance e leng gore ke yone ke la tlama go ke register
1: empa ntho di tsamaetse hantle ke a dumela
2: ee ntho a di tsamaetse hantle but process e le ya social development ntse le pending empa e le ya engwe ya NPC NCP not profit company ya NPC yona e sentse e le hantle e registered e qetile ka yona
1: ntho di tla kopana malome ke a tseba ke mosebetsi o wa letsatsi le letsatsi bona wa hora le hora motsotso le motsotso ha o robale mogathala o jwang wena ebile se le mosetlo fela o sebetsa ka nke ke bana ba hao ha o shaisa di video malome go tletse le eng ka jeno mogathala o jwang wena gaitsedi ya ka
2: o mongata ke batho jwa le shano o mongata o ba jwa le di weekend a ke sa di thola o ba jwa le ke sebetsa Monday to Friday ho fela la bohlano jwale Saturday sa into tse amanang le bona bana ba motseng ene ha o lolo jwalo ka ba se ba iketse le tjena le taba ya bo control jwalo jwalo ntse iketse ya so ke fatelle ngata fela ya kelello le ntse empa ka o ba ke ntse ke thabelang yena ke a bona hore e tsa phapanye le ka nnete maphelong a bana ke yona ntho go thalletsang go nne ke tswelle pele
1: ke a utlwa gaitsedi kwa tseba kana go tseding Nelson wa itsala re le batho re iketse ba ahludi re ahlole batho ba ufumana kana go tseding hona le bana ba o leng go chema lapa ha le kana ke go a tseba ebile ngwana ke ene re gonang go bona ona lapeng lena na bo emo ke bofeng o kila bona bana ke bona ba ile ngoko ka nnete ha o ba le botlhata bo itseng re gona bona ka bona pele go re hlile maemo lapa lena ke yana jole kana go tseding re iphumana ge a hlola re phela ka ra batho bana o hopole empa re ya a hlola hore re beya batswa dimelato re ba bitsa ka mabitso re sa bona go sana seo re setsang re hudisa moloko o tlatlang o tlo go thusa o sane a ko bue le motho e leng gore o phela bo emong bo jwalo mohlomo motseng wa hae hore a tlolo a hlola a mpanke boikagabelo jolo ka wena a kenyeletso mo hlokagalang teng
2: batho ba jwalo ke ka rata hore motho ke lo a hlola motho emo o bo share hore na motho ona hore a fitlhelle mo a leng teng o etsa itseng go itse ke mba tswa se tantontse botlhoko ba se tantotse leng gore ha ba kgone di laola ba bang ha ba iketse ke maemo a bophelo ba ba di mo ke le tena ke ne ke ke o tsa ntse ke nane ke ngwana o tseng hantle ba tswa di ba tsheleletsa mo so mo ba le ba di empa a ka ba ka ba motho e go mo tsang ka pa ka ka kona go tsiye tsa motho leng gore
1: ke a tsela
2: o tsika nna ke la ikinga di teng tsa bona ke bona hore ona no re ke a hlole nna ke nye enka ile tsang o tsa papang o thusetsa o re bana bana go ba ke bone bana o tswa bonyane ba bona hore re bona hore ba tlo hola ile batho ba jwang o tama re kale ba le banyane re ba guide hantle o ba early childhood development ya affect hore na ngwana e tlo ba motho moholo a jwang se tshabi ngwana o ka motshwara hantle ona jwalo o tlo kgona hore a a tshwara hantle le ena a itsele motho molo a itseng thotse lokileng empa ga re ba tshwara hampe gona jwaleng santse e le bana ba tlo gola ka kelello eo ya gore ntho nngwe le nngwe lefatsheng e boima jwale ke mang le mang a itshebelang empa ga re ke ra ba botho ke rata gore motho ke motho ka batho le nna ke le tena ke ne ebe ke motho ka batho ntho ena ke etse ke le mong ke etsa ka tsietso ya tšhaba sa ka sa South Africa o ka kgolwa gore ke le ona mona Bloemfontein change ke kgona go thusa ke motho a kwana Limpopo a le nna empa mpona o marangang moo
1: sho go bontsha go ka nnete mosebetsi ona ga se wa o le mongwe ke ka o re gotlela mane re ngwana o godisiwa ke setšhaba
2: ke setšhaba eke
1: sho fela ke a dumela gaitsedi ya ka gore dintho di ntse di tsamahantle le tlhakogeng la sekolo ke a dumela ga o ntse ba thusa ka tlhakogeng lena la dijo ntse bona gona ntsho ntse di tsamajwang le batswadi ba ntse ba o tsebisa gore malome tseba gore bana ba gao sekolong ba ntse ba sebetsa hantle
2: bona ba sebetsa hantle gaololo gona mona go na le o sebentse ke sebedisana le ena Mpontshe Moroke
1: ke a mmona Mpontsheng
2: a qala o yena mane ba qala o yena mane o sheba di homeweke tsa bona gore na ntse di tsamajwang ga ba tloa mo yena ba gokele dance ntho tse kantseo
1: tseba ke majaefane gampe
2: ba sutesa gorena ba tla for karolo yane ya nutrition e kentseng bo di-fruit di-snake le dijo ke ba matlafatsang ebile re bua ka ntho tsa sekolo ke ne ke na le NPO e neng e pe tsona Saturday sena sa tefta sena se re tswang go sona ya Amasa Academy e bapetse tema e kgolo le yona go etseng bonnete ba gore ya ba kgothaletsa bana bana ba tsamaye sekolo ba qete sekolo ba lore ntho tse e leng gore di kgolo bophelong ba se ba nana gore ba tla felela gona mona bo lekeišeneng bo Freedom Square empa ba lore go feta the way ba ne ba ka nana gore ntho tse dingwe ba ka di fitlhelela so ke le buile agolo mantho ene ke e qadileng e setho kgolo e kgolo e kgolo ene ke santse ke tlo sebedisana le bona go ya pele re bone gore na bana bana re ba thusa jwang re ba kgothaletsa jwang le nthong tsa sekolo gagololo environment e ke tswang go yona go tletse dithethefatsi ke ne ile seo re leka ka gotlhotlho gore bana ba ka ithola gore ba iphumana ba kene ka ratsona
1: ke a utlwa gaitsedi yaka wa tseba kobetse na le motho e mong a dutseng fatshe a mametseng puisano ena yaka le wena a ipotsang gore na ke qala kae ke a e bona ke dutse mona le nna ke ntse ke na le bothata mona setšhabeng sa rona re na le dithethefatsi re na le botlokotsebe Abdi Nelson wa tseba go na le megatlo e fapane mo go dulang teng re lwantshana le taba ena jwale go na le motho e mong a ipotsang gore e le gore ke sebetse jalo ka Abdi Nelson ke qala go kae e le gore mohlomong ka gona go etsa ntho ena Abdi Nelson ntle le tshehetso ba kana go tseding o fumana hloka tshehetso ya batho ba haufinyana wena o le hlonolo baneng batho ba heno metswalle ya hao setšhaba ka ofela wa hlalosa di-province ba o tshehetsa go na le motho eno a ipotsang gore na ha a tswa ka lemati be na a ka ya o kae a ka qala ho kae la haiba mo hlomong tshetsetso o tla ba so ifumane kana go yo gaitsedi yaka
2: potsompotsang yona wa tseba le ona o marangrang le batho kopanang le ona ba dula ba mpotsa yona gore ba batla go iqala nthwena tikolong tsa bona moo ba dulang teng nka kere e na le mmapa ore na o tlama o iqale jwang empa la o ka qala anyane ga kere ntho e ka qaletseng tse e le golo ga o ka qala
1: anyaneaoea
2: mohlomong le wena motho wa marangrang la o tse motho wa marangrang o kgona o ya o le kokota menyakong o kope thuso o tlhalose ntho e etsang mara gaolo-golo ke batla go kgothaletsa batho ba seka etsa fela ba ngodise mmuso moo le di-relevant structure tse e leng gore di kgona gore di thusetse gaolo-golo ga e be o tlo batla ntho tse tshwanang le bo di-funding empa e kokota menyakong e e leng gore o kgona go kokota go yona ke nana e tla tswelela ga e tlhoke bona nna ke qadile ka ngwana a le mo
1: malemi wa bamki ba mki na eza gao bathong
2: ena mmapa bua nnete ore na le nna ke ne ke sa nana ore e tla gola go fitlhelela mo e leng teng ke bona e se ebile e le yona e itaolang nna ga o sana ntho e kale ke etsang ke yona e se ikgodisa fela ke shebile ka fela matlho aka
1: Ee ya malome a o ba mametlhe ke malome ba mkinaiza rona ge motsebile ka malome ba mkinaiza le Crawford a ke malome
2: ee
1: Crawford ke a mamedi o bona ho ka sheba di video tsa Buti Nelson ka social media ka moka marangrang a so chaisi ga itse ka ke go ba fumana ha o so chaisi
2: ke ba fumana sentse o sheba di video tse ke di nkang sentse ke shita o hla pa neng kwana ga ke tlo kena ka strata goba ke a tseba gore ba teng jwang kapa jwang ke lo ba thola ba nkemetse le ka di-weekend a ke le teng ba tlabe ba eme gateng ya ka moo ba bina lebitso la ka
1: malome ao malome o tsa malome motho wa botlhokwa tle
2: ke ba fe attention ke shebane le bona
1: ao malome re ya leboa tle re ya leboa kore Afrika Borwa kore re ya phagama Provincia Free State Bloemfontein Freedom Square dibaka tse potapotileng re ya leboa ka nnete gore go na le bontate ba ntseng ba le gantle o ntse o kgona o nagane le setšhaba oa tseba gore tsa pheletsong ya letsatsi ngwane mo le mo tshwanetsa go bala jele malome tle
2: ntho na gape ne ke sena etsa ntle le tshetso ya batswadi wa tseba ntho e ke e ratang ka batswadi ba community ena ya ka ba na le tsietso e ngata haholo fela tjena ke leboa le gore ba ntshepe ka bana ba bona o tebe ga o bonolo matsatsing a kajeno go tshepa especially motho wa ntate ka bana so ke lebile haholo mantshetso ke na leng yona ke e makatsang e ama maikutlo le nna ke nagana la o na le dintho tse e tsalang batswadi ba bangwe ba tla ba tlo thusetsa le bona jalo-jalo so ke lebile haholo le batswading
1: no ka ntira le bo malome ke a tseba gona le batho bana ba ileng gore malome o kana go tsedi go tso gathetse sa batle le thogo jo ya ke tshwere ke methapo ka jeno kana ka tso ding utlwe ka o kanya hama ka putlo fellwa ke matla empa ke a tseba ba teng batho bana ba ileng gore ga o qale ka go ba tshefela ba o phaphatha le hetle mona go malome bana ba o emetse ha o etsa je ka nete go bana ba etse jwang ga itse di ka tsa ba bangata ga ka kata bosubona ka o fela empa ke a tseba gona le bana ba ileng gore jwang ka pa jwang ha ba re eng kapa eng ha ba kgethe nku ka pere ba re mona malome gena le wena mona re sebetsa le wena mona re hodisa bana bana malome le wena
2: ee bona ba teng ene ba bangata ba
1: bangata malome
2: le bua haholo fela le o bona
1: ee ya malome jwale ha re ke re shebehe le motse na di tsamaya ka pelenyana le montse ne ke gata go le motse hlano empa nka re tse pedi tse tlang o tla bole kae malome
2: o ya ka mogodi ntho di etsalang ka teng ke bona jwale sedimatlha ka pelenyana ga re bua tabeng tsena tse ke di etsang tse e tsamanang le bana ke bone ka re bo dilemong tse pedinyana re tlabe re itholletse tikologo mona ona mona ke batlo go tswa ka gara Freedom Square goba ntho ena ke e qadile teng le teng ke e qadile ka baka la bana ba Freedom Square goba ke bona bothata bo teng mona le monte pedi ke nana ga ke ra buisana le ba mmuso kapa ba masepala ba re fe sebaka mo e leng gore tla sebeletsa teng goba ntho e nngwe le nngwe ke etsetsa lapeng go nna ntlong jale

0: ka lekana le bana e sele ka bana go le eh la ke di tsi go mo tsela tsela pele go le go ya a ga ba potswa ke nana tla be se re u di le mohlomo ke re thotse le bo dithuso tsa ditshelete ntlongwe lengwe e tsala for the benefit ya bana.
1: Ke a utlwa malo malome wa tsantse ke buisana le wena mo go na le melaetsentse ke ena ka mona a o senang ke kele buile gagolo lendiwe tlhe mogotsi mo ke mosebetsi mmogo le rona re e le no tse ba korofoto ka nnete a o sentebogenkane ao homejela ka banna o ntse a shebile le ena ka monatlhe a o senang ke ke fumane molaetsa wa gago ke a leboa a o se ke di bone KJ mama Siu Mokanyane le Matume Mojela a re ke kgomametse ke le ka mona ka Midrand Country View Estate mosebetsi wa gago malome wa bonagala le go dimongwaneso. Keep it up and don't lose hope. The fund is coming. Le nna ka nnete ke a tsho ke re I receive the funding ya malome Nelson. Ke ntse ke shebile melaetsa le mamedi. Ke a bona e monkeno a re ke edima ka tsonyo fane. A re ke o mametse ke le ka mona ka Senegal Matwabeng. Malome wa bana hle o motho wa bohlokwa hle modimo o ekeletse o feta moo. Mercy Thusi ke le buile haholo. Ke fumane molaetsa wa hao. Sikhe Menziwa ke le buile haholo. Ke fumane molaetsa wa hao. Malome batho ba bangwa tswa ke buisa lona janana ka nte. Pokoto tsa rona sentse di hlohlona malomeza. Pokoto tsa rona sentse di hlohlona mothemong o lakatsa e ka akage le yena letso ho thusa. Malome re o fumana o kae ba ga o sokola. Re o fumana o kae? A ke batla o sana ba o batla ba gwathe nna. Ke batla wena go faka nomoro tsa tso tlo go fa tsona. Re o fumana o kae le marangrang.
0: Batho ba ka thabelang o thusetsa kini ke teng o TikTok o ke teng o Facebook. Ke teng le Instagram. Mabitso a ka kaofela ho marangrang a tshwana ke Nelson Nomongo. Facebook Nelson Nomongo, TikTok Nelson Nomongo, Instagram Nelson Nomongo. Ba bang ba ka nna ba ntshwara ka nomorong tsa ka tsa mohala e leng 073-4908-177. Ke kopa o di phete hape keng?
1: Di phete hape.
0: Nomoro tsa ka tsa mohala ke 073-4908-177.
1: Marangrang re o fumana o kae?
0: Nelson Nomongo. Facebook Nelson Nomongo. O tla follow Nelson Nomongo. TikTok Nelson Nomongo. Instagram Nelson Nomongo.
1: Re a le bone ke re fela ke ba hopotse gore butle ne se bile ke ditaba hlalosetsa ke re ba se ke ba utlwentse ke re malome ba tsebe o motho ya motjha o motho ya motjha a tlisang diphetoho ba se ke nantse re malome re bua ka ntate a moholo o motjha ke re o butwa le gentleman a motle a ke re yes. Malume hle ha ke tsebe mantsa o qetela fela hle ke utlwa ke sa tsebe ka nka bona futela ha ke tsebe neng empa ke rata ho leboa mantsa o qetela fela pele ke o leboa malume hle ke o lokolla lona lo phumula
0: mantsa ka o qetela ke ne ke batla hore ho batho Afrika Borwa ka kakaretso nda ke le ke mo itsa papang mathelong a bana empa e seng bana fela ba e leng hore ha bana bokgoni jwalo ka rona. Monte re opola motho ke motho ka batho. So ha re tsira ine tsa batho ka ntho tse leng hore di ka nkane o matla bona. O ko leke o thusetsa mo kgona o thusetsa ba ha o tsebe motho mong o fita o eng. O ka thola bothonyana o tla bo mmontshitse bona. Motho mong o na le ipola tsatsile o empa wa ba le botho bo yena le ka taxi ngo le fetana. Motho a ba tlwella ntho ya nena. Jwale ke kopa hore bathong ha re beng le botho re thusaneng re sebedisaneng mmoo re le batho re tse re tlolleng ho ba le pelo dithata wa tseba ha pelo ya o e ka phuthuluwa ntho tsa o di ka phuthuluwa di bulele tsona.
1: Malome ke lebohile haholo ke thabile haholo tlhe kgaitsedi ya ka Nelson Nomongo ke a boela re tla boela re buisana le wena hape ke re kgetlolletlang ha re tlo o sokola ke re. Skebe sa go sokola jale le montse o tsepedi tse o kapa kgwedi e tlang sotho a ke yane jalo sa ile re sa mfumane.
0: A le khale
1: ke tla lata heno
0: o tla tshola ga tsai
1: ga itse ne ka ke lebuile haholo ke thabetse buisana le wena o tla
0: no o lebuile nna ke lebuile haholo le mohlophisi wa o ke lebuile e ka modimo wa ka leka ntle le tsedi FM re mo le ke ne ile
1: ke mollelo re lebuile haholo hle gaitsedi yaka mamiri ke Nelson Nomongo ke malume wa bana o dula ka mona ka Bloemfontein Freedom Square ya motse ba butimwa ke hotse le yena tsebaka nako tseneng ko fe motho se

a ka itlhalose ha ke makalo ka jeno ke mongwa batho ba tlisitse mona ka bakala mosebetsi o motle ona a wetsang ke le buile ga golo gaitsedi ya ka re ola ka letsa katlo le mahlonolo e seng ga le modimo ka o ekeletsa mosebetsing ona go bane ka nete re yatsho re ngwana o hudiswa ke tshaba mamedi ke le buile ga golo ke bone melaitsa ya lona hle ke bona ka mona meiwadi aduos ke le boa ga ikini matla men ke le boa ntoto mogashane ke le boa hlepitso sabata sipate cecilia ke le buile ga golo ke bone le auspalisa sebonyane ka mona ka face 6 ona hlile a shebile le yena ka mona ke le buile bona mogotsi wa kahle Mamiri ke le buile ha holo ke a tshepa hore ka nete re ya bona go metsenya gona go tlisa diphetho mme re ithutile go etsa phapang bophelong ba mothimo ha o hloki hore o be le eng e kae engata kapa enyane empa fela ke taba hore na o ikemiseditse ha kae bakeng sa o tlisa diphetho mo phelang teng ha e bo gona mamedi nako ntse le yona ena ema o shebe hore na ka nete ke diphetho di fetse le mo rutla ditlisa lena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education tsebeletsong ena ya le study FM kana nelo motlui ke yena mohlophisi wa lona

0: 2015 mamedi e ge ke tshwara hona mo nobane ke nako ya bana ba magona tsohle mo haleng kwa no sentse ke na le Dr. Makwa Sekengke mo fukeng dumela ropo
1: ropo tala me ya bana ba khona tsohle se ga sa di tsi ba se ba ofora ma khona tsohle se ga sa di tsi ba se ba ofora mogiana ba khona tsohle di mogiana o nyu la tsala sa sa me la ho ke mogiana o sa tsa mali o thusa ka matsapa o ka lo ho la mesifa o thusa ka botata ba le hlalo o fedisa le bohuhusi o thusa ka le botata ba o hlalana o fukotsa le mete le le nyata le sokola a tsidi le botata ba ga u di ma khona tsohle se ga sa di tsi mogiana o fedisa ma tlopa ntsheletsa mafu a dikubo mogiana o sotlantse sa le nyoko mmeleng go sale sele ka neng fela mmeleng se sage le sera se se tuna se nkhang ha bohlobo mogiana o thusa ma thwana le botata ba mofisi tsantsa ka me futa yohle mogiana o thusa ga o be a tshiti le ha bola ditaolo o thusa ka botata ba senya di tlo mofisi o itaolang o ke gura ma go pa tsanga botho ka ntlele ya kae o ke gura le bantla le o tshe mo se mmeleng o se o nwa o apela mogiana wa le fodisa o wantsa maletso o hlate o nwana mmeleng go tswa mo bana ya botho wa tsa ho o thusa ba thwana le botata ba ba utlwa pa bo hloko bo ka tsubeng o thusa le bona ba ba di na go hantle o fodisa botata ba tsinuni mo yena mo wa ntse botata bo hle ba tsuba ya guri ka le o pa o ke go a tsenye so ma kraso ga ba pekule o thusa ba ba ba ga bo go ba se ba rambo tsibu o thusa bo go bo ntate mo go ka ne go go go bo tsubu di halolo ma mo yena tso ba ba phela hantle mo le le tselelo mo ya ba o tsena pa ba re di tsang ntore ntore ra jinna ke re ntobe di botlhoba ba ntshelete ke botlhoba ba ntlego tsao ke botlhoba bo etsang go ntse le yo fa mantle mo mo di ha ba tla tla go tla ba ntlego ga ba tsao ke ra botlhoba ba ka mo di ra o di tsang tore ntobe mo di ra ba tshelete ba di ka tsao le mang tsano o etsa di tshotso go di tsaba o ha o le mong di tshelo pa tota ga tiko o hlatswa se nya ma o sa bo mali ba di o thusa le kwa ba go kwa ba ba patale o thusa le ke di nya ba se nya ba ba di bo se ba ba ba mo di tsang teng na ba ka o le sa tsama o be tshobe le tsela ni tsela de ya dura bo ke ba go kwa ba patala ke ba di mo wa di sna se nya o mo hi ana wa ntwa ba tsama o le sa tsela bo pula ba ntwa ba ka ntwa ba le le bo se ke tsela se se ka fa ntwa le se se ba se ga o ka ba sa pa ka tsona o se sa pa ka tsona le tsai bo sa pa ha o kala di tsira tsone go ra ke ma pa tra ke ri ne a se se ba sa ntwa ba se se ba sa ma tsona ba se se ba se tsi tsang go tsaka ka ro mo ba me di ka ka se se ba sa ntwa ba ntwa ntwa ba ra ba ntwa ntwa ba o be mo tsao ga te ne tsai mi te lang tsao ba re tsai la mo tsoro ne tsai lang tsao ba re tsai ye se tla mo tsoro ka re tsai ye ra wa foka ra tena a mo foka o le ke mi ne kwa yo se u tira le ntwe tswe mi ke ne tsai ye ra re tsosa se nyama ne tsai ye ra re tsisa ma tsorono ne tsai ye ra le bula ma tsoba le tsalo la hao ne tsai ye ra le pumusa ba ba tsoka mbogogo ne tsai ye ra le fontsa se ga me sa masapo ne tsai ye ra le theola stress ne tsai ye ra le a khatulla ne tsai ye ra le fontsa go go tsiba maoto le tsai ye ra le tsisa o se nne ka pele ha o ka ba sa ba le ka mo ntsa o fela le tsai ye le go rua o ga mona tlo ba meli le tsai ye ra le tsa ntsho go le mo ba tsai le fetu la botlhoba ba hao ntho mo go mo ha e tsa mahantle di bo mo le tsa bona ke tsela ke le tsetse ha o ba tla o tsira ka tsona ona jwale di bo mo go tsa bona ke 0649 67 0649 67 ke be le 0649 48 8 339 0649 48 8 339 ka go dinga ba re tsoma ka dithogo tla re tsoma di promotion sowe tumono khere ka mamane za bulane mmolo ka latu o thoba ke tla re ke re sowe tumono za bulane mmolo ke bua ba ne ka di 3 man di 6 square zone 3 ke tla re ne mo re ba fa ba ga mo ya lo demba ga ba ga mo ne mo re ba ga kosme di ni ka be ka mo ho se mo re di sa ne riama blan fan demba tso ba tso foga itsa ta le sotho o ka tsena ho se mo re di sa ntsa tsa gona wa re fumana ba ne ke go ba ntobe go go tsoritsa my hand bo foga ba se sepa go go tsatsa nyama o tlo se bo madimo re sapaka se sepa santo ba tsapa ga le tswai o seletse ntse re itlotse o ba le tsela ya nna ka tsela botlhoko ba tsoga tsa bo madiba le bo tlhontho tsa di tsama yantle ntho di tshanya di tsama yantle le ya ba ke ho sa mo ga di tsanya ke ya bo sibo bo sa fela kera o ga ke di tsanya tsa ba ma kwa ba tsotse di tsanya tsa ba ntho ba bo tlhoko ba botle robo
0: Rupo, Dr. Makwa, kile buile haholo.
1: Thank you.
0: Asimo he mamidi ke metsotso e mashume a mabedi hantle pele ho hora ya leshume o reng ya leshume re tlo balla tsa ho qetela ditaba ke rabosana madi e hebe re kena manolong ya dibuka jwalo ka o tseba manta ha tjena ge re tshwarane le ditaba tsa manolo ya dibuka mo go tlobisana le moeti wa rona o teng Simbona Seabelo Sepeko Johanna e buka e re fela e ne e le waka hore na mang dula le rona le moeti wa rona tlo go tlhalosetsa ditaba tsena ka ofela mamediwe ke ne ileng ka manekile buile haholo rato laka o bile le wena ke ne o tla gutla ka labone sebeletsweng ena le sedi ka tsena tsa thuto tsena tsa thuto e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke bona ka labone a ntsa tsa male ka nanelo motlogi ka labone labone le lona lena ke tse tlabe di tlile di etsagala tshebeletsong ena ya lesedi ge ke bone fela na a na ntho tsa ka dimpatla go ka ya ke sa laolede boemong bona helang dumelang batho ke a bona ka mono ba re ntswakana ge ntse re le mmogo go ya le wena gorenyane ya leshome le na le metswe medi ke sebolelo le ballo ka mane ka vepenari ka tubing mme ntswakana haleo le wena tankiso jemolane ka moka Carltonville ko o bone wena ngwaneso le thulwane mo phete thabantsho ntswaki o mametswe ke mateboho le tshepo palo ka botshabelo ka dijing hashtag re moho ntswaka na le tlhubung la 88.4 selo mabaso ka re feng kgotso mono heke Deneza Villa o sikini o kitsa kini tsena ke bona he sentse ke bona fela so tukini kini kini kini kini kini hashtag re moho si thati si batle magetha ke le buile ntswa kana dumela maemong ana a poditeng a le godimo ke thuse motho bi ka mona ka tikwana ka ho start ntswa kana re moho ke Peter o ngotse ka nomoro tse pedi tse fa paneng thuso ntswa kana nna ke modie mokebe ka mona ka ngwathe ka Eatonville go mametsi le ngwane na wesore ke moeketsi kwa lepe a re batho ba di 15 ke le hlomphile ba hlomphiwe ke nna ba nko jwetse max batho ba di 15 ke le hlomphile la ukwa bile ke ikokobetsa ya re kitseleng ya mozondolo ka mona ka Gauteng tata banana moeketsi kwa lope ha ile shiaza go mametsi ke masimama ka mona ka Phil Jones Kuruon ke manyanya ke ya ne ntwene ke bua ka ena o bone thebeletswe na rona le sedi e eduwe monana grade C ka ba ke ya go ka utho grade C parente ge eduwe mona be se ke kiwe o ya ze kahle

yona ba ga sa ifumana o tsebe go na le ba moemetseng ba tla mo neletsa yona uko e ka wa ukwa ntle a e tloe mona ke eng tso edwa WhatsApp ya mona ke ukwa ke sa ukwisise o tshwana le motho a ka ratang go letsetsa ka WhatsApp call fore eng ngola kapa itsa molaetsa o letsa goreng ga o batla go letsa ya ka call e straight mme ke na le wena tle ke mmapa le sa hlaole ke mmatokelo mosole ka mona o go night shifting ke lebile tle lerato la ka zastorone thandiko metsi ke lebile haholo ntate setoko ka moka bo chess room ao sentswakana re na le wena o fitlhele goreng ya go qetela ke nkepane ma ke Maki Lina ka Blue Cambush. Okay, Maxo le matlwantlwang ka mo Casting Series. Ge le bone bana beso wena Thapelo Morube. Okay, Tabza le ngwanena weso ke manna ke taleng mafuka malebohang ka mono ka mafuga. Ge ke bone nthusa ka di-institute tsa o kae ke tla gutlela go tsona ga ke thola nako ga ke fumana nako a kore ke ondumelele ke nako tse dingke ke utlwe re ingwetse re dula re ingwetse kore kore re dula re ingwetse ga re ya nnete mana besong o ka batla le ntho ntse e tshwere ga e ba o tshwere dikausu tse pedi go dula fase o tlo di rwala wa beya e nngwe le hetle mmo wa rwala ka nkana ga o gutlwa o tlo e batla o phetlolole le mo o sa fitlang ga o tlhoke ntho tse ngata never too much.

Re mmoho ho lesedi FM. O wa ratwa.

Buma mputi, babela nantho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be buma mputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe buma mputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa ile metsotso e le shume le motsolo mong ka mora hore ena ya le shume mamedi wa tsiwa manta ha tjena hana ko yeme mona mo yeme nteng re mona
1: re manolla dibuka le ntswaki roikat motlou beso balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona le na nngwe la re mmoho ho lesedi FM ke mollelwa
0: Hasimo he ke o taba iri ke ya mohele moitwa ka valo ka sentse ke mo beile mo haleng kwano ke mo amohele o teng ka nqena sebelo sepiko dumela o amohetse sebeletsong ya lesedi le nanong lena la re mmo
2: le khotso me motlong le ba manage bao
0: o phitsi vang ga tolaka
2: ke phitsi hantle mme wa ka ke a leboga
0: ho lebuile le ho thaba nna ha ile mona re tiyane ka sena se bang se re tiyantse le go re tlo qoka ka sengolwa sena sa hao o ka phuthulwa he o lape moratuwa he bo no le ka kwano tshene ke ya be sentse re mathaka dikopi tsa ditie o bona halo wa mohetsi be re ntse dibuku jola ke go tsa re ja ka ba ikha o sa tla tsena ha o tlo ntsha di dienletse ka mane ka dinyeng ha di je ha ke ga ona ba ithi
2: Ke nnete.
0: Ho leboha nna. Ha re ke re pele re ka kena tabeng tsa rona ke batla o iketle le momamedi o emetse sala emetse motsotso ona na ka nnete o tlwa ke kala lena no ka nnete. Ke na le wena simbona. A ko tlo re fa setshwantsho ka motho ona na ke re ke ka nna gana hana ka para o toloka ka tsela tse di hentswa ke ha motse ba helang hona le lehlakore la ka le motho e mo eng ka nna nka ga le tsebe le ka lahlaha ha o etsa hala dintho tse itse ga aibo ntse re wa tseba motho eo jwale ha hona motho a ka tseba seabelo sepeko Johanna jwalo ka wena ha o so le dilemong tsena tse o leng ho tsona o feta nakong eo no le monyane ke batswadi ba ne ba ka tshware ka mokgwana le ditlhong kapa ke ngwana e sala bua ho ke mang motho enwa ke mang o ko re fe yena setshwantsho ka ena
2: seabelo sepiko Johanna ke mme ya dulang tswatswa mona ya ho letseng tswatswa motseng o bitswang Teki sekgutlong ke moradi wa ntate molantwa seabelo le mme koromang seabelo ke ngwana wa borobong bane ba leshome ba batsadi bana ba hae ke ya leboga
0: jwale o konjwetse wena ngwana borobong bane ba leshome ntse le le ka ofela
2: sosetse
0: ba bakae
2: re setse re le tsheletse gano jwale le batswadi ba sebi le batsamaile le bona
0: motho a modimo pele o ka fitlha kwa mo o letswalelala moo kapo go ne o na le mo batswadi ba neng ba tswa teng ga ke sheba a ke opole kabe bo tseki wa tseba na o ka re ka re o tlaetse tseki moo kapa chele tlile se lefalelela moo
2: che mme motlong ke tswaleletse dipolaseng ya tshepa versus brone otho ke tswaletse seterekeng sa versus brone ka di-six tsa motshano 1970 selemo sa 1974
0: sepiko
2: o ke holletseng teng
0: o ntse o gopola o tlile batswadi ba ile ba tla kwakwa wena o le dilemo tse kae
2: ke ne ke na le dilemo tse nne ka nako eo ka nnete bophelo ba ka bo bongata ke bo phetseng mona kwa teki sekgutlong
0: wa ba o santse ebile le o kena le dikolo gona moo
2: ka qala o na le sekolo mona sa primary gaufinyana le motse wa rona wa sekgutlong ke mafika ditshiu ka tswela pele ka kena itlotliseng higher primary ka ntse o fetela dinare junior secondary ka nako tseo mo dibitsa jwalo ka ya tse ga ke etsa setlhopha sa borobong ka kena Teki high school selemo se le seng ke be ke fetela sekgutlong high school ka monontsha ka mane ke fitlha ke qetela matric wa ka moo ya baka selemo sa ga ke qeta go qeta matric wa ka ke ile ka 1990 ka de ke kana tshipeleng ya booki mo le ne re na le sekolo sa booki le ke le sa manapo
0: mm
2: ile ka kana teng e bo phelo ba etsa hala
0: mm
2: ke le ke keta dithuto tsa ka ke ba mmeleng he ka tswa
0: mm
2: o tseng hata he bo phelo ba etsa hala ka 1998 ke qala dithuto tsa ka tsa BA
0: University
2: of the North Kotko campus ka nako yeo e seng e le U of se hona jwale ka etsa lengolo la BA mo mme Sesotho ne le e nngwe ya dithuto tse ke ileng ka di nka fela ke ne ke nahane ho lo fihlella lengolo la ho ba mosebeletsi wa setšhaba ka etsa psychology sociology and le Sesotho le English fela he ke ne ke tsere ka thata selmo se se ka sa pele ke tshuhile ke na le modimo ile a ntshwanela fatsa ka mafahla a banana ya ba ke mme wa mafahla a nwa le motseng ne ke tshwanela ho ya sekolong ke lo etsa BA eo he ka tshwara ka thata ke tshuhile gore o ntate modimo se kempe ka seila ka tshwara ka thata e ka bokeletsa di-distinctions e nngwe ya di-highlight tsa bophelo ba ka selemong seo sa 1998 ka be ke ba the best student of the year ya selemo seo ke a bona ke la ka tshwara ka thata ke tshwile gore ke tla faila ka tshwara ka thatakea
0: o lokolola eeyatlhe
2: ya ka nnete ne ke nkile Sesotho ka ke papadi university moo ke re ke thuto eo le gangke ke nka e bala
0: o na le kelelo eo
2: fela ke ile ka bona gore Sesotho a se papadi empa ke ne ke le matsong a barupelli ba kantate selebeleng k le mme matlatla ka feta le matsogong a Dr Nefolo Malete ba ile ba etsa gore ke rate Sesotho ka nnete ke ile ka se rata ke ntse ke bolt gape ka kgona go elela gore Sesotho ga se papadi a se bonolo jalo ka gare nagana gore jalo ka ke ne ke naganne gore ke pua letswele la mme ke tlo matha fela ile ka se rata mme ila ba ye nngwe ya dithuto tse ileng tsa nthusa gore ke fumane di-distinctions tseo tse ke le ka di fumana tse ba tsa etsa gore ke kgethwe ke le moithuti ya
0: ya hlwahlwa ka pa se
2: ya pele se ka mahetla selemong se sa 1998
0: sure
2: make a 2003 ya ke kgona go thola lengwe lelo la BA ke 2001 ya ba ke mme wa hae ya sesebetsing tabe ke le gore ke qalella go ngola buka gore e itletse fela tabeng ya go ngola ka nako eo he 2001 ke se ke dutse hae ke le mme wa hae
0: ya ba mogopolo wa ngola o ba teng
2: ya mme motlong o ile ba itlela fela o rothela le nna ga ke tsebe gore na ke tla re
0: ba
2: utlwa le dilemo nnetshedie ka
0: nnete
2: ka kgopolo eo e tla gota ebile e tsa esentse e na le drama eo ya gore
0: ya go kutlwala ka ya a ko go tshwarela ganyane fela ga tlola ka re fetise kgwebo a re gutla mona re tse ba o tswela pele
2: thank you
3: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
0: Hala la pitiki likunutu le khotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026 ho reng ya le shumele motsolomong ho seng ho fitlela la taga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein le jo thabiswa ke batho bana ba latelang di khalala tsa Orange Farm ba ga hare ya pitiki ngo sa le bananya na fela mahlapane a re wa ipula ba ikwala ipupembo me di tlanwa metsi Malifu le yena o teng ka hare ho basadi Dr. Marikwena ha salla morao motseng a re wa nkokotela theko magaola motsamaisi wa mosebetsi ke ntswa ke go ikate motlong ithekele tikiti ya ho compi tikiti re ya khufasela ka pitiki pitiki e
5: tebeletso e ratwa lesedi FM
0: ke ona taba metsotso e le mashume a mabedi metso imedi ka morao rena ya le shume ha ba ke hona wilelang se ya le mo sa hao wa tseba rena go nyamanolo ya dibuka gentse ge buisana le metsi ya rona se ya belo sipeko Johanna ka buka ya hai monana ine ile wa ka fela he ne re santsane re re home home hore re motsebe ha holwanyane ka yena ko ya moetse hape sipeko
2: ke le
0: bona mntu ha ga na wa tsaba ke a bona phihlello hona ntho tsa ngata tse uileng wa di fihlella ge so ke ne tabeng ena buka ibile ke tlokomela o ile ka moga o ngwala yona buka ena o tlo o ke tlokena ditabeng tsa yona o la nna wa ghetwa o le emongwa wa ba gutwana ka ba ba ithuti ba hlaeletseng ba ipapotseng ka magabane ya bona 1998 mono ere ka reng ke university ya Freestyle da kana go yeno SLE you of so na bal e bo unique ke a sa mabitswa la nata nna jinja jinja ha ke tlokomela o ile wa ghetwa kgwedinyane ya basadi ho women in literature in Free State province office ya language service go re mogwa o ke a bona go rata o gona ho wa ipabola ngwanana wa ipabola go re o mona fela ntho yeo e reng ho wena ye ho fa ho motho a mofuta o feng mme e ka fa motho e mong ya dutseng fela ya sa batleng ho ntsha bogoni ba nang le bona ka ntle ka mola ho latela diphihlello tsena tseo ke bona o fitile ho tsona di reng wena ke bolelang
2: mme ke nka nako nngwe ha ntse o phela ha o kgone o elellwa gore dintho tse o di etsang ketelo ya tsona kapo di tla keteletse di beile mo modi o beileng ho etsa dintho ka bokgoni bo o nang le tsona ka pelo ya gago yotlhe ke nana ke yona e leng yona setlhoo sa ditaba gore etsa bokgoni ba gago phela o ntshe seo modimo o fileng sona then tsena di tla kgona gore di kgantshe go wena yone jalo ka ga ke bolela kgau eo ya 1998 ke tla e fumana ke ne ke sa nagana ne ke bona fela gore ke tshwanetse ke bale mona ke tshwanetse ke bale ke tle ke tsebe gore ke tswelele dithutong tsa ka fela go ile ga e tsala ka tsela eo ke ka gona ke reng ga o etsa dintho bophelong ba gago e tsa o tsepamitse maikutlo a gago gagolo ka tsona le ga o sa sheba gore na ke batla go fitlhelela ka nngane e tsa ka matla a gago go etsa dintho tse matsong a gago kapa tseo o nang le bokgoni ba o di etsa ke tsamaisa maikutlo go tsona ke nnete ka enana ya gore ke ile ka kgetho ka di-28 tsa kgwedi ya phato ke kgwedi ya basadi lefapha le nala language services ka tlasa lefapha la dipapadi bonono botšhaba le boikgathololo le ile la nkgetha la ntlotla ke le mosadi bongodimo
0: yo
2: eealeboa
0: ntswetse wa tseba go na le motshotswane o bankannete botlhe re itlhatswitse re jele koto ausiwaka re ditlweletse odimo ditopo tsene ko ga re batle letho e be lebitlo la gago ke a utlwa ga le hweletswa mane motsotso ono fela go bane na go tseding ntho tseding di etsa ha le bolo ka gore o etse ka ibile ka ke ghetola o la o la o qetela ibile o etsa nthotise ka mogho ka matla ka ofela wantse ka ga ja ukwa ha le biso la ha o ne le bitswa mane yo le kana go ya 1998 le hona bale e hona bale go dinyena go tswang go yona phato go ho no etsa la ba ibe na o no gholwa ka ba o bane ke bona batho ba bang batlala holo yeno ka ba se ba ka seno se ba mo se bitswe go bona kibe ke modimo motho ene ha ba mothibe ka boebe o ntsa le o ntsa o ntsa o ntsana le gona ka mo ka pa maikutlo a monkila mo beile o dimo motsotso ono o vang go re kukwe ka ke ntwe ngwe mo nati ke che ha bo tswa we tlhalosa o ka re fa yona
2: ke e ba motsotso o ikgethileng ka metso jalo ka ha ke bolela gore ha o etsa ntho sa lebella gore
0: e tlo le letho ka mora
2: o na le letho o ke ba lo makala ke bua nnete ke ba lo makala bona ebile e be go tlile jwang
0: sho
2: e be go tlile jwang ke gopela ga ke ne ke keta matric wa ke ne ke kena sekgotlong hae ke ile ka ba e mongwe wa ba tsheletseng ba thoteng re ne re e bitsang matric exemption
0: ee e ne e bitswa exemption e ka nako e
2: kana go ye jo le me antang antang de go ya tsama ri ka tele wa o re he o pasitse le o pasitse ka exemption ke ga o ke le bo o re hey wa o sa bo tsha bo wa o sa bo tsha bo ke ke tabile ha ho holo mara jo le mokgwa wa o thaba ho ba tsho ha o
0: ha ke tshwane e
2: ha o tshare tshwane ke be ke ba le ho makala ho no re ka nnete ke mongwa ba thutseng di exemption ba tsheletseng fela ka ga setlhopha di tsena tse tsena ka jalo ke la ka elelo ka nako ga mmeno a re go nna why ka ga thautara ha wa thaba why gobaneng gobane bana ba bang ba etsa
0: yonaaaleeaaleee
2: ba setsetsetse officing mane jalo ga ke mothimeempa ka ga go nna
0: ya le ba ka phetla ba ja bona ha o notho wa phetla ne ke tlo bona eh ya se ya
2: go tsika tsa sifuba o notho bona hala hore motho o tshadile jwa le ke ka tsela ye o ke ile ka ke thaba ha holo ya thaba ka nnete ba thaba ya ka se eno e tlola marisela ke le bo modimo re ka nnete ntate modimo le ye hape mphile
0: ha ile mona o hlalosa ka ke mametsetsele ya ke dumelana le wena le gore batho re thaba ka tsela tse fapaneng o tshwana le go sebetsana le botlhoko ga re tshwaneng e mong botlhoko bo ka ba ba mokeng ya sepetlele kore e be ka nnete go apolwa go apeswa motho eno ona o sitwa o feta boimeng bone ba bang le mmone le ga o gantle ga e ke gantle fela maleng a ka nna a tlo ikwalela ebe o se tlhabela tlhogong go ne go a ke go o batla motsotso wa gae batho ga ba tshwane le tsela e bang le botlhoko bo ka e ka nna ba bo tshwanang motlhala fela ebe botlhoko ba o tlhokalelwa ga re sebetsane le tabe eno ka tsela tse tshwanang go gang go tututututututututu e mongwe uka otho ka mokgwa a ile a engwela motho eno ebile o la ba a salang mofu morago ka mokgwa a na le katemelano gagolo le ena ehe mokgwa ga o motho e re kareng o ditlhong kapa o motho a ka buang gagolo kapa o bua ga re o kotlisa speko
2: bonnete ke tla re ke ditlhong ke ditlhong ke ipona ga ngata ga ke le ka gare go batho bao ke sa ba tsebeng ga ke kgone go ipona fela se ke tlwaka ke nna oo gagolo le batho ntle le gore ke ke amogele ka tsela ya gore ke invitue gore motlotsong o nana ke invitue ke motho ya ditlhong a sa buing empa ga e tla nako ya o bua ke a bua ka nnete ketshwere ke bua le mongodi e mong ke re ga ke public speaker ke re jalo ka mongodi mare mphepene le pampiri mphepene le pampiri ka nako nngwe ke ngwela tse ke sa kgone go di bua ka molomo ga ne ke sana ka puo ke le boa mole ga ke keta o fiwa gago ke ile ka re ga ke kgone go bua empa jalo ka mongodi mongodi mo fepene le pampiri ke bua gore ga gologolo yona buka e ne re tlotla re emanolola ka jeno gore go na le tse ke sa kgone go di bua o gopole ke itse ke ngwana wa ke ngwana wa borobe
0: wa borobe
2: jwale wa ana ene le yena wa gorula la beng ile a re tsia moya wa ho phumela ka khotsa jwale ke be ke re ke santane ke di tsa magatswana sa hore ke nna gorula ha jwale ha ke ngola ke tshwanela hore ke fe ba ba holo ho nna buka ba e bale bona le ntse tse ke ipotsa ngore ke di hlong hore ebe ke motse
0: tabatseno
2: ha ha ha ha
0: ke o tsisise bile le rena ke tsa haita batse motho yo ke ko ke ke eh hona le batho ba bivalo eh ba di thontsena tsena le re a ke hana se yena yenu ha se tabatsa haitse
2: eh tapo a ka mola je wa ya ke
0: eh
2: hey
0: ka ha o so itse mogwa ha o motho le pene le buka ha ke tle ke tle he speko ine ile waka pali ke ene o go ngoletseng yona mme se nka thabelang go se tseba ka gare pali ena ke boikapelo ba gao jwalo ka mongodi kapa tse ding tsa ditaba tsetse ka gare pali ena ebile ke ya lerato ke dintho tse ileng tsa etsagala kapa ebile boikapelong ba gao
2: se batho ba bangwe ba sa se tsebeng se ke tlo se tlhalosa ka yona ke gore ga ke ngola sengola seng ke ne se ke ile ka phatlhalatsa buka ya ka ya pele bitswang kgetho ya ka ke na le motswalle wa ka e e leng gore taba tsena ke tsa gae tsa ene le wa ka o ile ga e tsagala taba tsena tse ka mone jale ka gore ke ne le motswalle wa ka o ne a nkotsela motho mong a tlo ithuta kapa le go makala le gore e monate e monate jwale ke tla ntlheng e le gape ya gore e tsena ka mokgwetselang e leng tsena ke bophelo ba motho
0: okay
2: ba nnete ka nako nngwe motho bangwedi ba dibuka kapa bakgakgolli ba dibuka ba ka bona e sena makgetha a itseng a sengolwa ka lebaka la gore e tsamaile ka gore ke bophelo ba motho
0: okay ke tlokometse tabeno ya makgetha
2: eeo
0: so ile wa tlha wa bontsha mophetho a eno a dibuseng motlho mongwe o ka fa momamedi setshwantsho dibuseng motswalle eno o ileng kae kae ke a dumela o entse phetholelo ebile go na le mo o se o ka nna wa kenyeletsa boqapi ba gago ga ditse di le jalo ka botsona kae kae wa fokotsa kae kae ebile o ketse ge be re sa le ra tlame re itse haibo dibuseng motswalle eno e ne e le motho wa semelo se jang ke mophetho ya jang eo
2: dibuseng jalo ka ga e go tloa kalong ya yona e etsaetsa tsela e jalo ke morwetsana ene kapa gere mosadi ya ileng a feta mathateng a dikamano tsa legate ya neng a se a ipoleletse gore a ke sa tlaena gobane jane jalo ko kisitse bokoko ga ke sa tla ka dikena
0: ee mojolo le ona o ka motho a kere o mpone o mpolae he lang o so mo makalla o sane mo he ka kwena yo mogotsi jwa le o la sebetsa ba ntaba e ke ka hona re bonang kgaolo ya pele a re ha ke sa dikene jwale o tla go yena dibuseng eno a ka nnete taba tsena tsa legato dilaka tsa motshwaratshwara
2: Ee, mokutu ke bane ka nnete ya ba re bo hang o ke sa dikene
0: ene le ha ile a phoqwa wa tseba ntho tsena di ka o phoqa a kopane le a dithabo ke nka nna ka mo le ka motshwantshanya ka mogho ke mametseng tlhaloso ya hao ka dabatsa he ka teng o ntse tshwana le mang mang le mang ye bang ntse re phela le bona letsatsi le tshabang le dikela o bane ye ke bana le maleme ya monate bo abuti ko ga o bontshe ntwesi ko ga o bontshe kanana wa tsa botala ba yo no bo go modimo mona ke itahlela o kenye maphi ma fofo o kentse maphi o go bona go so ka kenya maphi thabo a thetsa ngwanena wa batho ka tabatsa legato maina go gife sepeko
2: a mothetsa aba a nke ha
0: she
2: di buseng a nke ha hore hore a ke a bona go philo ntle le thabo a nke ha hona ho aneng a sa bona hore bo pilo bo teng ntle le thabo
0: ya
2: jwale ka ha le motsong ona wa kholong mo ne ba dila teng
0: mm
2: bona mo tsela hala ka o fela hore
0: e ya
2: ke mo thabo thabo kwa di
0: kwa di buseng e le ha le mo batla tshwantse le tshe di buse o fe o yela wa thabo a o dula ma ke go tsana ha e e
2: di buse mo fe wa thabo e thabo o fengwa di buseng
0: e
2: le ka tsela ye o di jwaro
0: e e
2: jwale e la re tsa thabo ha
0: di sa ke se mo se ipatetse yena mm
2: se ipatetse yena jwale di ntse di hlaha motho a sa lebella
0: e
2: di pepese di patile
0: mm jwale mma letsatsi monga monna o sile yena she o nantsa so nyalo fela ke le ene ntse le a bile a tsejwa habo wa dithabo kwa mma letsatsi
2: e ka ene le mosadi wa thabo wa ka moso e ka nne
0: e fela hona le ka mora o kopano ya maletsatsi di buseng a tsebe gore ke nna oh ebe hona itsala ba mmo batho ba modimo e tsaitseng o tsena ke e batla mona gore maletsatsi le di buseng jwalo ka batho ba bomme ba qeteletse ba kopana oh ko wena di buseng e ko wena maletsatsi e ke motho wa thabo le nna ke wa ha ebile nna ha bo ba ntseba ko go motho o so tseba ha bo moshanyana gore ke motho a seketeketeng o ko ukwe taba tseo tse jalo jwale ke tsala ba mmona ke batla go khutlela ngwana ena we swere ke etse tsena

0: Mamedi e di shume ma shume di metso mo metso tso pelo ho ga tshumele motso mo nkatle ile ho mofumana e sipe ko kwano ke bone ka kitaba ya maranga njalo ka ha le mane qwa kwa ke kwa wa tsiba ne su ke boetse ko wa mohetse ha pespe ko
1: ke
0: ya le bona ne ke le monana e ke geleke hore re kopanye ka pele ha iba bile o tlhalosa le go pula e qalella o fafatsa ka nna ba keng we sentse ama dikgoka hanyo ka letlakoreng leo maletsatsi le dibuseng ka mora go bohle ba tsebe hore le nna ke motho wa Thabo le yana ke motho wa Thabo nna bile ha bo ke a tsejwa nako tse ding banana rena le o itabolela ka ntho tse sikovang le a re le nna wa no bjalo no go ke nke wa ma no go ke nke go ke ditale tsa banana tse
1: e mo
0: o batla ke nke o fi ha le nna wa ngate le nna wa nthata ke etse ba jwale dibuseng o na o bile le ntwe sa tlwaele yang hangata ka ga di kamano mona a ile nga yetsa a gutlisa maikutlo a ha ka pele a hopolela bohloko bo humaletsatsi kana kweno go bane le yena o na ntsa sa tsebo go Thabo o na le motho a bophilo mba hai e ba bile ba tlolokela go ya hole ka bophilo mme ba ile ba kopana ba lukisa ntwe na jwalo ka go tshiki woman to woman ke re koke jwalo ka ka basadi re bontshane bana e ska ba taba ena ya ho hudisa hore re se ga sa mosadi ke mosadi e mong bana ba ietsa baro ba lukisitse ditaba ba gawana hantle hore ho sane ba ska tlotsa ma ba nye motsana la ba kopana ka dikopong ka mona di buseng ola a phuthula pelo ya ha jwang ho maletsatsi hore ka nnete e be le ka jeno go tswentse le teng pakeng tsa bona
1: di buseng jwalo ka ne o bolela e ila ba mtsake kgetha we like ena di eteng a malita a seba botata ka setse la malitsatsi e leng se ke dumelang gore le fatshe mona ha ne re ka etsa ntho ya mfuto jwalo
0: ke be re ya ho
1: ene di eteng tsa baba
0: ya
1: sa tshele ne ke be le se ba ka se dikere we like ena di eteng tsa hai a seba botata bona nya go ba tshwarelwa ka nne tekniki sa tsebe ha hona le sign e ni hlaha hore o teng bo pelong ba hae
0: ela
1: he a kopa tshwarelo haholo ba ba balla ka letsana ka tle ho bophelong e mbe yo mong ya ba ke mona mo dibiseng a tswelang pele a reng ha ke sa dikene he jwale tsa lerato haeba yeo ke ne ke motshepile a kanakana ke bone ka reng lefatshe e bulele ana ba mbupela le hodimo ka le bona hore ya
0: dikene eh o ke
1: la
0: ke na
1: ke le wa tle ka nne tikile ke le bona le atamedite o mphotsile e be o tla ba le e mong ke tla re ke tla motshepa ke ne ke tshepa Thabo ha kana kana a be a mphot a ke sa dikene
0: oh tabena ya ke sa dikene e tswa mona ya jwale ya re hla ya hlaka hantle tabena ka ofela mme he huile jwalo ka o bontshitse hore le senyesemane sena le gore o utlwe motho a re never say never nna ponompola e setsiki ga molapo elang ka dilemo tseo tsa ga o ntse o tseba go ka nna o ntse o ka nna wa kgatlha motho e mong go ile ka nnete dibuseng tlalele ke bona ebile ke wa tlalele ke motaung nnake a ngwananyana taung a ipe a gantle a ipha go tswa tsa gawana le bothabo le gore e be o tla nna tlo utlwisa pelo ya ga e botlhoko a batla go ho tisa tabe ke re motho mo batla ke tla mo pokuvela le nna ke ngwanana jwale tlotliso mthotla dibuseng o nana le moga kana go yeno nna go nya Thabo
1: una
0: santsa tlotliso a le teng ehe
1: ne santsa le teng go tiso kana go ka nnete
0: ha ke shebe taba tsa motseki ke yeno ana o bo motseki motho ke ena o fitla bophelong ba motho ye banka nnete pelo ya ga e ne phoqagetse o phoqiwe ba bangata ga se re ka bulela megala mona re bue re bo mokele ba ileng ba phoqwa ke bo abuti ya keleletseng o na o phoqaetsang ka o fela ntse le fela re ile ra finde out jwale o tsebe tsela tse re findang out ka tsona di fapane e mong ke ntho nngwe e tshetshanyane fela e mong e golo e kana kore a keke o sita le gore a ka e lebala kore le ga a e koka ebile o ntsalela le ka jeno ke re le tla tswela banana gore le tsebe gore taba lona lefatsheng mona ke o rata Jesu ga re tle monana go motseki a fitlha bophelong ba dibuseng gobane fela ne ba sebetsang ka e le nngwe le ho jana ba sabedi akere mosebetsing ho mafapha fapha la ba senka elongwe a gahlwa ke di buseng a botimotseki motseki ke eno a fitla bophelong ba di buseng fela o la ikana ka eng kapa o qetelletse a hapile pelo ya di buseng jwa motseki le ho ja di buseng a itse ha ke phethe
1: ho ha e bile a mo hlalosetse hore nna o tsebe wa ke batle mixi ka taba tsa magato jwale motseki o bona la la mojalla masapo a go ba nja ke yona la ga ha re tlo le he e ya ga tla re metswalle he
0: metswalle fela ya
1: ha re metswalle he e ka ntse mo tsella pone a mo tsara hantle hona ho wa la ga mara jwale ke santane ke batla
0: ke batlang metsi se le yang ka kolobetswa
1: Thank you, sister. So she.
0: Kiamuna.
1: I got a moraka hakanaka.
0: Hey.
1: Yeah, mora buya bona. That.
0: Ukwala, eh, yes, akwala si chiusa ni san kadong. Ahai.
1: Eh. Eh, can it like, can it a horn? I try and I have a tiki. That's a lie.
0: Bashipan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: motswalle wa sebele a thu fitlile bophelong ba hae go ile motswalle ke eno o moetsetsa tsotlhe o mo tshehetsa ka ntho ngwe le nngwe chele ka nnete ke ntho e ngwanang ene mong le mong kapa mosadi mong le mong a kaela ba lebela go joo ke fua di-allowance ke iswa kae ke e tswang a jwale ekabe jwale ke batlang jwale ebe ke batlang go ya kgaolong yane ya nnete ya seo ke leng sona gobane bale go ne o se o bonagala setswalle sela se nka mothinya o mong se kenya taba tsa legato ka gare bale le kala go ba teng jwale o se o mo rata ke re nakono ntse o mmona fela ke mogotsi fela o se o na le ntshwane ya go le ga o monagana fela o ikwe pelo yone ya ke tuipompa dijanone sena taba sena ya taba ena ya nnete ya seo ke leng sona ke mo ile a qala o phunya teng gobane ka nnete se re bona gore go e se e le mokgatlhele o mong jwa le monana ga e sa le wane wa setswanle pakeng tsa dibuseng le motseki mme dibuseng o le a lokela gore ka nnete a fane ka seo a leng sona kapa nnete ya taba e ba motseki o ne a sa itse be ne lefe
1: ya bophelo ba gae e ne le enana ya gore
0: o na le tshwaetso
1: o na le tshwaetso ya kokwanatlhoko ena ya kwatsi ya bosolelatlhapi le yone eo ya gore e re ke mo boleletlha ke tsebe o bona gorena
0: o tlo arabela tabena ka tsela efeng ehe
1: ke engwe ya diteko tsa a la dibe ya gona ke batla bona nna wa nthata na o tla emela ena taba ya gore ke na le kiapula ke na le kokwanatlhoko ya ba motseki o bonagala ka mokgwa o a neng a mo rata ka teng a re ga se bothata taba
0: ee
1: le bonolo bo boileng motseki a amogela taba ena ka bona wa gopola ke engwe ya dipotso tse dibuseng a la ipotsa
0: tsona
1: amogela a bonolo aka
0: ebe o a tseba o ikenyaka ehe o batla gopola ke mane male a nna motshwara a ukwa motshuna pouna matsena batho ba modimo jale go na le mo ke ka boleyang teng dibuseage ga ke sa uku pounama di futhume ko go bele ka bona di motho o tse motlho mongwe a ke go na keta le go lla ke motho a lla o tla tho a sa e ka gotlhephile fela jale a thola pounama tse a di itatlhile tsa kopana le buti motseki mme a di meta ngwanang yena a ukwa a tlhanyatlho ena a ukwa a mo eleitlhe tshebegale
1: amane mo kereng motho a dingwala o tshaba o di bua ka molemo wa gago
0: a ba jwalo mme
1: ka
0: jojojo Fela ha re shebe ka ha motseki jwalo ka ngwane molemo la ntsana le lelapala ha bo leloko la habo kwa na mmalitswai ntate wa motseki a kula ibile a tshwagile ho bjang ka nete o la ba a basia
1: tsamaya
0: ehe ha ke re shebe hona mono bane ntho tsena ntse di nka dikgato ba tlile mona mme hona le ntho e tlotiswa la ka ikoka ho mme wa ha ile pele mme ha ka lifung a liwa le kwana e maletswai ke efeng e bona halang le ha sa khutla teng ho somakatsa ba le hore a e bua nthe motho yona a shebile ka ditlo le vetabai ke taba ya a ke re re shebe ke ke bone batho ba bangata be bang ke bo mme ntate ha sa le yo mme o sa kena dikamanong tse ding a na le ngwana moshanyana boholo ba bona ke bona ba nang le nthweno yeno re jwale ntate eno a ke batle a tlo sotla kore ka ga ba na le mogopola gore mme wa ka ke batle a utlwe bohloko two ga o bobebe go ngwana a santse a tlhalefile gore o tlo go ntate wa gae kore ga e bonolo eno ga se ntho e tsalang ga bobebe ge re shebe baneng ba bashega a se time ala ka le nna ke se ba time ala jwale go na le ntho e tlotliso ya la e bua mme wa gae e kenyang taba tsa lenyalo fela ga mme wa e sa khutla difu ga e sa tshwana le gana e bua ke o na ikutlwa ba ngwane o utlwa e kareng e ne le taba ya gore o na le balabela empa ka letlhakong le le ka re wa e fetoa taba e gore mme wa ga e kare ka seke banyalana le ntate ka e se ka utlong ka sebaka sae kapa ke taba ya ke bona e kare ke tshwantshanya le taba bomme matsale a ke re le bona bana ba bona ba bashanyana e kare bana ba bona ba sekebe banyala e kare o nkelwa sebaka ke ntho ena re bonang diqhobisano tsa dingwetsi le bo matsale e tswa gona mono ntho eno
1: eeutlonka
0: sebaka sa ka ke ngwanaka eya ee tlotliswa maikutlo a ga e ne le a feng ka dikamano tsa mmaeleng ka mokgwa le motseki ana motshwere ka teng
1: tlotliso jalo ka ngwana mosimane ke bone ka o le a shepa bantshebelo pelo ya gore ena motseki o batla go nkukela mme wa tsa mare e betara e e tla bae ke mona maareng e re ke itutse re ke e bone nna ke botse mme ke botse dibo gore na maikemisetso a lona ke a feng gantlentle maikemisetso a lona ke a feng o ne a gantlentle o ne a batla gore sena se a se naganang gore e na motse ke bone ka o tlong kukela mme wa ka mare re ke botse mme wa ka ka tsela ya gore
0: e se ka ngwe la balabela ehe a e botsa ka botlhale bo
1: mare lona a tlentle le tlo tetelela jang ba itlile taba ya lona e kgwedi kgwatsana ga le arogane ke ntho eo e jalo e be go etsagala eng e be yo motseki o batla o iketsang tato waka kapo go etsagalang ke mona maala e tlaisa ka tsela eo e karang ore
0: baeseana
1: na ne ke batla senne ke lokise le nna ke ipeyantle ke mona mo dibuseng le yena a bapaletseng ka letsogong la tlotliswa a re a fealeng ya le yona ee ngwanaka ka ba e nagana jalo ga e no fitlha moo ga e no fitlha
0: fela
1: e bona a jala le eng kelelong ya ngwana gore okay a mo phuthulola pelo
0: safe
1: ee go ya ka nna ke bona e kare phuthuso na batla thola karabo e ona o tlo nyalwa e nwantsie jale ke mona mo dibuseng a e tshalang gore a e no e tsala tlhe ngwana ka e no e tsala taba ya moo kanthe ka nsaetela motseki jalo motlhomongwe ga ne tlotlosa botsitse motseki jalo ka ga motseki ana le gaufi le yena
0: kaae fapane le ene mme ga ya mofane yona
1: e fapaneng
0: fela dibu ga sa le kwa mmaletswai lefung kore le go ja yena a ne a batla o le opepe yaka gobane bana lao ba tsebae tshwanetse le nne le ipotseo ke mang yeo a sebetsang ga kana-kana ke motho wa gae tshwanetse ba bone a kgabela kaka a phila mono fela nthe motho wa yone a sa batle taba tseno a ga ke batle o tlo moreya ke tla o bukela e o tsholo taba tsa networke ya kwakwa ke yone o kgathile gape e re re qetelele fela taba tse re di qetelele

0: Mamedi ke metsotso e mehlano pele ho ka lshumele motsulumong e ri ri tse ba o qetella fela ka mona ba ne ka nnete marangrang ke bona tlatle ya re phase tabatseng a ta haholo tse re sa di rating ke boetse ko amohetse hape Johanna
1: Eh,
0: I'm from Celebo. Eh, generally, ya di buseng ha bukhela hotel ngwanana ho sa batlo o so thwe ha batlo a lo sebetsa ka thatha le ho ja ile ntho tse ding tse banana ba gatang ho yetsa e motho le ona le ngwana le mojanyana fela ha ya mono ka lesebetsi a ke ke ha bo ngwana mo o be ibima ba fela wa thola ba sa pepe ya ke ba sa gelella o isi busi u bona motho a ipela isa mosimane ka ntle ha ke shebe di buseng tsena tso tla di etsa la o ile a bukhelwa sebaka sa hotel sa go robala mme a thola ntho tse makatsang tse motsekiana a di tlhophisitse ka mono koge ngwana na tsa maudima di go usumona he picnic ye e ba lo ke ina ha mana di chocolate di ba pala bana senana o hopola ka mo di ntho di leng ka teng mo motseki Sena o hopola o kana hana hore ebe ke morero o yentseng ka bomo a ana santsana le morero o batla o nyala di buseng jola le ha o tsho re tlotlise ho ja ebe o labosa motseki motseki nke ba mofile ka gabo e sa tshwaneng le di buseng a ifile morahae
1: ke nnete
0: ei me e ya lagato la o ka tswela pele
1: o tsakhela motseki ha ke tse o ke kwa tse ba bona ho tle jwang a I plan ka tsela yeo mmh mmh mo ke mo makhulu wa dibuka o tla re mo tse di hantle ntle ke mani trade
0: iya
1: o ba ne mo tse di batla di ntse tsa le ho ya ka yena mara a di ditsa ka tsela e ho fumana nga ha di buseng o ntse a mo bapetse ka tsela hore re ke mo pote ka mona
0: mmh
1: jwale le yena ke tla hore a tlotla a mo kopa lenyalo o mo kopa le funelang tatse wa hae o ka re ha le ha o le dieteng tsa dibuseng o nagana gore ga ke hana ke hana e le sone ka yona je ya tlhokaletse
0: e se ka ko go dumantsa le botlhokong ke utlwantseta bo e tlalosang
1: ke mo etsetsa bo le yena o ile ba tsho jwalo gore ke latlhetswe ke ntate wa ka se ka etsa ke latlhelwe ko wena gape
0: le leme la bashanyana
1: o motlela ka botlhale jwale ka
0: e ene jwale o etsa wena ko rona o etsa jwale ikutlwe e kareng kore e se e kareng ga ke cheke gopo o fitlhela mo a kore se ka etsa ngwane montse na ntse a utlwile botlhoko ba lefula ntatae
1: ka nnete jwale di biseng a inaganela moga ka nako e wa gopola boitse jo o ka nagana ngwana ka seo yena le gale mare jwale bo se etsagala mmo jwale mmona o se etsagala mmo ke setse kopua lenyalo e le gore nna go morakitse hee ande jwale motsekeng tate wa tlhokaetse motseke o tlhola kae nako ya o etsa ntho tse
0: nakoe
1: ke re ke tlo pepeaka monana ba mpone ka diforoscope se bile gore ga se wena tlotla a sebetsa ka ka mosimo na bosuka o fela
0: sure

0: What's the make?
1: Eh, yala ga to ka tswela
0: pe. Ba ile ha ke tse ko tsena hano. Eh. Jwale di biseng ke bona bile se bete sa gola a yema tabenya gore eh. Ke tsatsi go lotsa makaka ke tshilidise pele ha ipile wa ne nna ke tse ho mora. Ha ke tsala.
1: Ba halwa taba ye. Yeah.
0: Eh. Sela motsetsi ke no santaneng a mo e tsa okay. Ke re ke tswena motsereng ye ke a utlwisisa taba ya hao. Ke kopa ho ebe le tsonle nala hao re nne. Eh re ke ebe le tsonle ha.
1: Ntumele
0: ke ebe le tsonle.
1: Sho ke ana hana.
0: Le le ka ntse re tsoka se mane.
1: Mo ke na hana mo ke le ha sa re le tso ho nna ke mushanya na a tlabile ka lengole fatshe le gale. O son tso go ye se ba tsoketse dipuo eh.
0: Ke mana mo di biseng le yena la wela tripping ya hore ha se bothata ho ebile monane ngwa ka ebe.
1: Eh, ke tla lukisa ditaba pele kwa natsa ho moga.
0: Eh.
1: A ti ha tsebe ha na dumela ikene mono ke hana itlama ngwana batho.
0: Eh, ka nna fantsa a itlama.
1: Wa tsa di biseng a itlama ka lenyalo. Ebe o tseba lenyalo ngwa phela wena o khutsitse. No, o tlotla o go tsheka o bietsa ke buitse wa nyalo no o putse o taba ba. Jwale di buse. Ke tshotsena. Di buse mo qeteletsa gutletse ha ke batla ge kwale ke sie mono ge etse mohatla wa gwiti hore mo mamedi a tlotse ba o reka bukena na a utlo ho ya pele o setse ho etsa la ba. O fitlile lapeng a theo lebetse ho intsha. E fela ho putse a lebetse hore o la reng ho moga mme moga a bona monana o bana ka mogho ge sa tla ingwa ka lona tsole le gona ge le phamise
0: ee
1: ke ga o kgolo le ga o bua o batla go supisa ka lona lena le nang le tabanyang le sa le leno a ba qeteletsa bone batlotlise ene se e se ngwana
0: Because
1: you didn't say someone. Hey, I want to
0: lie there, I can kill him forever. Hey, I say. I don't know. I never got a better than that. Oh, but it's a hard one. I want to lie ke mona maila le bala ho intsha ka mokgweni le ntle ka teng a tsama ile tsela ena na a e boha hantsa a tla hae a boha mona na botle ka ntho tla le bala le ha fitla hae ho intsha ya ba moga wa e bona moga
1: sho
0: a luluma ka nnete hore o se bile o dumetse
1: va
0: ibile o le va li fum oh le nyala ni li fum
1: eh
0: ho ba ne jalo tlile mona ho ya li fum
1: le la tsa ba nta benye kana
0: o fitla o khutla ka direng monwaneng
1: sho
0: ya go tsara mathata o jwa le tshwantse go yo e seng jwa le mwana ka seng jwa le ha e jwa le bona ke a ntse a ke wa tsebela lenyalo ha ntse ke a ntse ke ne nana
1: o le ka o mogotso fatsa
0: a le ka o khotso fatsa mora sala ha isa
1: a kwa isiye hona mo meisi ke bona bile hona le motho a buang ka wena mona WhatsApp nya ka re jo a o sentjwa ke iska ke tsa ba lo network hle ya re dula strateng se iwane ke motse ba hantle meisi ibile o meisi a re mo halo tswa magweleng halala tseki sekhutlong ke CN Simon motsholwane wa tseki sekhutlong ya gwala wa motseba
0: ke mo tsiba ke le bo ke le bo ke le bi le bitse le ke hotseng ka lona ka o fela ba le tsiba lena la sepiko ba bangata ba qala go
1: ya gola ntse ba gibe ke ka ma ga e ka re ntse ke la hai se ka go mele kwa e sa uli mpa le ntse ke la ja go bo go bua ka wa ke wa itsa la go na ma ga ke le ntse ke la hai ma ga go na re tsiba meisi e wa itsa la motho a hole ka lebitso le itse e ka nnete
0: ke
1: yena
0: ke hotse ka lona
1: eh
0: ke lebo
1: ka nete ofisi yena mokgolo ke yona ntho wa bona bo mabitso abo a thenekezo o kwa hona jena go a botisi yena a ke re siene o go tsone kwa mo kwa no siene mami ne se re batla tloga o simami ke mabitswa a re godisang ano ke a tseba ntshanyana mai no no bonana le yena o ka thola CNA e lebitswa la ke Simon CNA ena o ka thola ntse lebitswa la thenekeetso fela bo oupa o na le bo oupa go ne o kojwa o bitswa mabitso a mang a itseng e re re kwale rato la ka Macy ge kopana bang le wena molemong wa o thola buka enana ge tlo bala gagolwanyane o feta gore go qetelletse go etsaetse jwang ka bophelo ba di buseng motseki le tlotliso
0: o ke fumana Facebook mme motlong ke fumana Facebook ka Johanna Seabelo le WhatsApp ke teng ka dinomoro nka di bitsa
1: e di bitse ga tola ka o iketlele tsona batse bo ngola
0: o ke 067 927 1424 ke di nomoro
1: di phethe hape
0: 067 927 1424
1: ehe ke kholo ebile ke WhatsApp gato la ka ke kile buhile nako go fileng yona ka tlo le mahlonono wa bona ka ha ne se nna ke tatetse ine ile work fela o bile le ghetho ya ka getla ukwa se re di gutlisetsa mora go di tlisa se re di qaditse ka mona ka mohatleng ka fela ke gutle ke tatetse taba tsena ho lwa ke ke bale ka mogokeleng le tlofukate ka ga ke batlile fela he ha re felle mona nna le wena ho ka buisana tshebeletsong ya lesedi mme ke a dumela le hore ha wa qetella ka ine ile wa ka jwalo ka mongodi e ke bona ngona le bogoni bo gentse re tla thola dibuka tsengata tse ka re kokelang bile ha o tloa fela o lahla o otla pale nthwe batho bangata ba sa ingwe ba dithotokiso mang dintota dipale khutshweng mona ke dipale ha di o tshole le sia le moya o ka sengolla dipale ka mogho ke bona bogoni bo nan le bona mme so hletse o dietsang le tse bile o di labalabelang ha di phethalo yolo fela ke kere matla dutse le leme obane ditabatabelo ke tsa rona batho empa phethagatso ke ya modimo ka tlo le mahlonolo le mosebetsing o o sebetsang ba kae di-twins bo mogel
0: bo mogele ba teng
1: a otlhe ba le motse kae gona jwale ke wa usi
0: ke bo u swale mo tsima shuma magago
1: a le gale batho ba modimo
0: e se le matitshere ka nete ba hudile ba ruta di high school mo bateng
1: a o batho
0: bana le wa habo bona ba o fejana ka khisho ke ne ba banana ba bararo ba batle
1: yes ke rata mo no botle ha ona ngwane mo le mo motle o mmai e bile o itsho ka molomo ka nete ha tsaba hema na mmai ntse ba go bona mmanyo ha mo be ya ho wena ho mmai o motle
0: ha mo tla ho tsa ho motle o re e ke tsela ke motle ke tsho
1: ke tsho jwalo a o batho ha ba dumele hle ke nana tsietso yenu ba tsela mme ba bona o tshege ka thata o fitlela mona na ha ba dumele ba nna ba o tsietse ba lo fela ba teng mo pelong ba ho ke se o nan le sona ke ke ke e ya hle tswaga mama hantle he tswaga mama hantle ko re le tshabane le yena hona ho bana mosebetsi wa ho ngola ha sentho e bobebe haholo ke ke bone o batla kelello tse pamiswa maikutlo o taba tseo ka ofela mme o ntse o tlotla ke a gola nako e nngwe e tla ba ka bophelo ba bona ba le jalo o se ngola ka bona ga ge tsebe kapa o tle ka ntho nngwe e re kekeng ga nagana gore e be na a ka nna a tla mo ge ipotse o fitlhile bang boemong bono ke leboile gagolo tlhe Macy Sipeko Seabelo Johanna gana o itse lebitso le go thwe ke ntswaki ka Sesothong ka mo
0: jalo ka o leutlwa le le thathanyana jalo le nne ke la ka kgathatseya ke be ke botsa o batswadi gantlentle re batswanaum ba Seabelo re batswana jalo ke botsa ke re Sepeko ka nnete bulelaaae ke ntswakepeko ke ntswake ke Sesotho
1: o tsebe ka nna ka fetola ga ke dumedisa nakong e tla mmamedi dumela le biso waka ke Sepeko se ke tla ekapa mono ke lebile tlhe ka nako o go fileng yona e ba le bosu bo botle mosebetsi wa go o gole balo fela o nno di late fela dikgautsi eno o ratolaka
0: ke lebile haholo ke nna lebileng haholo mme mohlong ke lebile haholo mme wa ka.
1: A se moo gotswa ke o taba mamedi ke itse o hetaba tsa sepiko seabelo Johanna o thwe ke Maisi bitso la gae se ka gausi Maisi tle kuko e etsa ntho e thata bang e re Maisi ga o gausi Maisi o batla gore mme nkgono wa etsala ouma e tla ke ile gore ke nkgono ka Afrikaans ga o qala gore nkgono ouma jale Maisi ke ausi ao ausi ausi ausi Maisi bo utle pele ga re tlo ya mono ke tseno ditaba tsa gae e ne e le waka buka ene tshwere taba tse kgatlhang maikutlo ba momamedi fela kae kae di botlhoko kae kae di a eletsa di na le keletso ka gare fela ke pale a e ngotseng pale ya lerato tsa moo etsa bonnete ba go iphumanele ena ga bosio bona bo sa o buisane le ena le bone ena e fitlhe bang matsogong a gago e re ke tlae ka mona ke ya gutlha
2: na o kile wa ipotsa gore mmuso o sebedisa tšhelete ya setšhaba jwang e leng tšhelete ya gago dibekeng tse e latelang re tla buisana le auditor general south africa e leng chapter 9 institution e theilweng go tshegetsa tsamaiso ya puso ya setšhaba ka setšhaba ka gara naga selemong sena lekala le na le keteka dilemo tse 115 se tlhatlhoba ditšhelete tsa setšhaba le go fana ka lesedi le e tšhatsi le ntshetsang aforika borwa pele re tla nka leeto la kutlwisiso le wena gore mosebetsi wa bona ke ofe le gore o ama wena jwang jalo ka moagi mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ga nako e le 11:30 goseng tsena tsotlhe ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa AGSA
3: Auditing to Build Public Confidence
2: lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Hela ngena kwa Limo Fest hape mme ha se mokete fela ke na kwa diketsahalo tse sa lebaleheng ho tloha ka laborobong ho fihlela ka leshomelo motsomong Mphalane kwa na Limo Green Park Bloemfontein re qalela bohlano ka golf open hoseng re fetela ho lovers and friends bosiu mme re boele ka mokebelo bakeng sa after soul and jazz re phethela mafelo a beke ka gospel experience re ka tiketa ha o ka jeno ho ticket pro Limo Mall ticket office Kenworth Lee Car Spa kapa Pick n Pay haufi le wena Limo Fest re ya kasi it's now or never
5: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: E ka ba o kgathetse ke o segone o thola di-loan se tlasa lebitso la gago na e be lebaka ke go tlasa debt review debt clear sa e tla o thusa go nyolola credit score ya gago mme se o lokelang go se etsa ke gore o romelele sms e reng thusa o e romelele go 33351 thusa to 33351 re tla o thusa go tlosa lebitso la gago tlasa credit bureau romela sms e reng fela thusa go 33351 lentswe lena thusa o le tsebile le go 33351 Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e tla sa NCR ADRA2 ho na le melawana di dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ha o romela SMS e reng fela thusa ho 33351

Metsotso e mashume a mabedi metso e meraro ka mora hora ya leshome le motsolomong. Go lena la rumohe re kenyagele ka mane jwalo ka bile ke bona molaetsa o potlakileng wa tlokotsi ko ona na R59 ha o tlo kena ka Sasolburg. R59 ha o tlo kena Sasolburg. O tse fate se wetse ka hare ho tsela mono ha o hla lehla ko ngwe la Paris jwale ba ganni. Hlokomelang taba eno hle mo eketsi kwa lepegele buile hle o tse ke bo batho ba ntseng ba tsamaya ka nako tsena nna ke popopopopo ba odimo mane ba ge shebela tlase mone jale tlhokomediso ke eno R59 ha o tlo kena ka gare o Sasolburg go na le sefate se wetseng ka gare tsaya motlho mo o tlabe o tla o sa tlhokomele be o kena go sona he le wena o etse mathata se tlhokomele ha e ba gagolo ga o tlhaa ka letlhakongwe la Parisi. O hlahla go la Paris ha o tlo kena ka Sasolburg R59 se fate se wetse ka go tsela ka mono he ke bone ntse hle re fatafata di bakeng tse fa fapane ke le buile hle mo yeketsi kwa lepe.

mashinini ke lewile ha holo roma metse sebeletso ya lesedi ya le mona Hamilton Bloemfontein o royale nna ho renya o qetela hle ku tlwile ke letsatsi la tswalo la mme mampa imukeki o palenyane ya rona ya monyaka ile mmapakiso mokhanduva wa ntate potlaki mokhanduva duva duva wa ntate potlaki hle ke a kgona o kitikile ha monate girl ge golele hle mmae ge golele gapigapu ya mahlonono kekege a o fe ka mo lefatshe le kekeng la o fa ka teng a o fe tse o di tlhokang go feta tse wena o di batlang ke ka mohau mampa imukeki ge golele mme e leng mmapakiso mogatsa ntate potlaki tshwantshisong ya rona ya monyaka ebile ke utlwile o kete ka letsatsi la gae la tswalo le mankomoti molala ka mane ka lesotho mankomoti molala ke mogatsa ntate molala e re nang le o buisana le ena kwano sea le mo mogatsae matebelelong mankomoti wa kete katle re golele mankomoti mankomikomi dishapshapo tsa lalas dishapshapo tsa tipol ya khona o le wa tshwara hantla usi mo ntsone mo ba ngo ntsona le mo le ka nna la tefela teng tefang banana baka o go le kana go ena fela o se go ke batla ga shene ebe he o tsa tswa ba lo tlhatlhatsa mono nna ke batla ga shene o ibatle kana go ere e ka reng o sa ukwile o se o tefile fela o thwe ke eng baby ke batla matokomane a nang le morara

ere ha o tla yona ga sheno no no ke batlotswe pedi ya lo tlhatlhatse ngwe hape ere ha o ka tla o hlhano bo go ke batla metsi a nan le lekhwa o tshele maqwa a tswele wena mulale embrose a re ke na le wena mo ru report papi si bitwane o mametse ka mane ka kutlwanong K5 ke ile ra feta pineng e monate ya mondli nqobo a re inkanyezi ha ke bua ka naledi ena ya naledi e ntle ya botšhabela thuso ya batho ba maketseng ke gopola ka tlhao kapa ka tswalo ya morena Jesu ba bohlale ba botšhabela ba bona naledi ya ba ebile ba e latela fela ka ga bophelong re phela mmusong wa dira moo magotla a tla dula a goga ga batho ba tswela pele ya ba ka nako eno go bona etse bankile dimpho ba tseba gore lesea le tlaile lesea Jesu o ga nka lokela go kena ka gataba tseno ke utlwa ke tshwara ke ntho e ke sa itsebeng ka ha motho o dulana le morero mo o nang le ntho e ntlete ya ba o bitsa bana ba botlhale ba botšhabela ba re le ya go kae ba tlhalosa gore a e re latela naledi go na le ya tswetsweng molopoli wa rona ya ba ka nako eno e rota gore ae wa tseba keng le nna ke nka rata go isa dimpho mono ke kopa ga le gutla mono le gutle le tlo ntsebisa ke sebakeng se feng ga e ne ba e ne le nakong eno ya difonong ke bebile ba ntse a itse le nsendele location ya ba lenyelo e le ya ba fitlhela tseleng nage le sekebela tlhola le gutla ka tsela e ditlileng ka yona ke ka ona mosotho a reng go phetha tsela o tsebe ko go belaela o ntse o belaela gobane nkgutla ka tsela eo o ne o ithuta bophelo o se ka tsamaya ka tsela e le nngwe ga o tlile ka ena gutla o ya botšhabela ga e bo o tlile o tswa bophele ya bale le sekebe la ba one motho eno o nana le morego so wa tlhoa fela go thwelesea fele ka go tseba maatla a lesea leo le gore ga se lesea fela ke lesea le ne le tlo pholosa maphelo a rona le tlo pholosa go timetseng a hlaqala re ga go biela ka go batho bile ba shebile le bogena ba bona ne ba shebile ditulo tsa bona kana kona u kwa gore yena o tlotlang kukela sebaka ha ba ponte mona ke tsebe o lo mo finita dingeloi la ba hlaela tsile la re le letho nekese le sikebela hlola le gutla ka ntle a sala a hlame a be sitse pono ka ntle ke ka ona ke reng naledi e ntle ya botšhabela thuso ya batho ba maketseng re lebeletse ka tshepo modimo bane la le ka metlha gareng ka setshwantsho sa lefu ileng bokoko re lala go o tshepile ka metlha le matsatsi ga o bula matlho e le o seng o tsebe ke mo gauntlhino go nkile mo gau go tsoa ba bangwe ga ba ka ba ba tsoa ebile go na le ba sa tlotla tsoa dihora tse mmalwa fela tse ne re e selela boselela bona ba manta wa di-14 go na le ba sa kang ba tsoa mme ka ga o tswile o nne o leboe mo leboe dinthong tsotlhe mamedi ke metsotso e mashome a mararo ka molago ra lesome le nang le motswelo mo e re ke bone na ga ke tloa mo nana ke ya go kae o ga ke tsebe na ntho tse ding ga ke tsebe gobaneng di lokela go baka tsele jalo fela he ga se di etsaetse di etsaetse di etsala ke pina kwano ya abuti ringo ko o tsebe ke batho ba ibang le ha ba tlwella staging ha bina yo ka re ntwe no e hlama o bane e rilisitswe maobana re qula ringo ah into yami yami e yako u kwetsi ti ti di di di ding ding u yes

0: Let it rain, ke Bishop Paul Martin. Let it rain, o tupula tsa mahlonono ha di naka medupi. Ho hledi di phogo le bona ka nnete makotho yena re go thele. Ho hledi lindi phororo. Di na hle unghupule. Ho Jesu. Jesu ho mungaka. Ho sinti ba lilina. Ho Jesu. Tadwa ke nka spostona hona je. Mungaka. Ho sinti ba lelele. E se e tlantwa. Ho sinti ba lilina. Molefi moeketsi molefe ka moo ka masaleng ke lebile gagolo a re ntswa kana ke ntse ke na le wena Lucky Kwalepe ka mane ka ngwathe o re jagile ka SABC Plus app ra leboa wena ngwane e sontswa kana ka Frankfurt o mametswe ke ganye ka tiso hashtag re mmogo Mapalesa Tlaole Botshabelo le ngwane na wese ka lentone ka mono ka legatswana ke mahlapilisia mahlapilisia ke le buile hle morena wa ma kweteng ka taung o mametse ntswakswana H2C ya bonga wa mohe o mametse sabata thedisi monyakeng hashtag re moho ke mangwane na wesu ke dia o morebane o mosebetsing ka monoka fixback ka magallaneng le ngwane na ke mangata mosolotswane mosolotsane ratang ke lebile itu ka le phala le o mametse ntswa ke kina le wena ke Suzy Bayepi Allen Rich dumela ntswa ke mamodie imona Bethlehem o mametse go Elicious ke na le wena ke Ausi Violet Sisiani ka bona ka Beans Flay okay hale o hi ke na le wena Malagato Mabale ya Pambridge ntswa kana ke o mametse ke Nthabiseng Sereko Night Shift ke tlo go bala go tsamaya I love you too. Ke mamonana Nensi Malefeke ka moo ka Clockland ke lebuile gagolo Mvulasana Mthombeni Mosimang ka Vanderbijl Park ba re ra leboa ka mmino o monnate ntswa ke re night shifting ke Mohlophei Malindi o mametse tshebeletso ya lesedi Maikgotso lekhubuki la 89.9 ke Ndenzeni ka mona ka ka Brandford ke a ukwa utho le meiki moahi le ena o na keteka ba kopanetse ka bo mampa ikaofela ke dipane mono Matshokolo Mosia ke lebuile ka mono ka Botshabelo ntswa ke mametse ke Mabatho ka mona ka Sasolburg ke lebuile okay tsena tse dingwe ke a bona lebuile kwana Motsheago ntate Motaung ke bone mona ke mang mothena tsholo moloi sa strone ke lebile se ntswa kana leo ntse mo ntseng la Orange Farm e di ga motswela ke lebile ka mono ka maokeng ka Kroonstad la o hlabaloka phiri tuna motsamai thokwane ke o bone wena ngwane swe ge ke fete ka mona ka mabenkeleng ke tsebo khutla solita ka loko o bone le wena ke atla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: O mametse re moho hole sedi FM
3: nete ke lona la re moho metsetso ile robong pele ho ga le shumele metsimedi ho ga nna le wena re tlhong a ho ana ka ona ku sie ho pitso tsumane ponto wa selep re khoba busibu ke dibitso la lena neo a uise ho renya bobedi mo veli moloi a tla ba teng a ditheole dikalaneng ho renya bobedi ho fitela ho renya botlhano be makumane a ba teng ho renya botlhano ho fitela ho renya botshelela mo ifotla bo kopane mono ebe ho renya botshelela thago wa ke dibitso la lena neo thwasa batho ka da junito le malaxene ba teng ba thagoelena ho renya botshelela ho fitela ho renya borobong ebe ba dineletsa tholwana moletsane ka ithabolle a tsama le maletsatsi sejake jwalo ka motlaisi wa lena neo ba uise ho renya leshome le motsimedi ha rampa ya motsheare di makatsofolotsi ho teng a ntshetse dinotsi metsotso e mashome a raro kaofela ka lenalo la imatlafatse ke lenalo la ditaba ebe metsotsong e mashome a mararo ka morao ra leshome le motsimedi thuso motaung ha mmo le thaba mogobane ba teng tle ka lenalo la jwale ke nako ba uise ho renya boraro Youth and Dala Thabo Mokoni Molebohe Mawela Bongane Tshabalala ka Kgiso Sebodi ba teng ba thelelwe wena ho renya boraro fitela ho reng ya botshelele ho renya botshelela moifo wa matshotlo ke lenalo la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela le moifo wa hae ba teng mono ba o fetsentseng di etsahala ebe he ba o be ho reng ya bosupa lenalo la dipapadi Sebodi Molefe a beteng le motlaisi Thabiso Motlong ka lenalo la dipapadi ba di be ho reng yane ya bokobedi mo ke tlabe ke bitwa teng ka lena la re mmogo ko be ya gona mona o reng ya leshome le metsemedi ke ka moo manana wa rona a tlang go tsamaya ka teng o gopole ditaba tsa goga le goga le tsona diteng botlenyane ke le builetle ko bone ke se ke le ka o bala fela ke fete manana mota ka lady brand ao sentswaki re na le wena ke sqi matumane ka mona ka ditšhereng ke o bone wena ngwaneso mona ho tausi mpesi ha ho simpesi ke a kabule o ne ke bona mana mana ba dumedisa stwi ke mokete molefe ka mona ka matati ele thaba chicha mapoliseng o mametse sebeletso ya lesedi ke le buile hle wena mokete molefe ke le buile hle motlo kwa weso motho wa sala se gawile motono se a sa gawa sentse le ho hoba motho wa makogo wa mangkhale futa la o sa hlaba lentse leng gabelo fela ene ke le ka cheki di ke di lahletse ke la ka di pusha hey kwana ke bona ha ise sa tsamaye hore ke fitile mo ne ke batla ke lekile hore ke di bale fela ha ke lebile ha ho mamedi ke ka mo ihleng sentse ke sebeletsa ho kwala ka teng molemong wa lena lena neo simbona e re ke bone tshe ya sa tlangola a tlongola ka moga mona ja a ke sa shebile WhatsApp mbe le mahlo a ka sa shebile mona ha ke tlo mane ho let it rain e bile pina e mona te ha holo nke ke nke mona e metlenye nan he ya bo se Elton John Sacrifice.

ke se Elton John Sacrifice sebeletsong ya lesedi mamedikile buile tlhele ga tompopo ka tlhophiswa mmino ga bosana madiehe o landa ga balla ditaba ka ba le moifo wa manano a thuto ke neilweng ka mane kananelo motlui thandi tshabalala ke le buile ho le bana beso ntswa ke ke nna monga le bitso mme wa ngwanana le moshanyana ha re tianeng ho sasa o natefelo ke manano o tla tshebeletswa lesedi wa ba tapula diana a kwa le duleng ka matlong o thole mong wa bona ga tshaitsa jo tlokopana le ena mona a le taga boljale a ke tsebe na DC tsa ya ka motho a ka kena ka dikubong jwa le kirwe company ga tsa boleke maipatile ka matlong amandle brown black maipatile fonaneng.

0: mamedi wa sebeletso ya lesedi e shebene kwa badapaetsi e tla rea e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka moragora ya leshome le metso e mmedi mametse ponto wa selebomaqhubung a kgaso 87.7 le bajela 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 SABC Plus ke mo re leng teng letsatsi le monate ke itse bao keteka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy birthday to you. Sebetsa ha monate ha bo mosebetsing lape mo letsatsi le monate ba tseleng ke le kopela polokego ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane ke letsatsi la bo motlhoka lebitso ke letsatsi la baithuti ke letsatsi le o re tlang ho fa ditaba ka lona mo mamelo tshebeletso ya lesedi ke na le dipina kwano pokelong ya ka tse monate tse o sa batleng hore ditle di o fete o tlotse ba le osiwe monate ba mametse baithuti ho tswa ditsintsa thuto e phahameng ka ho fapana ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa letsatsi le monate bo kgaitsedi le bo abuti ka mane ka North West University ke a tseba hore ba bangata batho ba mamelang jolo tshebeletso ya lesedi bao e leng baithuti ka mane ka Durban University of Technology ba lla ka mane ka boQwaqwa University of Free State e Qwaqwa ba mametse tshebeletso ya lesedi no ba tama bone mane yona le segamenyana se sa tlwaelehang aoga maria tsi dempa bonnete nhlo so batla ho futhumetsa so chesa shanole lebe ke ipotsa hore na wena mo o lenteng na boemo ba le hodimo bo joang o futhumetse ka pao hatsetsena ha isa lentse tsholwa pula di bakentse fapaneng letsatsi nna maobane ha ke tsebe hona jwa le nama e mo a joang wena mo o lenteng ho bane ke se re letsatsi nle latelantsa tsinda la bobedi ke itse godi ena la batsatsi ya re shemele metso mehlano ke di 15 sa September sebedisa tshelata ntle ba teng ba tlatswa ba gotse ha le tshaba letsatsi letsatsi le monate se fedile selemo so setse di kgoditse ka bantse nne fela pele jwa re bye bye a 20 a 26 re kena selemo sa 20 a 27 ba shobe ama bidi le mesu e robedi mesotso ka mora hora ya le shumele metsi medi ba mera sebeletso ya le sedi o tla ntetsetsa o qhuba bosiulo ba sa feteng ba bararo 086-000-3084 ke mo o tlang o ntetsetsa teng 086-000-3084 empa pele ke tlotla ke bulela megala kwano e re ke potele ka mona kea
1: sehla sa selemo se kene mminaga e kgabile jwalo ka molelwa lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
2: Manish on a beat, shabang.
0: Mamedi, harinyolo sehe. Mametse sebeletso, yale se di sebeletso, e hulo feta di sebeletso sohle. Kontinente ya Afrika, sebeletso ya puo, ya Sesotho. Kona jwa le chena tsebe, bokobone hlila bosale, loho motho abala grade 12. Kona go khutlela morao di secular flow kwana. Kona go khutlela morao jwa le go sheba di ordinary shake petle. Go go tweetsa jwa o kopanya jwa heela tsa mo kopanya diabo mo he re bona gore na antle tlo tsetsa nga o ile sekolo ba mere tsebeletswa le sedi ba ntse ba ngolla batho ba re ponto ba tikera go be tshitse ka lamba sa ho sa le sedi e fe bo di student e bo ya re ke be tshitse student go ke ba ba bidiwa ka ke ga ba ho ba ho

0: ka go go ima fela ga ya fela thapelo ga tshe motho mong sa o kwa o tlo ba mamela o ga ke tse
1: 086-003-0824 Wang Kutwana. Mbele tsebele tsa mona ke wave rider na go ntse tsa maya ke tsore ntho tse mona ati you'll just never know wa.
0: O bona o tlo
1: tsore ntho tse mona ati mona bo. Nothing you can see. Mona wa o tempo ke lonya rona. Long live.
0: Mana ka ona sina la ke ke tlo tsama.
1: God is good. 086-003-0804 Real Boa DJ Lovers SA. Kena rhlophetse mino ka jeno maqhubunga gaso a maholo a 87.7 Global Channel 106.6 SABC Plus. Ke app e kenye founu ya ha mo e tle ra o sokola ka network ya maqhubu. O na le kgetho hore na ka mamela le CD FM jwang. Ha o sokola ge shesha. O ka kgona gore o re mamele ka tsela tse dingwe. SABC Plus ke app o kgonang gore o tlo o mamele mahala mo hene. Ke na Play Store ya gago mo o download and download download and o jwetse le metswalle ya gago e download mo mabeletshebeletso ya lesedi. Mashobe a mabedi le metsebetlhano betsotso pela re kena goreng ya pele wa metse mogatlhelo wa pele wa le monate rena nayo le bitswang ka gore ke R a Q o B. Baga gore la gato la ha ban e ba ya tlala ha monnate pondo bana ngwaneso itumeleng a bokeke e ka mane ka Bots Town ha ba ntse sa fosi ditaba mana province ya Free State wa mme re tsebeletsa le sedi ntse 086-003-0804 batho bana ke bana dumela
2: dumela pitso tsumane
1: ho jwa mme
2: fitene ga
1: Hamona.
2: Hamona ke go le mo le bo hentsmen ka tumo le Paris. Ke rata go khoba go sule ntate mahlatsi ka mozolo go constata. Tate ga mo mane ka kopisi. Tate tsho se re se ke lo ka vel komo ke le wa tso tsumane o le tso tsile mo nna ke ho ka ntse tsile letho.
1: Le tso tsile mo na tikala tso tsile wa mo na tutlwa.
2: Ke le boga.
1: Wa me re se bele tsela se. Ke la seria fa. Dumela.
3: Pontwa se.
1: Ojo.
3: Ke tsela la papa.
1: Ha bona.
3: Eh, go al mekhe go le pe rata o tsha.
1: Ka khoba go silo bo, ha re batso se ka khoba go silo bo.
3: Ke khoba go silo le ndate tello se bu siga ka komo. Ke khoba go silo le se so masala ka feedback. Ke katela ga u hlisa malimi wa ka ene mali tshoka maluchi mokwele ka mala cross data. Ponto.
1: Letsatsi le monate utlwa.
3: Thank you papa.
1: Ma betsela sedia fam. Ponto wa selabole sedi dumela.
4: Go steka ha ma go le ponto wa selabole.
1: Ke manga.
4: 89.0 Clocolan na o le London na Sure School anya ni night shift. Wana mme ke go ba siu le hlapa mo sebo ke mo khani wa di Toronto ka mo emane makwati. Ke re mo tsidi simarope ka sine ka matabe. Ke kotele ka masabata malinga ka Rio de Port. Ka ka tlo ngwana.
1: Ke sa sile bona tautlwa.
4: Re ka ofe.
1: O nka le fini sekolo nyane sa le watse ba ke fihlele sedi mo tso go bosebetsi. O nka le fini.
4: Ah ne ke ntle ngwana mme ke ntle 2 weeks ke la ke pomotsi.
1: Ke sa sile bona tautlwa.
4: Ah ke tla bua ngwana.
1: Ba me sele sedi fa mo dumela.
5: Eh
1: botso. Ojo.
5: Dinga
1: khosiaga. Amana to khosiaga. Ke mangai?
5: Ke ke bo buri ma andrimu.
1: O ya ga.
5: Ke le ba yo be ke federes mismo la jigre ba ga yo be ke ya na mo ya na yo tsama ita bu.
1: E le khanna ntle. E
5: ya ja no go ja ta bisere, go ta bisere wa ke spiu. Ora mo ya a wa di tir ba ta fara o tshele le lo ha o tsagela di ja.
1: Ege.
5: Ege ba tsusa, ege ba tsusa, ona le
1: tata. Ah, ba tsusa, ga ba tsusa, ga ba tsusa ga khwa busilo. Ege. Ege
5: go be go tsiki. O tikita de tula ke swilele fane hai. A ta kira mane mo tsumo tumpo jane, ke di crazy. Ke swilele le ena o ma ta kira mane. Tuta ka bishwa no aga chigo. ba bona ka motse ka apa yena ke ha kube music ba bana ba iso
1: ha ina che pule ha monate ha ka e ka go kaetsa
6: I'm going to go to the house. Ai, o chapu do Ambondo.
1: Ndamuna.
6: E ai, o Lucas o teu gadi o chune kamona. Na yebo go ba le se impondo e.
1: Eh.
6: E ai go ba o sibule le se ni na pondo.
1: Ke o botse. A jo re
6: tsena ka tawe. E ai, bo tsa bana ka sono o botsa. Tsara ke ba tawe o botsa, sibudi a sibotsa dipotso.
1: Sibudi a sibotsa dipotso.
6: E ya ga mpotsa ngwanese.
1: O kolota bokae funu nya wa mo?
6: A gukwe.
1: O kolota bokae?
6: Aya ha go tira ba tswa e phone ya le sedise.
1: Ska tsaba bu.
6: E phone ya le sedise ra e go tira e pontwe.
1: Mola to a e phone ya le sedise. E
6: go tswa ke stress sa o lu sa tsaba tsa ga le mme wa ga wena. Ponto ka go tira phone ya le mme wa ga ke motho le mwana.
1: O batla lukisa taba tsa le mme wa ha.
6: Le le motho.
1: O batla lukisa taba tsa le ntate mo kitla ke.
6: O tlo lukisa mme wa ga le mme.
1: O lukisa taba tsa hao le mme wa hao e popa tla kopana le ntate motau.
6: Eh, ka taba tsa di ID pondo, e
1: pondo. Oh, eish. Identity document.
6: A gukwe.
1: Ke utlwa ngwana mme, o utlwa.
6: Eh, o bane go le e mme go sala le motho ga tao le pondo. E na go utlwa le na ka mo ke tlhaidi plus ding, a ke na tempo. Eh.
1: Ke
6: ke ke ke tsara mo tsimo ga mo founela. Go le motho le yena ha founa, ke tsimo thata. Wela a wela to gwele ndi mte wa yoku.
1: Ne wa wana ID.
6: Eh, eno na le 70 something. Ene wa utlo go yena mo tsho ke dipampiri tsa mme wa hai ka re mme a go kopetse.
1: Ba reng ha fitla ho mo afesa ro fumana bothata bofeng ho ga fumana ID.
6: Ba mo kotlisa.
1: Eh, ke batla ho
6: bua, ha ona. Ha ke na le 40 years ke matile ga ya ha ho mo afesa. Ka mme wa ka na le 70 something. O matile ga.
1: Ba mo khutlisa fela ba sa re letho yena.
6: Ba mo re re a Limpopo ko ma hlaetse. Ha vita Limpopo ba mo khutlisa. Ba re a le mo khutlisa ka pele ga day. Wero.
1: Askis mo ne bile ke re ke nka taba tsa bona jwa le tsena. Jwa le ka bo marima be e thami ke tso di be di fela. Ba me di keng ka ba ba raro fela ba o qetela. Ke le se di FM dumela.
7: Ga se bonde.
1: O jwa.
7: Ama tlhoka ke tshepe fa mana re pa ka khobele bana ba latela ke ntate Adamo ke be ke khobele moraka a Freddy Chefa ke qetelle ka morena Rantiba ke re ha ba le u shibo monate ke a lebo
1: tsa tsile monate o tlwa
7: thank you
1: jenka wa bobitse le seri dume
8: a ta ponto
1: o jwa
8: a ke tsona o jwa
1: ha mana
8: go tsene neng ke pipita banna hai
1: khalo pipita o sukola o kena
8: eya
1: ee antle ntle ke batla le sukola ke batla mamedi ke batla mamedi wa 5 million bo sutjena 5 million
8: ne ba re ka batla jwalo ba re ka batla
1: ke tsa ba makholo
8: ba re ka batla tapontu
1: ha ba bona go njwetse mone ke ne ke shebile dinepetsa hao o ngono ya motle
8: Aute
1: ya pagang hantle ya skono ngono eva
8: Aute ponto
1: bona hona le ntwe mpeletsa ngwa mpeletsa pilu o ba di le montse o leng ho tsona o no etsa mophelong
8: ha sa le ke le jwalo
1: ha sa lo o le motletse
8: ke phela ntwenu o tla mbona ke a zwakala khoditla
1: o wetsa jwa khoditla
8: Ya zwakala ke fitela Boston ke kena le mo.
1: Oh wa zwakala.
8: Ah ke tlo kena le mo no lu.
1: Bona ke batla ntwetse hore o motho ana iphidisa ba uno sebetsa ma kitcheneng uno di teacher uno etsa mophelong.
8: Ma kitcheneng.
1: Ah a ona ngono a motla ga kana ka ka wena. A
8: Ke rata.
1: Ba be ngono no ke nya di frontal le. Motle.
8: Ke rata. ke rata ke magwa o ya kwana le kwana mongaka
1: a
8: o bulala nete bone ke sebetsa teng ha ke feta mo o sa jwa mo no wa ka nikdo o na tlhorisa ka festere
1: mkhono ya fa mo mamedi o motle ke makholo wa motle ke mo post en fe ko po bana ba bana kwatetse ko post Facebook
8: a ke tsebe wa tsebe ke ka ba botsa pele
1: o tlo ba botsa pele o utlwa e Afrika borwa e ke o bone
8: chapo ya taponto mosadi wa lekgwati o ne a bua
1: o mosadi ya lekgwa o sa ntse a bua
8: ee
1: letsatsi le monadi
8: ola
1: ola ola ola ola ola a utlwa bo makgolo ba ka bosutse ba go ola ba qetelela ditaba ke nkgono eva tshebeletsong ya lesedi e ntse le wa lekgwa lona jalee le shebele meso e seletse metsotso pele go gora ya pele mametse lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa ke kgitla ka nako tsena tse botšhetšhelela kwana tshwantse re otle ka ntho tse e ka reng tsena you'll just never know
9: I just wouldn't be there
1: a camera bana renka beautiful in my eyes Joshua Carson

0: ka pele go mahlwa ka baby girl kwa isa baby mamara sebeletso ya la sedi ke gitla ke na go tsane etsa bo chechella kwana hitlola mona radio ka jeno ntle tshitiso ya eng kapa eng motho wa mogata ona le tholo phosolo ka ba le la ka ba itlama ka thaolo le tsiare ka ofela hle la ka ba ba sisini go bona la motle go bona se motshwanela tena ke a tseba go bona la mpone ke le motle empa he tshe bo nneteng ke motho wa motle haholo kere isi da ha ke bolwe ka re motho wa ka o potla mpona ke le motle a tshe pontwe ra ke motho wa motle haholo tshesha no le lebi he
1: e ba le ponto wa selepo go tswa ka gika.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag Hamamelwe.
0: Barusi le pontos ili. Mwana ofela ya sileng. Achi se pontwe na ki hao. Achi che che che umutle sifapa. Mutu wa umutle haholo. Mamiri watsebeletso ya re sedi e meraro metsotso pele go gora yape wa tseba wa kutlwana ke motho ya buang jwang ke kopa lo wena o tswe yona le boitshepo a ke le tlhoeleng gore le nyamiswe ke batho le diwe moya ke batho le tlhokere boitshepo ka pela batho dipolelo tse dintse negative di batla fela go di shebe o di tshehe o di tshehe. Hey, se lo tetebetse e ba ngwa ke ya ba ngwa ke maikutlo na kwena ka ofela ba dilang kwe ke maikutlo se ka ba yetsa ntwe se ka ba yetsa ntwe se ka ba yetsa ntwe na go lo uphela ka ngwa ke maikutlo ha hona motho ya utlwa mohloko jwa lo ka sera se le kang go beha fatse se le kang go dia se be se bona go dilang na le possesso lo kana go tsotse se ka thabisa ndi ga hle ke re tlwana go thabisa batho bana. Go na le batho ba mosebetsing ngwana jwale tjena ba mosebetsing ba gore ba fumana kgotso ka dikgapha tsa batho ntle le go bona batho ba ba utlwile botlhokwa ba ba thaba bophelong ba bona ga ba thaba tlwaelang go thabisa batho ba mofutoa nna o na motho a tlotla a njwetsa gore jwantswa mona ke a chesa e tle ke a chesa e poto wa selobo ke a mmamorago a re letse.

Mamedi labobedi tsena re hashtag mo ithutipela re buile motho ya moholo fela ya mosebetsing ibile re boetse re bua le motho ya sekolong le eo a ntseng a etsa mosebetsi wa hae wa sekolo hona jwale tsena ke le boa boteng ba lona ba ithuti ka bongata ba mamitseng jwale tshebeletso ya lesedi ba bangata bangata ba ntse ba ngweletsa ba ntse ba ithuti bana dumelang ba ithuti ba gabane ditsing tsa thuto e phahameng ka ho fapana la utlwana ho boima jwang ho kena sekolo empa tholwana ke tsentle skebela nyahama ho hang ska ba go ngwala o senya ba o tswa jwale ngwana jwale tshini tla ikwa hlae wa bona haeba e sa lo tsamaya o re sekolo nga o kene sekolo batswadi ba tse bo ra o kene sekolo e tsa qetwene pa etseng ho tsebe nnete ina letsela tse fapaneng tsa hore hlae nnete ina letsela tse fapaneng hore hlae ya hai hashtag le ka hape tsa mo le ka hape ska phidisa batswadi ba hao o ba adimisa tšhelete ba rra dipokola empa o tseba gore ga o kene sekolo kapa o tseba gore ga o etse dintho tse gantle bophelo bona bona le di-second chance bo ga bona o kekeng wa sebedisa second chance

botaoetsang o tsebe ntho e ke ratang ke gore ga gona mang kapa mang a tekenneng kontraka go wena o tlo phela bophelo ba batlang go bophela lefatsheng mo ga gona le ga e le a le mo fela ge etseng qato tse nepaetseng lefatshe le na lena o tshwarela le lefatshe le ga lena o tshwarela ka moo ka qwaqwa ke ya le bo wa thapelo mmia ke bone molaetsa wa gago o ngwaleletse letsatsi le monate lefatshe le na rena o tshwarela ga o sa mamele batswadi ba gago le wena o sa nke diqeto tse nepaetseng ga lena bala o tshwarela and-e batho bana ga bana ba bao gauhela bana batho bana bana ba bao gauhela motlatsi bana lokisa bophelo ba gago gona jwale batswadi ba rona ba tlotla ba re phelela go fitlhela kore go na le ntho tse dingwe bophelong tse re sa tlamehang re di baleye go hanghang re rata kapa re sa rate tse batlo re sia bana ba bo rona ntse batlo re sia batswadi ba rona re lokela go itukisa le go itlhopha nako e sa le teng pele re tlhanya re itukise re itlhophe nako e sa le teng pele re ya kwa o kile a bona ne nneng o se o sena mangwe o kile wa di bona kere ditho tsa lelapa tse o baleyang tse swayang go na le batho ba phelang e ka ra bana di-relative ka ntle ka mo gona jale tsena na le motho o gobetse a sa ja ona le di-relative tse e nang le tšhelete ga ba nna taba le ena mmae leng tata ya ba sa phela kere ga ba ntse o itshepisa di-relative o ntse ore ba ntse ba tla ba paka koloi na le motlha e tla ba seyo koloi eng e ntse paka mono heno mo ka letsatsi le leng ke a lerethe my sister my brother itukise ba bangata ngata nka ka bulela mehala moo ba bangata batho bao e leng gore e ka re ga bana ba ga bo bona ba maloko e ka ga bana bona ba kopa le dijo Facebook ba kopa dijo social mediaeng ene maloko o a ga bo bona ba ntse ba bona empa ke ke re le boemong bo jalo tšhe ga ba re kolote letho ga gona kore eo yona e seka ba robane ponto chercho tsena bo sonana gore mammangwana bo gagadi mmangwane mammama wa o kolota tšha ba go kolote letho ke gona go ikolotang ga ikolota ga ba go kolote next wena moithuti ya etsang grade 12 ya mametseng gona jwale ya mametseng ponto wa se le bontse e tsa mosebetsi wa sekolo monyetla wa o etsa sehlopha sa bolesome le metso mmedi ha o bobebe jwalo ka go phetha dihlopha tse ding ga ke ne ke tsho jwalo ko wena e ne le ga ke re tisa ke selemo sa gago sa go etela grade 12 ke nnete re re monyetla wa bobedi o teng empa ga go bobebe go supplementa ga go bobebe finishing school ba bangwe ba lona le dula dibakeng tseo e leng gore le dikolo tsena tseo ka kgonang go qatela di-finishing school ga diyo le mo di dulang teng motlala eastern free state mane fela bana le finishing school ka e qwaqwa riverside ga o se o tsamaya o tlameya jalo o lo hira o lo qatela dithuto tse o sa sebetsang a ntle o tsona le kwana ke mathata a makakang jwale sebedisa monyetla gona jwale tjena re nakong eo re kenang mmeketeng e mengata gagolo ya boithabiso se ka ba etsa gore yo o sulafaleletse bophelo sebedisa nako ya gago gantle sebedise nako ya gago gantle o se ka ba o etsa diphoso go hanghanghanghang grade 12 good luck ba ngola o finyane ditlhatlhobo tsa magaolakgang ba ngola ditlhatlhobo tsa magaolakgang ga o finyana tsamaya o khutlele morago go na le ntho nngwe e nang le o bolaya baithuti ba bangata be ba re segoa le sesotho se bobebe empa motho wa mo botsa gore what is the difference between simple present tense and present continuous tense ba sa tsebe ke eng tshwantshwanyo tshwantshiso papiso fumane di na le go goba fumana motho e le bothata o manolola thothokiso ka sa sa tseba sa o sa kopanya sejura o sa se kopanya sejura sena o sa se kopanya go tlotloelo gonyetso o ko tlwaelo le gonyetso tsena ka go etsa trigonometry o tlo ntse tlohelo le gonyetso bana utlwe ka go solver x
Jwale skaba ha ke ne ke tshojo le ne ke re skaba wa nka dithuto tsa hao tseding ya ba o dinkela tlase ntso go di bobebe ka wotla gonyetswe tla wotla tlohelo se tla wotla sejura ye didi boy a wotla ntate o tlo sa tsebeloetsa selelekela fela go so kopanya lengolo la setswalle la semmuso go bona we sta wotla shoot sta wotla senyesimane sta wotla o bolebala o hetho at as to the verb bolebala o re verb is a doing word jwale ke ne ke re nka dithuto tsa gao ka ofela o dinkele tlhogong ka ofela di be bohlokwa go wena ka ofela bane o ka nna passa accounting o ka nna passa physics bo fitla o feila se go thola level 3 ha o fitla mane university ba be ba re batla 50% wa batseba be ba re we want 50% re hloka 50% go rokene youths re hloka 50% o rukene University of Limpopo. Ha ona yona o thotse level 3 kana kwene 40%. O ithotse level 6 ya ntwa physics. O ithotse eng? O ithotse eng? Jwale balance ntate, balance. Roof mana bachelor hana uthi o be le bachelor pass. Tshwantse uthi o be le 50% se for di thutong tsa tse supileng o fumane di 50% tse nne. Empa o se kebe wa tsepamisa maikutlo nthonya o fumana fela di 50% tse nne. Wa tla o tabola. Ka o tabola bane 50% tse ne ba nje ro thotse level 44 di tlo fa bokae ke bokae level 44 ho ro thola bachelor pass ke 8 12 13 14 15 16 wo fika metso tabola ofa level 2 fika thola level 3 wa khona uri wa khona ifumana bachelor pass ya 21 points I'm telling you jwale o tshwantse o leke ho balance di ntho tsa hao balance di ntotsa ha go tla go khutlela morao lo sheba rena o ithutile eng o tloa selo se qala wa tsaba monnate wa ho mamela sekolong ha o rutwa ke ma-teacher ha o rutwa ke ma-teacher o bopa mamela o kekebe wa lengwala o krema le gale ka nnete o kekebe wa nna wa tshwara ke hloho le mamela ma teacher ga lona ka mehlala matsatsi ha ba le ruta ba le bontsha bohlokwa ba di nthotse o le dietsa ha tsoga ke hlo ha ona ba wa bona mamedi ha mohlala ha ba o la mamela teacher e yo ruta ka export promotion kapa import substitution kapa o rutwa ka manager e boss centered ha o kekebe wa rutwe ngola ese o tlo ngola o tho lengola ese ka eng o tlo ngola ja o jwetse ha o tlo tla o krema ho ga haba ola wa ithuta wa utlwa hore na what is an import what is to substitute import substitution how substitute o keke ba soko ha o tlotla melo go lo libala disadvantage di advantage jwale ha re mamile ma teacher ha ruta re ithuteleng go tseba le go utlusisa e seng go feta o go he ha re nyolo se ponto wa selabo e robometsotso pele ho hora ya pele re tsa ba ithuta re tsejeng